0: 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. This is day 27 again ng paglilitis. Ito pong impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga na sinasabi natin kanina, ano po, at naipaulat din ang ating mga kasamahan mula po sa prosekusyon at sa depensa. Kasalukuyang dinidinig po natin ay may kinalaman po dun sa alleged unexplained wealth ng Vice Presidente at ng kanyang asawa, Attorney Man Scarpio. Ngayon, ano po ang pinag-uusapan dito? Ang pinag-uusapan po, mga kababayan, ay yung mga shares of stocks sa iba't ibang mga korporasyon attached to the name of the Vice President herself. Either meron siyang stocks doon or isa siya sa mga incorporators o yung mga bumuo ng isang korporasyon. Ang tanong doon, mga kababayan, let us be very simple dito sa atin pong paliwanag para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, para sa mga layperson, ika nga. Eh bakit nga ba masama? No, bakit ba mali na magkaroon ng pag-aari sa labas ng iyong tungkulin bilang isang public officer? More than being a public officer, ikaw ay elected ng taong bayan. At even going beyond, ikaw po ay naihalal bilang vice presidente. Ikaw ang pangalawang pinakamataas na nanunungkulan dito sa ating bansa. Kasi these are proofs of ownership sa mga nasabing korporasyon na ito. Mga korporasyon na to, maaaring magkaroon ng conflict of interest sa kanyang pagtupad sa kanyang sinumpang tungkulin bilang vice presidente. Because being the vice president, eh alam po natin, mga kababayan, that a seat of power comes with responsibilities. Hindi lamang po responsibilities, eh minsan nga meron ka pang how do you call this? Siguro may mga privileges ka bilang isang vice presidente at maaari mong magamit ito in abuse of your power para po sa iyong pansariling interes. Kaya po, yung ilan sa ating mga elected officials, mapapresidente, vice-presidente, bawal. Bawal po, yan, linawin natin, bawal magkaroon ng mga business. Especially, kapag yan po ay meron itong tinatawag nating conflict of interest. Ngayon, balikan natin yung usapin tungkol dito sa mga korporasyon na dinidikit sa pangalan ni Vice President Sara Duterte. E bukod kasi sa maaari mong gamitin ng iyong impluensya bilang isang vice presidente o ikaw ay pangulo o kaya naman ikaw ay senador o ikaw ay congressman, pwede mong gamitin ng iyong, bukod sa fact na pwede mong gamitin ito, para siguro i-unjustly enrich ang iyong sarili, eh maaari mo rin gamitin ito para itago kung anumang halimbawa, ikaw eh nagnakaw mula sa kaban ng bayan, inimbezel mo yung pondo halimbawa. Pwede mong gamitin kasi parang paraan ng we are not, again mga kababayan, we are not siguro teaching these people paano gumawa ng mali. Pero ipinapaliwanag lamang po namin, saan itong mga paraan po pwedeng gamitin sa mali? Naiintindihan po ba natin? Pwedeng gamitin yun pang money laundering eh. For example, itatago mo yung papel, itatago mo yung pondo, halimbawa, na nakulimbat mo. Tapos sasabihin mo, ide-declare mo as, ito yung kinita ng korporasyon namin doing so-and-so business. Di naloko na. Di pahirapan na naman sa pagtitrace ng mga dokumento. Kanina, napapanood nga po natin sa yung kaninang umaga, yung sa objection ng defense. But we have to be fair naman, sa ating depensa. po ay talagang parte ng kanilang trabaho. Kung matatandaan nyo dun sa mga amicus curiae na inimbitahan ng Senate Impeachment Court, yung ating mga constitutional framers, mga dati pong nanungkulan bilang punong mahistrado sa Korte Suprema, there will always be a common denominator sa sinasabi nila, which is yung mga generally accepted principles in terms of justice and fair play. Ano? Kailangan po kasi patas din tayo. No, hindi po pwede na dahil hindi nagfi-fit sa ating agenda yung katotohanan o yung pagiging patas, eh tatanggihan na natin na ipatupad yung mga generally accepted principles. No. You have to be fair sa depensa. Kasi nga naman, oh, okay, you presented this so-and-so document na nakalagay yung pangalan ng Vice Presidente as incorporators. Pero ang tanong, meron nga ba siyang shares doon? Yan po yung pinupunto kanina, no? Yat din ang iniulat ni Luis Arispe. Usually kasi kapag mag-fill out ka ng GIS, yung General Information Sheet, kapag mag-i-incorporate ka, eh kadalasan nakalagay doon sino-sino yung mga incorporators, magkano yung per share nyo, how many pesos is that per share, tapos ilalagay mo doon yung kabuuan na worth, kung walang bawa, yung halaga na ilalagak mo doon sa isang korporasyon, mo makikita yon, ano, kapag ikaw ay mag-incorporate. I mean, let's give a fair evaluation dito sa naging tugon ng depensa. On the other hand, tama rin naman ang prosecution. It has been consistently held by the Senate Impeachment Court na kahit hindi siya kasama doon sa articles of impeachment, mga pagkakataon po na pinapayagan ng Senate Impeachment Court na tumanggap ng mga panibagong mga pieces of evidence that were otherwise with siguro no due diligence sa bahagi po ng prosecution, we're not able to produce such documents. At ito ay pinapakita lamang at sinasama lamang sa pag-usad na mismo ng impeachment hearing proper. Alam nyo mga kababayan, kung halimbawa tayo ay mga layperson at nanonood po tayo sa impeachment trial, at dapat lamang po dahil ito ay mahalaga para po sa ating kinabukasan, mahalaga po ito sa ating pakikialam bilang mga nagbabayad po ng buwis sa ating pong bansa as the working class. Pero kung titignan mo, medyo parang nakakalito. Mahirap intindihin. Pero lagi lamang po nating tatandaan, mga kababayan, sa kahit anumang paglilitis, sa kahit anumang pagdinig, kailangan ang nananaig ang katotohanan. Dapat pong nananaig ang hustisya. At syempre, kailangan patas sa magkabilang panig.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: 41 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang paglilitis matapos ang ilang mga paalala.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
2: Buwang trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwang trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, trabaho, kasama si Jamie K. Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
7: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
7: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas, news nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
11: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
10: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
11: Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapunta yan.
10: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. It doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada, and you get to see her there too.
11: Till I met you.
10: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
11: I love you more each day.
10: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: 46 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page, at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa ilang saglit, mga kababayan, inantabayanan pa rin natin ang pagbabalik ng sesyon dyan sa Senado. Ugnay pa rin ang pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte under Article 2 mula po sa Articles of Impeachment, yung alleged unexplained wealth.

0: Okay, so naka-flash na po itong summary for GenCorp Industries Inc. Sir, based po sa documents, no, sa summary na ito, ano po ba ang negosyo ng GenCorp Industries Inc.?
1: Ang GenCorp Industries Inc. na narehistro po sa amin noong September 23, 2020 ay mayroong primary purpose na to operate a restaurant.
0: Okay. At lumalabas po na may data from Articles of Incorporation or AOI. Based po sa Articles of Incorporation, ano po ang lumalabas na interest ni VP Sara dito kung mayroon man?
1: Well, ayon po sa kanyang Articles of Incorporation, hindi po nag-a-appear ang pangalan ni VP Sara Duterte sa kumpanya na ito.
0: Thank you. And sa general information sheet naman po, ano pong nakalagay kung meron man tungkol sa interest or shareholding ni Vice President tungkol sa kumpanyang ito?
1: Wala rin pong impormasyon na nakalagay sa kanilang general information sheet na nagsasabi na si VP Sara Duterte ay director o stockholder ng GenCorp Industries Incorporated.
0: Sige, punta tayo sa susunod na table at ito ay ang data from audited financial statements o AFS. Based po sa data na nandito, magkano po yung naging sales nitong GenCorp Industries Incorporated para sa taong 2021?
1: Para po sa taong 2021, ayon sa financial statement, ang kailang sales po ay merong total na 28,087,703 pesos.
0: At ano naman po ang mapapansin ninyo sa sales ng kumpanyang ito pagdating ng year 2022?
1: Well, noong 2022 po, lumaki po ang kanilang sales from 28 million naging 300,023,052 po.
0: Okay, so lumaki almost times 10. Tama po ba yung paglaki ng sales ng kumpanyang ito for 2022?
1: Tama po.
0: Sir, kailan po ulit na elect si Respondent Sara Duterte as Vice President?
1: Nanumpa po siya noong June 30, noon 2022.
0: Okay, the same year na nagpala ng sales itong kumpanyang to na 300 million pesos, 23,052. Ngayon, punta tayo sa...
2: Pardon, we move to strike the additional statements of the Council, Your Honor. These are conclusions of facts.
3: Kindly reform, Attorney Irwin.
0: Anyway, I'll go to the next...
3: I'll move on.
0: Yes, Your Honor, I'll move on. For the year 2023, magkano po ang naging sales ng GenCorp Industries Inc.?
1: In 2023 po, tumaas pa rin po, naging 320,560,702 ang sales.
0: Pero nagkaroon po ba ng net income para sa taong yan?
1: Sa 2023 po, meron po siyang net income na 2,700,451.
0: Okay. So, from yung sales nila na 320,560,702, ang natira lamang na net income ay 2,700,451. Tama po ba?
1: Ayon po sa financial statement ng kumpanya.
0: Okay, sige po. Ngayon, punta tayo sa 2024. Magkano po ang naging total sales ng kumpanyang ito para sa taong ito?
1: For 2024 po, ang total sales ay 394,075,361 pesos.
0: 394,075,361 ang naging sales. So kung may 365 days po tayo sa isang araw, so average in a day, nakaka-more than 1 million po sila na sales, no? Para lamang sa taong 2024. Tama po ba?
2: Objection, Your Honor. Calls for speculation.
3: Move on, Counsel.
0: Magkano po ang natirang net income ng kumpanyang ito para sa 2024?
1: Noong 2024 po, mayroong natirang net income sa halagang 3,324,863 pesos.
0: Okay, so 3 million lamang po ang kanilang net income or less no para sa taong ito. Pero kung titingnan niyo po no yung last column, puro no dividends declared, pero based po sa data dito, maaari po bang meron po bang halaga na maaaring i-declare sana ng kumpanyang ito bilang dividends?
1: Meron po sa 2024, meron pong figure na naka lagay sa unappropriated or unrestricted retained earnings na pinagkukunan po ng dividendo.
0: Pero lahatin na po yung, natin yung tanong, no? For 2021 hanggang 2024, magkano po ang dineclare na dividends para sa kumpanyang ito, kung mayroon man?
1: Wala po kaming nakitang informasyon mula sa financial statement maging sa JS na nagkaroon po siya ng deklarasyon sa mga panahong ito from 2021 hanggang 2024.
0: Okay, pero tingnan po natin yung total sales. Meron pong total sales dito para sa 2021 hanggang 2024. Magkano po yung overall total sales nila ng, sa, para sa kumpanyang ito?
1: Kung susumahin po yung sales mula 2021 hanggang 2024, ang total po nito ay 1,042,746,818.
0: Okay, so more than 1 billion ang total sales ng kumpanya mula 2021 hanggang 2024. At magkano man po yung overall net income para sa mga taong ito?
1: Ang net income po niya from 2021 hanggang 2024 po ay may halagang 8,039,201 pesos.
0: Okay, so despite having a net income po no, na more than 8 million, ang sinasabi niyo po, wala pong dividend declaration para sa kumpanyang ito sa mga nasabing taon.
2: Again, Your Honor, apologies. We are constrained to move to strike the repetition or additional statements from counsel, Your Honor.
0: Same, just to conclude, Your Honor, the
3: same ruling, counsel. You know it already.
0: Yes, Your Honor. I'll move on to my next point. So, sir, lumalabas po dito sa summary no, na hindi lumalabas bilang incorporator or director or even as a stockholder si VP Sara sa kumpanyang ito, although dineclare niya po sa kanyang SALN itong business interest na ito.
2: Objection, Your Honor. The witness would be incompetent. It's not even aware whether this, of the silence of the Vice
3: Sustained.
2: President.
3: Sustained, counsel.
0: So, I'll reform, Your Honor. I'll just remove that part. So, sir, based po sa summary, lumalabas na wala po si VP Sara bilang incorporator or director at stockholder sa kumpanyang ito. Ngayon, nabanggit niyo po kasi na nag-start kayo magtrabaho sa SEC bilang abogado 1996 pa.
1: Tama po.
0: So, sa tagal po ng inyong pagtatrabaho sa SEC, may mga sitwasyon na po ba kayong na nakita na kung saan ang isang tao, kahit na hindi lumalabas bilang incorporator o shareholder or director na kumpanya, ay may interest or may control sa kumpanya?
2: Calls for speculation, Your Honor. Speculative, Your Honor.
0: Your Honor, we are asking on the basis
3: of
0: experience.
3: If he knows, counsel.
0: Thank you, Your Honor.
3: I have to rule the objection. If you know, Attorney Del Rosario.
1: Yeah, po. Meron pong pagkakataon na nominee ang isang tao, nominee siya ng isang kumpanya na kung saan nire-represent niya yung kumpanya na stockholder nung sa isang kumpanya. Posible rin po na meron silang trust agreement na siya muna ang mag-represent ng kanyang interest sa kumpanya, nangyayari po yan.
0: When you say siya, may nabanggit po kasi kayo na nominee. At siya, sino po yung siya in relation to the nominee?
1: Well, yung pong trustee, maaring siya ang nag-represent ng trustor through a trust agreement. Mm-hmm. Yun po.
0: So yung trustor po, kahit hindi lumalabas sa listahan yung pangalan niya sa kumpanya, maaaring meron siyang in-appoint na nominee o trustee.
1: pag meron pong ganong dokumento.
0: So yung trust po ng from the root word ng trust agreement, trust or trustee, ano po ibig sabihin ng trust na ito?
1: Yan, trust po bisan nagtitiwala. Pinagkatiwalaan at nagtiwala.
0: So dapat may pagtitiwala po sa dalawang tao na nag-a-agree dito sa trust agreement.
1: Dapat po meron siguro silang dokumento.
0: So itong mga ganitong arrangement, ito po ba ay legal?
1: Hindi naman po siya masasabing illegal. Wag lamang pong gagamitin sa katiwalaan. Tulad po ng itatago niya ang kanyang personality para maitago yung responsibilidad sa batas.
0: Magbigay nga po kayo ng halimbawa na kung saan may mga ganyang bagay na ginagamit yung trustor or trustee relationship para sa mga illegal na bagay. Base po sa inyong experience o nalalaman?
2: Your Honor, objection.
3: Yes, Attorney Justin.
2: Two levels. The witness is being presented merely to identify documents from the SEC and he is not being presented by expert. But now the prosecution is asking the witness of hypothetical scenarios, Your Honor. Surely this cannot be allowed, Your Honor.
3: With your indulgence, Counsel. Attorney Del Rosario, hindi po bawal magkaroon ng trust agreement, di po ba?
1: Hindi po siya bawal.
3: Ang trustor po sa isang trust agreement, siya yung tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
1: Tama po.
3: Yung trustee o nominee, siya po yung pinagkatiwalaan ng trustor o tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
1: Siya po yung pinagkatiwalaan ng trustor.
3: May alam po ba kayong batas na nagsasabi kung kailan ito legal o illegal o parati po siyang legal, maliban na lang kung mapatunay ang illegal?
1: Well, wala pong masama sa agreement, Pete, kasi...
3: May batas po ba na nagsasabi na ito'y legal, maliban na lamang kung ang intention para gawin ito ay illegal? May alam po ba kayong batas na ganun?
1: Well, unang-una po, yung kung gagamitin po natin yung anti-dummy law, kung ang purpose nito ay itago yung, yung personalidad o nationality ng isang tao, so as to obey po yung kanyang opportunity to form a corporation sa Pilipinas, isa pong violation.
3: Cognize sa nationalized industry or business.
1: Opo.
3: So kapag labag po sa batas yung pagkakaroon ng trust agreement o nominee?
1: Bawal po yon kung meron pong paglabag sa batas.
3: Yung intention nga po?
1: Kung ang intention po ay wala na pong masama sa intention. Kung ang intention niya is just represent me para sa negosyong ito, obviously, hindi naman po bawal yon. Pero kung ang intention niya ay para ma-evade niya yung batas na nagbabawal sa kanyang magkaroon ng kanong klaseng negosyo, yun po yung binabawal ang batas.
3: Pero base sa mga submission sa inyo, may paraan po ba kayo para malaman yung intention?
1: Wala po.
3: Okay. Attorney Irvin, your witness.
0: So, maaari po ba kayo magbigay ng mga halimbawa ng mga sitwasyon na na-encounter ninyo na kung saan yung trust agreement ay ginagamit sa mga illegal na bagay o yung pag-a-appoint ng nominee?
3: Let me be the one, Attorney Justin. Already answered in the case of the anti-dummy law according to the witness counsel.
0: Your Honor, I'm asking for specific examples for illustrative purposes.
3: If you're aware of a specific example, Attorney Del Rosario?
1: Well, kung meron trust agreement, hindi ko po alam kung meron ganong agreement. Pero meron naman po talagang nababalita kahit na naging naimbestigahan nga rin po ng Senado about Luna Poles na ginamit yung pangalan ng mga driver to form a company. Pero siguro wala naman trust agreement on that.
0: So,
1: at the same time, non-stock po yun. Kaya hindi ko maihantula dito.
0: Ano po yung illegal na nangyari doon sa Napoles?
1: Well, lumalabas.
2: Objection, Your Honor. This is now irrelevant, Your Honor.
3: Move on, counsel.
0: Please,
3: we get your point.
0: Thank you, Your Honor. Okay, so sige, busisihin nga po natin yung documents nitong GenCorp Industries Incorporated. Puntahan po natin yung Articles of Incorporation ng GenCorp Industries Inc. And Your Honor, we'd like to show to the witness the articles of this company, which was marked as the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-1-H. And sir, I direct your attention to pages 4 and 5 of this Articles of Incorporation. Ando na po kayo sa pahina na yun. So, pakisabi nga po, sino po yung lumalabas dyan sa listahan na pinakamalaking subscriber ng authorized capital stock ng kumpanyang GenCorp Industries Incorporated?
1: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation and Bylaws ng GenCorp Industries, yung JTC Group of Companies Philippines Incorporated ang siyang may pinakamalaking subscription sa halagang 625,000 pesos po.
0: Ilan po yung kanyang sinubscribe na shares?
1: 6,250 shares amounting to 625,000 pesos.
0: Okay, so that's for JTC Group of Companies Philippines Incorporated. Ngayon, puntahan po natin naman yung general information sheet para sa taong 2025 para sa kumpanyang still GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness exhibit P-Roman numeral 2-2-4-3-E. Punta po kayo sa page 5 ng document na iyan. Yan po ay listahan ng mga directors slash officers. Tama po ba? Andiyan po kayo sa page na iyan?
1: Tama po.
0: Pakitignan nga po yung nakalista na number 2 dyan sa listahan ng directors slash officers. Ano po yung nakalagay dyan, sir?
1: Babasahin ko po yung nakasad sa number 2. JTC Group of Companies, PBL Building, Bolton Street, Davao City, represented by Jaime T. Cruz.
0: Kanina po, nung dinidefine niyo po yung Board of Directors, akala ko po tao yung inyong dinidescribe, no? Pero bakit po dito, mukhang kumpanya po yung nakalagay sa listahan ng directors? At anong ibig sabihin nito, sir?
1: Well, unang-una po, hindi po nga kami ang nagbigay ng impormasyon dito kung bakit nag-appear ang pangalan ni JTC Group of Companies sa column ng mga director.
0: Pero ano po ang ibig sabihin na may nakalagay dyan na represented by Jaime T. Cruz?
1: Maari, siya po ang nagrepresenta sa kumpanya, sa JTC Group of Companies, sa GenCorp.
0: Okay. Thank you. At ano po yung initials nitong si Mr. Jaime T. Cruz?
1: JTC po.
0: JTC. Sige. Thank you. Ngayon, puntahan naman po natin yung audited financial statements. Nabanggit niyo po kanina na ito ay required na i-file sa SEC annually. Tama po ba?
1: Tama po.
0: At ano pong mga requirements ng SEC no, sa pagfa-file ng audited financial statements para masabi na compliant ito?
1: Matapos po ang authorized filer na makakuha ng tamang account sa aming e-fast, yung authorized filer po na siyang magsasubmit ngayon ng report ng financial statement, ang SEC po ay merong dalawang titingnan para tanggapin yung audited financial statement. Una rito yung pagtanggap, anong prueba o proof that the financial statement ay natanggap na po ng BAR. At pangalawa po yung tinatawag na statement of management responsibility na nakapaloob sa loob ng financial statement.
0: So may dalawa pong kayo na hinahanap na documents, yung proof na nakapag-file sa BIR at yung statement of management responsibility.
1: Tama po.
0: Ano po yung hinahanap nyo na proof na nakapag-file na sa BIR ng audited financial statements ang kumpanya? Anong klaseng proof po yun?
1: Maari pong stamp na manggagaling sa BIR o ngayon po mayroon pong transmittal letter coming from BIR na sinasabing natanggap na nila yung financial statement.
0: Sige, tingnan po natin yung audited financial statements ng GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness the 2024 audited financial statements of GenCorp Industries Inc. And this is Exhibit P-Roman numeral 2-2-6-3-D. Pakitignan nga po yung audited financial statements na yan. And meron po ba dyan proof na nakapag-file sila nung AFS or audited financial statements sa BIR?
1: Meron po itong CP ng isang papel na nagsasabi na your BIR AFS e-submission uploaded were received.
0: Anong page po yung tinitignan natin, sir? Ng...
1: Nasa page 2 po.
0: Nasa page 2. So, meron pong proof. Nakikita ko po na ito ay isang email. Tama po ba?
1: Tama po.
0: Ano po, kanino po galing yung email na ito?
1: Lumalabas po, ito po ay nanggaling kay eafs@bir.gov.ph.
0: At kanino naman po pinadala itong email na ito?
1: Ang nakalagay pong 2 is JTC Jollibee at gmail.com.
0: JTC Jollibee at gmail.com.
1: Tama po.
0: Okay, sir, ano nga po ulit yung negosyo ng kumpanyang ito?
1: GenCorp. Restaurant po.
0: Restaurant. Kung titignan po natin yung audited financial statements, no, tsaka yung mga nilalaman nito, meron po bang sinasabi dyan sa document kung anong klaseng restaurant itong GenCorp Industries Inc.? At isama na po yung notes at yung mga iba pang nakakabit dyan.
1: Wala pong na-mention kung anong klase, but restaurant lang po ito.
0: Restaurant. Pero itong email po nila ay based sa email filing sa BIR, ang ginamit na email ng kumpanya ay ano po?
1: jtcjollibee@gmail.com.
0: Okay, so ano ulit yung initials po ni Jaime T. Cruz?
1: JTC.
0: Okay, at may Jollibee po, no? So mukhang meron po tayong clue.
2: Objection, Your Honor. Move to strike that statement. Again, additional statements.
3: Move on, counsel.
0: Sige. So, tandaan po natin, no, kasi lumabas yung pangalan ni Jaime T. Cruz dyan sa GenCorp Industries Inc. Balikan natin yung pinag-usapan natin kumpanya kanina, yung Metro City Chow Foods Corporation, yung mga SEC documents nito. Particularly, I'd like to show to the witness, Your Honor, the Articles of Incorporation of Metro City Chow Foods Corporation, marked as Exhibit P-Roman numeral 2-2-1-A. Pakitignan po yung page 6 ng document na yan.
1: Apo, nasa page 6 na po ako.
0: Based dyan po, sa nakikita niyo dyan sa page 6 na yan, sino po ang pinakamalaking subscriber ng shares of stock sa kumpanyang iyan?
1: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation ni Metro City Chow Food Corporation, si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking subscription na 1,997 shares na may total na 199,700 pesos.
0: Okay, so si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking share subscription. Sino naman po ang pangalawang may pinakamalaking share subscription sa kumpanyang ito?
1: Ayon din po sa Article 8, ang pangalawang may pinakamalaking subscription ay si Zara Zaytoterte na mayroong 500 shares subscribed at may total subscribe amount na 50,000 pesos.
0: Okay, thank you. Tingnan po natin yung general information sheet ng kumpanyang ito kung nakalista pa rin itong mga nabanggit mo na shareholders, no? So, puntahan natin yung 2025 na general information sheet ng Metro City Chow Foods Corporation marked as exhibit P-2-4-2-H. Puntahan po natin yung page 6 ng dokumentong ito.
1: Ano
4: ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Tignan po yung unang lumalabas sa listahan. Sino po yung unang lumalabas sa listahan ng stockholders sa pahinang yan?
1: Ayon po sa 2025 JS ng Metro City Chow Food Corporation, sa page 6, ang pangalang una pong lumitaw dito sa talaan ng stockholders information ay si Jaime T. Cruz.
0: Sino po ulit? Pakilakas po. Lapit po tayo sa mic.
1: Jaime T. Cruz.
0: Okay, thank you. Si Jaime T. Cruz po. At ilan po ang kanyang share subscription?
1: Meron po siyang as to number 1,997 shares.
0: Okay. At sino po yung pumapangalawa na may pinakamalaking share subscription ulit based dyan sa listahan na yan?
1: Ayon din po sa JS na ito, sa page 6, si Sara Zay Duterte ang may pangalawa sa pinakamalaking subscription na 500 shares na nagkakahalaga ng 50,000 pesos.
0: Okay, puntahan natin naman yung mga listahan ng directors. Nasa page 5 po yan ng exhibit na hawak ninyo. Tignan po natin yung listahan. Pakibanggit po, sino yung lumalabas na una sa listahan ng members of the board of directors?
1: Ayon po sa page 5 ng JS ng Metro City Chow Food Corporation sa taong 2025, ang mga pangalang nakasaad sa listahan ng directors ay una, Jaime T. Cruz.
0: Okay, una ay si Jaime T. Cruz. Sino naman po yung pumapangalawa sa listahan, dyan sa listahan ng mga directors?
1: Pangalawa po ay Zara Zay Duterte.
0: So, nakita po natin na lumalabas na yung pangalan ni Jaime T. Cruz ay member ng Board of Director ng Metro City Chow Foods Corporation at lumabas din yung pangalan niya sa listahan ng directors sa GenCorp Industries Incorporated. So, ano po ang tawag kung ang isang tao ay member of the board ng dalawang kumpanya?
1: Maaari po natin siyang tawagin as interlocking directors.
0: Okay, at si Jaime T. Cruz po ba ay masasabi natin interlocking director para sa kumpanyang Metro City at GenCorp Industries?
1: Opo, nag-appear po yung pangalan niya ron as directors.
2: Objection, Your Honor. We move to strike the answer of the witness pursuant to the rule, Your Honor. It is inaccurate, Your Honor. Interlocking director only is relevant if there are contracts between two corporations, Your Honor. There's no basis for this line of question.
3: Attorney Irwin?
0: Your Honor, I'm not even alleging na may kontrata po.
2: Precisely,
0: ito.
2: Precisely, Your Honor.
0: Ano na to? Ang in-establish po natin dito ay ang connection ng kumpanyang ito kaya VP Sara.
2: Now, the prosecutor just admitted, Your Honor, that the term interlocking director does not apply to what is being described by the witness, Your Honor.
3: I will have to sustain, Attorney Irwin, given your answer. Move on, Attorney.
0: Nabanggit niyo po itong Jaime T. Cruz, no? Sa pag titingin po sa mga documents na sinertify ng inyong kumpanya, yung mga iba't ibang general information sheets at audited financial statements, ilang beses po ninyo nakita yung pangalan ni Jaime P. Cruz?
4: Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Bilang incorporator po muna. Ilang beses po lumabas yung pangalan niya bilang incorporator sa mga documents na sinertify ninyo?
1: Si Jaime T. Cruz po bilang incorporator, lumabas po ang pangalan niya sa City Hall King Chow Foods Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Davao New Royal Taipan Corporation, Great Jolly Times Food Corporation, JTC Group of Companies Philippines, at Metro City Chow Food Corporation.
0: Okay, so mukhang maraming beses po lumabas yung mga yung pangalan niya no sa as incorporator sa mga base sa mga nabanggit nyo. Ang bilang po ay kung hindi po natin isasama yung JTC Group of Companies, ang nabanggit nyo po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 na beses po na lumabas si Jaime T. Cruz na incorporator sa iba't ibang mga kumpanya. Tama po ba?
1: Tama po.
4: Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Inyong mga kasagutan para sa kumpanyang GenCorp Industries Incorporated. Pupunta na po tayo sa susunod na kumpanya, which is Kale 88 Foods Corporation. And based po sa summary ng kumpanyang ito, found on I believe page 6 of the summary. So may we ask that the page be flashed on the screen, Your Honor? Okay, so lumalabas po itong summary para sa Kale 88 Foods Corporation. Kailan po na i-incorporate itong kumpanyang ito?
1: Ang Kale 88 Foods Corporation po ay narehistro sa SEC noong September 17, 2021.
0: At ano naman po yung negosyo o purpose ng kumpanyang ito? And sir, lapit po tayo sa mic para marinig po yung boses ninyo, sir.
1: Ayon po sa primary purpose ng Articles of Incorporation ng Kale 88 Foods Corporation, ang purpose po niya ay to make or manufacture, process, sell, trade, and export food products to bring new and exciting products to the local and international economy.
0: Okay, so exciting po yung products na ito no, nung nabanggit niyo yung kumpanya. Tignan po natin kung may interest po si VP Sara sa kumpanyang ito. Meron po ba base sa summary na ito?
1: Wala po.
0: Sino po ang may interest sa kumpanyang ito?
1: Ang lumalabas po na may interest sa kumpanyang ito ay yung kanyang asawa, si Attorney Manases Carpio.
0: At ano po ang lumalabas based sa Articles of Incorporation? Ano po ang kanyang participasyon dito kung meron man?
1: Si Manases Carpio po ay incorporator, director, at shareholder po ng kumpanya.
0: Sige po, ilan pong porsyento ang...

0: the board.
1: Sorry. Ano po ang ibig sabihin ng chairman of the board?
0: Well, siya po ang mangunguna sa mga bawat meeting ng board of directors.
1: And nakalagay po sa executive committee, not applicable, pero sa column ng officer, lumalabas po yung salitang president. Sino po ang president dito?
0: Sa JS po, siya rin po si Manasseh Carpi po ang presidente ng Cali 88 Wood Corporation sa taong 2022.
1: Ano po ang presidente? Pakipaliwanag po. Ano po itong officer na ito?
0: Well, ang presidente po, ang chief executive officer, siya po nagpapatupad ng mga alituntunin o mga pag-uutos ng board of directors. Siya po ang magtitingin sa mga pang-araw-araw na ginagawa ng isang korporasyon, yung mga activities nila. Yun po.
1: Okay, so and based po dito sa GIS para sa 2022, wala pong nagbago sa percentage of ownership ni Attorney Manasseh Scarpio dahil 40%. Tama po ba?
0: Ganun pa rin po kung ano po ang nakasaad sa kanilang articles of incorporation.
1: Pero sa 2022 hanggang 2024, ano po yung pagbabago kung mayroon man sa interest ni Attorney Manasseh Scarpio sa kumpanyang ito?
0: Ang tanging pagbabago po rito ay tumaas ang kanyang subscription from 200,000 naging 237,500. Tumaas din ang kanyang paid up from 50,000 to 59,375. At tumaas din po yung kanyang percentage of ownership from 40% naging 47.5%.
1: Okay, thank you. At sa 2025, ano po ang nangyari sa ownership ni Attorney Manasseh R.R. Carpio kung meron man based dito sa document?
0: Lumalabas po sa 2025, hindi na po siya director at stockholder ng kumpanya.
1: Okay, tignan nga po natin kung sino na ang stockholder para sa taong 2025 na ito. Your Honor, we'd like to show to the witness the general information sheet for 2025 for the company Cali 88 Foods Corporation.
2: Assisting counsel from both parties may approach.
1: For the record, Your Honor, the 2025 GIS of Cali 88 Foods Corporation is the prosecution's exhibit P-2-2-4-4-E. Pakisabi nga po kung sino na ang lumalabas dyan na shareholders ng Cali 88 Foods Corporation.
0: Ayon po sa page 6 ng GIS ng Cali 88 Foods Corporation sa taong 2025, under stockholders information, meron pong dalawang information dito. Una, si Lolita Paimalan na merong 250 shares amounting to 25,000 pesos, owning 5% of the company. At yung pangalawa po ay si Pikimong Philippines Corporation na merong 4,750 shares amounting to 475,000 pesos.
1: Based po dyan sa listahan nyo, ilang percentage po yung ownership nitong nabanggit nyo na Pikimong?
0: 95% po.
3: Ayon po Your Honor, objection. This court already sustained our objection in relation to testimonies of the witness to Pikimong and JTC, Your Honor.
1: Your Honor, I believe the ruling was only insofar as the corporate records of Pikimong Incorporated, not other documents which mentions the name Pikimong Incorporated. And precisely, this is the reason why we are asking the witness to testify on this to establish the connection, Your Honor.
2: You are supposedly on Cali 88 Foods Corporation, right, Counsel?
1: Yes, Your Honor, and we'd like to show the reported shareholders of these companies, Your Honor.
2: I'll allow it this time, Attorney Justin. Witness may answer.
3: Understood, Your Honor.
1: So, pakilingan po, ilan po yung percentage ownership?

0: So, may dalawa pong column na lumalabas dyan. Merong 2021 at 2022. Mag-focus po tayo dun sa account na current liabilities, colon, advances from stockholders. Para po sa 2021, based dyan sa document na nasa harap ninyo, magkano po ang nakalagay na amount ng advances from stockholders?
1: Ayon po sa financial statement ng Cali Foods Corporation sa taong 2021, under current liabilities, meron pong 7,600,000 pesos advances from stockholders.
0: Ano po itong advances from stockholders, sir?
1: Well, mga paunang pera po na ibinigay ng mga stockholders sa kumpanya na maaaring gamitin sa kanyang operasyon.
0: So, pera po na... anong term po? Pera na...
1: Pinautang sa kumpanya o ibinigay para gamitin sa operasyon.
0: So, base po sa pagkasabi niyo, sino po ang may utang?
1: Yung kumpanya po.
0: At kanino po siya, para lang pumalino, kanino po siya may utang?
1: Doon po sa nag-advance na shareholders.
0: Okay, thank you. Ngayon, tingnan natin yung column para sa taong 2022. Magkano po dyan ang lumalabas na advances from stockholders para sa taong yan?
1: For 2022 po, meron po nadagdag na advances from stockholders. Ngayon po ay 18,500,000 pesos na po.
0: Okay, so tumaas po yung 18,500,000 na advances. And tignan naman po natin yung 2023 comparative financial statements ng kumpanya pa rin Cali 88 Foods Corporation. And you would like to show to the witness exhibit P-Roman numeral 2-2-6-4-C. And sir, punta po kayo sa page 12 ng dokumentong ibinigay sa inyo.

0: Pagliritis.
1: Meron pa rin po yung sa STT Fortune Force Corporation. Incorporator po siya noong 2013. Hindi na po siya lumalabas as director o stockholder. Sa reporting po nila, hindi na po siya part ng kumpanya. Pero yung particular na dokumento nagsasabi na tinatransfer niya yung kanyang ownership to other person, wala po kaming pinanghawakan ganun.
2: Pati po dun sa hindi na siya director o stockholder sa City Hall King Chow 2019 to 2021, meron po bang dokumentong nagpapakita tinatransfer niya yung interest niya doon or wala rin po?
1: Wala po. Based lang po sa information na nakasaad sa kanilang GIS noong panahon na ito. Okay. Na hindi na po siya nag-appear. Yung pangalan niya ay hindi na nag-appear sa dokumentong yun.
2: So, sa dalawang itong kumpanya, sa GIS lamang po medyo madideduce na nag-divest na siya sa dalawang korporasyong ito. Pero yung kung may dagdag pang proseso o dokumento na isusumite sa SEC, wala po kayong natanggap na ganon.
1: Tama po. Yung information lang po sa GIS.
2: And lastly po, Attorney Del Rosario, sa iba pang mga kumpanyang pinag-usapan kanina, bukod dito sa City Hall King Chow, tas yung STP Fortune Corporation, wala pong indikasyon kahit po sa GIS na wala na yung kaniyang pangalan sa mga later years, wala na pong indikasyon na nag-divest si VP Duterte sa alinman sa iba pang mga kumpanyang pinag-usapan kanina.
1: Well, kung di na po nakalista ang pangalan niya, yun na po ang parang presumption na hindi na siya kasama doon.
2: Okay, presumption, pero wala pong naisumiting yung binanggit yung dokumento na kailangan isumite para ipakita yung at i-document yung pag-divest.
1: Wala pong deed o anumang dokumento nagsasabi na transfer niya yung kanyang ownership sa ibang tao.
2: Okay. Maraming salamat po, Attorney Del Rosario.
3: Thank you.
2: Po, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge Monteveros. Senator Judge Villanueva is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer, Senate President. Attorney Del Rosario, sa sal-in po ng respondent, diniklara po niya stockholder siya ng GenCorp Industries mula 2013. Sa SEC record po na inyong pinangahawakan, meron po bang nagpapakita o nagpapatunay ng naturang shareholding?
1: Ayon po sa articles of incorporation ng GenCorp, maging po sa mga subsequent filings po niya ng GS, hindi po nag-appear yung pangalan ni VP Sara Duterte sa kumpanyang ito.
4: At kung wala pong pangalan niya sa SEC filed the list of stockholders, pero siya po mismo, yun nga ho, nakadeklara sa kanyang sal-in na siya po ay stockholder since 2013, kayo po bilang isang taga-SEC, ano po ba yung corporate document na kailangan po nating makita para maipaliwanag po yung pagkakaiba nito?
1: Unang-una po, wala po kaming access sa sal-in ni VP. Hindi po namin alam yung mga allegation niya kung ano-anong mga kumpanya na siya ay may ownership. Kami lang po ay nag-rely sa mga dokumentong nakatago sa aming opisina. Kagaya nga po itong GenCorp na ito, kung ano lang po ang nasasaad dito, yun lamang po ang aming sinasabing totoo na si BP ay hindi part ng kumpanya na ito.
4: Ngunit sa inyo pong pananaw, ano po yung dokumento na maaaring mag-reconcile sa sal-in sa deklarasyon po niya sa mga corporate records?
1: Well, kung meron po siguro siyang tinatago, meron po siyang binigyan ng kumukha ng binanggit ko po kailan, may trust agreement siya na ikaw muna mag-represent sa akin, maaari po. Pero hindi po na, wala po kaming dokumentong nagsasabi na merong ganung usapan.
4: Posible po ba na ang isang tao ay hindi nakapangalan bilang registered stockholder pero yung nga po, binabangin nyo, pero meron po ba na ganun, direct or indirect beneficial ownership o control sa isang korporasyon?
1: Nangyayari po yan, kaya nga po minabuti namin na magkaroon kami ng tinatawag na beneficial ownership data information form para nang sa ganun ay malaman natin kung sino ang beneficial, ultimate beneficial owner ng isang kumpanya. Maiwasan natin yung mga circuitous na layering para itago ang personal doon tao na yon. Kaya nga po meron na tayong BO forms.
4: Sige po, pwede po bang paliwanag natin? Ano ba talaga yung ibig sabihin sa simpleng salita, beneficial ownership?
0: Gusto lang pong itala doon, kung ikaw ay mayroong 20% ownership sa isang kumpanya, dapat mong ilagay kung mayroong may kung sino ang ultimate beneficial owner ng shares of stock na yon.
4: At sa inyo pong opisina, sa SEC, sa mga dokumentong nasa inyo, mayroon po bang disclosure na nagtuturo kay tukuyin na po natin itong GenCorp Industries. Meron po ba na nagtuturo na kay VP Sara bilang direct o indirect beneficial owner ng GenCorp Industries?
0: Kung pag-uusapan po natin yung BO forms, wala po akong access. Ang departamento ko po ay walang access sa dokumento na yon, kaya hindi ko po kayang sagutin.
4: So not necessarily wala.
0: Opo. Hindi po, wala po kaming alam sa mga dokumentong nakapaloob sa BO dahil hindi po kami ang naghahawak nito.
4: Mula ho 2022, may dokumento po ba sa SEC na nagpapakitang personal na nakilahok o nag-participate si VP Sara sa pamamahala o transaksyon ng anumang korporasyon?
0: Wala po. Maliban nga lang po na nag-appear ang pangalan niya at kung director po siya sa JS lang. Other than that, wala na po kaming information.
4: So kung meron po, anong capacity ang nakalagay? Stockholder, director, beneficial owner, authorized representative, o iba pa ho?
0: Yes, sa kanya pong JS, nag-a-appear po na siya ay director, siya ay executive, member na executive compensation committee, shareholder, yun lamang po.
4: Kaya nga po, ito yung tanong ho natin dahil gusto ho nating malaman, meron ho bang nagpapatunay na merong personal participation ang pangalawang pangulo in corporate acts dito po sa mga kumpanya na ito?
0: Wala po kaming dokumento on that. Yung kanyang attendance, yung kanyang participation sa mga activities o meetings ng board of directors ng kumpanya, wala po kaming copy niya.
4: At kung ganun nga po, sir, kung wala po kayong ganoong dokumento mula sa SEC record, masasabi po ba nating walang participation, or ang masasabi lamang po natin ay walang participation na reflected sa SEC filings na inyo pong sinuri?
0: Tulad po ng sinabi ko, kami po ay nag-relay lamang sa lahat ng nakasulat sa dokumento.
4: And the document says...
0: Wala po siya ron sa GenCorp.
4: Maraming salamat po. Thank you, Mr. President.
5: Thank you, Senator Judge Villanueva. The Senate President is recognized. Senator Gatchalian.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Attorney Del Rosario.
0: Magandang hapon po.
6: Susundan ko lang po yung mga tanong ni Senator Joel Villanueva. Halos pareho po yung aming... iniisip sa tanong. Yung kanina ho, nakita ko sa inyong presentation or presentation, inyong summary dito sa City Hall King Chow Foods Corporation from 2017 to 2019. Nakasulat dito, si VP Sara ay member/compensation committee.
0: Tama po.
6: Ano ho ibig sabihin nito?
0: Well, nakalagay po sa kanilang JS na sinumita sa amin ng corporate secretary na siya po ay member ng compensation committee. Kung sa akin pong pagkakalam bilang member ng compensation committee, as part ng executive committee, isa ka pang member ng board of directors at meron kang halagang proyekto kundi yung aralin, suriin yung mga compensation package ng kumpanya.
6: So ito ay isang masasabi ba natin participating in the management of the company?
0: Well, kung titingnan po natin ang definition ng ganitong uri ng tawag po natin ng position, executive committee, maaari pong sabihin natin na meron siyang participation. Pero gawa nga po, kami lang po ay umaasa sa nire-report po ng corporate secretary dito.
6: And dito po sa... So, ibig sabihin ho, meron ho siyang direct participation in the management operations of the company.
0: Kung pagbabasihan po natin yung title niya rito sa as executive committee, meron po.
6: Yung mga ganitong positions, meron ba ho siyang... meron ba ho kayong nakitang ganyan na position during her tenure as vice president in any of the companies? kasi nakita ko ho dito sa City Hall King Chow until 2019 lang, no? Based on your summary, ah. No? But in other corporations, meron ba ho kayong nakitang parehong merong direct or indirect executive or participation in the operations?
0: Dito po sa Metro City Chow Food Corporation, lumalabas po for 2025, si VP Sara Duterte po ay member pa rin po ng Board of Directors. Siya po ay member ng Compensation Committee.
6: So dito po sa Metro City Chow Foods, based on your summary rin, from 2024 to 2025, ganun rin, Members-Compensation Committee.
0: Tama po.
6: So in other words, merong direct participation siya in the management of the committee, a management of the corporation.
0: Ayon po sa report ng corporate secretary.
6: Ayon sa report. Is this, base po sa inyong experience, posible bang violation to ng Article 7, Section 3 of the Constitution? Kasi nakasulat ho dito, bawal po yung participate in any business.
0: Opo.
6: So may violation po in this, may violation dito sa Article 7, Section 13.
0: Ang siray po kasi ay huwag ka magkaroon ng ibang opisina. You should not hold office, employment, at engage in other profession habang ikaw ay during the term of office, even to participate.
6: Ito ba ay nakita ko ho sa inyong mandato, kasama ho to sa powers ho ninyo to issue a show cause order, impose sanctions. Ito ba ay naimbestigahan ng SEC as a possible violation of the Constitution?
0: Hindi po namin naimbestigahan yung mga bagay na ganito.
6: Pero meron ho kayong kapangyarihan na imbestigahan?
0: On violation po ng securities. Pero hindi pa po tungkol sa on whether may violation sa pag-perform ng ating opisyales ng acts na in violation of the Constitution. Hindi pa po ako naka-encounter ng ganung issue sa aming opisina.
6: Pero ito po ay tingin niyo sakop po ng inyong mandato?
0: Well, kung ang ibig po bang sabihin ng participation is ay mag-join, ay may violation na, siguro po it's the Senate po ang bahalang maghusga kung talagang mayroong violation.
6: Alright. Tatalon po ako doon sa isang tanong ni Senator Joelin sa trustee. Kung meron pong, kasi nasabi ho kanina at tinitignan ho namin, na yung GenCorp naka-declare sa SALN pero wala ho sa corporation, ano po

0: Yes, job seekers.
1: Ayan, maraming congratulations po dun sa lahat ng na-hire at syempre sa lahat po ng umattend nung civil service fund run. Kung hindi lang talaga ako kung baka ma-reveal pa yung hindi po ako for health reasons hindi po ako nakasama that time, pero naka-schedule din po kami pumunta sana. Pero anyway, bukod po dun sa fun run at saka po dito sa job fair, ano po yung mga activities na inihanda po natin and bakit po to importante para sa ating mga kawaninang gobyerno, Assistant Commissioner?
0: Well, ang PCSA or Philippine Civil Service Anniversary, ito ay annual nating sineselebrate. So, bakit natin ito sineselebrate? Mm-hmm. Upang kilalanin at parangalan ang mahigit 2 milyon lingkod bayan sa buong bansa para sa kanilang mahalagang ambag sa paghahatid ng serbisyo publiko. So, mahalaga rin linawin natin na yung Philippine Civil Service Anniversary ay hindi lang anniversary ng Civil Service Commission. Mm-hmm. Ito ay anniversary ng buong bureaucracy at lahat ng involved na mga empleyado ng bureaucracy.
1: Mm-hmm. So, hindi lang pala siya, holistic talaga. Pero, yes. I understand, Assistant Com, marami rin tayong mga iba't ibang mga, may mga month-long activities din tayo na nakalatag.
2: Kasi may 2 weeks pang natitira. Oo. Ano pa po ba ang maaaring asahan hanggang end of September?
1: May mga discounts actually, itong mga kawaninang gobyerno,
0: yes.
1: Diba?
0: Meron tayong mga partner institutioner. Yes. So, may mga discounts sa rides, sa even sa SM.
1: Oo.
0: Naglagay sila ng discount. All you have to bring with you is your office ID proving that you are an employee of the government.
1: Oh.
0: Meron tayong mga partners. Opo.
1: Oh, yan. So, mga
0: last September 17, ni-revive po ng Civil Service Commission yung government choral competition.
1: Ah, ito yung himig. Ito ba yung himig?
0: Himig-awit.
1: Tungkol saan naman yan, Assistant Com?
0: Ito naman ay ito nationwide din na competition featuring the different choral groups of the different government agencies. So there were 8 choral groups na nag-participate at nag-compete last September 17.
1: Interested tayo malaman .
2: Sino po bang nagwagi yung taon sa patimpalak na yan?
0: Ang nagwagi ay taga Region 4.
1: Wow!
0: Taga Dasmariñas.
1: Cavite.
0: Well, yes. Sila ang champion. Sila ang grand champion.
1: Congratulations. Sana, sure mapapakinggan natin yan online. Hanapin natin yung mga Pero Dasmariñas, Cavite pala. Pero, Assistant Com, sabi nyo, nirevive natin itong himig. Kailan natin sinimulan ba ito?
0: 2012, meron na tayong himig. But the last one that was conducted was in 2019. Intubo natin nung nag-pandemic. And it's only in 2026 that we revived the government choral competition.
1: Oo. Kasi maganda rin yun dahil ito yung ito rin yung mga pagkakataon para ma-showcase din ng mga government employees natin yung skills and talents nila.
2: Oo,
1: na hindi related sa yung technical work na ginagawa nila, ganyan o kaya pero na-hone din yung yung camaraderie, diba?
0: Pakita natin yung ibang side. Ng mga lingkod bayani.
1: Oo. Kasi, di ba, pag nakita natin sila, parang everyday public service, di ba?
2: Pero frontliners. Oh, pwede pala may angking galing.
1: Di ba, kumakanta rin pala itong mga to.
0: Yes. At ginanap po yung ating choral competition sa Metropolitan Theater.
2: Ay, wow na.
0: So, pinagamit po sa amin ang Metropolitan Theater. Last September 17.
1: Oo, napakaganda ng Metropolitan Theater ngayon. Nakarating ka na ba sa Metropolitan Theater? Di ba? Parang hindi siya, parang restored siya na.
0: Ni-renovate
1: siya. Oo, mga kababayan, kung may pagkakataon din. At syempre, may mga naka-open doon na mga activities din ang NCCA at saka ang CCP natin. Ginagamit din yung Metropolitan Theater. Dala din po kayo, punta rin po kayo kasi napakaganda po ng Metropolitan Theater. Nasa gitna pa siya ng Manila. Mm-hmm. Kaya very accessible. Pero mabalik tayo sa usapan natin na Assistant Coms. Syempre, through the years, 126 anniversary na to.

0: Okay, no, through the years po, ano po yung mga naging improvements ng CSC pagdating po sa mga pag-deliver natin ng public service? Maaari nyo po bang ibahagi sa amin yung mga ano ba to, digitalization program?
1: Yes. Isa sa mga pangunahing priority ng Civil Service Commission ay yung digital transformation.
0: Okay.
1: Which I'm sure lahat ng iba't ibang ahensya, ganito na rin. Ito na rin yung tinatahak nila direction, no? Ito yung para mapabilis yung mga services namin, mas maging efficient, at mas maginhawa ang pagkikipag-transaction ng publiko sa Civil Service Commission.
0: And then kasi kung masasamahan natin ng mga digital processes yung ano, marireduce na talaga yung ano, yung mga turnaround time, oh, 'di ba? Kasi automatic na 'yun.
2: Kailangan mo physically pumunta. Syempre tipid din 'yun sa oras at sa ano.
0: Oo. So mas maganda yung public service delivery natin ngayon kasi
1: at the same time, maiwasan na yung ano, face to face.
0: Opo. Oo.
1: 'Yun, alam niyo yung face to face. Alam niyo naman siguro yung danger doon.
0: Oo, yung mga yung mga ano.
2: Medyo nang laki yung mata ni Ma'am.
0: Siyempre, ma-eliminate natin yung mga ganyang
2: At may digital trail na lahat. Madali nang sunod.
0: Anytime, anywhere, no? Pwede nating i-access ang digital services ng CSC. At siyempre, wala nang ibang mga taong mag-take advantage dun sa ibang hindi.
1: Maiwasan. Hindi man totally mawala, pero mawawasan man lang. Yun ang ating goal.
0: Ayan. Sige, para po dun sa ano natin, sa mga manonood po natin at tagapakinig, ano po yung pwede nyong ibahaging mensahe para po sa mga kababayan natin, lalo-lalo na po dun sa mga kawani ng gobyerno? Kasi ang CSC talagang parang rurok ng inspirasyon ng ano, diba? Ng
2: inspirasyon mga, at takot din.
0: At takot din.
2: Ikaw naka-receive ng ano, notice.
1: Hindi naman ho ang Civil Service Commission regulatory. Historical po kami. Kaya dapat ang regulatory parang kowa yun. Pero ang Civil Service Commission, as historical kami sa kung paano kami makakatulong sa iba't ibang ahensya.
0: Ano
1: rin
0: sila?
1: Guide din. Good news!
0: Sige yan. Gusto natin marinig yung mga good news na yan.
1: Good news para sa ating mga empleyado na gustong makakuha ng eligibility. So as you know, meron tayong tinatawag na preferential rating.
2: Ay, ito yun.
0: Ito yung,
1: yes, oo. Yung kapag kumuha ka ng exam, tapos nakakuha ka ng rating na 70 and up, pero hindi mo inabot yung 80% na cut-off. Okay, so, dati kasi, although meron na tayo, this started in 2024, pero for this year, nabawasan na po yung service requirement. Dati kasi 10 years.
0: Oh, 10 years
1: So starting 2026, 5 years na lang.
2: Uy, ay, wow! Grabe yun! Madami na, oo. Napakagandang balita.
1: Kaya nga, good news. Good news para dun sa mga nahihirapan. Para sa, makumply yung service requirement for them to qualify for the preferential rating.
0: Kasi naman, ang dami na rin natin mga contract of service, job order, na ang tagal na rin sa servisyo, di ba? So, yun na lang talaga yung hinihintay nilang requirement. At napakagandang balita po nito na nire-recognize din talaga, not only 10 years, but 5 years.
1: 5 years. At hindi naman kailangan continuous aggregate ang sinasabi ng ating policy.
0: Aggregate pala okay.
1: Lahat
0: ng
1: services mo na pwede mong magamit
0: i-credit
1: para mag-qualify ka.
0: Magiging
1: effective po itong policy ng Commission October 1 kasi na-publish po yung policy September 15. So abangan na lang po ng ating
0: Very exciting. Exciting times ahead.
1: Ito yung isang good news. Celebration ng 126th Philippine Civil Service Anniversary.
0: Oh, 'di ba mga kababayan, dito niyo po 'yan napakinggan sa impormasyon at aksyon.
2: Last year yung wellness leave, 'di ba? Napakagandang CSC. Ngayon naman ito ang preferential rating.
0: Five years. Grabe. For the past 5 years, I'm sure ang dami na ring mga experiences at mga learnings ng empleyado natin na pwede na talaga niyang masasabi na talaga natin na asset talaga siya sa ahensya. At maa-apply niya na rin yun sa isang exam ng Civil Service Commission, diba? So, napakagandang balita po niyan.
1: This is in recognition no, doon sa mga services ng mga JO at contractual natin na through the years nandiyan sila tumutulong sa mga government agencies. Oh, so this is the at least may magawa ang Civil Service Commission para eventually magkaroon sila ng eligibility and of course that would pave the way for their employment with permanent status.
0: Permanent status. And ano, and yung benefits, no? Kasi sabi naman, GSIS, pag-ibig, and such. So napakalaki
1: tulong. Credits. Live credits. You're entitled to your,
0: Opo. Although
1: you earn live credits.
0: Ngayon kasi, wellness leave, pati JO at
1: meron pa yun, wellness leave. Kahit naman JO tsaka contract of service, entitled din sila sa wellness leave kung nakapaloob sa kanilang kontrata.
0: Yan. Very ano, very considerate talaga, no? At ang CSE, no? So parang guide talaga.
1: Kasi nga yung ating policies ay para sa mga empleyado, para sa mga lingkod bayani.
0: Kasi naman araw-araw natin na ano, araw-araw natin na trabaho ay serbisyo publiko, 'di ba? So ano lang, fitting lang na ano, na we also have the ano, parang hinga na ano, na kailangan din
2: natin. Alalay. Kahit alalay.
1: Ngayon hindi na lang yung usapan ay kailangan deadline, daming
0: dapat right.
1: Pero hindi naman something to look forward to ng ating mga lingkod bayani.
0: Oh, kaya kapag mga lingkod bayani natin gusto nilang magtayo ng koral, baka pwede naman.
2: PIA baka
1: malaki yung prize, ha? Yung grand prize natin 300,000.
0: Wow.
1: Prize, yes, kaya natin to
0: pwede ba yung ano, tone deaf na
1: sa ngalan ng ano. Sa PIA, baka gusto nyong next year mag-participate.
0: Oh, diba? So, why not? At dito sa Radyo Pilipinas, ang dami mga anchors natin na ang gaganda ng mga boses, diba? Mga baritone pa at mga ano, diba? So, anyway, Assistant Com, maraming salamat po. Sana
1: maraming
0: po
1: salamat
0: pagbigyan
1: nyo.
0: Okay. Sana magbigyan nyo pa po ulit kami sa mga susunod natin na chikahan at kwentuhan ng mga magagandang balita. Ayan, tunay po na nakaka-inspire po yung mga programs ng CSC para magbigay pugay po sa mga lingkod bayani at patuloy po na nagpapaalala ng kahalagahan ng malasakit, dangal at syempre galing sa serbisyo publiko. Ma'am Judith, mabuhay po kayo. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat, ma'am.
1: At good luck at sa inyong programa.
0: Ayan.
2: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po at magandang hapon po.
1: Good afternoon.
0: Yes po. Ayan, mga kababayan, narinig nyo po ang boses ni Assistant Commissioner Judith Chicano ng Civil Service Commission. At syempre, hindi po dyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong hapon. Sa ating pong pagbabalik, makakasama naman po natin ang kaibigan natin mula sa Department of Trade and Industry. Kaya wag po kayong bibitiw dahil magbabalik po ang impormasyon at aksyon.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig nyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
4: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
3: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
4: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Radyo. Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Kababayan, nagbabalik po ang ating programa. Time check muna tayo, Miss Jen.
7: Ang oras natin ngayong hapon, 3:44.
6: Ayan, alas 3:44.
7: Ang galing talaga. Aga pa,
6: o diba? So, bago po natin simulan ulit yung ating talakayan, babati po muna tayo ng ating mga tagapanood at tagapakinig. No, syempre, babatiin ko po muna yung kaibigan natin na nag-celebrate ng birthday niya kahapon, si Maxine. Ackerman, yan. Maraming salamat sa pakikinig. Ayan. At syempre, yung mga kasamahan natin. Uy, meron tayong nakikinig from abroad. Ha? Si Vince Lazo. Yan.
7: Hello,
6: si
7: Vince.
6: Si Albert. Oh, diba? So, ang daming mga nanonood sa atin at nakikinig sa mga kababayan po natin. Live pa rin po tayo sa Facebook ng PIA at Radyo Pilipinas. Oh, diba? So, game na. Ito na. Ang ganda na ng umpisang kwentuhan natin.
7: Punta naman tayo.
6: Punta naman tayo sa Region 3, di ba? Kasama naman po natin ngayon ang isang haligi sa industriya po ng kalakalan dito sa gitnang Luzon.
7: Central
6: Let's
7: Luzon.
6: All welcome Assistant Regional Director ng Department of Trade and Industry Region 3, Ginoong Richard Simangan. Magandang hapon po si Ember at si Jen po ito.
7: Good afternoon, sir.
8: Magandang hapon, Ma'am Jenny Ross at Sir Ember at sa lahat mga nanonood at nakikinig sa informasyon at aksyon ng Radyo Pilipinas. Magandang hapon po.
6: Ayan, magandang hapon, sir. Maaari nyo po mga ibahagi po sa amin yung likha ng Central Luzon Trade Fair. Gano po ba katagal at ano po yung layunin nitong trade fair na ito?
8: Okay, ang ating pong likha ng Central Luzon ay nasa kanyang 20th year na po tayo. Ito po ay isa sa pinakamatagal at pinakamalaking regional trade fair po sa isa sa pinakamalaking trade fair po sa ating buong bansa po ito, no? So ito po ay gaganapin mula September 23, so sa Wednesday na po yun, no? Hanggang 27 po sa ating SM Mega Mall, Building B po tayo, 5th floor, sa May Mega Trade Hall 2, yun po yung ating pong venue. At ito po ay meron tayong mahigit 150 na mga participating MSMEs natin sa buong Central Luzon. So ang ating pong likha ng Central Luzon, ito po yung ating culminating activity kasi inumpisan natin doon sa pag-develop ng mga products natin. So continuous po ito, no, Sir Ember at saka Ma'am Jenny Ross. Nagpapaganda tayo ng mga produkto, may pagmamalaki ng Central Luzon. Ito ay binibigyan natin ng mga bagong bihis sa pamamagitan, no, ng product development. So nandiyan yung mga bagong packaging, mga labeling natin, mga brand na yan, no? So yun yung mga ine-exhibit natin, no? May mga trainings din tayo at seminars na binibigay gaya ng visual merchandising o paano sila nagdi-display ng kanilang produkto para maging kaaya-aya yung ating mga how to negotiate with buyers. So marami pa yung ating mga assistance na binibigay, no? So ang layun ng trade fair natin dito, unang-una yung promotion ng mga products natin ng Central Luzon na tunay na may pagmamalaki natin, no? Mga local products natin. mabigyan no, no opportunity yung ating mga MSMEs in Central Luzon para naman po makamit sila ng mga buyers nila, no. Layunin natin hindi lang yung mga walk-in or individual buyers natin, pati yung mga institutional buyers natin para mas makapag-generate sila ng mas malaking sales or revenue natin ito. And of course, no, isang layunin din ng ating likha ng Central Luzon ay mapaganda yung produkto, no, magkaroon ng innovation, ipatuloy ng innovation para tunay na may pagmamalaki hindi lamang dito sa ating bansa, pwede rin maging export eventually. So ilan lamang ito doon sa layunin ng ating trade fair.
6: Ayan, napakaganda nung ano, no, nung pinanggagalingan ng trade fair. Kasi actually itong mga trade fair na to, avenue talaga to or platform talaga to para makilala yung mga ano natin eh, yung mga sumisibol na oo na business owners.
7: At kung hindi man makilala kasi kilala na yung products, yung accessibility kasi minsan yes. Alam mong maganda yung products ni regional ganyan pero medyo malayo.
6: Oo, di ba?
7: So pero dinadala, inilalapit, ito na.
6: Oo, ito na yung mga pagkakataon na syempre ma-experience din ng mga taga Metro Manila kung ano yung mga ano talaga, ano bang meron dito sa Region 3, di ba? So ano bang I'm sure meron dito mga nagbebenta ng mga mga anong tawag din, may mga tagilo, yung mga burong ano, burong kanin, 'di ba? Yung mga local na pagkain ng Region 3, 'di ba? So yung mga ganyan, kung lalo na kung ikaw ay taga ano talaga, no, gitnang Luzon talaga at hindi ka nakakauwi sa inyo, ay pagkakataon na to para ma-experience niyo ulit or ma-reminisce niyo yung ano, yung mga products natin. Pero pagdating dito sa mga trade fairs na ito, ARD, ano sa tingin niyo po yung ano, yung pangmatagalang ano natin, support na gusto nating maibigay sa ating mga MSMEs bukod po dun sa pagbibigay sa kanila ng platform para makilala ng mga publiko at syempre madala ang kanilang produkto sa ibang lugar naman, meron din po ba tayo yung mga layunin na parang sustainability, yung ganyan para pag assist sa kanila in the longer term po, ARD?
8: Yes, sir. And Bruno, in fact, itong ating likha ng Central Luzon ay hindi lamang ito basta trade fair, no? Isang platform na ito para magkaroon ng sustainability, no, yung ating mga MSMEs, no? So maliban doon sa mga binanggit ko kanina ng mga seminars, ito ay ilan lamang, no? At hindi tayo natatapos dito sa pag-participate nila sa likha ng Central Luzon. Tuloy-tuloy yon, no? Nililink natin sila sa iba't ibang merkado natin. At yung iba'y binibigyan natin ngayon dahil medyo usong-uso na ngayon yung mga digital marketing, no? Mga live selling. Yun ay kasama. Since pandemic time kasi, nasanay na face, yung brick and mortar yung mamaraan. So, kailangan, nag-elevate yung ano natin, no? So, gumamit na tayo, tinuruan natin sila ng mga digital marketing. In fact, isa sa mga highlight ng ating likha ng Central Luzon, meron magla-live selling doon, no? Meron tayong private partner doon. Okay, para at least meron siyang exhibit doon. At the same time, yung mga tao na hindi nakakapunta doon, pwede lang mapanood, no? Through live selling 'yon. So 'yun po, no? So patuloy yung ating pagtulong sa kanila, gaya ng sabi ko kanina, trade fair ay isa lamang ito, no? Doon sa kanilang platform na 'to, but more than that, minomonitor namin sila, tinatrack namin kung saan stages na sila. Halimbawa, stage 1 ba? Ano ba yung kailangan nila? Marketing. Until such time, no? Layunin nga natin, dapat makapag-export na sila kasi mas maganda, no? At para magawa natin yan, tinutulungan natin sa kanila, sila sa kanilang FBA, no? Yung license to operate. Kasi hindi nila mapipenetrate yung mga supermarket at iba pang market kung wala sila ng FBA na yon. So, lahat ng participating food MSMEs natin, may mga FDA yan. And, nag-expanding kami into halal, no? So, marami din dito sa ating mga exhibitors dito ay mga halal certified. Kasi yun nga, so din natin ma-penetrate kasi malaking opportunity or demand abroad ng mga halal certified products.
6: And ito, ano na, talagang kung meron pong gusto rin na MSME owner na mag-avail or mag- kuha ng suporta sa DTI. Ito po yung mga iba't ibang programa nila, no? Hindi lang po siya basta i-showcase ka sa trade fair. Gagabayan talaga kayo.
7: Talaga
6: isa talagang pinakamalaking ano, opportunity dito ay yung platforms talaga eh. Yung pagturo sa iyo ng mga ano, online platform, pagiging global yung ano, audience mo, 'di ba? So, mga ganyan po, wag po kayong mahiyang lumapit sa DTI or kung ano. Pero kung halimbawa po ako ay isang MSME owner at gusto ko pong mag-avail ng mga services, saan po namin makikita or saan, paano namin marireach ang DTI ARD?
8: Okay. Meron tayo, Sir Enver, no? Mahigit 1,400 negosyo centers nationwide.
6: Mm-hmm.
8: Sa Central Luzon, meron tayong 141. So okay. Sa lahat ng bayan, meron ka makikita na negosyo center. Ito ay parang isang one-stop shop kung saan lahat po ng serbisyo pwede po doon. No? Libreng business information, pwede lang makuha doon.
6: Mm-hmm.
8: Yung kanilang mga pagsasanay, pwede doon, mga libre doon. No?
6: Mm-hmm.
8: Advisory tungkol doon sa merkado, and then yung sa kanilang operations, and then finance, saan makakuha ng madagdag na puhunan. Lahat yon pwede po nilang puntahan yon. Or sa lahat po ng Facebook account po ng mga negosyo centers, pwede. Pwede din po sa lahat ng mga DTI provincial offices and regional offices. Bukas po kami, lahat po ng social media meron kami. May Instagram kami, may Facebook account kami.
6: Ayan.
8: And then meron kami mga email. Or pwede silang mag-walk-in.
6: Ayan.
8: O pwede lang i-search, Sir Enver, Ma'am Jenny, sa Google kung anong negosyo center, saan sila malapit.
6: Pinakamalapit.
8: Makikita po nila yung mga social media accounts natin.
6: Ayan, maraming salamat po ARD Richard Simangan ng DTI Region 3. So maraming information na na-share si ARD, no? So take advantage niyo po itong mga gantong opportunity dahil
7: support natin yung products.
6: Of course, para sa ating mga taga-panood at taga-pakinig, di ba? So bumabati rin po actually si Dean Patrick Lo, live seller din daw siya. Oh, di ba? So baka gusto mong magpa mentor. Ano na, link din sa DTI para lumaki-laki yung audience natin, no? And syempre binabati rin natin ang audience natin na nanonood si Chad. Ayan. So hello, maraming salamat po sa pagsubaybay. Anyway, ARD, maraming salamat po. Hangad po namin ang tagumpay ng Likhang Central Luzon Trade Fair, sir. Sana po ay magkaroon pa po ng mas maraming pagkakataon na makapunta po ang trade fair na ito. Hindi lang sa NCR, no? Pati sa ibang mga regions.
7: Mm-hmm.
6: So, ayan. So, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, sir. Magandang hapon.
8: Maraming salamat. Magandang hapon din.
6: Ayan. So, napakinggan niyo po ang boses ni ARD Richard Simangan ng DTI Region 3. At dito po, nagtatapos ang isang oras na naman makbulhang talakayan natin. Maraming salamat po mga ka-PIA sa inyong walang sawang pagtutok. Naway muli po namin kayong makasama sa susunod na Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapanood niyo pa rin po kami sa Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng PIA. At para po sa mga nanonood sa kanilang telebisyon, TV Plus, tsaka Afford the Box are the key. Yan. Pero yan po, live na live pa rin po kami sa Facebook pages ng Philippine Information Agency at Radyo Pilipinas. Kaya huwag niyo pong kakalimutang i-share ang ating programa sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Muli ako po si Ever Cortez.
7: At Jenny Red po.
6: Ayan, bumabati po ng isang magandang buhay at magandang hapon sa inyong lahat. Taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming programa. Stay safe and see you next week dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
9: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: We know you're always on the go, Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 3:57.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Paninisi ni Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos Jr. sa naganap na trahedya sa paaralan sa South Cotabato, walang basihan. Ilang mambabatas na nawagan na huwag politikahin ang pagdurusa ng mga biktima. Mayulat si Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pariing binatikos ng House Prosecution Spokesperson ang pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos nitong direktang isisi sa Administrasyong Marcos Jr. ang madugong insidente sa Banga National High School sa South Cotabato. Matatanda ang umabot sa 3 estudyanteng nasawi sa naturang trahedya, kabilang na ang grade 9 student na namaril bago ito nagpakamatay. Ayon kay House Trial Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers, walang anumang katotohanan o legal na batayan ng mga paratang ito laban sa pamahalaan. Kasabay nito na nawagan din si House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong na huwag politikahin o gamitin ang pagdadalamhati ng mga biktima para sa pansariling interes o pamumulitika. Binigyan din ni Adyong na batay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, ang insidente ay bunsod ng impluwensya ng isang violent online game na siyang nag-udyok sa grade 9 student upang isagawa ang pamamaril malayo sa mga paratang ng Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senator Judge Erwin Tulfo hinimok ang Securities and Exchange Commission na paalalahanan ng mga opisyal na o sa bawal na pagnenegosyo. May live report si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hinimok ni Senator Judge Erwin Tulfo ang Securities and Exchange Commission o SEC na gumawa ng paraan para mapaalalahanan ang mga government official kapag may posibleng paglabag sa mga patakaran sa pagnenegosyo o pagmamayari ng korporasyon. Sa D27 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Tulfo ang SEC kung bakit hindi nito binalikan o pinaalalahanan si VP Sara nang makita ang pangalan niya sa mga corporate records matapos siyang maging vice-presidente. Ayon kay SEC Director Attorney Gerardo del Rosario, wala silang natatanggap na direktiba mula sa executive, legislative o judiciary na i-report o paalalahanan ng mga opisyal tungkol sa ganitong posibleng paglabag. Iminungkahi naman ni del Rosario na maglagay ang SEC ng mga video o paalala sa automated registration system nito para ipaalam sa mga opisyal ang mga batas na naglilimita sa pagtatayo o pagmamayari ng kumpanya. Hiniling naman ni Tulfo na maaaring maglabas ang SEC ng internal administrative order para paalalahanan ng mga opisyal. Nangako naman si Del Rosario na irenda niya sa SEC Commission on Bank ang mungkahi ni Senator Erwin. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paggamit ng defense team ng mga salitang mind conditioning at misrepresentation sa paglilitis, pinatatanggal sa record ng impeachment court. May ulat si Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sinita ng prosekusyon at pinatatangga sa record ng korte ang paggamit ng defense team ng mga salitang misrepresentation at mind conditioning sa mga dokumento na kanilang pinresenta kaugnay ng testigo ngayong araw sa paglilitis na si SEC Lawyer Gerardo del Rosario. Sa pagpapatuloy kasi ng impeachment trial, ayaw ipapresenta ng depensa ang summary ng mga dividendo ng mga korporasyon na iniugnay sa vice-presidente. Gayet nila, hindi ito patas at akma. Pero imbis naman nakatila ng korte ang depensa, pinabura ng hiling ng prosecution. Imbis din at tanggaling tuluyan, pinalitan ng salitang misrepresentation ang inaccurate at ang mind conditioning ng posibleng pagkakaroon ng conclusion of law. Nire-respeto naman ang defense team ang desisyon ng korte at anya, hindi nila nakikita na unfair ito sa kanilang panig. Matatandaan na dati nang nagpaalala ang impeachment court sa paggamit ng akmang salita sa panahon ng paglilitis. Dati na rin nasita ang prosecution sa paggamit naman ng salitang mastermind at pagsisisi. Sinungaling. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Arispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, Department of Energy, inaming hindi sapat ang power transfer mula Luzon at Mindanao para sa Visayas. Yellow at red alert, posibleng maulit sa buwan ng Oktubre. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Diretsahang hinihingi ni House Committee on Energy Chair Jose Alvarez sa paliwanag kung bakit patuloy na nakakaranas ng yellow at red alert sa Visayas Power Grid sa kabila ng power transfer na sa Luzon at Mindanao. Paliwanag ni DOE Undersecretary Mario Marasiga na limitado sa 250 megawatts sa maaaring ilipat mula Luzon patungong Visayas dahil ito yung kapasidad ng transmission line. Samantala, 450 megawatts ang transfer capacity mula Mindanao pero nasa 50 megawatts lamang yung kasalukuyang maaaring maipadala dahil sa sabay-sabay na outage ng malalaking power plants doon. Ayon kay Marasigan, kulang din ang conventional at baseload plants sa ilang bahagi ng Visayas habang nakadepende ang ilang lugar sa renewable energy na hindi tuloy-tuloy ang generation. Kaya naman kapag merong isang planta na nag-outage, mabilis anya sumisikip yung supply dahil limitado rin ang generation mula sa solar, hydro at biomass. Pag-aamin pa ni Marasigan na posible pa rin magkaroon ng yellow at red alert sa naturang rehiyon sa ikalawa at ikatlong linggo ng Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes Radio Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At ang wakas na balita, third country recruitment, pinakamalalang human trafficking na binabantayan ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ang report mula kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Itinuturing ng Department of Migrant Workers na pinakamalalang human trafficking at illegal recruitment scheme sa kasalukuyan ang third country recruitment. Ito ang kay DMW Undersecretary Darlene Pajarito ay dahil ang mga nabibiktima ay yung mga Pilipino na nasa ibang bansa, turista man o nagtatrabaho. Ang ibaan niya, patapos na sa kanilang kontrata kaya't nire-recruit sila at inaalok ng umano'y magandang trabaho sa isa ring third world country. Kalaunan, malalaman ang mga biktima na non-existent o wala naman talagang magandang trabaho. Isa paan niya sa mga hamon sa usaping ito, kasabay ng paglakas ng teknolohiya, nagiging online na rin ang recruitment ng mga manluloko. Kaugnay nito ang DMW, nagtalaga na isang division na nakatutok sa anti-illegal recruitment and trafficking in persons. 24/7 anyang operasyon ng mga ito upang agad na ma-take down ang mga peking online recruitment advertisement. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publico Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 78. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
15: Ang oras natin sa buong Kapuloan Pilipinas, 7:40 makalipas ang alas 4 ng hapon.
2: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark! Out. Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
15: Sampung minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Mga binibitawang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. tungkol sa China, paglaban lamang sa karapatan at interes ng bansa ayon sa Malacañang. Department of Foreign Affairs binigyan din na nananatiling buo at hindi nagbabago ang One China Policy ng Pilipinas. DepEd naglatag ng mga hakbang para palakasin ang kaligtasan sa mga paaralan. Panibagong banta sa isang paaralan sa Sultan Kudarat na agapan ng pulisya dahil sa Facebook post ng menor de edad na suspect. DICT tiniyak ang zero tolerance sa korupsyon at hindi nagpe-perform na kontrata sa free Wi-Fi program. SSS pensioner sinikayat na mag-avail ng pension loan program. At taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG aprobado ng Department of Energy.
2: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
15: Dose minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon, sa iba pang pagsilip sa mga pangunahing balita sa araw na ito ng Lunes, ika-21 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Binigyan din ng Department of Foreign Affairs na hindi nagbabago ang One China Policy ng Pilipinas. Ayon sa DFA, kinikilala ng bansa ang People's Republic of China bilang nag-iisang legal na pamahalaan ng China. Alisunod na rin sa 1975 Joint Communique ng Philippines at ng China. Gayunpaman, sinabi ng DFA na hindi naman ipinagbabawalan pulisiya ang pagpapatuloy ng ugnayan pang ekonomiya, pang kultura at iba pang praktikal na kooperasyon sa Taiwan. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkalapit na kapitbahay ang Pilipinas sa Taiwan at matagal nang may ugnayang pangkalakalan ng dalawang panig. Tingnan din pa ng DFA na ito ang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa foreign policy ng bansa. Alisunod na rin sa konstitusyon at mga umiiral na batas. Sinabi ng kagawaran na patuloyan ito ang isinusulong ang diplomasya, bukas at na komunikasyon at mapayapang paglutas ng mga alitan, alinsunod na rin sa international law. Layo nito ayon sa DFA na mapangalagaan ang pambansang interes, kapayapaan at katatagan sa rehiyon, gayon din ang kapakanan ng mga Pilipino sa magkabilang panig ng Taiwan Strait.
2: Mark in, mark out.
15: 13 minutos, 30 segundos, makalipas ang alas 4 ng hapon. Pinigting pa ng Department of Education ang mga polisiya at programa na naglalayong protektahan ang bawat batang mag-aaral, gayon din ang buong komunidad ng paaralan. Ito ay kasunod na rin ang pinakahuling insidente ng pamamaril sa paaralan, partikular na sa Banga, South Cotabato, na ikinasawi na 3 kabilang na ang shooter at ikinasugat ng 6 na iba pa. Kaugnay nito, inilatag ng DepEd ang kanilang mga hakbang para palakasin ang kaligtasan ng mga paaralan gaya na lamang ng pagtatatag ng Joint Task Force kasama ang DILG at ang PNP. Gayunman, ang pagsasagawa ng mas malalim na security assessment sa mga paaralan kung saan susuriin ang lahat ng risk at vulnerabilities ng bawat paaralan. Kasama na rito ang access control, threat reporting, emergency response at ugnayan sa mga tagapagpatupad ng batas. Pero ipasuin din ang mga naunang safety measures at tutukuyin ang mga natitirang gap at patuloy na pagpapabilis ang hiring ng school counselor associates.
2: Mark in, mark out.
15: Sa kaugnay na balita, panahon na upang ipasa ang batas sa nagtataguyod ng pambansang polisiya para sa kaligtasan ng mga paaralan. Ito ang binigyan din ni bagong generasyon party list Representative Robert Nazal kasunod ng panibagong insidente na karahasan sa Banga, South Cotabato. Sinabi ni Nazal matagal na niyang isinisigaw sa kamera na huwag nang hintayin maulit pa ang malagim na insidente sa Leyte, Zamboanga at iba pang lugar sa bansa. Tanong naman ba batas, ilang buhay pa ba ang dapat masakripisyo bago anya maging prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral? Kasalukuyan nakabimbin sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 10543 ang Safe Schools and Violence Prevention Act of 2026. Kung narito ay bumuo ang Department of Education ng isang task force katuwang ang DILG at ang PNP. Ito ay para sa pagtatatag ng mga mekanismo na magtataguyod naman sa kaligtasan ng mga paaralan.
2: Mark in, mark out.
15: 15 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, iminungkahi ngayon ng Police Regional Office 6 ang pagpapatupad ng clear bag policy sa lahat ng paaralan sa Western Visayas. Ito ay ayon kay PRO 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ay para mapatatag ang kaligtasan ng mga mag-aaral kasunod ng mga naitatalang insidente ng karahasan. Sa ilalim ng nasabing panuntunan, sinabi ni Tuanyo na mas madaling matitignan ang daladalahin ng mga estudyante at maiiwasang maitago ang anumang armas na kanilang dadalhin. Bukod pa ito sa mga umiiral ng security protocols gaya ng body search at inspection sa pagpasok pa lamang sa mga eskwelahan. Pero binigyan din ng opisyal, ang seguridad ng paaralan ay may kaakibat na pagtutulungan sa pagitan ho ng mga stakeholder. Gayunman, hindi anya sila titigil sa mga nailatag na nilang mga hakbang gaya na lamang na pinigting na presensya ng pulisya sa paligid ng mga paaralan, maagap na pag-uulat at pagpapataas ng kamalayan.
2: Mark in, mark out.
15: Tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang zero tolerance nito sa korupsyon kabilang na ang mga non-performing contracts at misrepresented deliverables sa ilalim po ng free Wi-Fi for all program. Ayon sa DICT, mahigpit ang monitoring at accountability mechanisms ng programa para maprotektahan ang pondo ng gobyerno at matiyak na may aktual na naihahatid na connectivity services. Kabilang sa mga pinatupad na hakbang, ang mas mahigpit na pagpapatupad po ng service level agreements, mas pinigting na contract agreement o contract management, regular na internal audit at masusing validation ng performance ng mga service provider. In-upgrade na rin ng DICT ang network monitoring systems sa version 2 na nagbibigay na po ng nationwide visibility sa mga free Wi-Fi sites. Nagpapatupad na rin ang ahensya ng procurement reforms na naglalayo maging mas transparent ang gastos at mapababa ang connectivity cost. Ayon sa DICT, anumang ulat tungkol sa hindi gumagana o inactive na sites ay agad na isinasailalim mo sa technical audit at maaaring patawan ng contractual sanctions. Sinabi naman ng DICT na wala pa itong natatanggap na formal na abiso mula sa Office of the Ombudsman, ngunit bukas sila sa anumang investigasyon at nakahandang ibigay ang kanilang mga datos at system data. Tiniyak din ng DICT ang patuloy nitong pagpapalawak sa connectivity habang sinisiguro ang maayos, transparent at accountable na paggasta sa pera ng taong bayan.
2: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
15: Ang oras po muna natin.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
15: 18 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Mag 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Good news!
22: Yay!
20: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
22: Fake news.
20: Disinformation.
22: Disinformation.
20: Mark out mo na yan.
16: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
16: Report.
23: 24 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Kamalayan at kampanya kontra illegal na recruitment pinalalakas ng administrasyon. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
24: Nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa mga Pilipino abroad na nabiktima ng anumang pang-aabuso o illegal recruitment scheme na agad na makipag-ugnayan sa migrant offices ng Pilipinas. Ayon kay DMW Undersecretary Darlene Pajarito, nakakalat na sa iba't ibang bahagi ng mundo ang tanggapan ng pamahalaan upang alalayan ang mga Pilipinong nakaranas ng contract violation o naging biktima ng panluloko. Sabi ng opisyal, ang Migrant Workers Office ng Pilipinas kumukuha ng mga local lawyers na tutulong sa mga kaso ng mga OFW. Sa mga bansa naman na walang Migrant Workers Office, maaaring dumulog ang mga Pilipino sa Philippine Embassy o Konsulada at agad naman silang tutulungan ng pinakamalapit na Migrant Workers Office. Para sa mga OFW naman na hindi makalabas o ikinulong ng employer, ang pamahalaan agad na nakikipag-ugnayan sa gobyerno ng bansa kung nasaan ang OFW. Mayroong mga pagkakataon din anya na kung hindi sa OFW magbumula ang reklamo. Ang pamilya ng mga ito ang dumudulog sa kanilang tanggapan at agad na tinutugunan ng pamahalaan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Alas 4:25 segundos sa botong 17:00. Yun pong Senate Bill 2426 o ang panukalang School Safety Act. May pasado na ho sa ikatlo tuling pagbasa sa Senado. Detalye niyan mula kay Nimpa Asuncion.
16: Radyo Pilipinas Flash Report.
23: Nimpa?
0: Yes, G-Mark, inabubhan nga ng Senado sa ikatutuloy pagbasa ngayong araw itong panukalang batas na magtatatag ng isang komprehensibo at proactive na sistema para sa kaligtasan ng mga paaralan sa buong bansa. Yung Senate Bill 2426 o yung panukalang Comprehensive School Safety Act ay pumasa sa botong 17 na Senador Pobor, walang tumutol at walang nag-abstain. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bob Aquino na siyang pangunahing sponsor ng panukala, dapat maging ligtas sa lugar ang mga paaralan para sa pagkatuto at pagbuo ng pangarap ng mga kabataan at hindi lugar ng takot at karahasan. Itinulak niya ang panukala matapos ang ikatlong insidente ng school shooting sa loob lamang ng tatlong buwan, kabilang na nga yung insidente noong Biyernes sa South Cotabato na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng iba pa. Sa ilalim ng panukala, bawat paaralan ay kailangan magkaroon ng sariling school safety plan na nakatuon sa tatlong pangunahing aspeto, ang prevention, emergency response at recovery. Kabilang sa mga panukala ang risk assessment at training, malinaw na lockdown at evacuation procedures, psychosocial support at mas mahigpit na physical security gaya ng metal detectors, mandatory lag checks at CCTV sa common areas. Ipinagbabawal din ang paggamit ng gadgets habang may klase, maliban sa mga pinahihintulutang sitwasyon. Naglalaan din ang suporta para sa mga guro, kabilang ang pagbabawas ng teaching load, legal assistance at regular na safety training, habang magkakaroon naman ng mandatory orientation para sa mga magulang at guardian. Ayon kay Aquino, mahalaga ang malinaw na sistema para sa oras ng krisis, alam agad ng mga paaralan kung kailan magla-lockdown, kailan lilikas at kung sino ang dapat tawagan para sa agarang tulong. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Linfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
23: Maraming salamat, Nimpa Asuncion. Alam nyo, talagang kailangan na ho itong batas na yan dahil una, ang nagtataka kasi ako yung pag-access ng mga kabataan sa baril. Oo. Hindi naman sa ang timano rito, hindi naman po ipinagbabawal yung pagmamay-ari ng baril. Yan ho ay karapatan. Yan ay sabi nga rather hindi karapatan, pribilehiyo, no? Yan ay pribilehyo ng kahit sino na magmay-ari po ng baril. Yan ay kung meron hong, una, lisensya, pangalawa, permit to carry,

0: alam ng mga bata kung nasaan yung mga baril na yan. Pangalawa, eh dapat po naman siguro doon sa mga gun owner, maging responsable naman ho kayo. Hindi ko nila lahat, marami sa inyo responsableng gun owner. Pero yung ilagay ninyo sa tarangkahan ng inyong mga kotse, sa ilalim ng inyong mga, sa ilalim ng driver seat, ano, para pag nagkaroon ng aberya sa daan at may at binuksan niyo yung pinto, may makita yung makakaalitan ninyo na meron kayong dalang armas na hindi niyo pinapakita. Na hindi niyo man intensyon na ipakita, pero talagang makikita dahil nakasukbit doon sa ilalim ng driver seat. Hindi niyo man nais na ipagmalaki, pero para pinagmamalaki niyo na. Pangalawa, dapat yung mga may-ari ng baril, ha? Itago ninyo kung sa mga lugar na kayo lang ho ang nakakaalam. 'Di ba? Yung hindi alam ng inyong mga anak. O kung yung inyong mga anak ay sinasanay ninyo na humawak ng armas, please lang ho, dapat nasa mahigpit niyong pamamatnubay yan. Tiyo ba? Dahil yung access sa mga armas, ang isa ho sa mga nagiging resulta ng isa pang problema, yung sinasabi ng pagkalulong ng mga kabataan sa dark web. Ibig sabihin, yung mga online game nila, diba? Dapat, sabi nga eh, pinabantaya, may pamamatnubay na. Tapos na ho yung panahon na ang katwiran ng magulang ay busy sila sa trabaho. Busy sila sa pagtatrabaho para sa kanilang mga anak. Siguro mas magandang pakaisipin po natin yung tinatawag na pagbalanse sa oras. Mahirap ang maging magulang. Totoo yan. Pero hindi ho ba na sabi nga eh pagkukulang din kung hindi nagagabayan ng husto ang kanilang mga anak. Di ba? May inam yung meron ho tayong ano, meron ho tayong sabi nga eh pananagutan, no? Doon sa ating pagmamay-ari po ng armas. Siguro mas maganda na maging ano rin, maging tampok din ngayon ano sa mga talakayan yung pagre-review sa mga lisensya ho ng mga armas na yan at pagkolekta sa mga armas para ma-account ho ito. Malaman kung sino ang may-ari. Bagay, meron naman hong datos yan eh. Pero kailangan pa bang maghigpit? Kailangan pa bang higpitan? Hanggang kailan tayo maghihigpit? Kung hindi natin bibigyan ng importansya yung kahalagahan ng pagiging responsabling gun owner.
1: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Samantala, ang Philippine Coast Guard binigyan ng bagong barko ng West Philippine Sea Foundation. Detalye niyan mula kay DK Sarate. DK!
2: Ipinagkaloob ng West Philippine Sea Foundation sa Philippine Coast Guard ang isang 61-meter training ship sa turnover ceremony ngayong araw. Matapos makumpleto ang mga legal at administrative at technical requirements ay ibinigay na itong nasabing bagong barko. Itong barko ay maaaring ma-configure bilang multi-role response vessel at gagamitin para sa maritime safety search and rescue, humanitarian assistance and disaster response, maritime environment protection at maritime capacity building. Ayon kay West Philippine Sea Foundation President at CEO Dr. Jeffrey Orra Daniel, ang donasyon ay naglalayong makatutong sa pagsalip ng buhay, pagprotekta sa karagatan at pagpapalakas ng kakayanan ng mga tao ng Philippine Coast Guard, particular na sa mga mangingisda at marino at coastal communities. Nagpasalamat naman si PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaman at sinabi na i-deploy ang barko sa Mindanao para sa humanitarian assistance at disaster response search and rescue at maritime environment protection operation. Binigyan din ng foundation na civilian, humanitarian and non-

0: confrontational ang inisiyatiba at hindi ito nakatuon laban sa anumang bansa. Patuloy ding makikipag-ugnayan ang West Philippine Sea Foundation sa PCG at iba pang kinakaukulang ahensya ng pamahalaan para sa paggamit ng barko. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Yan daw ho mga lokal na pamahalaan. Hinikayat na gamitin ang kanilang Special Education Fund para palakasin daw ho ang seguridad sa mga paaralan. Yan naman ang balita mula sa kamera na tinutukan ng ating kasamang si Kathleen Forbes. Kat!
3: Inuwag ng Parangal KBP Senator Brian Yamsuan ang mga kamang pumabatas na pabilisin yung pagbasa sa panukan ng Comprehensive School Safety Act matapos yung insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa ilalim ng House Bill 10864, itatatag ang National Comprehensive School Safety Framework na magtatakda ng standards para sa seguridad ng mga paaralan, kabilang ang infrastructure at security measures. Kasama rin sa panukan na ang learner protection, mental health support, violence prevention at anti-bullying mechanisms. Sinabi rin ni Yang Suan ang katutulong sa school safety yung panukalang nagpapalakas sa pananagutan ng mga gun-owner. Kasabi nito minantahin rin ng mga babata sa mga LGU na gamitin ang bahagi na kanila ng Special Education Fund para sa pag-uwi ng security personnel at paglalagay ng CCTV sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa mga babata sa batin sa pag-aaral ng EDCOM 2, umaambit sa 15 billion pesos yung hindi nagagamit ng SEF ng LGU mula 2018 hanggang 2022. Gate na kailangan tulungan ang national government at LGU upang matiyak na ligtas ang mga estudyante at school personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Ang oras po natin,
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
2: Alas 4:37 ng hapon.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid ka ba?
11: Mas pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
13: Ang tagintig ng FM
11: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
11: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Collab.
14: Good news.
15: Yay!
14: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
15: Fake news.
14: Disinformation.
15: Disinformation.
14: Mark out muna yan.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: Report.
2: Pero bago tayong 17 sandali, bago po ang alas 5 na hapon, alas 4.43. Dako naman tayo dito sa usapin, may kinalaman doon sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yan daw pong koneksyon ni Vice President Duterte sa 18 korporasyon na lumabas po sa impeachment trial ngayong araw, handang ipaliwanag ng defense team.
16: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
18: a Radyo Pilipinas coverage.
2: Ang detalye niya ni Ate ni Luisa Irispe. Luisa.
19: Handang ipaliwanag ng panig ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, ano nga ba ang koneksyon ng pangalawang pangulo sa 18 korporasyon na iniuugnay sa kanya? Ito'y matapos nga lumabas sa paglilitis ngayong araw na miyembro pa rin ng Board of Directors at stockholder ang vice-presidente sa mga korporasyon kahit paayon sa testigo na si SEC Director Gerardo Del Rosario na ipinagbabawal sa konstitusyon na magkaroon ng anumang financial interest ng vice habang nakaupo ito sa pwesto. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, ipinauubayan na niya sa impeachment court at senator judges anuman ang interpretasyon at pagkakaunawa sa mga pahayag ng testigo. Pero kung ano nga ba ang paliwanag o koneksyon ng bise sa mga korporasyon, handa nila itong ilatag kapag panahon na ng depensa na magpresenta ng kanilang mga ebidensya. Tulad anya ng laging sinasabi ng kanilang panig, panahon pa lang ngayon ang prosecution ang maglatag ng ebidensya kaya hindi pa nila maklaro ang talagang paliwanag at panig pag-ibig ng Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Lumisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, dalawa naman po arestado sa Maynila dahil sa bandalismo. Alamin natin ang nagbabalik balita ni DK Sarate. DK!
17: Sa pulsa video ang isang lalaki na nagbabandalismo kasabay ng bagkilos sa Mindiola Recto area ngayong araw. Kasunod nito, inaresto ng Manila Police District ang lalaki sa video dahil sa paglabag sa batas. Pumalagpa ang nasabing lalaki pero kalaunan ay naaresto pa rin siya. Sinabi ni Manila City Mayor Sco Moreno na may kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin pero hindi siya papayag na dungisan, sirain at babuyin ang Maynila. Iginit ni Yorme na hindi sila papayag at papairali ng batas para may kayusan at may gobyernong kikilos. Samantala, bukod sa lalaking nasa video, meron pa umanong isa pang naaresto dahil sa bandalismo. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Alas 4.46 po ng hapon, mga kababayan. Uy, ang Social Security System o SSS, meron pong pag-aanyaya sa publiko, lalo na yung mga retiree at surviving spouse pensioner na mag-avail po ng pension loan program para makatulong ho sa kanilang agarang pangangailangan pinansyal. Ayon no kay SSS President Joseph De Claro, secured cash loan ang PLP. Ito yung pension loan program na may interest rate na 10% kada taon. Para ho sa mga kwalipikadong retiree pensioners, maaaring umutang na hanggang maximum na 300,000 pesos at maaaring bayaran sa loob ng 12 o 24 na buwan. Para naman sa qualified surviving spouse pensioners, maaaring umutang ng 50% na kanilang aggregate monthly hanggang 150,000 pesos. Kabilang ho sa aggregate monthly pension ang basic monthly pension at 1,000 pesos additional benefit habang hindi kasama rito ang dependents pension. Tiniyak naman ng SSS na mananatili sa pensioner borrower ang net take-home pension na hindi bababa sa 40% ng kanilang aggregate monthly pension matapos ng ibawas ang buwanang loan amortization. Maaari po mag-apply ng pension loan program sa e-centers ng mga SSS branch o service office sa pamamagitan po ng e-partners o online gamit po ang eto ha, My SSS account. Okay? So yan po ha, yung mga ano, yung mga gustong mag-avail po nung loan, no? Dito sa mga pensioner at yung po mga surviving spouse. Pero po tayo, 12 sandali bago po ang alas 5 ng hapon.
15: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
2: Aya, yung pong mga nasa social media na sabi nga lalo na yung mga, sabi ko nga yung mga kabataan, dapat talaga bantayan yung maigi. Alam nyo ho, sa totoo lang, dapat ho sa social media, yung mga ganyang klase ng insidente, hindi ho ina-up yan. Oo. Kaya ho, nagkakaroon ng copycat syndrome eh. Pag nakikita sa social media, akala ng mga bata, sisikat sila. At nakalulungkot, wag naman ho sana nating itanim sa isipan ng mga bata na normal ang pumatay. Karimari-marim po yan para sa mga magulang. Ha? Huwag nyong gawing normal ang pagpatay. Dahil sa simpleng pagiging, sa simpleng pag-iingat ng mga armas, sa hindi ninyo paggabay sa kanila ng tama, lalo na sa kanilang pagkakalulong sa mga social media at pati sa mga web games. Bakit sasabihin ng mga magulang, bakit kami nalang yan ho ay inyong obligasyon. Sa ilalim ng batas, sa ilalim ng batas ng Diyos, sa batas ng tao, pananagutan ninyong gabayan ang inyong mga anak. Mga peging banta, aksaya ng oras at resources ng pamahalaan ayon sa PNP. Alamin natin ang detalya mula kay Dayan Liardean.
20: Yes, J. Mark, nagbabala ang Philippine National Police o PNP laban nga dito sa mga nagpapakalat ng peking banta na anilay nagsasayang ng oras at resources ng pamahalaan. Kasunod dito ng dalawang magkahiwalay na insidente sa Mindanao sa Lambayong Sultan Gunarat na tuntun ng mga pulis, yung 13 taong gulang na estudyante na umano'y nag-post sa Facebook ng banta ng pamamaril sa isang paaralan. Sa 2P South Cotabato naman, inaresto ang isang 18 taong gulang na estudyante na umano'y nag-post ng mga larawan habang may hawak na baril. Inihahanda na yung reklamong alarm and scandal laban sa kanya. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico, sa halip na nakatutok sa pagbantay sa kalsada, napupunta ang atensyon ng mga pulis sa pagresponde sa mga ganitong insidente. Mas mabigat pa niya ang takot at pangambang na idudulot nito sa publiko. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Allen Rico.
21: So ito'y waste of government resources and fair warning to everyone that we will prosecute to the fullest extent of the law yung pong mga mahuhuli natin gumagawa nito. It's time to stop this now. Hindi po ito nakakatawa, hindi po ito nakakatuwa.
20: Sinabi ni Ko na maari silang maharap sa kasong grave threats habang yung pamimeke naman ng bomb threat ay maaring pumasok sa anti-bomb joke law. Mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
2: Ay, yung mga motorista nga pala, magpa-full tank na ho kayo sapagkat meron na naman yung panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Batay nga ho sa abiso ng mga oil company, ang katulad dito, ang Shell, meron hong taas presyo. Alas 6 ng umaga bukas, Setyembre, o ngayon, bukas, no? At Setyembre 22. Meron tong 7 piso at 80 sentimos na aumento sa kada litro ng diesel. 4 na piso at 80 sentimos naman sa gasolina. At 6 na piso at 40 sentimos sa kada litro ng kerosene. But wait, there's more. Bukod doon sa taas presyo bukas, meron pa ho sa Miyerkules. Akala nyo? Hindi pwedeng sambagsakan lang to. Oo. Sa diesel, ito diesel lang naman. Dahil sa Miyerkules ho, bukod doon sa 7 pesos at 80 sentimos sa kada litro bukas na pagtaas, madadagdahan pa ko ito ng piso sa Miyerkules. Hindi pa na nilubos-lubos sa mga kumpanya na langis. Pero ito, sumusunod doon kasi sila sa abiso ng Department of Energy, no? Na sabi nga, dapat maging reasonable yung pagtataso ng presyo ng mga produkto ng petrolyo. 7 parang lumalabas 8 pesos, no? Yung magiging taas presyo sa diesel, sa gasolina 4 pesos o halos 5 piso, habang sa kerosene naman ay halos 7 pesos. Okay? Pero bukod doon sa mga produkto ng petrolyo, ang LPG rin, no? Meron din ng pagtaas para sa buwan ng Oktubre naman. Batay ho sa pagtaya ng mga nasa industriya, simula po kaninang alas 12 ng hating gabi, pinatupad na po ang 4 na pisong pagtaas sa kada kilo po ng LPG. Ito ay para sa buwan ng Setyembre. Pinatupad na rin ho ng kumpanyang Regasco ang naturang taas presyo ngayong buwan dahil na rin sa patuloy na tensyon nyo dyan sa Gulf Region. Inaasahan naman po magpapatupad na rin ng iba pang mga kumpanya ng LPG na kaparehong halaga simula ngayong araw na ito. O, yay! Mga nanay, buhay pa ba kayo? Ito na naman ang gastos. Ano? Pero talagang hindi ho, hanggat hindi tumitigil ang sigalot sa Gulf Region, mga kababayan, talagang asahan ho natin na titindi ho ng titindi pa ito. Sana lang ho, panalangin natin bago magpasko. Tumigil na itong mga damuhong mga naggigera-gera dyan. Wala naman nung panalo sa gera eh. Lahat naman talo. At the expense of public. Diba? Wala namang nananalo sa gera eh. Tanging mga may pera lang. Eh dahil kapag ka sa isang bayan na nagkagulo, yung mga mayayaman pupunta lang sa ibang bansa. Pero yung mga mahihirap, dalawa lang kung pupuntahan niyan. Pwedeng mapunta sa komunay ng kahirapan o mamatay.
22: Mark in! Mark out!
0: Ang tunay na Pasko ay tayo.
2: 95 days to go bago ang Christmas, mga kababayan.
0: Gawa natin.
2: Eh, yan nga. Sana, panalangin natin. Umupa na itong tensyon sa mga bansa. At syempre, yung mga kurakot dapat makulong na talaga. Mga ninong at ninang matagal nang nakapila. Yung kayong mga inaanak. Hanggang kailan pa ba kayo magtatago? Ah, diba? Eh, problema, kaya nagtatago, walang pambigay eh. Maraming salamat, Engineer Rory Lopez, ang ating co-pilot. Siyempre, kay Engineer Joy Timida na Mutya ng Cordillera. Si Rosan Erno, ang ating sa ating wirecast. Si Isabel at si Ace, ang ating mga nakasama. Nasaan yung mga Barangay Bicolandia? Hindi pa ba nakakabalik? Yung mga mga pauwi na. Hindi magkanda ugaga sa pagbitbit ng mga pili at laing ano. Baka yung laing hindi lulutuin pa lang, Kuya Orly. Dahil ang dala nila yung malalapad na dahon ng gabi. No? Wala. Ay, ano pa? Patutuyuin pa yun, di ba?
0: Ang tunay na Pasko ay
2: Dito na raw pa bibilad at patutuyuin, ah. At abayanan niyo po si John Magol, Fight News Weekly. Atin po sa inyo ng Sports Radio 918 AM.
0: Pagmamahalan.
2: Panalangin natin, no, sa bawat tagpo, sa bawat yugto ng ating buhay. Dapat to maging positibo tayo sa lahat ng bagay, ha? Dahil ang panalangin mo ang isa sa mga pinakamatibay nating sandata. Sana ho, sana makulong na yung mga kurakot. O, sana maging ano rin, maging mapayapa na rin ang mga bansa sa gitnang silangan, ha?
0: Tunay na
2: din. Diba yung linggo?

0: export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Alas 5.12 na po ngayong araw ng Lunes, mga kababayan. Welcome dito po sa panibagong episode ng Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si John Mogol, ang pasimuno ng magiging usapan natin this afternoon patungkol siyempre sa combat sports. Live po tayo napapakinggan 918 AM sa inyong mga radyo at napapanood sa ating Facebook page, Sports Radio 918. Now, ang discussion natin ngayong hapon ito siyempre sa sentro sa ginagrap na 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ano pa, paano ba basa dyan? Aichi, Nagoya or Aichi, Nagoya? Meron kasi ako naririnig. Aichi eh. Anyway, it's the second day after nung ginanap na opening ceremony last Saturday. Pero as we all know, last week pa naman nag-umpisa ang mga laro dito sa 2026 Asian Games. But pagdating sa combat sports, martial arts, nag-umpisa yan kahapon. And ngayon, mas marami pang mga Pilipino ang lumaban na dyan. And ngayong araw na to ng Lunes ay nadagdagan na po ang medalya ng Team Pilipinas courtesy ng ating mga combat sports athletes. Now, isa sa dalawang medalya na nadagdag ngayong araw, yung isa, sigurado na, nakalista na, ika nga, ano? Samantalang yung isa naman ay malaki po ang tsansa, malaki ang posibilidad na maging gintong medalya. So yan po ang sitwasyon ngayon ng ating combat sports teams dito sa 2026 Asian Games. Yung siguradong medalya ay bronze galing kay Carlos Alvarez sa men's traditional mixed martial arts minus 77 kilograms sa 2026 Asian Games. Yun nga lang, nakuha to ni Carlos Alvarez on a losing note dahil natalo siya by technical knockout kay Yerkin Gali Burkutalin of Kazakhstan. Maganda sana yung simula dito ni Carlos Alvarez. Solid actually yung simula niya sa laban eh. Pinakawala niya yung signature team lakay attack. Ang daming beses ko na napanood to, yung spinning back fist. Pag nakikita ko talaga yan, team lakay-lakay po mapasok sa isip ko eh. Sa pool, sa mukha yung kalaban, napaatras, napaupo, and then seconds later, nakakuha ng takedown itong si Alvarez. Binuhat niya eh, itong si Burkutalin, tapos binalagbag dun sa mat. And then in the final minute, same round, second takedown para kay Alvarez. Pero pagdating ng round 2, pagdating sa striking exchanges, mas nakaangat yung kanyang kalaban. Tinamaan niya si Alvarez ng 1-2 combination sa ulo tapos bumitaw ng kaliwa sa katawan. Now, nakakuha ulit ng takedown si Alvarez pero walang nangyari sa ground kaya pinatayo sila ng referee. Sumubok ulit si Alvarez mag-takedown but in that sequence, na-depensa nung kalaban and habang hawak ni Burkutalin yung gi, yung uniform ni Alvarez, bumitaw ng 3 suntok tapos tinira pa si Alvarez ng tuhod. And then maya-maya, yung Kazakh naman na nakakuha ng takedown at nagpaulan ng hammer fist dito kay Alvarez. Now, dun sa ang nangyayari kasi dito, yung live stream nila, at least sa Asian Games TV, delayed eh. Delayed. Nauuna yung result na nakikita na nagre-reflect dun sa website. Now, dun sa website, una ko nakita dun, 2-0 para kay Alvarez. Tapos nawala yun, naging 1-0 dun sa kalaban, naging 3-0 sa dulo. Tapos, nanalo pa no, itong si Burkutalin ng Kazakhstan. Now, nung dumating na yung live stream, nung inere na yung laban ni Alvarez, walang running score na pinapakita. So, but as it turned out, there was an extra round. Kinailangan ng round 3 dahil kinolekta yung scorecards after nung first 2 rounds. Tapos, nagkaroon ng round 3. Now, in the overtime session, ayun, dito na nangyari na itong kay Alvarez. Nasa pool siya ng head kick ni Burkutalin. Bumagsak si Carlos Alvarez and Burkutalin tinapos yung laban. With ground and pound, no choice na yung referee but to stop the fight. And so, handing ito pong si Carlos Alvarez a bronze medal, the second bronze medal ng Pilipinas dito sa 2026 Asian Games. Buti nilang nakabawi yung Jean-Claude Saclag laban kay Daisuke Murayama. And with this 3-0 victory ni Jean-Claude Saclag, pasok na po siya sa men's traditional MMA minus 65 kilogram gold medal round. Now, bit of history sa pagitan nitong dalawang fighters na to, Jean-Claude Saclag at saka itong si Daisuke Murayama. Pamilyar itong dalawa sa isa't isa because way back, ito pong si Murayama, nag-train po yan sa Benguet, sa Team Lakay, kasama sina Jean-Claude Saclag at yung iba pang fighters ng Team Lakay. Nag-compete pa yan dito sa Pilipinas as an amateur si Daisuke Murayama sa Team Lakay Championship at saka dun sa Ultimate Knockout Championship, if I'm not mistaken. May picture pa nga sila eh, ayaw lang nilang ipakita. May picture pa yan, magkasama sila, nag-training sa Benguet, sa Team Lakay. Ayan, oh, kita mo. Ayan, oh, magkasama sa picture si Jean-Claude Saclag at saka si Daisuke Murayama. Pero kanina, walang kaibigan to eh. Because in their semifinal fight kanina, Saclag totally outclassed itong si Murayama. Simula pa lang, pinaulanan ni Saclag ng leg kicks itong si Murayama. Tapos nung bumitaw ng high kick si Saclag, ayun, bagsak itong si Murayama. But the highlight nung round 1 na yun, ang ganda nitong sequence na to, a spinning body kick coming from Saclag. Tapos tinamaan niya ng jab, tinamaan niya ng head kick, tapos isang leg kick. Halos matik loop yung tuhod eh, yung legs nitong si Murayama. And it was the same story pagdating sa round 2, hindi makatama ng malinis yung hapon. Si Saclag naman, walang kahirap-hirap eh. Tinamaan niya ng overhand right, tapos pagsugod ni Murayama, bumitaw ng jab si Saclag. Ayun, bagsak na naman etong si Daisuke Murayama. So that means, sigurado na yung silver para kay Jean-Claude Saclag. At least a silver. Pero syempre, mas gusto ni Saclag at saka mas gusto natin gintong medalya, di ba? Ang makakatapat ni Jean-Claude Saclag in the gold medal round bukas po, si Otabek Rajabov ng Tajikistan. Bandang quarter to three ng hapon. Oras po natin dito sa Pilipinas. So congratulations and thank you kay Carlos Alvarez para sa kanyang bronze medal. Congratulations para kay Jean-Claude Saclag. At least a silver, malaki ang chance for the gold medal. Ang ating oras, kaibigan, it is now 5:20 in the afternoon.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fun, solid kabang!
1: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
2: The 20th Asian Games.
1: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
0: 5:22 na po ang ating oras. Tayo po ay nagpapatuloy dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. John Mugol po kasama nyo ngayong Lunes ng hapon. And earlier, ang I was talking about yung naging resulta ng laban ni na Carlos Alvarez at saka ni Jean-Claude Saclag in men's MMA dito po sa 2026 Asian Games. Alvarez natalo in the semis. He got a bronze medal. Si Saclag naman, panalo siya in the semis. Lalaban siya for the gold bukas. At kaugnay niyan, kasama po natin live from Nagoya, Japan, ang coach po ng ating Philippine MMA team sa 2026 Asian Games, Coach Rex De Lara. Coach Rex, this is John Mugol. Magandang hapon po sa inyo.
5: Magandang hapon po, sir. Salamat sa pag-imbitin niyo uli sa akin sa Sports Radio niyo.
0: Our pleasure, Coach. And of course, congratulations po sa inyong kupanan for getting that bronze ni Carlos Alvarez and Jean-Claude Saclag with that outstanding victory laban dito kay Daisuke Murayama. Coach, gusto kong pag-usapan itong naging laban ni Jean-Claude Saclag. Ano? Papasok ba nitong Asian Games na to? Kumusta yung inyong paniniwala sa kakayahan sa talent level ni Jean-Claude na makukuha niya itong at least makamedal dito sa Asian Games?
5: Well, kaming mga coaches, talagang 100% yung tiwala namin sa mga atleta namin, tatlo sila. Aim nga namin sana kung pinalad tatlong gold. Pero okay na rin yun kahit papano. Nagbigay naman ng karangalan talaga at lumaban ng pukpukan si Carlos, si Gina, at si Jean-Claude. Mm-hmm. Talaga namang pinahirapan din tayo ng mga kalaban natin. Pero syempre, pusong Pilipino tayo.
0: Opo, tama po yan. Coach, tingin mo malaking bagay na professional MMA fighter na si Jean-Claude Saclag?
5: Well, malaking bagay din. Pero syempre, yung rules nga is amateur. And then, walang cage, walang ring. So, mats talaga. So, yun, nag-a-adjust tayo. Okay naman, at least nagagawa niya yung mga gusto niyang gawin. Right. We have a good game plan. We have a good coaches also, jiu-jitsu and wrestling. Mm-hmm. So talagang tiwala kami sa kakayahan ni Jean-Claude, opo, ni Carlos, tsaka ni Gina.
0: Speaking of that game plan, Coach Rex, ano ba yung fight plan kanina dun sa semifinal bout ni nitong si Jean-Claude, considering na kilala niya tong kalaban niya from Japan kasi nakitrain na to before sa Team Lakay eh?
5: Yes po, talagang hindi namin pinakapit yung kalaban. Mm-hmm. We maintain the distance. Yung arsenal ni Jean-Claude talagang pinaghandaan niya ng gusto tong si Murayama.
0: Mm-hmm. Sa tingin mo, Coach, etong susunod na laban ba ni Jean-Claude? Napanood nyo ba, by the way, yung naging performance itong makakalaban niya from Tajikistan? Meron ba kayong para scouting report dito?
5: Yes, kanina pinanood ko yung laban. So, bago lumaban si Jean-Claude, siya muna. Mm-hmm. So, talagang nakatutok ako kanina. Hindi lang ako, may mga coaches. Pinag-aralan naman. And then, later, mag-meeting kami, yes, for strategy, game plan para bukas. Mm-hmm. Pero tingin ko kayang-kaya talaga. Actually, kasama ko talaga yung dalawa, si Carlos at saka si Jean-Claude. If you want to join our interview.
0: Sige po, Coach. Sila. Okay, total. Okay. Nasa magkakasama na pala kayo dyan.
5: Yes. Okay, andito po si, bigay ko si Carlos,
0: okay,
5: Alvarez.
0: Sige po, Coach.
5: Our bronze, Asian bronze medalist.
0: Yes po, Coach. Carlos, magandang hapon.
6: Hello po, sir. Magandang hapon po.
0: Yan, salamat sa pagbibigay ng oras. And thank you para sa pagbibigay ng sa Pilipinas ng bronze medal. Siyempre, hindi ito yung resultang inaasahan mo, but competing in the Asian Games for the first time, malaking bagay ba ito para sa'yo itong bronze na to, Carlos?
6: Ang goal ko talaga po dito sana is mo ko ang gold medalist, ang gold medal, and siguro hindi pa para sa akin itong gold medal na to, but I'm very, very proud.
0: Yes.
6: Na may mayuwi akong medal sa Pilipinas. Mm-hmm.
0: At syempre, proud din kami dito sa Pilipinas dahil pinakita mo talaga yung pusong Pilipinong mandirigma dyan sa Asian Games. But balikan natin yung naging laban mo kanina. Round 1, ang ganda nung simula mo. Yung spinning back fist na yun, ano yan eh? Signature team na kayo na atake. Tell us about that opening round. Sa paano mo nakita yung umpisa ng laban na yun?
6: Kaliwete kasi siya, kaya sa kaya yun, binalak namin na mag fake ng roundhouse, then tumapon ng back fist, tumaman naman, at yun, ang ganda ng round 1 natin doon.
0: Mm-hmm. Tapos ano, nakakuha ka pa ng takedown doon. Mabigat ba yung kasak? Dalawang beses mong binuhat eh.
6: Oo nga eh. Oo, mabigat kasing timbang ko.
0: Okay, but in round 2, sa tingin mo ano yung naging difference? Bakit siya nakahabol dun sa naging laban nyo at na-extend pa nga to ay round 3?
6: Sa round 2, medyo napagod konti yung mga binti ko.
0: Okay.
6: So kaya doon siya nakahabol sa takedown din niya sa akin.
0: Mm. And so that was kumaga yun yung main concern mo in round 2, yung legs mo napagod na. But how were you pakiramdam mo physically papunta doon sa extra round?
6: Sa extra round, nag-gain ko naman na yung kwan ko. Yung composure ko at yung lakas ko. Kaso, yun nga, hindi natin alam minsan ng mangyayari.
0: Oo.
6: Natsambahan tayo.
0: Nakita mo ba yung high kick na binato niya na tumama sa'yo? O medyo hindi mo in-expect na itatapon niya yung sipa na yun?
6: Hindi ko talaga in-expect kasi hindi niya yung tinapon ng dalawang round. Nung last round niya lang tinapon.
0: Mm-hmm. So, nung tinamaan ka, ano ba yun? Did you feel na parang na-knockout ka nun? Or was it like, you know, the usual na tinamaan ka, na-knockdown ka, bumagsak ka, but you were still trying to defend?
6: Nagde-defend pa rin naman ako dun. Sadyang kwan lang. Masyado silang maaga na mag-stop dito sa
0: okay.
6: Asian Games.
0: Siyempre, pinag-

0: Ito bang pagiging miyembro ng ating national MMA team, is this something that you plan on doing long term? Kasi alam ko, nagko-compete ka rin professionally.
1: Oo naman po. Gusto ko pong i-represent ang bansa natin sa upcoming panglaro. Sana mabigyan po ng chance pa kami na mag-represent.
0: Last question na lang, Carlos. Ano yung pinakamalaking adjustment na ginawa mo competing sa MMA in the amateur level coming from the professional ranks?
1: Isa dito sa mga rules ako nag-adjust kasi dito sa amateur, ang daming rules na binago. Tsaka hindi pwedeng mag-elbow ganun sa mukha. Kaya medyo nanibago talaga ako sa rules.
0: Alright. And ito, isa pang last question. Baka may gusto kong pasalamatan. Carlos, I'll give you the chance right now.
1: Maraming salamat po sa lahat ng sumusuportang Pilipino. Sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga coaches ko dito, and sa mga teammates ko. Lahat ng tumulong sa akin na teammates ko, sa teammates sa Manila, and sa team ko sa Baguio, Team Lakay, our head coach, Coach Mark. Sa teammates ko sa Baguio din, maraming salamat sa tulong nila sa akin.
0: Again, congratulations, Carlos. Thank you for getting that bronze para sa Team Pilipinas. Can you please pass the phone kay Jean-Claude? Ilang questions lang kasi ayokong masyadong istorbuhin si Jean-Claude kasi may malaking laban pa to bukas. Andiyan pa ba siya?
1: Wala na po.
0: Ayun, nakalista. Kasi
1: magbabawas pa ng timbang
0: at tama. Okay. I understand. I completely understand. But anyway, again, Carlos, maraming salamat. Thank you rin kay Coach Rex De Lara at we wish pakiabot na lang kay Jean-Claude yung aming good luck mula dito sa Sports Radio 918. Coach, marami pong salamat, Coach Rex.
2: Maraming salamat po sa inyong suporta, sir. And anytime po, we update you kung ano man ang inat ng bukas. Pero we hoping for the gold.
0: Oh, yes, sir.
2: Salamat po.
0: Ulit. Yes, Coach. Nag-umaasa rin po kami dito at mananalangin dito po sa ating sa Pilipinas. Maraming salamat once again, Coach De Lara, Coach Rex De Lara ng ating Philippine MMA team sa 2026 Asian Games, and good luck po bukas.
2: Maraming salamat po.
0: 5:33 Philippine Standard Time. Yan po sina Carlos Alvarez and Coach Rex De Lara. Bronze para kay Carlos Alvarez in men's traditional MMA -77 kilograms. Bukas naman lalaban for gold si Jean-Claude Saklak against Otabek Rajabov ng Tajikistan. Again, around 2:45 oras po natin dito sa Pilipinas. Iba pang resulta ngayong araw in combat sports. Ito, yung isang nakapanalo na tayo in boxing, si Norlan Petesio ang nag-umpisa ng laban para sa Pilipinas in boxing. Unanimous decision ang panalo niya laban kay Soforce V ng Cambodia. At umabante na si Norlan sa men 70 kilogram round of 16. Apat na 30-27 tapos isang 29-28 ang naging scores. So malinis na malinis yung panalo na yan. Across the board para kay Norlan Petesio, ang kapatid po ng ating Olympic medalist na si Nesty. Doon pa lang sa round 1, simula pa lang ng laban, nagpasiklab na agad si Norlan. Dalawang left jab at saka right hook. Tapos sinundan niya ng 3-punch combination. Although nakasingit ng kaliwa itong si Soforce V ng Cambodia, but Petesio, in my observation, he dictated the distance. Mas matangkad siya rito kay V ng Cambodia. And I think he had a longer reach. So he was able to dictate the distance. And using yung gap between them, tumama yung left hook niya. Sinundan niya 3-punch combination para tapusin yung round 1. In round 2, very disciplined pa rin si Petesio. Norlan Petesio, that is. Dun sa pagbato ng kanyang jab. Pero umaatake pa rin itong kalaban niya from Cambodia. Nagbitaw siya ng body shot. Tapos, ang isa pang nagustuhan ko sa laro niya, he was quick enough para iwasan yung atake nitong si V. Ano? And more of the same in round 3. A good left body shot from Petesio.

0: And nung nadala niya sa corner yung kalaban niya, pre-pressure niya with combinations. So, Thursday, September 24, ang susunod na laban ni Norlan, ang makakadapat niya si Seven Reds Quincy Mensa Okazawa of Japan. Again, on September 24, araw po ng Thursday. Alam mo, nasanay ako sa mga Pinoy boxers natin, yung mga national boxers natin, na more on, kumbaga, explosive offense yung kanilang style. Like Carlos Paalam, si J. Brian Baricuatro, tsaka itong si Norlan na gustuhan ko rito, ang sipag bumato ng jab. Ano, to control that distance para sukatin yung kalaban and then launch those combinations. Parang kakaibang hulma ng boksingero ito eh, yung jab. Ano ang naging magandang puhunan niya dito sa laban na to. Ngayon, yung iba pa pong miyembro ng ating Philippine boxing team, bukas lalaban si Ira Villegas, women's 51 kilograms. Preliminary round ito, ang kalaban niya si Sakshi ng India. Di kaya magbabalita ito, Sakshi eh. Sa Wednesday, si Jun Milardo Ogaire sa men's 60 kilograms, si Lundaa Gantumur ng Mongolia ang kanya na makakalaban. Tapos sa Sabado, Nesty Petesha women's 60 kilograms versus Mays Alrim Abu Khadija ng Jordan. Dalawang boksingero naman natin, yung nasa round of 16 na. Hindi na dadaan ng preliminary kasi nakakuha ng bye si Carlo Paalam. Sa Sabado po yan, men's 55 kilograms, ang makakalaban niya either taga-Nepal or taga-India. And then si Riza Pasuit sa Biyernes, round of 16 ng women's 54 kilograms, ang makakalaban naman po niya dyan ay si Natnicha Chongprongklang of Thailand. So yan yung anim na boksingero natin in the 2026 Asian Games. Dapat pito yan, pero as you might have known, si Umair Marshall po ay hindi na lalaro dito sa 2026 Asian Games. Sa naging pahayag ng Association of Boxing Alliances in the Philippines kahapon, pinili nila yung safety. Ito pong si Umair Marshall kasi galing pa nga sa professional fight etong si Umair sa California sa USA. Nakakabilib po, nakakamangha yung desire ni Umair to still compete in the Asian Games kahit na naging nagkaroon pa siya ng professional fight just hours before yung draw dito sa Asian Games. But I think they made the right decision dito na i-prioritize yung kanyang safety. Ano po, kasi hindi talaga biro yung kailangan niyang pagdaanan coming from that fight in the US. Pinaghandaan niya yon. That was supposed to be 8 rounds. Natapos lang ng 3. Pero syempre, nakakapagod pa rin yun eh. Tapos, lilipad siya directly from the USA papuntang Japan. 16 hours ang time difference niyan. 16 different time zones ang kailangan niyang lagpasan bago pa siya makarating sa Japan. So, hindi lang niya kailangang mag-recover from his professional fight, kailangan din niya mag-recover eh from the jet lag dun sa biyaheng napakahaba. And then pagdating niya sa Japan, syempre may mga test pa yan. Meron pang weigh-ins, ano? Tingin ko, in my personal observation, baka yung timbang parang alangan eh. Because, syempre, kinukumuha siya ng timbang for that fight against Omar Ulysses Huerta nitong nagdaang Sunday. Di ba? Nag-weigh-in yan. Pero syempre, after weigh-in, nag-rehydrate yan. So, ibig sabihin, umakyat yung timbang niya, dadagdagan. Eh ngayon, mababawi ba niya kagad yun in time para dito sa Asian Games? Malaking ba masyado yung gap? Hindi ko sigurado eh. Eh dito sa Asian Games, o sa mga ganitong klaseng competition, every time na may laban ka, kailangan sakto ka sa timbang, pasok ka dun sa timbang. So, kailan minemaintain mo rin yan eh. So mukhang tingin ko doon din magkakaproblema eh. Pero congratulations kay Umair sa kanyang third round TKO victory laban kay Omar Ulysses Huerta. Isang right hand counter ang nagpatiklop dito kay Huerta at tumapos doon sa laban. Doon sa ano, sa video clip, yung highlight nung knockout na yun, kitang-kita mo yung impact ng suntok ni Umir eh. Talagang talsik yung pawis dun sa ulo nitong si Omar Ulysses Huerta nung tinamaan, nung kanang kamao ni Umir Marcial. So, 6 out of 7 Filipino boxers na lang po ang lumalaban, ang lalaban dito sa 2026 Asian Games. 20 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. Iba pang resulta sa martial arts competition dito sa 2026 Asian Games. Ihatid natin sa pagpapatuloy po natin dito sa Fight News Weekly.
1: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
2: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
3: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 16 ang aircon?
2: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
3: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
2: Nanay naman eh.
4: 25 lang. Sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
7: Team Pilipinas.
6: Lalaban para sa bayan.
7: The 20th Asian Games.
6: Sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: 5:43 po ang ating oras. Nakatutok pa rin tayo dito sa Combat Sports Events Martial Arts sa 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya in Japan. So, nauna na tayo sa Mixed Martial Arts. Tapos, napag-usapan rin natin itong boxing. Dito naman tayo sa Wushu. Isa sa mga oldest forms ng martial arts dito sa Asia. In the men's Taiji Chuan Taiji Jian, si Engineer Jones Inso, 6th overall. After finishing 5th sa Taiji Chuan, 9.710 ang kanyang score. Pampito naman siya sa Taiji Jian, 9.693. So total of 19.403. Maliit lang eh yung difference dun sa bronze medalist, 0.026. Pero pang-anim overall etong si Jones Inso. Same event, 9th overall naman si Alexander De Los Reyes, 19.372 ang kanyang total score. Meanwhile, Agatha Wong, 10th overall sa women's Taiji Chuan Taiji Jian, 7th sa Taiji Chuan, 9.703. 11th naman siya sa Taiji Jian, 9.156. Total of 18.859 points. Samantala sa Wushu Sanda, unfortunately, tapos na ang laban ni Jennifer Quilapio. Natalo siya kay Teresa Florentina in the women's 52 kilograms round of 16. Samantala, ngayong araw na to, sasabak si Carlos Bailon against Van Tam Dinh ng Vietnam sa round of 16 ng men's 56 kilograms, around 6:30 p.m. po yan oras natin dito sa Pinas. At si Sander Alipio naman, kalaban niya si Bakhtiyor Shafowatov ng Tajikistan. Round of 16 ng men, 65 kilograms, 7:40 in the evening. Mga ganyang oras nakaschedule ang kanilang laban. Kung hindi nyo po mapanood sa TV, sa One Sports, po pwede po kayong manood sa Asian Games TV. And gagawa lang kayo ng libreng account dyan, pwede nyo nang mapanood yan. At least, yung mixed martial arts kanina, dyan ko pinanood. Pero on a delayed basis yan. Kung gusto mong mas real time, okay, check mo yung AsianGames2026.org. O, dyan po yung real-time scores and results. Meanwhile, eto sa medal standings, nasa number 20 pa rin. Hindi, bumaba na tayo sa 22. Dalawang bronze medal, kapareho natin ng Saudi Arabia at saka ang Malaysia. Nangunguna pa rin ang China, 22 gold medals na sila. Kanina dun sa roundup natin, 15 gold medals. So after 3 p.m. kanina, nadagdagan pa to ng 7. Meanwhile, Japan, nadagdagan pa ng 2. Meron na sila ngayong 8 gold medals. Followed by Republic of Korea with 5. Nasa 4th na pwesto ang Kazakhstan with 4 gold medals. Number 6 ang Thailand with 3 gold medals. So sila ang nag-iisang bansa from Southeast Asia in the top 5 and in the top 10. Pangalawa ang Hong Kong, 2 ginto, 7 and 8 ang Chinese Taipei at ang Macau China, tig isang gold, tig tatlong silver, meron lang 2 bronze ang Chinese Taipei. Number 9, parehong 1-1-1 ang Myanmar at Uzbekistan. So yun yung top 10 countries in the medal tally as of now dito sa 2026 Asian Games. 5:47 ang ating oras. Isa sa mga inaasahang medalist ng Team Pilipinas dito po sa 2026 Asian Games, ang jiu-jitsu star na si Annie Ramirez. Momentum-wise, competition or experience-wise, ngayong 2026 has been a great year para kay Annie. She won gold sa Asian Beach Games, Asian Championship, World Championship, and talagang mataas ang kumpiyansa based on her previous achievements, ano, previous victories ngayong taon na to heading to this Asian Games. Galing din siya sa training sa Atlanta, Georgia. She spent a few weeks there with Jolly Rin Ko, Mark Lim, at saka yung isa nating fighter based in Atlanta na si Alexandria Enriquez. And pagbalik ni Annie dito sa Pilipinas, ayan, nakapanayam siya ng Sports Radio 918. So makibalita tayo kay Annie Ramirez ng ating Philippine Jiu-Jitsu team to the 2026 Asian Games.
8: Yes, Miss Annie, of course, ilang tulog na lamang ay yung inyong event na, no? Jiu-Jitsu dito sa 20th Asian Games. Handang-handa ka na ba?
9: Handa naman na. Yun naman yung ano, naantay na lang din namin yung day ng competition. Pero hindi pa ako totally on weight, pero working on that.
8: Yes, working on that, no? But of course, syempre, October 1 to 3 pa nakaschedule yung ating jiu-jitsu at sa darating na September 28, no, ang inyong magiging alis for Nagoya. So, ano ang gaano kabigat para sa iyo, no, itong laban sa Asian Games?
9: Sobrang mabigat kasi, syempre, expectation na rin. Then, syempre, ako personally, gusto ko din talagang manalo dito sa Asian Games. Lahat naman ng mga atlet ang nalaro dito for sure. Yun yung aim. So, mabigat na laban doon.
8: Paano mo tinitingnan? Yes, Miss Annie, paano mo tinitingnan ito? Lalo na, ikaw yung defending champion, pero women's 57 kilogram yon. This time, lighter weight, 52 kilogram. Paano mo siya tinitingnan? Pressured ba? Or parang fresh start or new challenge for you?
9: I think for new challenge. Hindi ko siya tinitingnan as defending champion kasi hindi naman sa yung weight category ko na nilaro last time, di ba? So, more on new challenge siya na yun yung challenge na kailangan kong lagpasan for this recently.
8: Paano mo hinarap yung weight management? Kasi nga sabi nga natin, di ba, talagang competing weight mo ang 57.
9: Yun, medyo mahirap. Kasi siyempre, mas bawas sa food na kinakain. Pero yung intensity ng training, hindi nababawasan. So, yun yung medyo, lalo na this last 2 weeks, ito yung medyo pinaka-crucial kasi yun na, the more na lumalapit yung competition, the more na dapat nabababa ko yung weight ko. In the same time, mas tumataas yung intensity ng training or kailangan ma... Kasi nga, alam ko ma-meet yung weight ko at least bago dumating yung araw ng ano, ng competition.
8: Ang daming nangyari sa career mo. Of course, highlighted yan ng nakalipas na World Championship at saka Asian Championships. Paano in a way makakatulong sa'yo yung previous competitions mo?
9: Siyempre, siguro dagdag yung ano, yung experience na yun, yung mga past competition, somehow, nakaka-boost din ang moral. Then, kumbaga parang ano, kumbaga may baon ako sa mga nakalipas na competition, papuntang isang win.
8: And nanggaling din ka, kayo, di ba, mula sa Atlanta camp. So, gano'n ba katagal yung naging training mo sa US?
9: 1 month lang. Then, bumalik kami dito. May remaining na local camp kami. So, ayun. Ito yun yung training namin habang nalito kami.
8: Pero Miss Annie, talagang ano yung masasabi mong biggest na tulong no, nung nangyaring isang buwang training camp sa US?
9: Malaking bagay yun in a way na mas nakapag-focus ako sa training. No? Wala akong masyadong iniisipin din na iba kundi mag-training lang. Training, then siyempre, learning from a high level coach din, then training sa training partners with the high level athletes, so malaking bagay din yun. So, naiba rin yung nakakalaro ko. Ibang menu yung binibigay sa amin. So, yun, malaking bagay na makapag-training somehow sa abroad na talagang focus mo yung training lang.
8: So, pagdating dun sa weight mo, wala ka ng problema ngayon? Achieve mo na yun talagang competing weight?
9: Hindi pa. Hindi ko rin pwede kasi isa agad-agad kasi mawala na akong susunugin eh. So, nasa ano pala ako, ano yun na, may today, 54, 55, ganun. So, meron pa akong 3 kilos to, ano, 52.
8: So, pag... Yes, Miss Annie, pagdating dun sa Nagoya, ilang days na lang bago yung talagang actual na competition. Tingin mo, ano pa yung mga magiging adjustment?
9: Sorry?
8: Yes.
9: Ano yun?
8: Yes,
9: siyempre, yung more focus na lang is yung weight. Yung weight, dati na makuha yung weight kasi yun na lang naman kasi ano na kami, mabagay na gawa na namin yung preparation talaga. So more yung focus na lang to get the weight for me. Yung iba, hindi ko sure kung ano yung plan nila pero ako ganun yung plan ko. Parang focus na lang how to get my weight for the weigh-in sa October 1.
8: Lagi mong sinasabi na every after competition, back as ano ka, challenger ka. Pero this time, ano yung motivation mo for this Asian Games?
9: Madami eh. Personal motivation ko kasi sarili ko talaga. Every time naglalaro naman ako, ganun. O kaya, hindi lang ako, parang aside sa mga tao naniniwala, kayahan ko tumulong sa akin o tinutulungan ako in terms of preparation. Sila kasama sila sa motivation ko na ibigay ko yung best at makapag-deliver na magandang result, di ba? So, yung personal ano rin, personal goal ko rin sa sarili ko na siyempre hindi rin naman naging madali lahat yung pinagdaanan ko. So, for me, sa best reward sa sarili ko na may panalo ko siyempre yung laban. I mean, yun pala ang isa na yun sa mga motivation ko. So, hindi naman nawawala lang sa sarili ko na may bigay ko yung ano, yung kailangan ko sa sarili.
8: Ito ba yung first ever na pagkakataon na talagang lalaban ka sa 52?
9: Oh, 52, yes. So, usually 55 yun. Yun yung pinaka-lowest international na laro ko. Pero this time, yung first ko na 52.
8: Pagdating dun sa mga kalaban mo, Miss Annie, ano ba yung mga 57, mga bumababa talaga sa 52 or new ano to, opponents to?
9: May mga marami. May mga bumaba ng 52. Then aside doon, may mga dating 52 na. Then may mga ibang kadivision din ako na bumaba ng 52. Yung ka-finals ko ng Asian Games, nagtitigo din sa yung Mongolia, tapos yung UN. Hindi ko sure yung iba. So, hindi ko naman tinitingnan kung sino yung mga maglalaro. Doon ko na lang malalaman. Hindi ko na masalang nitindi kung sino yung mga maglalaban. Basta ako, ready ako, nagre-ready ako. Then, doon na lang kami magkakalala.
8: From Miss Annie Ramirez 3 years ago at sa pagbabalik Asian Games, anong klaseng Annie Ramirez yung makikita ng lahat?
9: Mas payat na Annie Ramirez. And at the same time, siyempre siguro, mas matured na ako. Sorry po.
8: Yes, kasama pa rin po natin. Yes, kasama pa rin po natin si Miss Annie Ramirez, no? Ang ating pambato mula sa women's 52-kilogram division, no? So bukod po kay Miss Annie, maging si Kayla Napolis ay pambato rin natin, no? Mula dito sa women's 52-kilogram. At sabi nga natin, ano to, lighter weight to kumpara dun sa kanyang laging halos, no? Na pinanlalaban na 57-kilogram. Miss Annie, this time, syempre, ang dami mo nang napanalunan eh. Sa'yo, gano'ng kalaking bagay ito, no, na makabalik Asian Games at the same time, this is another challenge, no? Bawat kompetisyon, may hamon to for sure, pero sa'yo, gano'ng kalaking hamon itong pagbabalik Asian?
9: Napakalaking hamon kasi number one na nalagpasan ko for now is yung weight class. I mean, yung weight na makuha ko yung weight. Diba? Syempre yun yung mas nakaka, yung pinaka for me, yung pinaka nakakaba. At the same time, excited din ako na makita yung sarili ko na naglalaro in a different category. Just knowing na talagang pinaghirapan ko na makapasok dun sa weight category. So, yun, looking forward lang kung ano yung mangyari sa akin sa Asian Games this October.
8: Nakakatulong ba sa'yo yun na parang ang taas ng expectation sa'yo?
9: Hindi ko nililito yung expectation sa akin. Kasi hindi naman sa akin. Pero ako kasi yung maglalaro eh. Sina, di expect lang sa akin. Yun, pero iba yung, di ba, ikaw sa sarili mo, ikaw yung maglalaro. So, mas maganda lang iba na hindi nyo kung ano yung expect nila sa'yo. Kasi alam mo yung sarili mo, nabinigay mo yung best mo, nabrepare ka. Ginawa mo yung best mo to prepare, then kung ano man yung magiging result na nun, yun na yun, yun. Siyempre, bibigay ko yung best ko, hindi ko sinasabi na hindi ko pag-uusayan ko siya, bibigay ko yung lahat ng makakaya ko. Kasi gano'n naman lagi. Then, yung result, hindi ko na kasi siya, hindi ko na siya hawak, di ba? Pero I'll make sure na bibigay yung best ko kasi bumaba ako ng 52, di ba? So, bibigay ko yung best ko kasi kumaga yun. Pinaghirapan ko yung makapunta doon. Early this year pa lang, nagre-ready na ako for that. So, looking forward ako. Yung expectation, anin? Tingnan na lang natin kung ano yung lalabas sa result.
0: Yan po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Annie Ramirez ng ating Philippine Jiu-Jitsu Team. That was last Friday, pagbalik nila dito sa Pilipinas from Atlanta. The Jiu-Jitsu competition, October 1 pa po mag-uumpisa. That's next week pa, Thursday. So, as Annie said, nasa about 2-3 pounds above the 2-3 kilos, mga ganun, above the 52 kilograms ang current weight niya kasi ayaw niya ngang kunin agad yung timbang. Kailangan mag-maintain lang siya ng konting allowance para may susunugin pa siya. Kailangan timingan, maganda yung timing eh, heading to the competition para hindi siya depleted masyado. as she heads to the sa kanyang mga laban. Hopefully, and mukhang sa ngayon okay naman yung weight loss niya, yung weight cut to make the 52 kilogram na limit, dahil ginawa niyan earlier this year when she fought dun sa national finals. Kailangan niya mag-qualify for that weight class for the Asian Games. Nahirap, may makulit na ano ba yun, 200 grams na kinailangan niyang tanggalin. Kailangan pa niyang magpagupit ng buhok para makuha yung saktong timbang. So medyo nagkaroon na complication dun sa weight cut niya earlier this year, but she's coming into this competition at dun sa weight cut process having actively competed in the last few months. So I think malaking tulong din yun na nasa magandang condition siya, physically speaking, bago itong kanyang laban sa 2026 Asian Games. It's now 6:01 in the evening. Diyan po nagtatapos ang ating episode ng Fight News Weekly ngayong araw na to. Congratulations sa mga atleta nating nakapanalo na ng medalya. Maraming salamat sa mga nag-compete, nag-represent sa Pilipinas. At syempre, best of luck sa mga iba pa nating atleta na magko-compete pa in the coming days and weeks dito sa 2026 Asian Games. Hanggang October 4 pa po ito. Hanggang next week pa ito tatakbo ang kompetisyon sa Aichi, Nagoya, Japan. Susunod na po, Sports 918 with Rhea Arevalo until 8 o'clock in the evening. Bukas po, post-game naman tayo. Same time, same channel, Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening po sa inyong lahat.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Flight PR1043, now boarding.
18: Hey, that's us!
19: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
20: Dreaming of love while cruising at high altitude.
21: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s?
12: composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
18: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
21: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
22: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
23: Leave all your worries as we soar over the clouds.
21: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
23: They'll be shooting stars through time and space.
16: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo! Publiko!
24: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan panibagong tulong sa mga pampublikong sasakyan ang kinakasaan ng gobyerno sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Ayon sa LTFRB, patuloy ang paghahanap nila ng paraan para mapagaan ang pasanin sa sektor ng transportasyon dahil apektado rin ito ang mga commuter.
0: Inirekomenda rin ng ahensya na itaas sa 20 pesos mula sa kasalukuyang 12 pesos ang diskwento sa petrolyo para sa mga pampublikong sasakyan. Yan ang ulat ni JM Thompson.
2: Binabalanse ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kakayahan ng mga commuter at pangangailangan ng mga POV driver sa kanilang rekomendasyon na taas pasahe sa harap ng inaasahang muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, halos 5 piso kada litro ang itataas ng presyo ng gasolina, habang mahigit 8 pesos naman ang itataas ng presyo ng diesel at mahigit 6 na piso kada litro naman ang itataas ng kerosene.
3: Titingnan po natin dito yung kapasidad kung kakayanin pa po ng ating mga mananakay yung papamasahe na ating tong ilalabas kung itataas po natin. O ito yung epekto naman po nito sa inflation po natin. At yung of course yun naman pong hanap buhay ng ating mga transport workers.
2: Tinitiyak naman ng DOE at LTFRB na tuloy-tuloy ang pinatutupad na 12 pisong diskwento kada litro sa mga UV Express at jeepney drivers. Ayon pa sa LTFRB, kanila na rin inirekomenda sa Office of the Executive Secretary na mas palawigin pa o mas taasan pa hanggang 20 pesos kada litro ang maging diskwento ng mga pampublikong sasakyan ngayong malaki na ang itinaas ng presyo nito. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga gasolinahan na sumunod sa itinakdang presyo ng petrolyo at kanilang hinihikayat na huwag matakot na isumbong ng mga motorista ang mga gasolinahan na magdadagdag ng presyo ng langis.
3: Huwag po kayong magdalawang isip na kung sa tingin niyo po ay siningil kayo ng mas mahal na hindi naman po dapat, ay huwag po kayong magdalawang isip na ireklamo po sa amin. Saka bukas naman po lagi ang aming complaint desk sa aming Facebook or pwede pong itawag sa amin yung mga po nag-overcharge po. At yun naman po pinasusunusokos naman po namin at pinagpapaliwanag namin kung bakit hindi po dapat kansilahin o suspindihin ang kanilang mga prangkisa because of overcharging po.
2: Samantala, mayroon namang tulong na ipinamamahagi ang pamahalaan sa mga modernized jeepney drivers kung saan may monthly financial assistance na 20,000 per unit sa loob ng 3 buwan, habang patuloy naman ang toll-free para sa mga provincial bus. Paiigtingin din ng ahensya ang kanilang pagbabantay laban sa mga kolorum na sasakyan dahil 20-40% ayon sa transport sector ang nawawala sa kanilang pang-araw-araw na kita. May rekomendasyon na rin ng DOE na alisin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo para makatulong din na mapababa ang presyo ng langis.
3: Alam po namin ang inyong pinagdadaanan po ngayon at kami po ay naghahanap ng paraan upang makatulong po kami sa inyo upang mapagaan po at mabawasan ang gastos sa operasyon dahil po dito sa taas ng presyo ng diesel at gasolina.
2: Binigyang diin naman ng LTFRB na naririnig at nakikita ng ahensya ang hinaing ng ating mga kababayan at magpapatuloy ang kanilang mga programa para kahit papano'y mabawasan ang kanilang problema sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Nagpaalalang Social Security System o SSS sa lahat ng miyembro na mayroon silang nakalaang emergency loan para sa mga apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nagbabalik si JM Thompson.
2: Tuloy-tuloy ang Emergency Loan Program para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS ngayong inaasahan na naman ang pagtaas ng presyo ng langis sa bansa.
4: Emergency Loan Program, ito po yung sagot namin na tulong sa ating mga miyembro na naapektuhan po ng oil price increase.
2: Dahil kasi sa pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo dulot ng gulo sa gitnang silangan, nagkaroon ang SSS ng programang aagapay sa mga miyembro nito, lalo na sa mga driver. Sinimulan ng programa noong December 2025 na may 26.68 billion pesos na pondo na sa ngayon ay 20 billion dito ay nagamit na ng mahigit 700,000 miyembro ng SSS. Target naman ng ahensya na matulungan ng 2.4 million SSS members na pwedeng mag-loan. Bukas din ito sa iba pang miyembro na nangangailangan tulad ng mga naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan sa bansa.
4: Magtatagal po yung programa up to April 30, 2027. Isang taon po itong open para sa mga miyembro natin.
2: Pagtitiyak ng SSS sa mga Pilipinong miyembro nito, kasunod ng Balikat ng Bayan Awards 2026, kung saan nakasentro ito sa kanilang ika-69 na anibersaryo na may temang bawat isa protektado, bawat bukas sigurado. Tiniyak ni SSS President and CEO Robert Joseph Montes de Claro na kanila pang paiigtingin ang pakikipag-ugnayan sa mga employer.
5: Mas padadali yung panamit ang access sa system para makita kung tuloy-tuloy pa yung bulo. And probably we can even send reminders. Reminders that when was the last time na chinek mo kung nagbabayad ba sa SSS yung inyong company.
2: Binigyan linaw naman ni Declaro ang mga makukuha ng miyembro ng SSS sakaling hindi nito matapos ang sapat na panahon ng paghuhulog para maging pensioner.
5: Na lahat ng pera through the contributions ay binigay ng miyembro ng SSS ay makukuha nila at the time of retirement. Hanggang hindi kayo nakakaabot ng 65, may pag-asa pang madagdagan yung pondo nyo sa SSS at tumubo ang inyong pera with the SSS. Whether it's in a form of lump sum at the time of retirement or it will be, mas gusto namin, for your protection, pension.
2: J.M. Thompson, para sa bayan.
1: Samantala, agaran ng mabibigyan ng tulong pinansyal ang mga pasyente sa pampublikong ospital matapos ipag-utos ng palasyo sa Department of Health ang pagpapabilis ng pagpoproseso ng mga claims sa ilalim ng MAIFIP program. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
6: Inatasan ng Malacanang ang Department of Health o DOH na pabilisin ang pagproseso ng mga claims sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program. Layo nitong matiyak na agarang makatatanggap ng tulong ang mga pasyenteng kailangan ng suportang pinansyal para sa pagpapaospital, gamot, emergency treatment, professional fees ng mga doktor at iba pang pangangailangang medikal. Kasunod ito ng pagpapalabas ng Department of Budget and Management ng 27.4 billion pesos na pondo para sa DOH sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Nasa 19.14 billion pesos ang ilalaan ng DOH Centers for Health Development para sa medical assistance sa pamamagitan ng mga regional network at partner healthcare facilities sa buong bansa. 4.35 billion pesos naman ang para sa mga DOH hospitals sa Metro Manila at mga rehiyon, habang 2.91 billion pesos ang para sa Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Philippine Heart Center. Makatatanggap naman ng 950 million pesos ang University of the Philippines Philippine General Hospital, habang 52 million pesos ang ilalaan sa Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Centers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahalaga ang mabilis na pagproseso ng mga valid claim para magpatuloy ang serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga pasyenteng maliit ang kinikita. Sa pamamagitan anya ng MAIFIP, natutulungan ang mga pasyenteng matanggap ang kinakailangan nilang gamutan habang nasusuportahan din ang mga ospital. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking makukuha ng mga pamilyang nangangailangan ang nakalaang tulong medikal at pinansyal ng gobyerno. Carlo Candelaria, para sa bayan.
7: Tuloy-tuloy ang programa ng Department of Health, the Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIFIP para sa mga Pilipinong nangangailangan ng serbisyong medikal. Ang programa ay bukas sa mga Pilipinong walang trabaho at hindi kaya bukod sa zero balance billing, ang MAIFIP program ay saklaw ng lahat ng serbisyong medikal na kinakailangan o kakailangan ng mga kwalipikadong benepisyaryo kung saan pinaiigting pa ng pamahalaan na mapalawak at mas marami pang matulungan ang programa.
8: Nasa 8 milyon na po ang nabiyayaan itong tulong ng ating MyFi program. At kung ang tatanim mo naman ay merong target, wala siyang specific na target. Ang gusto natin dito ay palawakin, no? Na mas marami pang mamamayang Pilipino ang matutulungan itong MyFi program.
7: Tinututukan sa ASEAN Economic Ministers Meeting ang pagpapatatag ng kalakalan at kooperasyon sa gitna ng mga hamon gaya ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at pagpapatibay ng supply chains. Ang iba pang detalye sa ulat ni Gab Villegas. Live, Gab.
9: Araw ngayon, ang ASEAN Economic Ministers Meeting ay tinalakay ng mga economic ministers mula sa Timog Silangang Asya kasama ang kanilang mga dialogue partners ang mga hakbang para patatagin pa ang kalakalan at mapalakas ang mga supply chain. Sa pagdaraos kanina ng AEM Minister of Commerce Consultation kasama ang bansang China, binigyan din ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang kahalagahan ng 25 taong konsultasyon at kooperasyon sa pagitan ng regional blackout ng China. Sa gitna ng pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo, pamasahe at aberya sa supply chain, nanawagan ang kalihim na mas paitingin ang kooperasyon para sa mas malakas at reliable na kalakalan.
10: We must remain responsive to the needs of our economies and our people, especially when the road ahead becomes difficult. We meet at a time of heightened uncertainty. Pressure on energy and commodity markets and disruptions to supply chains are affecting businesses and households across our regions. For businesses, the effects appear in higher fuel and shipping costs. For families, they are felt in prices of transport, electricity, food, and other daily needs. We cannot prevent every disruption, but through close cooperation, we can strengthen our ability to respond, adjust, and move forward.
9: Noong 2024, umabot sa tinatayang $771 billion sa pagitan ng China at ASEAN, kung saan ang China ang pinakamalaking trading partner. Ipinagmalaki ni Chinese Vice Commerce Minister Yan Dong na patuloy ang paglago ng kalakalan sa pagitan ng China at ASEAN, kung saan umabot sa higit $1 trillion ang bilateral trade noong nakaraang taon. Anya, handa ang kanilang bansa na makipagtulungan sa ASEAN na labanan ang proteksyonismo, protektahan ang free trade provisions at isulong ang digital economy at regional integration.
11: China and ASEAN countries should work together to address difficulties and challenges, jointly defend our interests in economic cooperation and trade, promote the prosperous development of regional economy, and continuously create certainty to global economic and trade exchanges. We are ready to continue to firmly defend the unity and centrality of ASEAN, deepen strategic alignment, strengthen policy communication, promote economic integration, promote more open and inclusive regional economic and trade cooperation, and build a closer ASEAN-China community with a shared future.
9: Sa ginanap naman na 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting, umapila ang Pilipinas bilang chair ng ASEAN para sa pagkakaroon ng mas matatag na economic cooperation. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ay ang digitalization, energy at food security, connectivity at ang pagpapanatag ng supply chain resilience. Ngayong taon ay simula rin ang implementasyon ng ASEAN Community Vision 2045 at ang ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026-2030 para sa pagkakaroon ng direksyon sa pamatagalang economic development. Sa isinagawa naman na ASEAN Economic Ministers Plus 3 Consultation, binigyan din ni Secretary Roque ang lumalaking ugnayan ng ASEAN kasama ang China, South Korea at Japan, kung saan umabot sa $1.2 trillion ang naging two-way trade noong 2024, habang umabot naman sa $44.4 billion ang naging foreign direct investments ng tatlong bansa. Nagkasundo naman ang tatlong bansa sa pagpapanatili ng matatag na free trade, lalo na sa gitna ng mga hamon tulad ng digital transformation, energy transition at ang pagpapatibay ng supply chains. Ay sa mga oras na ito ay katatapos lamang ng 5th Regional Comprehensive Economic Partnership Ministerial Meeting o ang 5th RCEP, MM at bukas naman ay nakatakda namang isagawa ang mga consultation meetings kasama ang European Union, United Kingdom, Russia, Canada at India para yan sa huling araw ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting dito sa Pasay City. Yan muna ang update mula rito sa International Media Center. Balik kayo, Ice.
12: Maraming salamat, Gab Villegas. Nagpasalamat ang ilang magsasaka sa probinsya ng Cagayan dahil sa mga tulong na natanggap nila mula sa Philippine Crop Insurance Corporation sa ilalim ng handog ng Pangulo Program. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugagaraw.
13: Isang si Nanay Rosemary ng Bayan ng Amulong dito sa Cagayan Province sa mga nakatanggap ng tulong mula sa Philippine Crop Insurance Corporation nakaraang masiraan ng pananim dahil sa El Nino.
14: Natanggap mo ako ng 8,000 sa PCIC para tulong nila sa pinanim namin mais, wala kasi kaming makuha.
13: Nabigyan din ng livelihood assistance ang mga miyembro ng Irrigators Association sa lalawigan.
15: Masaya kami dahil kami ang isa sa mapalad na napili na nabigyan ng livelihood program na galing sa ating mahal na Pangulo po.
13: Ang mga tulong na natanggap ni Nanay Rosemary at Kuya Reynante ay bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa mismong kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagmamalaki ng National Irrigation Administration o NIA Region 2, tuloy-tuloy ang pag-alalay nila sa mga magsasaka sa Lambak, Cagayan na itinuturing ng Pangulo na mga bagong bayani upang mapalago pa ang kanilang kabuhayan.
15: Maganda yung kanilang reception sa ating programa, sigurado ko angat yung kanilang kabuhayan kasi nga meron na silang livelihood programs at natutulungan din natin sila sa kanilang operation and maintenance ng kanilang mga irigasyon sa pagbibigay natin ng ating mga subsidiya ng operation and maintenance.
13: Sa kanyang pangunguna sa pamahagi ng tulong, binigyang diin ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang layunin ng Pangulo ang maiparamdam sa mga Pilipino ang serbisyo ng pamahalaan.
16: Ang ating mahal ng Pangulo po ang pinakamahalaga sa kanya na tunay na handog sa ating lahat. Iyong pagkakataon po na makapagbigay ng serbisyo sa inyong lahat. Hindi lang ang serbisyo, pero mailapit po yung serbisyo sa inyong lahat.
13: Sa buong probinsya, libo-libong individual at pamilya ang nahandugan sa pagsasama-sama ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang magbaba ng mga serbisyo at programa. Mula rito sa Cagayan, para sa Integrated State Media, April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bagong tahanan, bagong simula. Yan ang hatid ng pabahay ng pamahalaan para sa mahigit 200 pamilya na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
17: Hindi lubos maisip ni Ate Dina V ng Barangay Kalbayog, Malilipot, Albay, na isa siya sa mabibigyan ng pamahalaan ng pabahay. Malaki ang pasasalamat niya dahil sa wakas ay panatag at wala na siyang pangamba sa tuwing nagkakaroon ng pag-aalboroto ang Bulkang Mayon.
18: Napakaganda po yung proyekto nito. Talagang makakatulong talaga sa mga malapit sa bulkan. Maraming salamat po sa inyo. Sana po humawa pa yung buhay ninyo at marami pa kayong matulungan. Ayun po. Sana po mas marami pang proyekto para sa lahat.
17: Tuloy rin ang hanap buhay ni Nanay Elsa sa kanyang bagong tahanan kasama ang kanyang mga apo. Para sa kanya, higit pa sa isang bagong bahay ang kanilang natanggap. Ito ay bagong simula at mas ligtas na buhay para sa kanyang pamilya.
19: Salamat. Kasi nagkaroon kami ganito ng bahay.
17: Higit 200 pamilyang apektado ng nagdaang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay ang nabigyan ng pabahay ng National Housing Authority sa Phase 1 ng Malilipot Resettlement Project. Prioridad nito ang mga pamilyang 7 buwan na namalagi sa itinayong tent city ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong kasagsagan ng pag-aalboroto ng Bulkan. Kumpleto sa disenyo at pangangailangan ng mga binipisyaryo ang bawat housing unit tulad ng maayos na supply ng tubig at kuryente.
20: Yung phase 1 po is 99% na yan. So inaantay na lang po namin yung kasi meron po yung individual titling. Kumbaga yung kada lote, meron siyang titulo. Kami po mag-aasikaso, kami ang magpa-process.
17: Mula sa pangamba ng pag-aalboroto ng Bulkan, may bagong tahanan ang masisilungan ang mga para sa Integrated State Media. Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Tiniyak ng Education Department at ang Department of Social Welfare and Development ang patuloy na suporta sa pamilya ng mga biktima ng shooting incident sa isang paralan sa Cotabato City. Yan ang ulat ni Aurea Marie Beleguera ng PIA SOC Sergeant.
3: Personal na pinuntahan ni DepEd Secretary Sonny Anggara ang Banga National High School upang suriin ang sitwasyon at mga kailangang hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Binigyang diin ng kalihim ang pagpapaigting ng security measures sa mga paaralan, kabilang ang hakbang sa seguridad at mga intervention para sa mental health ng mga mag-aaral.
21: Yung security measures po natin, kapakot, yung siguro pag-search sa umaga, sa pasukan, siyempre hindi lang yun eh, pati yung mental health pa ng ating mga bata para napaitingin natin yung interventions natin.
3: Samantala, binisita din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga nasugatan at mga pamilya ng mga mag-aaral na nasawi sa insidente. Tiniyak ng kalihim na sagot ng pamahalaan ang mga gastusin sa ospital at patuloy ang suporta ng DSWD sa mga apektado. Nagsagawa rin ng psychological first aid ang DSWD kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
22: Alam ko, there's no amount of words that I will say to take away the fear, the sadness, or the mixed emotions. I just want you to know na pagkabagamak nasa ibang department pa kami, we are with you, the DepEd family, in this very trying times. Kasama niyo kami. Kasama niyo yung mga nakagadvest namin. Hindi mo kami bibitaw hanggang matulungan mo namin kayo in this very difficult time.
3: Samantala, nanawagan naman si South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand R. Hernandez para sa mas mahigpit na hakbang upang mapigilan ang access ng mga bata sa mga baril.
23: Definitely, siguro ipastrap sa Congress nga ipasadayon ang bill nga ipa-implement ang banning sa access sa kabataan. Hindi na nilangulango. We love to take this seriously.
3: Kasulukuyan namang nagsasagawa ng safety and security assessment sa mga paaralan sa South Cotabato. Dahil dito, pansamantalang suspindido ang face-to-face classes sa mga pribado at pampublikong paaralan sa probinsya. Mula dito sa Coronadal City sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Aurea Marie Belhera ng Philippine Information Agency, SOC Sergen.
1: Bukod sa nihilistic violent extremism, tinitingnan din ng otoridad ang anggulo ng Satanism dahil tila sinapian umano ng demonyo ang shooter sa Banga National High School. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
24: Sa nakalipas na 4 na buwan, sunod-sunod ang nangyaring insidente sa iba't ibang paaralan sa bansa kung saan mga minor de edad ang sangkot. June 22, naitarang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. 3 ang naitalang patay at maraming iba pa ang nasaktan. August 18, nangyari naman ang isa pang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. 2 estudyante ang namatay, kabilang na ang shooter. At nitong nakaraang linggo lang, isa na namang shooting incident ang naitala sa Banga National High School sa South Cotabato. 3 ang kumpirmadong patay. Sa likod ng mga insidenteng ito, ang nihilistic violent extremism ang itinuturong nagturo sa mga bata online na maging violente. Lumalabas sa investigasyon na Abril pa lang daw nang pumasok ang shooter sa Banga South Cotabato sa grupo kung saan siya hinubog para gumawa ng krimen.
25: Yung bata ay disiplino talaga. Hinubog ang utak niya ay parang sinapian na siya ng demonyo at hindi na makuha. Hindi na makalal yung pinasok ng mga pag-iisip sa kanyang pagkatao. Isa dito, binigyan niya ang Satanism.

0: Sanctified. This is the dark side of darkness. This is the dark side of unlimited access to information. And it's time that we act as a country.
1: Ayon naman kay ating Chief PIO, Police Colonel Allen Reyco, dalawang website na ang napablock ang access sa buong bansa ng NTC.
2: These websites espouses yung mga real world violence, yung sinasabi natin nag-groom na sila and binibigyan ng parang tasking starting from yung mga mababaw lang na tasking, you go to your corner store, do this, ganun, until such time na yun na nga, mapupunta na dun sa active shooter, pamamaril, at pananakit na po sa tunay na buhay.
1: Bukas, magtutungo daw sa remulya sa Kongreso para hilingin ang dalawang bagay. Una, ang pag-regulate sa paggamit ng social media sa 16 pababa at pag-regulate sa baril, maging ito man ay legal o loose firearms.
3: Sabi ng DILG, tragedy that has gone on for too long na. Itong sunod-sunod na nangyayari sa mga paaralan, lugar na dapat sana ay naguhubog sa mga bata para magkaroon ng magandang bukas at hindi baunin habang buhay ang bangungot na dala ng trahedya. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
4: Lusot na sa 3 at huling pagbasa ng Senado ang Sagip Bata Act. Kabilang ang panukala sa priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, layo nitong paigtingin ang kakayahan ng mga law enforcement agency contra nihilistic violent extremism at age verification para sa mga online platform. Binigyang diin ang kahalagahan ng panukala sa harap ng ilang insidente ng pamamaril sa mga paaralan kung saan ang shooter ay menor de edad. Dagdag pa niya, kailangang tugunan ang lahat ng aspeto na nagbubunga ng kapahamakan sa mga kabataan. Dapat anyang mahuli at managot ang mga online groomer na nagdudulot ng masama sa kanila. Samantala, aprobado na rin ang Comprehensive School Safety Act. Sa ilalim ng panukala, inaatasan ng mga paaralan na bumuo at i-update ang kanilang school safety plan kada taon. Kailangan din na may school safety handbook ang bawat paaralan na naglalaman ng safety policy, emergency procedure, support services at school code of conduct.
5: Hiniling ng Department of Information and Communications Technology sa Meta, ang parent company ng Facebook, na gamitin ang kanilang artificial intelligence para alisin ang mga content na may kaugnayan sa pang-abuso. Tinukoy ng DICT ang umani pagkalulong ng kabataan sa nakababahalang group at content online na sinasabing konektado sa pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon sa DICT, hinihintay na ng ahensya ang tugon ng Meta para maisa-formal ang mga Memorandum of Understanding na maglalagay ng child safety features sa Facebook. Mas mapabibilis ang mga transaksyon sa mga serbisyo ng pamahalaan matapos lagyan ng Artificial Intelligence o AI ang eGov Super App na opisyal ng inilunsad ng Department of Information and Communications Technology. Kung ano yan at paano yan ginagamit, alamin sa ulat ni Clayzel Pardilia.
6: Kung saan-saang online platform na napunta si Braille, makahanap lang ng tips sa paggawa ng resume at mga available na trabaho. Nang mahay naman, naging mahirap din para sa kanya ang pagpoproseso ng mga dokumento na kailangan sa kanyang trabaho.
7: Pipila ako sa opisina and then magli-leave pa ako kasi tuwing weekdays lang yung bukas. So, time-consuming talaga siya for me po.
6: Pero ang problemang yan, sagot na ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ngayong araw kasi, nilagyan na ng ahensya ng Artificial Intelligence ang eGov Super App. Ito ang eGov AI. Pumunta lamang sa eGov Super App at hanapin ang itrabaho. I-type ang iyong credentials at ang AI na ang gagawa ng resume mo. Pinagtutugma rin ito ang education at experience ng user sa mga available na trabaho.
8: Pag AI ka, di ba, magsusubscribe ka pa. Ito, libre na to eh. At the same time, yung uses niya specific for government use. So, yun yung na-address niya para mas mabilis yung pag-access ng government services.
9: May AI assistant na rin sa eGov Super App na mabilis natutugon sa mga tanong ng user.

0: translator din para maintindihan kung anumang wika o dialekto ang gamit ng account holder. Halimbawa, tanungin natin, ano ang requirements sa pagkuha ng NBI clearance? I-send. At sa loob lamang ng ilang segundo, lalabas na yung sagot. Eto na, lumabas na yung mga kailangan para makakuha ng NBI clearance.
1: Layo ng DICT na gawing mas mabilis at maayos ang transaksyon sa gobyerno. Ngayong araw din, pinarangalan ng DICT ang mga natatanging IT engineer at developer na nakagawa ng AI system na maaring ilagay at makapagpapabuti sa eGov. Kabilang sa pinarangalan sa eGov PH Hackathon 2026, walang iba kundi si Bryle na gumawa ng AI agent.
2: For example, magre-renew ng NBI clearance, mag-check ng SSS contributions mo, magfa-file ng e-report. So utusan mo lang siya na file an e-report, prepare my e-travel declaration, and siya na yung gagawa for you.
1: Limang participants ang nagwagi at nakatanggap ng tig 100,000 pesos na premyo na isang DICT na hikayati ng mga IT na tumulong na solusyonan ang mga problemang kinahaharap ng mga Pilipino gamit ang teknolohiya. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
3: Iniimbestigahan ngayon ng Office of the Ombudsman ang nadiskubring umanay ghost internet scheme sa mga internet service ng program ng DICT sa buong bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
4: Nakatutok ngayon ang imbestigasyon ng Office of the Ombudsman sa umanay ghost internet na kalakaran sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa buong bansa, kung saan sinisingil ang gobyerno para sa serbisyong internet na hindi naman aktwal na naibibigay. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, bilyong-bilyong piso ang ibinabayad ng gobyerno para sa IT system na may technical requirement para sa kinakailangang software ng isang ahensya. Pero pagkatapos na ma-install ang hardware at pumasa sa inspeksyon, ay papalpak o hindi pala gumagana.
5: Nobody actually checks. And there comes the loophole. A contractor can install cheaper, outdated, or even fake software while still charging the government full price for the real thing. Because nobody verifies the software after the hardware is approved, the overpricing goes undetected.
4: Nadidiskubre anya ito oras na bumagsak ang network o nabubusisi na ito. Nakasentro sa Department of Information and Communications Technology ang kasalukuyang fact-finding investigation na kanilang isinasagawa na may kaugnayan sa free internet para sa publiko.
5: Kasi pag tinanong mo naman yung mga tao na nakatanggap kuno ng free wifi, wala naman talagang lumalabas na wifi doon. Diba? So ang ini-install yung hardware lang, pero ang point of question o yung subject ng investigation, yung software, bakit hindi gumagana yan? Kaya parang linoloko na lang ho yung taong bayan dahil sinasabi na may free internet, free wifi.
4: Kasama sa nais malaman ng anti-graft body kung aktual bang na-install at gumagana ang mga ito at kung sinisingil ang pamahalaan kahit hindi na i-deliver ang serbisyo. Titingnan din kung makatwiran ang halaga ng hardware, software at serbisyo at kung sinong nag-aproba o nagpalabas ng pondo para sa proyektong hindi naman na i-deliver. Ayon sa DICT, wala pang formal notice na natanggap ang ahensya pero bukas sila sa investigasyon. Binigyan din ng DICT ang zero tolerance nito sa korupsyon, kabilang na mga kontratang hindi natutupad at mali umapanin lang na paglalarawan sa mga deliverable. Kabilang sa mga ipinatutupad nito ay ang mas mahigpit na service level agreement, pinagbuting pamamahalan ng mga kontrata, regular na internal audit at mas mahigpit na performance evaluation. Inanunsyo rin ng DICT na maaari nang makita ng publiko ang free wifi monitoring system sa kanilang website para makita ang performance ng Wi-Fi for All program ng pamahalaan. Rod Lagusad, para sa bayan.
3: Nagpapaulan ng low pressure area at habagat sa bansa. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa line na 1,935 kilometers silangan ng Silangang Visayas ay may chance ang maging bagyo at pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes o sa Sabado. Kung mangyari yan, ito na ang tatawaging Bagyong Queenie. Base sa initial forecast ng potential na bagyo na ito, hindi naman ito nakitang tatawid sa kalupaan pero may posibilidad na magpaulan ang buntot o ang trough nito sa ilang bahagi ng bansa sa weekend. Bukas sa Luzon, magpapatuloy naman ang mas tuyo at maaraw na panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon. Maliban na lang sa posibleng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag na localized thunderstorms. Magdadala ng bagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan ang habagat sa Palawan at Mindoro provinces sa Visayas. Ramdam din ang epekto ng LPA sa labas ng bansa, magdadala pa rin ng maulap at maulang panahon sa Bohol, Silangang Visayas o Samar at Leyte provinces, ang trough o yung buntot ng LPA. Abot din ang trough sa Davao Oriental, sunny weather naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood niya. Inabot ng mahigit 1,000,000 piso ang pinsala sa BRP Datu Magat Salamat matapos banggain ng China Coast Guard noong nakaraang linggo. Sabi ng BFAR, dapat na magbayad ang China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
6: Hindi dadalo ang China sa ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM Plus na idadaos ngayong linggo kung saan tumatayong chair ang Pilipinas. Formal na itong nagbukas ngayong Lunes sa Subic, Zambales na pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
7: Pag hindi sila talaga yung nag-host ng event, hindi rin maganda ang participation nila. Kasama naman talaga sila sa ADMM Plus, pero we have to realize din ano, na it creates a difficult situation dahil sa mga ginagawa nila.
6: Kabilang sa Plus countries, nalalahok sa naturang pagpupulong ng ASEAN ang Estados Unidos, Japan, Australia, New Zealand, South Korea, Russia at India. Magkakaroon din ng sea phase o ang paglalayag ng mga barko mula sa ilang kalahok na bansa.
8: Grace, going back! Grace, going back! Grace, going back!
9: Quarter! Fourth quarter! Fourth quarter! Collision!
6: Samantala, hindi lamang maituturing na simpleng paglabag sa regulasyon sa karagatan ang ginawang pambabangga ng China Coast Guard sa BRP Datu Magat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR noong Biyernes, 54 nautical miles mula sa Palawan. Ayon kay Secretary Teodoro, may ginagawang hakbang ang gobyerno para tugunan ang panibagong harassment ng China.
7: Kasi unarmed vessel ito, BFAR vessel ito, no? At no rhyme, no reason . Kung ako nga, sinabi ko nga, actually, kung may nasaktan doon, that's a criminal act na ginawa nila. So, we will be addressing that. I'm not going to talk about specifics now, pero definitely, our personnel are already developing options for addressing this.
6: Walang nasaktang crew mula sa barko ng BFAR sa mga nagtatanggol pa sa ginagawa ng China. Sagot ng kalihim,
7: we are not playing the victim but we are just bringing facts to light na dati hindi lalabas yan. Ngayon nilalabas natin. Meron pa nga daw nagsabi na tama yung China doon kasi beyond our territorial sea. Iyan ano na yun, not acceptable na yun at katrayduran na sa Republika ng Pilipinas yun, plain and simple.
6: Pinagbabayad naman ng BFAR at China dahil sa malaking pinsalang tinamo ng BRP Datu Magat Salamat na aabot umano sa 1.4 million pesos kabilang sa napuruhan ng main railings ng barko, metal stanchions at support structure dahil sa pagbangga ng China Coast Guard. Patrick De Jesus para sa Bayan.
10: Sa Day 27 ng impeachment trial kung saan tinatalakay ang Article 2 o umano'y unexplained wealth, sumentro ito sa mga kumpanyang naging bahagi o iniuugnay kay Vice President Sara Duterte sa pagharap ng ikatlong testigo ng prosekusyon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
11: Nanatilo muna si Vice President Sara Duterte bilang incorporator at miyembro ng Board of Directors ng Metro City Chow Food Corporation. Nakaregister ang kumpanya sa Securities and Exchange Commission noong August 4, 2016. Batay sa Articles of Incorporation at General Information Sheet mula SEC, nagsilbi bilang opisyal ng kumpanya si Vice President Duterte noong 2018 hanggang 2021, 2022 hanggang 2024, at 2025. Naitala rin na may 20% ownership si Vice President Duterte sa kumpanya. Bukod dito, naging bahagi rin siya ng executive committee ng kumpanya.
12: Lumalabas dito sa table na na may nakasulat na member-compensation committee. Sino po ang member ng compensation committee based dito?
13: Ayon nga po sa 2018 to 2021 GS, si VP Sara Duterte po ay parte ng executive committee. Actually po, member po siya ng compensation committee.
12: Ano ho bang ibig sabihin ng executive committee?
13: Ang executive committee po ay usually composed po siya ng mga tatlong director na ang layunin po ay magbigay ng maagarang solusyon o desisyon sa mga usapin ng organisasyon o ng kumpanya. As compensation committee po, sila rin po ang nag-aaral tungkol sa compensation package ng mga empleyado. Yun po ang aking nalalaman dito.
12: Okay, so bukod ho sa pagiging director ni VP Sara, siya po ay member ng compensation committee doon sa executive committee. Tama po ba?
13: Yan po yung nakalagay sa kanilang GIS.
11: Kabilang sa pinatatakbo ng Metro City Chow Food ay restaurant, coffee shop, refresher parlor, cocktail bar at catering services. Inusisa rin ang GenCorp Industries Incorporated na idineklara sa 2024 at 2025 sell-in ni Vice President Duterte. Pero hindi lumabas ang pangalan niya bilang incorporator o director ng kumpanya. Ganito rin sa Times Square B Food Corporation kung saan wala ang pangalan ng Vice Presidente sa AOI at GIS ng kumpanya. Sa Cali 88 Food Corporation, nakalagay ang asawa ng Vice Presidente na si Attorney Manasa Scarpio bilang chairman at president ng kumpanya mula 2022 hanggang 2024. Wala rin umanong naideklarang dividends para sa ilang kumpanyang iniuugnay kay Vice President Duterte. Samantala, tinanong ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian sa Del Rosario kung may paglabag sa batas sa pagkakaroon ng corporate position ang Vice Presidente.
14: Base po sa inyong experience, posible bang violation to ng Article 7, Section 3 of the Constitution? Kasi nakasulat po dito, bawal po yung participate in any business.
13: Opo.
14: So may violation po in this, may violation dito sa Article 7, Section 13.
13: Ang sinabi po kasi ay huwag kang magkaroon ng ibang opisina. You should not hold office, employment, at engage in other profession during the term of office. Even to participate.
11: Muling sasalang sa witness stand si Del Rosario bukas para sa cross-examination at interjection ng iba pang senator judges. Bernard Ferrer para sa Bayan.
3: Pinagpapaliwanag ng NBI ang mga personalidad sa tatlong distrito sa DPWH Region 11 hinggil sa mga umano'y natuklasang maanomalyang proyekto. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
15: Inisyuhan ng sabpina ng National Bureau of Investigation ang mismong regional director at ilang mga opisyal mula sa tatlong distrito ng DPWH Region 11 dahil sa mga nakita ng ahensya na kahina-hinalang proyekto. Sa sabpinang inisyu ng NBI sa direktor ng DPWH sa rehiyon, makikitang sa halos lahat ng proyektong finlag ng NBI, puro Genesis 88 ang nakalagay na kontratista. Marami rin sa mga gustong imbestigahan ng NBI nasa ilalim ng distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ang 1.9 billion pesos na halaga ng flood control project sa distrito ni Duterte nasa ilalim din ng kontrata ng kumpanyang Genesis 88. Giit ni NBI Director Melvin Matibag, malapit sa mga Duterte ang nasabing construction company. Kabilang din sa mga pinahaharap ng NBI para sa masusing investigasyon ang GEMA Construction Supply at Commission on Audit. Pinatutsadahan naman ng kongresistang si Duterte ang pagtukoy ni Matibag bilang red flag na mga proyekto sa kanyang distrito. Nais din na nilang makita ang mga ebidensya na naglalaman ng sinasabing mga red flag na proyekto. Kinwestiyon din ng mambabata sa mga proyekto sa distrito ni Laguna Representative Ann Matibag na anya'y nahaharap din sa mga alegasyon. Sinagot naman ito sa isang pahayag ng kongresistang si Matibag at sinabing magkaiba ang investigasyon sa distrito ni Duterte at sa kanyang nasasakupan. At dapat lamang anya itong masiyasat base sa mga katotohanang nakapaloob sa magkahiwalay na proyekto. Nauna nang sinabi ng DPWH na handa silang makipagtulungan sa NBI para sa investigasyon.
16: Meron na kaming sinumite sa ombudsman ng mga dokumento, hindi lang sa Davao City, kundi sa buong Pilipinas. No? At kaya nga sinabi ng ombudsman mismo na halos 200 ang kanilang case list ngayon. No? We will cooperate with every investigation that is ongoing or that will be open. No, yun naman ang trabaho natin.
15: Inaasahang haharap sa Webes sa mga inisyuhan ng subpoena ng NBI. Sheila Natividad para sa Bayan.

0: Sa Ulac Probinsya, pinuri ni Associate Justice Maria Philomena Singh ang Naga City Justice Zone sa unang araw ng Justice Sector and Coordinating Council Summit matapos makapagtala ng malaking pagbaba sa congestion rate ng mga detention facilities sa lugar. 4 na taon ang nakalipas na umabot sa 300% ang congestion rate sa mga piitan sa Naga City. Ngayong taon, nasa 50% na lang ito. Iniugnay ang pagbaba sa pagtutulungan ng mga ahensya sa ilalim ng JSCC, kabilang ang Korte Suprema, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government. Line and Justice Zone approach na pag-ugnayin ang mga sangay at ahensyang sangkot sa justice system para mas maayos at mas epektibong matugunan ang mabilis na pag-iral ng hustisya sa bansa.
1: Pinalalakas pa ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 12 ang kahandaan ng rehiyon pagdating sa pagresponde at paghahanda sa mga sakuna. Yan ang ulat ni Christian Matuliano ng PIA SOCSRGEN.
2: Ang SOCSRGEN ay ilang beses nang sinubo ng iba't ibang kalamidad. Kung kaya't patuloy na pinalalakas ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 12 sa pangunguna ng Office of Civil Defense ang kahandaan ng mga lalawigan at lungsod laban sa sakuna. Sa katunayan, kamakailan ay isinagawa sa Old Bulatukan, Makilala, Cotabato Province ang Rescue Olympics 2026 na nilahukan ng mga search, rescue and retrieval teams sa rehiyon. Sinubok sa aktibidad ang bilis at koordinasyon ng responders sa simulated emergency habang pinalalakas ang kanilang kaalaman at kahandaan.
3: Kakatulong ito sa mga community namin, sir, para at least sana makikita din nila, sir, ang ginagawa namin para mas lalong makapagbigay ng ano sa mga komunidad, lalo na yung kung gusto din nila maging ng trabaho namin, at least kami ay tutulong din, sir, para magkaroon sila ng training, gagawa kami ng paraan, tutulungan namin sila para may alam din sila, sir, para mas madali yung ano, sir, ang pagligtas ng buhay kung kinakailangan.
2: Ang Rescue Olympics ay isinagawa kasunod ng third quarter nationwide simultaneous earthquake drill na ginanap isang araw bago ang aktibidad. Nanilawakan ng mga residente sa komunidad at ipinakita ang disiplina at kamalayan sa panahon ng sakuna.
4: Hindi natin ma-predict ang mga calamities, but we can choose to save lives by having exercises and drills like this para ma-reduce natin ang reaction time, and that means saving lives and saving communities. So asahan natin na ang inyong Office of Civil Defense sa pamumuno ni Yusik Harold Cabreros ay patuloy na nagbibigay ng capacity building training para sa ating mga local disasters response teams.
2: Ang aktibidad ay nagsilbing paalala na ang isang malakas na lindol ay hindi natin kayang pigilan. Ngunit ang mahalaga ay ang ating kahandaan. Mula rito sa Cotabato Province, para sa Integrated State Media, ako si Christian Matuliano ng Philippine Information Agency SOCSRGEN.
0: Sa ilalim ng ilulunsad na Bakuna Eskwela Program, target ng Health Department na mabakunahan ang libo-libong mag-aaral sa Davao Region kontra sa iba't ibang uri ng sakit. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
5: Pinaghahandaan na ng Department of Health Regional Office 11 ang ilulunsad na bakuna eskwela o school-based immunization para sa mga estudyante sa grade 1, grade 4 at grade 7 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Davao Region. Sa ilalim ng aktibidad, makatatanggap ang grade 1 at grade 7 ng mga bakuna laban sa measles, rubella at tetanus diphtheria. Habang ang mga babaeng pupils sa grade 4 ay makatatanggap din ng human papillomavirus o HPV vaccine. Ang mga piling grade 5 female pupils na hindi nakatanggap ng HPV vaccine noong 2025 ay maaaring makatanggap ng one dose nito sa implementasyon ng school-based immunization sa susunod na buwan. Ayon sa DOH 11, malaki ang maitutulong ito sa mga estudyante laban sa mga vaccine-preventable diseases, kabilang ang pagsuporta sa population immunity.
6: Historically, no, hindi po first time na nating i-conduct ito. But during the COVID-19 pandemic, no, we shifted to community-based since wala pong school during that time. And 2025, we did conduct it. And although we were flagged by hindi po gaano kadami yung ating mga bakuna during that time, and that's why for this year, we are really prepared, no, for a massive vaccination drive in our schools in Davao Region.
5: Target din ngayon ng DOH 11 na makatanggap ang nasa 105,707 grade 1 pupils at 105,001 grade 7 pupils ng measles, rubella at tetanus diphtheria vaccines. 54,972 grade 4 students naman ang makatatanggap ng human papillomavirus o HPV vaccine. Sisimula ng vaccine sa buwan ng Oktubre at maaaring palawigin hanggang sa buwan ng Disyembre. Hinahanda na ang master list ng mga estudyante at sinisigurong makuha ang parent o guardian consent requirements. Magsasagawa rin ng orientation para sa mga magulang.
6: Wanted to emphasize here is we are aligning, no, with the Department of Education with regard to their school terms already. So that's why our local government units are directly involving themselves as to the schedules, no, para makuha mo talaga natin yung presensya ng ating mga bata in the school.
5: Janessa Felix, para sa Bayan.
0: Para sa iba pang updates at balita ay follow at like namin social media sites of Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. Bayan, 95 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kerr ng inyong Pambansang TV para sa...
7: Yung pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo! Publiko! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 7-3-8.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

0: Alarm Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
2: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
1: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
3: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarif Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's a Monday, September 21, 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. At tayo din po ay pansamantala napapakinggan sa 104.3 FM, The Capital, dito sa Metro at Mega Manila. Kumusta, kumusta? Kumusta ang inyong araw? Kumusta ang inyong weekends? Maulap? Oo, medyo maganda-ganda ang dating ng weekends ngayon. At syempre, ngayong araw, no, hindi masyado maulan. Although umulan daw kaninang umaga, hindi ko napansin, no, in some parts of Metro Manila. Pero dito naman sa the rest of the day, eh, okay naman. Marami tayong pag-uusapan ngayong araw dito sa ating programa Salam Radio. Kasama pa rin yung lingkod Nords Maguindanao at makakasama tayo mamaya ni Princess Habiba Sarif Paudak dyan sa may Makati. Ayan, para pag-usapan ang or dun sa event na pinuntahan. Ayan, yung Salam team ay nasa Makati. Ayan, mamaya malalaman natin kung ano nga ba yung event na yun. But anyways, ang importante is that everybody is happy, na everybody is well. Alam natin na medyo may mga pinagdadaanan pa, pero tuloy pa rin, iga nga, no? Tuloy pa rin ang laban. Para sa ating mga detalye or para sa ating headlines,
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Para sa ating headlines, ang ating mga balita, panukalang sagip bata act pasado na sa Senado. Walang Pilipino maapektuhan sa mga pagsabog or naapektuhan sa pagsabog sa Saudi Arabia ayon sa DMW. Pamilig pinayagan ng ituloy ang PUB fuel subsidy LTFRB kahit may umiiral na election ban. Human Resources for Health ng DOJ Center for Health Development Northern Mindanao nagkaisa sa BUA 2026 Leadership and Mental Health Summit. NCIP, BPC, Sanipuersa sa para sa documentation ng indigenous peoples o indigenous cultural communities sa Pangasinan. DOST 10 at mga katuwang na ahensya sumailalim ng 5 araw na pagsasanay kaugnay sa pinaigting na distress risk reduction gamit ang makabagong teknolohiya.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: At yan po ang ating mga, eto na, ang detalye ng ating mga balita sa gabing ito.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Panukalang sigib bata act pasado na sa Senado. Alamin natin ang detalye mula Senado, ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Aprobado na ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa ang panukalang sagip bata act o ang Senate Bill 1819 na naglalayong palakasin ang proteksyon sa mga bata laban sa online sexual abuse, exploitation at iba pang uri ng online violence. Sa kanilang mga pahayag ng suporta sa panukala, binigyang diin ni na Senadora Risa Ontiveros, Senador Kiko Pangilinan at Senador Joel Villanueva ang pangangailangang palakasin ang mga mekanismo ng gobyerno at pribadong sektor para maiwasan ang pang-aabuso sa mga bata online. Sa ilalim ng panukala, palalawakin ang mga hakbang laban sa online grooming, luring, child sexual extortion, image-based sexual abuse, live-streamed exploitation at produksyon at distribusyon ng child sexual abuse and exploitation material, kabilang na ang mga AI-generated o manipulated sexual depictions ng mga bata. Inaatasan din ang technology platforms, internet intermediaries, payment service providers at virtual asset providers na magpatupad ng mga safety measures, reporting channels at age assurance o age verification mechanisms. Ayon kay Pangilinan, tinatayang nasa 2 milyong batang Pilipino ang nakaranas ng malulubhang uri ng online sexual abuse o exploitation batay sa UNICEF, ECPAT, Interpol, Disrupting Harm Study. Samantala, sinabi ni Ontiveros na siyang pangunahing sponsor at author ng panukala na dapat sabayan ng sapat na pondo at kagamitan ang mga bagong tungkuling ipinagkakatiwala sa mga law enforcement agencies, partikular sa Philippine Internet Crimes Against Children Center, na nagbabala rin ang senadora laban sa anumang pag-antala sa panukala dahil sa interes ng malalaking technology companies. Ayon naman kay Villanueva, mahalagang matiyak na hindi lang mananatili sa papel ang batas, kundi maipapatupad ng epektibo para maprotektahan ang mga bata laban sa pang-abuso at exploitation. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Eh, maraming salamat, Ninfa Asuncion. Samantala, tuloy-tuloy tayo, mga Pilipino na apektado ngayong mga sa nangyayaring mga pagsabog, or mga Pilipino hindi apektado sa mga sa nangyaring mga pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia, ayon sa DMW. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Diane. Iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na walang Pilipinong naapektuhan sa sunod-sunod na pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito'y matapos na atakihin ng mga Houthi militant gamit ang drone at ballistic missile ang Riyadh at ilang energy sites sa baybayin ng Red Sea noong gabi ng Biyernes hanggang umaga ng Sabado, September 18 at 19. Ayon sa DMW, patuloy na minomonitor ng ahensya ang sitwasyon ng mga Pilipino roon sa tulong ng kanilang migrant workers offices, katuwang ang Philippine Embassy at Consulate. Nakaantabay anila ang mga ito para umalalay sa mga OFW na nangangailangan ng tulong. Paalala naman ng ahensya sa mga OFW na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga abisong inilalabas ng mga otoridad sa Saudi Arabia. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Eh, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, COMELEC pinayagan ng ituloy ang PUB fuel subsidy na LTFRB kahit may umiiral na election ban. Para sa detalye, alam natin kay Dike Zarate.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Dike.
8: Exempted ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicle mula sa election period ban sa pamamagitan ng social services. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaari pa rin ipagpatuloy ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang fuel subsidy program kahit may umiiral na election-related provision. Sinimula ng LTFRB ang pamimigay ng fuel subsidy noong Marso sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo noong Agosto. Nakatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng diskwento na 12 peso sa bawat litro ng gasolina o diesel. Ipinapatupad ng COMELEC ang ban sa ilang public works at pamamahagi ng social services mula sa September 18 bilang paghahanda sa barangay Sangguniang Kabataan election sa November 2. Samantala, sinabi ni Garcia na magpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa halalan sa kabila ng panukala sa Kongreso na palawigin mula 4 hanggang 5 taon ng termino ng barangay at SK official kapag naisa batas mailipat na sa 2028 ang susunod na BSKE. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ayan, maraming salamat to DK Zarate. Samantala, 7:14 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaroon nilang paalala.
5: Pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
5: World Service. service. Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM.
5: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
10: Radio Magazine 1278.
5: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas.
5: Radio Publiko
10: 738.
5: At Radio Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
5: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radio Pilipinas.
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Radio Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:17 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao. Katatapos pa lamang ng First Bangsamoro Parliamentary Election, which has been a very historic event sa ating mga kababayan dyan sa Bangsamoro region. At syempre pa, hindi natin palalagpasin na hindi tayo makakuha on one of those who has been elected by party system. Kasi may party system, tapos may parliamentary representative, and then may sectoral. So without further ado, kasama natin ang isa sa nominees of the party na BARMM or BGC, no, BGC ay si member of the parliament Amir Mawalil. Assalamu alaikum.
20: Salam Nords at walaikum salam sa lahat ng nakikinig ngayon inyong programa at magandang gabi rin po.
4: Ayan, nawala ako doon. It's BGC, di ba? Bangsamoro
20: Grand Coalition.
4: Yan, Grand Coalition. Okay, sige. Bangsamoro Grand Coalition, in which you are one of the party nominee, tama ba?
20: Yes po.
4: Ayan. Okay. With that of the election, alam mo maraming nagtatanong sa ating mga kababayan, bakit ba nagkaroon ng parliamentary election sa BARM at gano'n ito kaimportante sa atin? Before we go through yung ating advocacy na alam naman natin na ito yung pinaglalaban ng ating mga kababayan dyan sa Bangsamoro, ano ang pwede natin ma-explain sa ating mga kababayan, lalo-lalo na dito sa Metro Manila, with regards on the first Bangsamoro parliamentary election?
20: Well, yung Bangsamoro parliamentary election po, ito ay isa sa mga features na nakalagay sa Bangsamoro Organic Law. Kung matatandaan po natin, noong 2019, inabolish po natin yung ARMM, yung Autonomous Region in Muslim Mindanao.
4: Mm-hmm.
20: At ang resulta po noon ay nagbigay ng daan para sa BARMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At yung setup po ng BARM ay nakapanood doon sa BOL mismo na ito ay magiging parliamentary form of government.
4: Yes.
20: Ibig sabihin po, to use yung powers ng legislative and executive. At baka nagtataka rin po yung mga kababayan natin na naninirahan sa labas ng autonomous region.
4: Yes.
20: Hindi ba illegal yan? Hindi ba pwede ba yung ganyang setup? Yung Supreme Court na po yung nagsabi nung decision niya nung 2014, September 24, na constitutional na magkaroon ng isang parliamentary setup sa isang presidential form of government gaya ng Pilipinas. So recognize po ng ating batas, ng ating constitution, yung pagkakaroon ng sariling parlamento ng Bangsamoro Autonomous Region.
4: And with that, party system ang pagkakataon na bilang ikaw ay maging isang member of the parliament ulit. Kasi as we know, you're already a member of the parliament during the BTA 1, but this is on the transition period. Ngayon ay talagang halal ng ating mga kababayan at kasali ka doon sa isa sa mga nominees. Give us a little information with regards ano ang Bangsamoro Grand Coalition or BARM Grand Coalition and ano yung adhikain ng koalisyon na ito.
20: Yung BARM Grand Coalition po ay nabuo ng mga bandang 2023. Ito po ay convergence ng tatlong political party.
4: Mm-hmm.
20: Yung dati na pinangunahan kong political party, yung Bangsamoro People's Party, yung BPP. And then ang Itihad Party na mula sa Maguindanao.
4: Mm-hmm.
20: At saka yung Siap Party na alam mo kasamang Nords na galing sa
4: Lanao naman, okay.
20: Originally po, nung time na yon, part pa yung Sulu ng Autonomous Region.
4: Oh, oh.
20: Kasama po doon sa convergence yung Salam Party. But alam naman rin po natin na
4: nung Salam nangyari Party
20: ng 2024, sabi ng Supreme Court na hindi na part ng Bangsamoro Autonomous Region yung Sulu Province. So ito po yung convergence ng tatlong political party.
4: Mm-hmm.
20: Apat po originally. But dahil sa development, naging tatlo na po yung founding parties ng BGC. Yung isa sa mga atikain po ng BGC ay magbigay ng alternative. Kasi kung titingnan po niyo po yung election sa na parliamentary setup of government, hindi po siya yung, kumbaga may kanya-kanya kayong constituency. So itong certain political parties na to ay yung constituency niya ay itong mga tao na naghahanap ng economic security, yung mga trabaho and then economic opportunities. Meron naman pong party na nakafocus sa isang sector ng society. For example, yung isang indigenous group of people, gusto nilang magkaroon ng sariling political party, pwede rin po silang mag-create na ganun. So hindi po, not necessarily po na dapat direktang magkatunggali yung mga political party. Kung titingnan mo yung parliamentary form of government, talagang yung mga captured na mga constituency nila, yun na yung boboto sa kanila. Eh.
4: Yeah,
20: so at the same time, kami po sa BGC, gusto namin mag-provide ng alternative dahil karamihan sa mga nominees namin ay mga professionals at saka bureaucrats na may experience sa governance, particularly in regional governance, gusto namin po magbigay ng alternative. But at the same time, hindi din po natin or nire-recognize din po natin na may ibang sector ng society na iba yung kanilang pangangailangan. And therefore,
4: yes,
20: pwede sila pong bumoto doon sa particular political party na nag-address ng mga concerns nila. So ganun po yung kagandahan ng isang parliamentary form of government. kumbaga, hindi po direct yung competition, but more on the advocacy, yung platform of governance.
4: Ayan, okay. So, gaya din ang tanong ng ating mga kabayan, what happens next after the first Bangsamoro parliamentary election? Kasi akala natin mga kabayan, boboto sila, chief minister. So, what will happen next? And kailan ba uupo itong mga bagong members and official na members of the parliament?
20: Ang nakalagay po dun sa batas, yung kung saan ni-reset niya yung election to September 14, ay ang assumption po namin ay October 13 this year. So barely 1.5 months na lang po,
4: yes.
20: Uupo na yung bagong parliament. But before dun po, yung ito kasi yung unique features noise ng parliamentary setup, may tinatawag natin yung pag-form ng government.
4: Yes.
20: So yung mga party leaders in other jurisdiction, hindi pa natin na-explore pa ng ating mga leaders itong ganitong setup. In other jurisdiction, in other parts of the world na parliament, yung parliamentary yung setup nila ay nag-uusap na yung mga party leaders doon sa possibility na mag-form ng government. Again, yung kung titingnan mo, nakabase itong pag-uusap na to, kung titingnan mo sa ibang parts ng mundo, doon sa kung ano yung mga platform of government ng each political party.
4: Okay.
20: So, mag-uusap yan. For example, sa ibang bansa, ang sinag-uusapan nila pag itong political party na to ay labor, sabihin yung mga yung labor sector yung nirepresent nila, yung principles ng labor.
4: Uh-huh.
20: So, yung sa may make sure nila na dapat yung government of the day ay meron ding agenda dito. Parang ayaw. Ganun yung nakalalabasan nung sinasabi natin pag-form ng government. Of course, wala tayong direct experience dyan. So,
4: yes.
20: Itingnan natin yung mga existing guidelines, existing rules and procedures doon sa pag-form ng government. But the end of the day, Nords, kailangan magkaroon ng government.
4: Yes.
20: Kailangan magkaroon ng government of the day. And I think yung 1.5 months na leading to that assumption, baka enough na rin time to really look at the mechanisms doon sa pag-form ng governance.
4: Ayan. Okay. Everybody's looking, everybody was waiting for this historic moment to happen. And now it's done. And it's out of the ano nga ika nga isa sa mga inaasahan natin mga kababayan. Ano naman ang reaction mo after nitong pagkaboto o kaya itong nangyaring parliamentary election? What is your observation? Ano yung naisip mo? And what do you see or hopefully na makita mo afterwards when all those, 'di ba, previous mga parties that are competing for the position, ano yung adhika or ano yung gusto natin makita after which na uupo na yung mga bagong halal na mga members of the parliament?
20: Well, Nords, naging part tayo ng BPA, yung transition government, since 2019. So,
4: yes.
20: Mula sa pag-abolish ng ERMN, naging part na tayo doon sa pagpasok ng ERMN. At alam natin ilang beses na postpone yung parliamentary election. Unang schedule was 2022.
4: Mm-hmm.
20: In fact, kung maalala ko, by 2019, pinaform na namin yung aming political party because we were looking forward to
4: wow.
20: to the conduct of the election in 2022. But we know what happened. COVID pandemic happened.
4: Yes,
20: and
4: oh.
20: then nagkaroon ng, it was a pragmatic approach na i-move yung election kasi may mga pending matters na kailangan i-resolve. And then, of course, na-move siya ng 2025. It's supposed to be May. And then, na-move ng October 2025. And
4: yes.
20: then, eventually, magkaroon ng konting dilema dun sa districting law
4: mm-hmm.
20: na Pinas. Kaya, hindi natuloy. But, alhamdulillah, natuloy siya this year. At it's a very historic election for the lone reason na ilang beses na siya na-postpone.
4: Ayan.
20: So, And one of our apprehensions was that baka mababa yung turnout kasi hindi na enthusiastic yung mga tao dahil mapupostpone.
4: After may all those postponements,
20: may mga ganong sentiments na nangyayari. But glad to see na alam naman natin yung naging, I think it's 85% or 80+%
4: yes,
20: turnout.
4: Yes. Uh-oh.
20: So for, and it, I think it's the first time na nag-umabot tayo ng 2 million na mark doon sa mm-hmm. voter turnout. Very good indicator that, and for a parliamentary election na hindi pa aware yung mga tao, I hope that it's, doon nila natutunan na ganito pala yung setup ng parliamentary election at kailangan next time ay maging invested na sila doon sa, for example, yung mga campaign na yes. demand nila yung platform ng each of the political party and uh-huh. we're glad also na nagkaroon tayo ng chance na magkaroon ng debate doon yes, sa uh-huh. during the campaign. These are the breakthroughs na tingin natin na hindi natin pwedeng isang tabi at we have to recognize yung success nung parliamentary election ng BARM.
4: Ayan. Okay. And with that being one of the new members of the of the parliament in the government of the Bangsamoro, in the Bangsamoro region, your message and what would the people would expect from you? Ayun, nawala. Naku, naputol. Ay, dial lang natin daw. Sige.
18: Yo, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Yes, hello. MB, okay. Nabalik tayo sa linya. MB, are you there? Okay. So, MB, with regards to that, bilang panghuli, ano ang mensahe mo?
20: Well, at the end of the day, Nords, hindi naman natatapos sa election yung governance ng autonomous region. Mm-hmm. Our people in the region, with the high

0: mandate to deliver on their particular sector. I think yung sa women and youth, umabot sila ng 700,000 votes.
1: Oh.
0: So yung pinakamataas na political party, I think nasa 600,000 votes. So di kailangan natin himayin to, Norgs, and siguro ipaalala na kailangan mag-deliver ng mga particular MPs doon sa mga concerns sa platform of government na pinamis sila during the campaign. And then of course, kailangan din natin, again sinabi ko rin naman to in passing doon sa debate, na kailangan singinin yung mga political parties and in particular yung mga district MPs doon sa mga pinangako nila during the campaign.
1: Okay.
0: So this is the regular government after the 7-year transition period.
1: Wow.
0: So may mga unique powers yung first regular parliament na pwede nilang exercise, na titingnan natin kung magagamit ba o kailangan pa bang gamitin or I'm sure naka-build tayo ng foundation, ng strong foundation during the 7 years. But of course, kailangan natin i-recognize na may mga gaps na kailangan pa rin natin i-fill up na pwedeng gawin ng regular parliament, regular government.
1: Okay, aasahan natin itong regular parliament duly elected by the people of the Bangsamoro with the new set of the 80-member parliament of the Bangsamoro government. Maraming salamat, our newly elected member na of the parliament from the BARM Grand Coalition, MP Amir Mawalid. Maraming salamat, mabruk. Assalamu alaikum.
0: Waalaikumsalam. Maraming pong salamat.
2: Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayan, atin nakausap si Member of the Parliament, Amir Mawalil. 7:33 in the evening.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:33 in the evening, magbabalik po Salam Radio pag Ranel lang paalala.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas.

0: Pilas Radyo Publiko.
1: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na! Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabag!
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: 7:39 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kanina po atin nakapanayam si Member of the Parliament Amir Mawaliel from the Bangsamoro Grand Coalition, isa sa mga naihalal na members of the parliament. Pero yung nomination niya is part of the garnered votes from doon sa party nila. So eventually their party garnered enough votes para makapasok ng 15, if I'm not mistaken, yung ng 15 yung mga members of the parliament nila, no? So yun, oo, yun yung nomination ng kanilang party. Or ani Asham pala, Asham. Oh, tama, Asham. Oh, kasi yung leading is yung BFP and then yung UBJP and then yung BARM Grand Coalition. So sabi nga ni MP Amir Mawalil yung kanilang party ay nagsimula pa noong 2019, but because of the delays of the election ay naantala, at ang original pala ay apat na provinces, yung Basilan, Sulu, Maguindanao, and Lanao del Sur. Oh, pero natanggal yung Sulu because of the Supreme Court decision, kaya tatlo na lang yung natira from the BARM Grand Coalition.
5: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Okay, balita muna tayo. NCIP-PPC, sanib puwersa para sa documentation ng indigenous people, so indigenous cultural communities sa Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report.
7: Pinalalakas ng National Commission on Indigenous Peoples, Pangasinan Provincial Office, ang koordinasyon nito sa Pangasinan Polytechnic College para sa posibleng research at documentation initiative tungkol sa indigenous peoples o indigenous cultural communities sa Season Pangasinan. Nagpulong ang provincial officer ng NCIP sa Pangasinan kasama ang PPC President at Project Development Officer 4 ng kolehiyo na isang anthropologist para talakayin ang planong pakikipagtulungan. Inilahad ng NCIP ang mga layunin, target na schedule at iba pang detalya ng proyekto. Nagpahayag naman ng interes ang PPC pero sinabi ng mga opisyal nito na maaaring hindi sapat ang target na completion period hanggang December 2026 para sa isang komprehensibong research at documentation. Minungkahi ng PPC President ang extension hanggang unang quarter ng 2027. Humiling din ang kolehiyo ng 3 araw para suriin ang mga reference materials at potential na sources. Samantala, makikipag-ugnayan ang NCIP sa mga kinauukulang higher offices hinggil sa timeline at iba pang usapin para sa posibleng partnership. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Eh, maraming salamat, Mildred. Samantala, DOSD 10 at mga katuwang na ahensya sumailalim sa 5 araw na pagsasanay kaugnay sa pinagting na disaster risk reduction gamit ang makabagong teknolohiya. Gikan Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dandy.
9: Katuwang ang mga kinaukulang ahensya, sumasailalim ng 5 araw na pagsasanay ang mga personahe ng Department of Science and Technology, DOST Region 10 sa isla ng Camiguin simula September 21 hanggang 25, kaugnay sa Mainstreaming Disaster Risk Reduction into Local Development, Contingency Planning and Emergency Preparedness sa pamamagitan ng paggamit ng Rapid Earthquake Damage Assessment System o REDA software para sa probinsya ng Camiguin. Pinagsama-sama ang mga local stakeholder para paigtingin ang pagpapababa ng panganib at kandaan sa pagresponde sa panahon ng emerensiya sa tulong ng siyensya, teknolohiya at mga gamit na kabatay sa datos. Sadyang ginawa ito sa isla ng Camiguin dahil sa kakaiba nitong geografiya, tanawin ng mga bulkan, kung kaya't kinakailangan sanay ng mga lokalidad para sa mas ligtas, matatag at handa na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, defense team sa impeachment trial. Handang ma-call out kung talagang may lalabaging rules ng impeachment court. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Luisa.
10: Handa at hindi takot na masita ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kung talagang may malabag sila sa rules ng impeachment court. Sinabi ito ni Attorney Michael Poa, defense team spokesperson, matapos sabihin ni House Prosecutor Representative Jervie Luistro na dapat lahat anya ay ma-call out kung may paglabag sa sub judice rule. Matatandaan din kasi na naglabas ng show cause order ang impeachment court dahil sa posibleng paglabag ni Attorney Benjamin Telosa sa sub judice rule. Giit ni Poa, dapat lang na maging patas ang korte at hindi lang naman ang prosecution ang nasasaklaw ng Rule 18 o sub judice, kundi lahat kasama siya bilang tagapagsalita ng defense team at pati na rin miski ang vice-presidente bilang respondent. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Eh, maraming salamat, Luisa Irispe.
11: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Samantala, Human Resources for Health ng DOH Center for Health Development Northern Mindanao nagkaisa sa Kagsabua 2026 Leadership and Mental Health Summit. Gikan Iligan, nagbabalik, Dandy Macarambon.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Nagsagawa ang Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao ng Kagsabwa 2026, the Multisectoral HRH Summit on Mental Health, Leadership and Well-being Batch 1. Pinangunahan ng Human Resource Development Unit ng ahensya ay dinao sa isla ng Camiguin nitong nakaraang linggo. Pinagsama-sama ang lahat ng health human resources ng rehiyon para maranasan ng isang makahulugang pagtitipon at karanasan na nakatuon sa pagkakasabwa pagkatuto, koneksyon at pagbabago nakaangkla sa diwan ng Kagsabwa, isang kataga mula sa mga katutubo ng probinsya ng Bukidnon na ang ibig sabihin ay pagkakaisa sa ilalim ng temang Kagsabwa 2026, United in Leadership, Strengthened by Well-being, Committed to Better Health Services. Binigyang diin ang naturang summit ang kalagahan ng pagpapalakas ng kapasidad sa liderato o pamumuno at kapakanan ng kalusugan ng buong workforce ng DOH-CHD Northern Mindanao. Samot-saring pisikal na aktibidad ang sama-sama nilang isinagawa, nagbigay aliw at sigla sa naturang pagtitipon. Nagbigay daan din ito para sa pinag-isa, pinatatag at suportadong workforce para sa pinaigting na paghahatid ng dekalidad na pampublikong serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Mr. Dandy Macarambon. 7:47 in the evening, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At habang hinihintay natin ang ating mga kasama mula sa 69th National Day na ipinagdariwang dyan sa may Makati City, in one of those hotels sa Makati City, kung saan ay makakasama naman natin si kasamang Princess Habiba Sharif Paudak. But for the meantime, ay sinusubukan natin siyang ma-connect. Ayan, okay. Sige. I think nandyan na siya. Para bigyan tayo ng update patungkol sa 69th National Day na ipinagdiriwa ngayong araw sa lungsod ng Makati Bilateral Relations, EBNIDA, at iyan ang balitang iahatid sa atin ni Princess Habiba Sharif Paudak. Okay, sige, mamaya-maya, hintay lang natin ang kanyang report. And ginaganap po yan ngayon sa Makati City, in one of the hotels sa Makati City. Ayan. Alam niyo po the friendship between Ayan. Na. Okay, sige. Princess, andiyan ka na ba?
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Princess.
13: Yes, Lord. Loud and clear. And of course, live na rin tayo dito sa Makati City. Kung saan ginaganap ngayon ang 69th National Day ng Malaysia. And they are celebrating this, Lord, para hindi lang ipagdiwang ang ika-69 na anniversary ng nasabing bansa, kundi pati na rin ang pagdiriwang nito sa Philippines and Malaysia na kanilang magandang relasyon. Tinatawag natin bilateral relations. With this, Lords, kanina nasabi ni His Excellency Dato Malik Melvin Castellino, ang ating ambassador to Malaysia to the Philippines, na kung saan ang Malaysia, two of the Philippines, Tanganya ay hindi rin ito nalalayo doon sa ginagawa din nilang pagtulong at makikiisa sa BARM at sa Mindanao. Lords, dito ay nainimprocise din ng ating butihing ambassador ang Malaysia and Philippines na kung saan naging imposed sila ng isang magandang relasyon na kung saan ito ay grupo din sa common interest of peace and education, tourism at pinakamalaki dito, Lords, ay ang pag-promote ng halal. Lords, kung makikita natin kanina, umikot na rin tayo dito. May mga pinututalaga na pinda din to ang halal. So ako talaga natutuwa ako na makita talaga natin that the Malaysia really is pushing really big on a big picture on the halal. So with this, Lords, also, the Malaysian Embassy, congratulates the administration, of course, of our President Putong Marcos for the successful BARM elections, or yung successful BARM first ever parliamentary elections na iga nga niya. Isa ang nakikita dito, which is ito yung key natin for stability and the prosperity of the Mindanao, which is, sabi nga nila, it is for a longer and generosity relationship between two countries. Nords, dito rin ay sinagot ng Undersecretary for Administration, BFA, na si Undersecretary Maria Teresa Dizon de Vega, mm-hmm. na siya naman kumatawan para sa BFA, na which is din sa kanyang speech after magsalita ng ating buting Malaysian Ambassador, na ika nga niya nagpapasalamat ang ating bansa, hindi lang dahil sa pagiging magkaibigan nito sa bilateral relations. Nakikita rin din ang malaking pagtulong ng Malaysia sa agriculture and food security, pati na rin sa mga tulong na ibinibigay ng Malaysia sa ating bansa. Kino-congratulate din ng ating bansa ang Malaysia for being hanggang ngayon the number one na country na binibisita ng ating mga turista at mga Muslim tourists, wherein they chose Malaysia as a Muslim destination. Hearts?
6: Oh, we've seen dun sa video feed na binigay mo, we've seen prominent personalities were amongst the Muslims also, yes. Coming from the Bangsamoro area. Nakita ko kanina si Assistant Governor Arifa ng Bangko Sentral, si Samira Gotok from the office of Senator Robin Padilla, and so was other halal players, si Brother Alim Giapal nandun din, and yung pinuntahan mo last time na Philippine Halal Summit, si Director Saliha sa car of the NCMF, eh nandyan din.
13: Tama ka, Janard. So the way we see it, everyone who is having an exchange of good relations with this embassy is really here. No? Nandito sila, iba-iba. We have the international community. We also have from the traditional and the religious sector. Nakita natin yan, Norge, kanina on the exchange of toast. Hindi lang ang nandyan ang government agency, but then kinarin ang religious representative nandyan din. Earlier, Norge, kanina, dumaan ka sa atin kanina ang butihing mayor ng Makati.
6: Yes, I was about to ask that also.
13: Yes, Mayor Dunay. Oo, nagmamadali siya kaya hindi na natin inalabim. But, Norge, no, we are so glad also to see here Commodore Norcel Dimaporo.
6: Yes, nakita ko din siya.
13: Nakipisa.
6: Tama.
13: Yes, nakipisa rin. Kanina, marami tayong nakita, but actually we are eyeing on a senator. Wala pa kami kita na senator. I don't know if may mga paparating ba mamaya.
6: Okay.
13: But tama ka, Jen Orts, kanina napansin din natin, no, ang ating governor, Chavit Singson, was here. In fact, nakasabay ni Isaac na pumasok earlier. So, yes, Norge, so far, every year talaga kakaiba rin ang ibinibida ng Malaysian Embassy. At this time naman, Norge, eh, mas dalo nilang pinapalakas yung kanilang pakikipag-ugnayan at pakikiisa sa ating pamahalaan.
6: Okay, with that, enjoy the night and congratulations, mabruk, sa Malaysian Embassy.
13: Alright, yes, Norge, at for that, isahin na rin natin, ano, isugtong na rin natin. Which is yesterday, nakakaroon tayo ng event, dalawang araw.
6: Yes.
13: Meron na po tayong mga materials na nandyan. I think it's ready na rin. For it, we also had the chance of witnessing the Philippine Palang Street Summit 2026 na tinanap din sa Makati City. Yes, Norris, kung saan ito ngayon kauna-unahang summit at the food festival na pinag-isa ng National Commission on Muslim Filipinos na siya namang ibinila ng Vimea. Ayan, so with this, pinag-unahan nito na kanilang
6: director
13: sa court sa pagpulo ng kanilang secretary sa Hubing Durakim, na kung saan mas natin nais ipatataw ang usapang halal. Na kung saan dito sa Pilipinas na kung dati parang haka-haka o pinag-usapan o pinagmamalaki pa lang.
6: Ngayon ay realidad na.
13: Yes, this time naman parang mas lalong mas pinalaki pa, Norge. This time, they bring it on the bigger stage, on a bigger audience, and they wanted it.
6: Ayan,
13: to do
6: ito, pinapakita natin. Pinapakita natin yung princess, yes, yung two-day.
13: Yes,
6: actually,
13: Norge.
6: Si
13: yes,
6: partner so, princess ang nag-host.
13: Masayos lang din na, Norge, idagdag lang natin, no, during the Philippine Halal Industry Summit 2026, nandiyan yung sa Kina Finance at pati na rin yung Sirtu Cleansing Company. na lahat ni Norse galing sa ibang bansa, the partner ASEAN of National Commission on Muslim Filipinos, silang nagpapatatag doon sa mga accreditation ng pagkakaroon ng isang malinis at maayos na halal certification dito sa ating bansa. Kaya naman, Norse, very proud ng NCMF to have this historic event na nadala nila dito sa Pilipinas. At inaasahan nila, Norse, that there will be more summit conferences that will tackle halal and more investors and of course, yung mga consumers natin na mas nakalimpa pa sa usapin ni Kalari.
6: Ayan, okay. Jam-packed mula kahapon hanggang ngayon at noon pang Sabado. Talagang dire-diretso na tinuhog yan ni kasamang princess. Again, enjoy the night. Ingat kayo on your way home. Maraming salamat, Princess.
13: Yes, Norge. Mula naman dito sa Makati City. Kasama ko ang ating producer, Sir Ice. Ayan. Okay. Mula dito, Princess, at dito sa Lipodang. Back to you in the studio, Norge.
11: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Okay, maraming salamat, Princess Abiba sa Ripodak. At syempre, kasama din niya si Sir Ice Adan na nandoon din sa pagtitipon na yan.
11: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Oo, it's just wonderful to see all those personalities ng BARMM or coming from the BARMM and personalities who really wants to ano yung alam mo yon yung mga raise awareness with regards sa halal. Shout out sa SMB Southern Mindoro vloggers, karamay mo sa kapwa Filipino saan man sa mundo, kabarangay Tito Poras, and shout out sa kaibigan ko, si kaibigan nung nag comment hindi ko kaibigan shout out sa kaibigan nung nag comment na kay Homer Peñalosa from Rafi Febres. Ayun. Okay, sige. Linawin lang natin kasi hindi ko yung kaibigan siya. Si Homer Pro. Pero galing yan kay Rafi Febres. Maraming salamat ha, sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa mga kasama natin. Maraming salamat sa nakapanayam natin for tonight. Si MP Amir Mawalil. At syempre, maraming salamat sa lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers. Ayan, Engineer Orly Lopez, Engineer Joy Tumidan, Rosan Erno. At syempre pa, sa ating mga magigiting na kasama sa Salam Radio na talagang bumiyahe pa to Makati City para lang tunghayan yung activities na yan in Makati. Ayan, kasama si Princess Abiba sa Ripodak. Si Princess, for how many days, eh, talagang sinundan niya yung mga halal events, no? Doon sa Philippine Halal Summit, 2-day Philippine Halal Summit, and then doon naman sa, what you call this, ngayong araw, ngayong gabi. Anyways, maraming salamat din sa ating mga producers for tonight. Isabel Silang, ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Muli po, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas, dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po, vloggers ng Bagong Pilipinas. Oras 8 PM, magandang gabi.
14: Mas pinalakas, pinalawak,
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
16: Ang tagintig ng FM
14: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
16: Radio Magic 1278.
14: Sports Radio 918.
16: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
14: At Radio Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3
14: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
19: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
18: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
20: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
21: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
18: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
22: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
26: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
27: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
26: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
27: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
26: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
28: Time check, it's 8:04 in the evening.
27: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
26: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
29: Alright, magandang gabi sa atin, no, mga Lodi. At na, syempre, nandito naman po tayo para sa ating isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog. Samahan nyo kami tuwing Monday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi para sa isang makabuluhang kwentuhan at talakayan at tungkol sa mga it na issue, trending na videos at nakaka-inspired na mga balitang dapat nyong malaman. Kaya ihanda na po ang inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po, no, wala pa po ating kasamang si Admin Rich. So, tayo muna ang dito ang babate. No? So, sa ngayon po, no, ang Radyo Pilipinas po ay napapanood po sa lahat po ng social media platforms sa panguna po ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. At napapanood din po, excuse me po, sa Free TV, sa mayroon pong mga TV Plus ng ABS-CBN, no, sa Channel 3. At syempre po sa Afford the Box ng Channel 45, 249 ng GMA7 at mapapakinggan din po kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga FM band. At syempre po sa ating mga, at nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o kay opisyo kay acting secretary Dave Gomez po. Syempre po, no, dahil po sa pag-alaw po sa amin dito sa Radyo Pilipinas na magkaroon po ng palatuntunan o ng show ng para dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At kasama po namin dito ang ating mga iba't ibang vlogger po na pro-BBM po, no, at syempre pro-government. So, at syempre po, para sa lahat po ng ating mga abayan dito po sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at maging dito sa Mega Manila, no? At sa lahat po ng ating kababayan na nasa abroad, sa mga OFW na walang sawang sumusuporta po sa ating programa, no? Salamat din po kay Miss Wilma, kay Miss Wilma ng US of A, at syempre kay Carclea ng US of A din po sila, no, mga vlogger din si Carclea, no, kapwa vlogger din natin si Carclea. Maraming salamat sa iyo, Carclea, no. At syempre sa ating mga kababayan, no, dito sa ating mga kapwa vlogger na patuloy na sumusuporta sa ating gobyerno, at syempre kay PUBM, no, kasi alam naman natin, no, na itong mga vlogger na to ay taga namang lumalaban para sa ating bansang Pilipinas, hindi para sa bayad, no, para sa bayan po. So ayan po, no, at mamaya-maya tayo po natin si Admin Rich, no. Syempre po, no, ngayong gabi marami po tayong mapagkwentuhan, no, at syempre hindi mawawala diyan ang PBM good news. At syempre sa mga trending na videos ngayon, no, at pag-usapan din natin 'yan. So umpisahan po na natin muna dito sa ating unang topic, no, regarding dito sa e-gov, no, sa e-gov PH, no, na sa ngayon po AA na po ang ating e-gov PH, no. At syempre po sa ganyan pagkataon ay napaka timing po, no, kasi kailangan po nating umusad, no, para mas maging maabuluhan ang ating mga ginagawa, especially mga government agencies, no, na dapat updated ang ating mga government agencies, no, para yung kanilang ginagawang programa sa pagtulong man yan o sa mga ayuda o sa mga anong mga programa ng gobyerno ay magiging mas updated, at syempre yung kayang sabayan ng mga Pilipino, no. At ngayon po, no, panoorin po natin ang buong detalye regarding dito po sa e-gov, AI na po ang e-gov. So, watch this video.
0: PUBM Good News, mga Lodi, AI ng katawang ng bawat Pilipino. Alamin natin ang e-gov AI sa e-gov PH Super App. Sa pamumuna ng DICT at ng USEC o e-government, David Almirol Jr., teknolohiya para sa mas mabilis na serbisyo ng gobyerno.
1: Today, we take another step towards a government that keeps pace with the changing needs of our people. This is the purpose behind the launch of eGov AI in the eGov PH Super App. We must make innovation more accessible and equip our people with the skills to use it. That is why this administration is championing the ethical and responsible use of AI as a means to improve our services to Filipinos and create opportunities for them. eGov AI puts that principle into practice. To the Filipino people, use eGov AI wisely, responsibly, and ethically. Always remember that technology should sharpen our judgment, not replace it. Let us use AI as a tool to make well-informed decisions without surrendering our own capacity to question, discern, and decide.
2: So sa ngayon, nilaunch na natin yung eGov AI, another platform ito, no? Another isa sa 30 na e-government digital platform. So ang eGov AI, inopen na natin ng libre ito sa IT community. So lahat ng mga programmers, innovators, pwede na silang mag-integrate dito. They can build their own AI, they can build their own bots, agents, they can build their own website. So pinakita natin kanina, nandiyan na yung agriculture AI natin, health AI natin, nandiyan na rin yung ating chat AI natin. Kasama na dyan yung ating mga job application AI at iba-ibang klaseng mga AI services pa natin. No? So exciting po ito dahil magagamit na po ng libre ng ating mga mamamayan. Nako, talaga po importante po ito at supportado po ito ng ating mahal na Pangulo dahil po ang AI po ay to simplify things. Nagagamit mo ang AI para mawala yung mga manual processes. And at the same time, itong mga AI services na ito, it could bring government services closer to the people. So magagamit na po natin ito ng pangmatagalan. We'll be launching more AI services soon. Phase 1 pa lang po ito. So the DICT and the IT community will be joining forces together para po makapag-build pa tayo ng mas marami pong mga government services to serve the public better.
0: Ito, si AJ Opinion 2, Vlogger ng Bagong Pilipinas, nag-urat pa sa Radyo Pilipinas.
29: Alright, no, napad po natin ang itong pag-launch ng eGov AI, no, sa eGov Super App, no. Siyempre sa ceremonial launching ng eGov AI ay ginanap ngayong September 21, no. Diyan po sa Manila Hotel City, City of Manila. So bilang bagong hakbang ng pamahalaan sa paggamit po ng artificial intelligence, no. Kasi sa totoo lang po, no, importanteng na meron tayong mga itong klaseng mga aktibidad o yung system ng government, no, para mas maging mabilis na po ang mga pag-aayos ng mga ahensya, no, kasi ang tao kung saan-saan pumupunta tapos nahihirapan po sila sa pag-avail ng mga programa ng gobyerno kasi nga hiwa-hiwalay pag pumunta dito sa isang lugar sa isang ahensya ipupul siya sa isang ahensya samantalang itong ahensya naman to pagdating lang saan ng tao na nangailangan ng tulong ipupuol na naman siya sa ibang ahensya. So, napakahirap po ng kalagayan ng ating mga kababayan, no? Kasi na-witness po natin yan, no? Ang dami pumipili dyan sa may Congress. Ang dami pumipili dyan sa may Senado. At ganyan din po sa DSWD at maging sa DOLE, no? At sa TESDA, sa dyan po sa may DOOH. Ang dami-dami pumipili. Tapos kung saan-saan din sila ibinabato. Dahil sa hiningi lang tulong financial, medical, at kung ano-ano pa mang tulong na hiningi ng ating mga kababayan, no. Pero ang pinaka-importante po diyan ay ang ating gobyerno sa pamumuno po ng ating mahal na Pangulong Marcos ay hindi lang simpleng chatbox ang konsepto nitong ginawang eGov AI, no, na nandito na po sa eGov Super Chat Super App ng ating sistema ng gobyerno, no. Ang AI assistant, ito yung tinatawag na ito yung mga kabilang ng mga inilatag na serbisyo ng DICT, no. Ang AI assistant Kuya A o isa ng 24 hours na gabay ng government sa government services, no. At syempre dito rin yung document extractor, maaaring kumuha ng text mula sa mga scanned document at images, no. At ganun din po sa image identifier, no. At na tumutulong naman sa pag-identify ng mga objects o information mula sa larawan kaya hindi ito mapepeke, no, kasi ma-identify ito ng mas maayos dahil ito ay AI na po, no. At syempre nandiyan din po yung translator, real-time language assistance para mabawasan ang language barrier kasi may mga kababayan tayo na hindi marunong mag-Tagalog, iba naman hindi marunong mag-English, mga ganun bang bagay, di ba? Kaya ito meron ng translator po, no. Kaya pag nandun na kayo sa AI, sa eGov AI, i-type nyo lang yung mga kinakailangan ninyong sabihin, whether ito ay Bisaya o Ilocano, anuman yung langguhay natin, ay maatulong po yan, no, dahil may translator. Nandun din po yung form understanding, no. Ito yun naman yung pagtulong sa pag-intindi ng government forms, no. At nandyan din po yung speech maker, an AI-assisted paggawa ng structured speeches, no. So kapag mayroong ang gustong sabihin na hindi mo mapaliwanag na maayos, no, si AI na mismo ang mag-a-assist sa iyo sa paggawa ng structure ng gusto mong sabihin, no, o reklamo o yung mang hinihiling mo. Nandiyan din pa yung laws and regulations, access naman ito para sa information tungkol sa mga batas, policies at guidelines. Alam naman natin may mga kababayan po tayo na naghihingi sila ng payo o ng mga kung ano man yung gusto lang malaman on legal basis, no. Kaya meron po diyan laws and regulations at syempre Kung gusto niyo namang mag-tour, kasi merong tayong tourism information diyan sa may IGOB na yan, ay nandun din po yan. No? Meron na pong information tungkol sa mga destinasyon at turismo. Actually, unang ginawa itong AI na ito na meron, una yung tourism ang isa sa nauna no? Na mga application diyan. No? So, napaaganda po niya. No? Kung saan yung gustong pumunta, nandyan na po yan. Meron tayong tourism diyan. At syempre, itong identity ng AI, no? Yung liveness verification, ito yung isang AI assisted identity verification at safeguard laban sa fraud. Sa totoo lang po, no, sa mga nakaraang panahon po, no, mas marami po yung na-approve na fraud. Kung tutusin, fraud sila. Kasi ang nangyayari ay sa dami po ng mga nag-apply ng mga peking dokumento, parang yung mga tao na kumbaga na sana na sila sa nakikita yung mga ganong klaseng peking man, no, pero akala nila yun yung totoo. Kaya kadalasan nung mga nakaraang panahon natin, no, gobyerno, itong gobyerno ay kapag nagpasa ka naman ng mga original na ano na mga documents mo, ikaw pa yung napo-fraud, no. Ikaw pa yung nare-reject, samantalang yung mga fake na documents sila pa yung na-approve sa totoo lang, no. Kaya napakalaking napakahalaga po nito, no, at timings ng paglulunsad ng IGOB AI sa IGOB PH, no, sa ilalim po ng Republic Act number 12254 o E-Governance Act, itinataguyod ng pamahalaan ng isang digitally integrated government kung saan ang frontline ay ang ating mga kababayan na wait lang ha. Basahin ko muna dito. Itong ating mga kababayan, no, sa ating mga kababayan regarding dito sa mga front-end government services ay maaaring ma-access, no, at ma-request at ma-track electronically ang IGOB PH, no. Ito ay super app na tinutukoy sa implementing rules bilang citizen frontline, no, delivery service platform. Kaya ang IGOB AI ay maaaring tignan bilang bahagi ng mas malawak na direksyon, hindi lamang pag-digitalize o pagiging digitized ng government services, no, kundi paggamit ng AI para sa mas madaling manavigate ng ordinaryong Pilipino ang digital government. Pero ang mas may mahalagang paalala dito ang ating DICT at syempre ang si Cabinet Secretary Benhur Abalos, no, na ang AI po ay isang tool, hindi po siya replacement ng tao para mag-decide o maggawa ng judgment. Sa mismong IGOB AI terms ay malinaw na ang AI generated responses ay maaaring magkaroon ng pagkakamali. Totoo po 'yan. O pagkakulangan at hindi automatikong maituturing na official na government decision. So sa mga legal opinion o binding agency guidelines para sa mga desisyong may epekto sa ating mga ginagawang pag-apply ng ating mga gusto nating i-apply sa ating gobyerno, no. Sa mga pagkataon na 'yan ay talaga namang kinakailangan natin na maging mas maingat, no. At maging responsable po tayo sa paggamit po ng AI, no. Dahil ang AI po ay ito din sinabi ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ay pwedeng magkamali, no. So sa mga ganyang epekto ng decision ay siyempre nandiyan yung rights, benefits, safety o access sa government services, kailangan pa rin ng naangkop na human review. So maging maingat po at siyempre po sa mga sa submit o pag-upload ng mga documents po ninyo, no. Siyempre sa ating katulad ng sa mensaheng inihatid ni Cabinet Secretary Benhur Abalos para kay President Ferdinand Marcos Jr., binigyan din ang responsabling paggamit ng AI at ang prinsipyo na dapat paghusayin ng teknolohiya ang judgment ng tao at hindi palitan ito. So ganun po, no, sa ating mga kababayan, no, wag tayong basta asa sa kay AI. Kasi minsan, no, nagtalo kami ng AI kasi meron ot natong saan niya. So, medyo mali yung sagot niya, buti alam ko. Tinatama ko pa si AI. So, kailangan po, no, kung magtatanong din po kayo, dapat meron na rin po yung kahit konting knowledge regarding sa tinatanong ninyo. Kasi, let's say, kung gusto nyo lang po magkaroon ng iba pang information kay AI, kaya kayo nagtatanong, dapat alam nyo rin po, no, para hindi kayo, kumbaga, ma-fake news o yung mga nabanggit ni AI o ginawa ni AI ay dapat na-check din natin, na-review din po natin. So, sa ating mga kapwa Pilipino, no, itong mga digital assistant na maaaring matulong sa atin ay na malaman kung saan pupunta, anong dokumento ang kailangan, anong po proseso ang dapat natin sundin ay dapat po no maging maingat din po no, kasi hindi rin naman basta-basta rin po yung AI na yan no. Maari tayong mapamak din diyan minsan kasi nga ano yung mga katanungan natin na minsan kay AI hindi rin niya naiintindihan. So maari po niyang magkamali siya at maiba yung isasagot sa atin no kapag tayo ay nagtanong kay AI. So maging maingat po no. Ang AI po ay hindi po ito pamalit sa atin dahil mas matalino tayo kay AI no, dahil tayo ay tao at creation lang natin si AI. So dapat tayo mas maging mapanuri kay AI no, hindi dapat na maging kumbaga hindi tayo dapat umasa kay AI. So sa mga ganitong mga kaparaanan na ng ating mga kababayan, so yung mga dokumento, kung anong dokumento ang kailangan, anong proseso ang susundan at anong impormasyon ang dapat malaman bago maipagtransak sa pamahalaan. So dapat kumpleto na po yan no, para po nang sa gayon ay yung mga kailangan natin magawa ay makuha natin ng tama no, lahat ng dokumento, lahat ng ating mga ninanais na maiparating sa gobyerno ay maibigay sa atin yung tulong ng tama rin, kasi importante dito yung kaalaman natin no, kasi mahirap na po no, na magkamali ba sa ibang iba yung maibigay sa atin tulong, ba ang kailangan natin tulong ay financial, maibigay sa atin kung anong tulong man yan no. So dapat po no maging yung sinasabi ni AI, basahin mo ng maigi kung ano yung mga instructions niya, nang sa gayon po ay maging tama ang lahat ng ating mahakbangin no. So sa ating mga abayan no, napaimportante po niyan at ang ating gobyerno naman talaga ay patuloy din no na tumutulong sa ating mga kapwa Pilipino sa atin na kanyang nasasakupan. Nang sa gayon po, ang lahat po ng serbisyong inilalatag ng ating gobyerno ay tayo ang unang-unang makikinabang no. Kaya nga po ginawa tong itong IGOB AI para sa IGOB PH na super app, para po mas maging madali na po yung pangangailangan natin na maidulog sa pamahalaan no. Kasi lahat na po ng ahensya nandito na po no. Nandiyan na po lahat ng ahensya. Nagtulong-tulong ng lahat ng ahensya para po matugunan ang ating mga pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino no. Kaya dapat po no, lahat po tayo ay magparehistro na sa IGOB no, especially AI na po ito. Kaya dapat po ay magparehistro na po no. So mag-avail na po yun ng app ng IGOB no. Kasi sa totoo sabi ni Yusek no, ni Yusek, DICT si Yusek David Almirol Jr. na 61 million na raw po yung mga subscriber ng ano ng nitong IGOB AI. So dapat po no, ilan tayo, 120 no. So dapat kahit man lang naka 100 na sana na mga naka-registered na dito sa IGOB o meron ng app, IGOB app, ay dapat po na ano, sabihan po ang ating mga kababayan, mga kaibigan, kaanak, ka Facebook o ano man 'yan sa social media, iparating natin sa ayan na dapat po no na magkaroon na tayo ng IGOB apps para po na sa gayon ay doon na natin kukuhanin yung mga pangailangan natin sa ating gobyerno no. Gusto natin kumbaga renewal ng ano ng passport ng NBI, nandun na po lahat no, pati yung mga pictures po natin, mga ID po natin nandun na po sa IGOB, so nabibisaya tuloy ako. sorry po nagkakamali yung ano. So nandun na po sa IGOB na po ang ating mga pangailangan no, nandyan na ang ating national ID, NBI at ano pa mga ID no, kahit yung mga sa OFW nandyan na po rin no. So dapat po tayong maging maaga po sa pag-access dito ng ating mga serbisyo ng gobyerno no, para sa ating mga kapwa Pilipino. So kailan po no parehistro na kayo sa may IGOB no, mag-download na po kayo ng IGOB apps para nang sa gayon ay lahat po ng pangailangan nyo, kahit sa may tourism po no, nandiyan na po no, kung gusto niyo mag-travel diyan na po lahat, at even kapag po kayo ay palabas ng bansa, IGOB din po ang hahanapin no. Kailangan may IGOB kayo para makalabas kayo ng bansa, dahil doon na po ang transaction para sa pagpunta sa ibang bansa. Importante po yan ha, kasi naranasan na po namin yan, at minsan nga po no, dapat po ahead, bago pa ay pumunta ng airport, dapat po naka-register na kayo sa IGOB at napagtansak na po kayo doon, para hindi po kayo maabala sa inyong pagta-travel no. Kasi kami na Actually, naiwan kami ng eroplano dahil nga hindi pa kami nakapag-register dun sa may ano sa transaction sa ano sa bansang aming pupuntahan, no. So nakulang kami ng oras kaya hindi na kami nakaalis. Pero sumigi pa rin kami sa pag-alis, no. Kaya yun nga lang yung pamasahe, nagbayad na naman kami panibagong ticket. So sayang yung ticket na unang binayaran namin na discarded lang dahil sa hindi kami nakapag-register kaagad ng mas maaga. Kasi nga hindi namin na agad nagkaroon ng information regarding dito sa igub na to, no. Although may igub na ako pero hindi pa ako napag-registered kasi ganoon na pala ang sistema. So kailan po kung gusto niyo pumunta ng ibang bansa, sa igub pa lang tignan niyo na po yung kanyang pangangailangan dun sa tourism. Para sa gayon ay makasiguro kayo na hindi kayo may iwan ng eroplano dahil sa kakulangan po ninyo ng oras dahil po sa pag-online transact. Di ba? Yun lang po sa ating mga aba, no? Sa kaya dapat po, no, upload na po, mag-download na po yun ng eGov app para sa gayon ay maging smooth na inyong pagpunta sa ibang bansa at siyempre sa mga servisyo ng gobyerno na gusto po ninyong i-avail, no? Ayan po, no? O, ngayong araw naman po, no, sa ating September 21, no? September 21 ngayon at martial law, no? Araw ng martial law. It's been 54 years, no? At okay, no, medyo wala pa muna ano, no? Hindi pa na-ready on natin, no? So bitaw muna tayo sa ating naunang nasabi, no? At ganun pa man, no, sa ating mga kababayan, sa susunod po nating topic, ito po yung regarding po dito sa regarding man po dito sa recap ng ating weekly highlights ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Siyempre, panoorin po muna natin itong recap na to, itong video.
3: Mula sa pagbibigay ng mas ligtas na tahanan hanggang sa mas maayos na transportasyon, kalusugan at nutrisyon, patuloy ang mga programang nakatuon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Pilipino. Narito ang mga pangunahing kaganapan sa libro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Noong September 14, pinangunahan ng Pangulo ang Salo-Salo sa Palasyo 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanyang 69 na kaarawan. Kasabay nito, isinagawa sa iba't ibang panig ng bansa ang handog ng Pangulo 2026 kung saan inilapit sa mga Pilipino ang iba't ibang serbisyo at tulong mula sa pamahalaan. Naghatid din ng pagkain at iba pang tulong sa mga pasyente, kanilang mga kasama at mga kawani ng mga pampublikong ospital. Bilang bahagi rin ng pag-unita sa kaarawan ng Pangulo, pinangunahan ng Office of the President ang isang Zero Balance Billing Initiative. Umabot na sa 99,293 ang mga benepisyaro nito sa mahigit 128 ospital sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kinabukasan, pinangunahan ng Pangulo ang ceremonial turnover ng mahigit 300 housing units sa Disciplina Village at Combato sa Valenzuela City. Inilaan ang mga bagong tahanan para sa mga informal settler families, kabilang ang mga pamilyang dating naninirahan sa mga lugar na madalas bahain at nakaharap sa iba pang panganib. Mula Valenzuela, nagtungo naman ang Pangulo sa Caloocan City para sa paggawad ng mga titulo at pagbisita sa mga benepisyaryo ng Community Mortgage Program. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang mabigyan ang mas maraming pamilyang Pilipino ng seguridad sa kanilang tahanan at pagmamayari ng lupa. Noong September 16, pinangunahan ng Pangulo ang groundbreaking ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station sa Pasay City. Sa oras na makumpleto, magbibigay ang istasyon ng direktang rail connection sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Bahagi ng mas malawak na hakbang upang mapabilis ang biyahe at mapabuti ang daloy ng transportasyon sa Metro Manila. At noong September 17, nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Santa Barbara, Pangasinan para bisitahin ang Nutridense Food Manufacturing Corporation. Sinuri dito ng Pangulo kung paano nakatutulong ang mga teknolohiyang binuo ng Department of Science and Technology sa pagpapalawak ng produksyon ng masustansyang pagkain at pagpapaunlad ng mga lokal na negosyo. Binisita rin ng Pangulo ang Santa Barbara Central School kung saan tinutukan niya ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP kasabay ng School-Based Feeding Program para sa mga mag-aaral.
4: Naturally, kailangan ng masustansyang pagkain for mga learners dahil mas mabilis silang makapag-isip and with that, kaya nag-improve po ang performance ng mga bata. actually tumalas talaga ang ano, talagang importante ang nutrition sa mga bata. So our president, sir, maraming maraming salamat po sa feeding program na iniaalay niyo po sa amin. Marami po kasi na makikita mo yung bata na walang baon. Kung makikita mo kung ano lang yung kaya ng parent na i-offer sa bata, pero yung ano naman, hindi sapat para i-uplift yung performance ng bata. Talagang kailangan po yung nutritious food para doon sa ano performance ng bata, para ma-upgrade or ma-enhance or ma-develop. And again po, Mr. President, maraming salamat at kung sana po, palawakin pa po ang inyong pagmamahal sa amin sa Santa Barbara, Pangasinan.
5: Napaka-importante po sa lalo sa mga mahihirap po na pamilya na walang kakayahang magpa-doktor, pambay sa hospital, ganun po. Mas napakabuti ng programa niyo po na yakap para sa may libreng gamot po at saka pagpa-check up. Kasi wala pa po akong period eh. Kaya magandang opportunity po yung yakap na yun para sa akin. Pinipit po namin yun eh. Para habang pagtanda namin, mayroon po kaming maasahan. Salamat po. Maraming salamat po, PBBM, sa yung mabuting kalooban. Pati kami po, kahit maliit lang po na bayan, napuntahan niyo po kami at nabigyan na mga kagaya nitong yakap po. Malaking tulong po sa aming mga mahihirap.
29: Alright, napad po natin itong naging weekly highlight ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At syempre po sa mga pagitan ng pagkakataon po, no, napaasipag po ng ating Pangulo na lumibot sa iba't ibang lugar na ating bansa, no. At kahit na maliit na bayan po, no, pinapasok po yan ng ating mahal na Pangulo. Inaalam po niya yung mga pangailangan ng ating mga kababayan. Maging ito man po ay ayuda o pangailangan sa mga

0: Pero bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, no, mag-break muna tayo, no, at magbabalik po ang vlogs ng Bagong Pilipinas. Ilang saglit lamang po.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, nagbabalik ang vlogs ng Bagong Pilipinas. At syempre po, no, itong pag-usapan natin, balikan natin yung pinag-usapan natin kanina regarding dito sa Presidential Weekly Highlights. No, ito nga nangyari nung mula September 14 hanggang September 17 ng 2026. No, at syempre yung mga itong pagkataon ng mga visual summary ng ating ginagawa at yung mga pangunahing gawain ng ating mahal na Pangulo sa loob ng 4 na araw mula sa mga kanyang aktibidades, no, at syempre po sa mga kanyang pagkakataon po ng ating Pangulo mula sa pagpupulong at government engagement hanggang sa mga program may kinalaman sa ekonomiya, serbisyo publiko, infrastructure, technology at international relations. Alam naman natin, no, napakarami pong naging abalang-abala po ang ating mahal na Pangulo maging sa pagbisita sa India, no. Nangyari po 'yan, no. At syempre dito po sa yung mga gaytong pagkakataon na napakahalaga po ng mga weekly report na ginagawa ng ating gobyerno. So ipinapakita rin dito kung paano isinasagawa ng malaanyang ang trabaho ng Pangulo. At yung pagpulong sa mga ahensya, pagripaso sa mga programa,

0: pag-ugnayan sa mga stakeholders at siyempre sa pagbibigay ng direksyon sa national government sa at sa mas malawak na konteksto ng administrasyon, no? At kabilang sa pangunahing agenda ngayong September ang digital government. Andiyan na nga po yung sinabi natin kanina na tinapik natin itong yung e-gov AI, no? Taga na po namang pasulong ang takbo ng gobyerno natin ng ating bansang Pilipinas tuuko, patungo sa pag-aangat ng ating bansa, so pagyabong ng ating ekonomiya. At siyempre po nandiyan din po yung public accountability, infrastructure, education, investment at international cooperation. At siyempre po, no, nandyan po yung halimbawa, yung inulat na nilikha na EduPhil program kung upang matulong sa ating sa pag-akit ng foreign students at sa pagpapalawak ng research and innovations partnerships at international tech times at anong pang yung mga dapat natin tignan dito regarding sa ginagawang trabaho ng ating gobyerno, ng ating Pangulo sa kanyang weekly highlights, is nandiyan yung governance. Ano nga ba yung ginagawa dito sa governance na ibig ipaliwatig ng ating gobyerno? Kasi dito sa governance, hindi lamang yung mga ceremonial appearances ang mahalaga. Dapat tignan kung anong policy directions, instructions o government action ang resulta ng mga presidential meetings. As kung inyong mapapansin po, no, sa mga ginagawa ng Pangulo, sa mga international relations niya, sa pagpunta sa India, para sa BRICS, hindi lang po yan para magpasikat doon ang ating Pangulo. Hindi po siya basta isang delegado ron. Kung ba invited po ang ating mahal na Pangulo doon, although hindi po member ng BRICS ang ating Pangulo, pero siya inimbitahan ng BRICS bilang presidente ng ASEAN. So, yun man po, no, sa pangalawang pinaka-importante dito na ginagawa ng gobyerno ay itong serbisyo publiko, na which is ito yung pinakailangan ng ating mga kababayan, no, na kumbaga ito pinakahintay nila lagi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, no. Ang mga bawat programa ay may ultimate questions, no. So ano nga ba yung ultimate question dito ng ating para sa mga programa ng ating Pangulo regarding sa serbisyo publiko? So yung mga epekto nito sa ating mga ordinaryong Pilipino, siyempre halimbawa nandiyan yung education. Kasi although, no, sa education po, no, sa ngayon po ang bawat barangay po ay nabibigyan po ng 200,000, no, at kalahati po rito ay para sa mga tinatawag nating scholar ng bayan o yung presidential scholarship, no. Kalahati dito upang makaharap ng 5 scholars sa bawat barangay, at pagkat mabibigyan ito ng matik to 20,000 pesos, no. At yung kalahati naman natitira sa 100, ito yung mga pangailangan ng barangay, katulad ng ayan yung pagpiprinting o whatsoever na pangailangan ng gobyerno o ng barangay, diyan po, no, nakasalang diyan, no, kumbaga napasok po dyan, no. At nandyan din po yung health, transportation, infrastructure, at social protection. So kasi alam naman natin na ang ating mga kababayan, no, sa bawat barangay, ang daming humingi ng tulong dyan, no. Kaya kung makikita mo po ang ating mga kababayan, kung saan-saan mo makita, nandyan sa may healthcare center, nandyan sa may DOH, nandyan sa may PhilHealth, ang dami, kumbaga ay tagang yung pangailangan ng ating mga kababayan, napakalaki po, no. At ganun din po sa mga ekonomiya at investment po, na isa sa pinakamalagang bataya na pinakamalagang aspeto ng ating gobyerno, no. Kasi importante na ang ating pamahalaan ay merong mayabong na gobyerno. At syempre bago yayabong ito, paano yayabong ang ating ekonomiya kung wala tayong investors? So, sa mga ganitong pagkakataon ng ating Pangulo ay taga namang kung saan sa ang bansa na ipag-ugnayan para makahikayat ng mga investors at upang mag-invest dito sa ating bansang Pilipinas. And yan na nga rin po yung itong tinatawag na Paksilika, no? So, itong sa Paksilika, medyo itatapik din po natin to, pero siguro isang edition to, no, kasi medyo magandang topic kasi to. Pero sa ngayon nagkakalap pa tayo ng mga information regarding sa Paksilika para pag tinapik natin kahit paano ay medyo maibibigay tayo ng mas magandang kwento regarding sa Paksilika. So dito nga, no, So, kailangan ng mga investors para magkaroon ng investment, para magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. At siyempre po, sa mga itong pagkakataon, no, yung maisalin yung actual na economic opportunities sa ating mga kababayan. So pag maraming investors, marami nag-invest, mas maraming trabaho ang ma-generate dito at maraming kababayan natin ang maapagtrabaho ng mas maayos at mabawasan na yung mga tambay, no? So kasi syempre, no, pero sa totoo lang na hindi natin minimize yung mga tambay kasi sa mga ibang pagkakataon ng mga tambay na yan ay napakalaking tulong, especially pag may mga sunog, may mga kung ano bang aberya sa kanilang communities. Yung mga tambay na yan ang unang-unang kumbaga sila unang-unang frontliner diyan, no, sila unang-unang taga-saklolo diyan, no, sa ating mga sa mga kapwa nila, no, sa mga barangay nila. So if in case na ito na, no, yung mga maraming investors, magkaroon ng maraming investment, syempre sa ganyan pagkakataon, yung trabaho tataas ang ating kumbaga sinasabi natin na yung magkakaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino, no, mababawasan niya yung mga unemployed o yung unemployment. So sa ang ating mahal na pangulo naman talaga ay napakasipag po, no, iba't ibang bansa na pinuntahan niya para sa makahikayat ng mga investors, pero no, hindi naman basta-basta rin lang naman din ganoon, no, na pag kinausap na bukas okay na, hindi naman po ganoon, no. So it takes time din po yan, no. Siyempre kapag pinag-uusapan is investment, hindi naman basta lang isang araw hanggang isang buwan lang yan, no. Minsan it will take years din talaga kasi may mga regulations tsaka laws yung mga sa bawat bansa, no, kasi dapat magtukma sila, mag meet halfway sila sa kung sa para magkaroon sila mas magandang ties between two nations o kung saan mga bansa itong nakipag-deal ang ating mahal na pangulo. Sa ating mga abayan, no, dapat po ano po tayo, matutong maghintay, no, at siyempre po, no, dapat po maging ano rin tayo, resourceful tsaka maging independent tayo, no. Huwag tayong basta sa gobyerno kasi hindi naman din tayo lahat kakayahan ng gobyerno na matulungan ng sabay-sabay din. So it takes time din talaga sa pagbigyan ng tulong ng gobyerno sa ating mga kababayan. Naintindihan ko naman kasi ko din naman kasi yun bilang OFW dati, no. Hindi lahat ng pagkakataon na meron tulong na ibibigay ang gobyerno, hindi lahat talaga tayo ay makikinabang. Halimbawa, yung mga tulong natin, especially before, no, yung tulong, no, dadaan pa yan sa, ano, from national government to LGUs. So, pagdadaan sa LGUs, bababa pa yan sa, ano, sa kay congressman o kung sinong mga councilors bago pa sa barangay. So pagdating doon, antagal na, no, at minsan, no, sa maraming pagkakataon, yung tulong na ibibigay sana sa tao ay kakarampot lang dumating. Diba? Naranasan nyo yan? So, alam naman natin yung mga nakarang ayuda, diba? Pagdating sa tao, yung 10,000 nila naging 3,500 na lang. Minsan, 1,500 na lang. So, yung mga ganun bang bagay. Pero ngayon sa panahon ng ating gobyerno ngayon, ng Marcos government, ay iba na po ang takbo ng pagbibigay ng ayuda at ng tulong. Kasi direkta na po sa tao. Through DSWD o ng DOLE, ay direkta na po sa tao. So wala nang makakaltas sa ating mga abayan na yung tulong o ayuda na makuha nila ay direkta na matagal na matatanggap. Diba? Napaganda po yung mga ginagawa ng ating gobyerno dahil napakalaking tulong po yun sa ating mga abayan. Hindi na sila yung parabang sa latang every time na hingi sila ng tulong, parabang lagi silang dapat na meron silang kahati. Meron pa siyang ganyan. Kailangan mo na nga ng pera eh. Tapos, meron pa makikihati sa'yo. Di ba? Pero, may mga pagkataon din naman na yung naatanggap ng ayuda na gusto niyang magbigay kahit papano dun sa taong nakatulong saan niya para magkaroon siya ng ayuda, nag-abot siya. In that manner, wala naman tayong magagawa doon kasi nasa kusang loob naman ng tao na nagbigay ng pera. Wala, kumbaga, hindi na sila ng tao na inabutan kung tinanggap man niya ito, basta hindi niya hiningan, basta nagkusa yung tao na tulungan din siya, no, in whatever his capacity or her capacity na mag-abot din ng tulong dun sa tao na atulong sa kanya. It's a one way or another. Kung ba nagiging two-way ano lang na yan, natulungan, no? So wala nang problema sa mga ganung pagkakataon. Huwag lang yung parang sapitan na parang from the very beginning na nag-aabot ka ng tulong, nasabi mo na, uy, hati tayo dyan. Yun, bad yun talaga. Hindi maganda yun. Diba? Kung magbigay sa iyo, fine. Kung hindi, okay din, 'di ba? Parang wag, para walang issue. Kasi the moment na naghahangad ka ng kagitna eh, isang salop ang mawawala sa iyo, di ba? So sa ating mga kababayan na nakatulong sa ating kapwa-tao na magkaroon ng ayan, tulong, ayuda, so wag niya po natin na bigyan pa ng alalahanin yung mga taong nabigyan natin ng tulong. Kung magbibigay sa atin o sa inyo, good, no? Wala na pong problema doon, no? Wala, kumbaga, hindi na kayo pwedeng kastiguhin bilang naatanggap ng konting tulong mula sa ibang tao. So, sa ating gobyerno naman, siguro mas pagtibayan pa yung pagandahin pa yung sistema ng ating mamimigay ng mga tulong sa ating kapwa Pilipino para nang sa gayon ay maging maayos na ang reforma ng ating gobyerno, especially no sa pagbibigay ng ayuda. Although napakahirap din po nung pipila pa doon kung saan pupunta yung ayuda. Sana magkaroon din tayo ng digital, no? Naka ATM card na, 'di ba? Para na sa gayon, doon na mismo sa ATM card ilalagak yung tulong na ayuda, financial man ito o ano, no? Para na sa gayon ay hindi na po pupunta, especially mga matanda, mga PWD, no? From one place to another place pupuntahan mo para doon sa ayudang ibibigay na tulong, no, sa ating mga kababayan. Sana digital na rin, ATM na lang din, no, para doon na nila makukuha sa kanilang ATM ang kanilang ayuda. Para sa gayon, iwas din ito yung makaltasan sila ng mga ng mga taong nangangaltas, no. So iwas din po yun, no, para safe din po yan sa maraming bagay, especially nung naarang yung fuel subsidy, di ba? Meron pang namatay na rider dahil sa sobrang init na, no, namatay pa. Imbis na nagagamit niya na yung 5,000 sana para sa fuel subsidy, pero yun na nabigo pa siya. Siyempre, gumastos pa yung pamilya niya para sa kanyang kamatayan na ganyan. Sana, no, ATM na lang, digital na lang para... Kasi minsan talaga, sobrang tayo ng tao, pipila talaga yan. Siyempre, tao rin naman yung managbibigay na sa DSWD ng mga ayuda na yan, pagbibigay sa mga bawat isang taong merong pangailangan. Minsan kasi, sinecheck pa yung mga documents, no? Medyo tumatagal. Minsan, mali-mali yung requirements na binibigay ng beneficiary. Kaya paulit-ulit din, no, tumatagal. So dapat sana digital na rin, no, para siguradong malinis sa lahat, wala nang kailangan ng papel, no, 'di ba? Para pag dumating na 'yung araw ng payout, sa ATM na lang nila kukuhanin. I-withdraw na lang nila para hindi na kailangan pumila, kasi imagine mo gigising kang maaga tapos ang layo ng pupuntahan mo. Tapos, pipila ka sa dami ng tao. Minsan, sa sobrang dami ng tao, may mamahimot na matanda, mahilo, ganyan-ganyan, na high blood, ang dami pang mangyayang aberya. So, sobrang dami. Tapos, babayaran pa yung event place, di ba? Sometimes, hindi libre yung place, di ba? Yung mga ganyan, yung sa activity place niya, ganyan. Nagbabayad pa. Tapos, arkaya pa ng mga table, ng chairs. Papakiinom pa yung mga tao, di ba? Kaya yung mga tao, pag walang naubusan, bibili pa ng pagkaan nila. Tapos, masahe. Yung dapat na perang makuha lang, let's say, 3,000 to 5,000, eh, nababawasan pa, imbis na napapakinabangan nila yung buo, yung kanilang ayuda, nababawasan dahil sa pamasahe at doon sa pagkain na kanilang kakainin sa lugar na yun. Kapag sila ay nagutom. Kasi misa umabot ng hapon eh. Ang aga-aga mo mula sa madaling araw, tapos makakawi ka na mga alas 2 hanggang alas 4 matapos yung event, di ba? Yung payout. So sa ating gobyerno, no, ito po yung isa sa mga suggested na lamang po ito, no. Kasi nakita po natin, no, bahagi po tayo ng pamamahagi po ng mga ganyan. Isa po tayo sa volunteer para sa mga ayuda na ganyan. Nakita po natin yung paghihirap ng ating mga kababayan, no, na mga beneficiaries na madaling araw pa lang taga, nagigising na yan, nagbiyahe na yan. Patungo dun sa meeting sa area na kung saan merong magkakaroon ng payout. One time sa Marikina pa nga, from Manila, pupunta pa ng Marikina. Tapos mag-angkas ka pa o mag-grab ka pa, di ba? Mahal din yung pamasahe. So, tapos 3,000 lang makuha mo. eh di parang 1.5 na lang din natira. So alam mo yung effort ng tao, sobrang laki. So kung sana ATM na lang, digital na lang, eh di wala pang ganong hassle, no? Pati yung mga DSWD, eh, hindi na sila ganong kapagod na pagod, no? Kasi ang hirap din naman kalagayan nila, no? Para mong halos nakaupo sila maghapon, nag-check ng mga documents ng mga ating mga kabayan, tapos, di ba? Ayun nga po, no? Maraming nagreklamo, kasi iba, ang tatanda na, mayroon pang PWD, may mga nahimatay, mayroong inatake, mayroong yun, namatay, di ba? Para maiwasan po yung mga ganyang bagay, no? Para iwas din po nasisiyan pati, alam mo naman ibang tao, no? Lalo na yung against sa government, no? Sila mangunguna sa pag-atake sa ating gobyerno para sirain, no? Yung magagandang ginagawa ng ating gobyerno. Inaatake nila yan. Dahil lamang sa mga pagkakataon, nagkaroon ng ganyang mga senaryo na mayroong namatay, mayroong stroke o nag-collapse, mga ganun bagay po, no? So, para maiwasan na po natin yan, i-digitalize na rin po natin yan, yung mga ayuda na yan. So, para sa payout, ATM lang talaga dapat. Iwas problema, iwas sa maraming issues, no? Especially dun sa, yun nga, yung time and effort ng mga tao na mga beneficiaryo na kukuha ng ayuda. Kasi yan po ang ating observation, no? Sa ilang beses po tayong nag-volunteer sa mga ganyan sa pag-asikaso ng mga payouts na yan, no? Kasi parte po tayo ng mga parallel group. So, nakita po natin, nag-witness po natin yan sa maraming pagkakataon po since 2023, no? Nakita na natin po yan, no? Yung mga ganyang paghihirap ng ating mga kababayan dahil sa ayuda. At para maiwasan na rin po yung mga, no? Yung mga pambabas ng mga anti-government. No, di ba? So, sa ating mga kababayan, maraming po salamat sa inyong pagsama sa akin sa isang oras na talakayan dito sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. At siyempre po, kapasalamat din po tayo sa ating mga technical staff dito sa Radyo Pilipinas dahil sa patuloy po nilang pag-assist po sa atin, no? Lalo na ngayon, ay wala tayong kasama. Hindi na ating si Admin Rich by Zoom. Busy si Admin Rich. Mayroon pa siyang ibang engagement kasi. Kaya ganun. At siyempre sa ating mga taga-subaybay, no? Sa ating mga OFW na patuloy po na nanonood ng Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Maraming pong salamat sa inyong lahat, no? Dahil sa inyo ay kahit paano ay nagkakaroon po ng kami ng pagkakataon na mga vloggers na magpatuloy po dito sa aming programa sa Radyo Pilipinas. Napalaking bagay po ng inyong suporta. At syempre po ating mga kabayan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga kaibigan, sa mga kapwa vloggers na patuloy na sumusuporta po sa atin, no? At syempre na kay Admin Rich, kay Rod, kay Stephen, kay Milan, at kay Papa Trix, maging kay Nyolo at kay Takero, no? maraming salamat dahil bilang pagsama nyo sa atin dito sa ating programa dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas mula Monday hanggang Linggo. So sa ang aming programa po dito sa Radyo Pilipinas ay mula Monday hanggang Friday 8 to 9 p.m. po at weekends Saturday to Sunday, 7:30 to 8:30 naman po ang aming time slot. So, maraming po salamat sa pagsubaybay at sana po ay patuloy po nyo kaming subaybayan. Patuloy nyo po aming supportan sa aming mga pinaglaban para po matulungan bilang mga volunteers, vlogger volunteers dito sa Radyo Pilipinas at siyempre po para po matulungan ating mahal na Pangulo at sa kanyang administrasyon. Maraming po salamat at siyempre po, no, bukas ulit, no, patuloy niyo panoorin ng Tuesday edition ng Vloggers ng Bagong Pilipinas at maging sa araw-araw na meron kaming programa dito sa Radyo Pilipinas. So maraming pong salamat muli at magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye!
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
5: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
3: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. Qatar's Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani has called for greater respect for national sovereignty as a foundation for security in the Middle East. Speaking at a Qatar Economic Forum event in New York, Al Jazeera reports he warned that continued escalation could deepen instability across the region following the U.S.-Israeli war with Iran. Sheikh Mohammed described the conflict's economic consequences as an earthquake, saying its effects have extended beyond the Middle East and disrupted energy supplies, shipping routes, investments, and economic planning. He said Qatar's own economic and security systems have been tested by the crisis, but acknowledged that the continuing conflict is having an impact. The Qatari leader argued that lasting security cannot be achieved if any country remains exposed to threats and called for efforts to address the underlying sources of tension. His remarks come ahead of a planned meeting between Gulf leaders and U.S. President Donald Trump on the sidelines of the United Nations General Assembly. In other news overseas, Gaza's government media office has announced an emergency operation to demolish 255 buildings considered at risk after several residential structures damaged in Israeli attacks partially or completely collapsed. According to Al Jazeera, authorities said relevant ministries have been ordered to begin field operations, including notifying residents, placing warning signs, and arranging temporary accommodation for families who must leave their homes. Officials stated the plan faces serious obstacles, including some families' reluctance to evacuate and a shortage of funding and heavy equipment. They also cited restrictions linked to the Israeli blockade and limited land available for temporary housing displaced residents. The announcement comes after the collapse of a building in Gaza City last week killed 21 displaced Palestinians, and authorities saying the evacuation and demolition efforts are intended to prevent further loss of life from unstable structures. And finally, German Chancellor Friedrich Merz has said he will remain in office despite disappointing results for his center-right Christian Democratic Union or CDU in two state elections. In Mecklenburg-Vorpommern, the CDU initially appeared likely to narrowly remain in parliament but later fell below the 5% threshold, marking what Merz described as a disaster for the party. The far-right Alternative for Germany, or AfD, was projected to receive the most votes in the state, although other parties have ruled out forming a governing coalition with it. In Berlin, the CDU was also expected to lose to the left-wing Die Linke party. The results have added to pressure on Chancellor Merz, whose government has faced low approval ratings and speculation about a possible change in leadership before the end of his term. The German leader said he would continue pursuing economic, tax, and welfare reforms, arguing that Germany needs political determination and patience to address its challenges. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
3: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau o Broadcast Services sa ilalim ng patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ng ating executive producer, Miss Jam Season, and of course ating master control, kasama natin ngayon ating broadcast sa technical supervisor, Mr. Anthony Pimentel, and of course sa ating wirecast operations, kasama natin si JP Lumuntad. Ang ating pong mga programa sa Radyo Pilipinas World Service ay nasusubaybayan po ninyo sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit naman ang kanilang mga shortwave transmitters. At syempre, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones. Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang sa inyong mga cellphones ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito ng Lunes, September 21? Alam nyo ba kung ano ang petsa ngayon, September 21, kung ano ang meron ngayong araw na ito? Yan, okay? Sige, ngayong araw na ito ay 54 na taong paggunita sa martial law, o yung tinatawag na batas militar. Okay? Kaya naghahanda po ang ating mga kapulisan, ang ating mga otoridad para po sa mga anumang kilos protesta na gagawin po ngayong araw na ito. Okay? Kasama na po dyan, of course, nangunguna na dyan ang ating Philippine National Police. At mamaya makakapanayan po natin dyan ang ating National Capital Regional Police Office sa pangunguna ni Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang siyang tumatayong officer in charge ng NCRPO. And later on sa ating din pong programa, makakapanayam natin si Governor Tamayo ng South Provincia ng South Cotabato, hinggil nga po dito sa nangyaring insidente na naman ng pamamaril ng isang estudyante sa isang paaralan, ano po, dyan sa mga elementary school na ikinasawi ng 3 estudyante, kabilang na po yung gunman. At siyempre, kinasugat din ng marami nating mga mag-aaral. Okay? So, unahin na muna natin ang kalalagayan o sitwasyon ng paghahanda ng ating mga kapulisan, lalo na ng ating NCRPO, sa araw na ito, September 21. Magandang umaga po, Police Brigadier General Abrahano, si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
5: Kari, magandang umaga sa inyo at sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po, Police Brigadier General Abrahano. Sir, matanong ko lamang po sa as we speak, kamusta po ang mga security preparations na sinasagawa ngayon in place ng PNP and CRPO para ngayong araw nitong Lunes, September 21?
5: Opo, nakahanda na po lahat yung pwersa ng kapulisan, ng NCRPO, kasama na rin yung ating mga augmentation units para pangalagaan po yung public order and safety sa dalawang bahagi ng Metro Manila, dito sa western side, sa Manila City, at saka sa eastern side, doon naman sa may EDSA. Hmm. Ang layunin po ng lahat ng pwersa natin, uulitin ko, pangalagaan, number one, yung karapatan ng bawat isa para ma-express yung kanilang mga advokasya. At pangatlo, siyempre, yung public order na amidst these rallies and expressions, patuloy pa rin naman business as usual dapat yung Kalakang Maynila.
3: In total po, gaano po kalakas o kadami ng police personnel na naka-deploy for today, Brigadier General Abrahano?
5: Nag-deploy ka po kami, Kari, ng more than 15,000 na kapulisan. Overall na po yon sa yung coverage ng NCR.
3: Mm-hmm.
5: Kasama na po rito yung ating crowd control at yung ating regular police functions na mag-maintain siyempre ng peace and order habang may mga commemoration na nangyayari.
3: Alright. May mga hotspots po ba kayong nakikita na pwedeng ikang kailangan pagtuon ng pansin lalo ng ating kapulisan?
5: Historically, ang binabantayan natin dito sa Kalakang Maynila, siyempre yung Manila, no? Nandito po yung ating mga vital installations. At pangalawa, yung pong ating circumferential road, itong EDSA. At historically, meron din po mga insidente na naantala yung traffic flow dyan. So, yun ang mga piniprevent natin. So, kung hotspots ang pag-uusapan, yung pumabanggit ko, Manila at saka yung part ng EDSA.
3: When we say Manila, kasama na po ba dyan ang Mindiola? Ano po, Brigadier General Abrahano?
5: Opo, kasama na po dyan.
3: Okay. So, sa ngayon po ba, meron kasi kaong nakuhang impormasyon na marami sa mga magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw na ito, walang permit na yata na secure. Can we confirm that, General Abrahano?
5: Yes. In fact, as of now, we have not received reports that any permits were approved. So our posture is that ang presumption natin, wala pong permit na na-issue.
3: Mm-hmm.
5: At yun po yung ipapatupad natin.
3: So how will you deal with these protesters kung sakasakaling maging unruly itong mga ito, Brigadier General Abrahano?
5: Among the toolkits na meron ang ating kapulisan kasama sa crowd control and management, siyempre yung pakikipag-usap doon sa mga organizers.
3: Mm-hmm.
5: Every team namin ng CDM, yung crowd control, meron pong kasama, aside from the team leader, meron pong negotiator yan. So kahit na po wala siyang permit, hindi naman po agad-agad na i-curtail natin yung kanilang karapatan na para mag-express ng kanilang mga sarili.
3: Mm-hmm.
5: Manapay, kakausapin po natin yan, makikipag-uusap tayo, we will talk to them peacefully and guide them towards yung areas na pwede silang mag-express ng kanilang sarili. So yun po ang gagawin natin, Kari.
3: Alright, nabanggit nyo po kanina more than 15,000 policemen or police force deployed for today. Pero may idea po ba tayo, kaya General Abrahano, kung ilan naman ang tinatayang mga magkikilos protesta for today?
5: Meron, based several factors kasi yung kinukonsider natin dyan, Kari. Ano? So meron tayong mga historical data na tinatawag. So historically, nung September 2025, we monitored more or less 25,000 na number of people.
3: Mm-hmm.
5: Sa crowd, total.
3: Mm-hmm.
5: Crowd, ano? So yun ang ating pinaghahandaan, yung 25,000 na yon. Although our estimates right now mas mababa doon sa nabanggit last year.
3: Mm-hmm.
5: Even then, ang stance ng police in the interest of public safety and public order, dapat ma-match natin, ano? Ma-match natin yon yung kaukulang number of personnel para naman may deterrent tayo. So, sabi nga ng iba, overkill yung ating preparation, pero I'd like to call it credible deterrent by overmatch, no?
6: Yes.
5: When you deploy a certain a considerable number of people, ano, merong itong tinatawag na overmatch effect to deter yung mga would-be troublemakers.
6: Mm-hmm. Sabi nga nila, ano po, Brigadier General Abrahano, it's better to err on the side of caution kesa naman sa...
5: Tama po yan.
6: At saka, General Brigadier General Abrahano, siyempre ang pinag-uusapan natin National Capital Region, pero ang PNP ba, although NCRPO po ang hawak ninyo, pero matanong ko na rin ito dahil siyempre yung sa labas ng NCRPO, yung mga manggagaling sa labas na probinsya papasok, may mga nagbabantay din po ba? May mga checkpoints din po ba tayong in place already?
5: Uulitin ko po, ano, ang mission po natin, eh, siyempre, bukod sa pangalagaan ng peace and order, is also to protect yung karapatan ng bawat isa para i-express themselves, ano? Freedom to express themselves nga. Pero nagbabantay din tayo ng mga hahalo. Nabanggit nyo nga kanina, baka may mga humalo. So yun ang tinitingnan natin dun sa ibang regions. May coordination tayo sa ating mga kapwa regional directors. Pinangasiwaan naman yan ng ating national headquarters, ano? Yung overall picture sa at least dito sa Luzon, meron pong coordination yan. Ang layo naman ito ay para maiwasan nga natin ay mga humalo na ibang puwersa.
6: Opo, yung mga ano po, General Abrano, yung manggagaling sa limbawa, sa labas, limbawa, manggagaling sa Laguna, Batangas at iba pang labas na karatig na mga probinsya na siyempre baka makilahok po. Ano, makilahok dito sa mga kilos protesta na ito. Well, anyway, with that, ang coordination po natin, siyempre pag ganito may mga kilos protesta, may mga rerouting din na mangyayari. Kamusta po ang coordination naman sa inyo ng MMDA?
5: Patuloy po yung aming coordination. Very close po yung ating coordination. We are in constant contact and communication with each other. Hindi lang po ng MMDA, no? Lahat ng agencies involved. Para ma-maintain nga yung ultimate goal natin that business will proceed as usual.
6: Mm-hmm. And of course, yung commuting public, General Abrahano, how can we secure their safety naman yung sa commuting public?
5: Yes, kasama po yun. Sabi ko nga, aside from our preparation sa crowd control and management, niretain po natin yung regular police functions natin, yung everyday patrolling, yung maintenance ng public order, at saka yung prevention ng crimes. Nandiyan po yan, pati yung traffic management, tuloy-tuloy po yan. Yung po yung ating goal na ma-maintain yung way of life at saka yung business as usual today.
6: Alright. With that, General Abrahano, maraming salamat po sa oras sa pinagkalo. Ay, meron pang mga pahabol na tanong pala dito. Sandali lang po. Okay. Teka. Pero siyempre, may pahabol lang akong tanong, General Abrahano, kasi itong mga kapulisan natin that we have already deployed more than 15,000 like what you said. And then meron pa tayong security na ibibigay sa ating commuting public at sa iba pang mga aspeto ng seguridad sa ating mga komunidad. How can we be sure na this will not be taken advantage of ng ibang grupo na halos walang police ba sa ating mga komunidad? Ganun ba ang mangyayari, General Abrahano?
5: Hindi po. Sabi ko nga po, no, aside from our securing the major event today, ano, na yung crowd control, yung abantayan yung mga rallies natin, we are maintaining yung ating regular police functions. So, kung sinabing 15,000, yun, dedicated lang po yun sa management ng crowd, ano? The rest po, meron po tayong mga augmentation, meron po tayong mga dagdag na puwersa galing sa ibang ahensya. Yung regular police function po ng crime prevention, hindi po natin ginalaw yun. So, tuloy-tuloy po yung pagbabantay at pagpapatrolya ng mga kasama nating police doon sa kanilang mga areas.
6: Ayun. With that, General Abrahano, maraming salamat po. Pero before I let you go, ano po yung mga mahalaga pang mensahe na dapat nating ibahagi sa ating mga kababayan, lalo-lalo na ngayong araw na ito, September 21?
5: Una-una, nagpapasalamat po tayo sa pagbibigay ng oportunidad para makausap kayo ngayong umaga, no? Ang paalala na lang natin sa ating mga kababayan, even though we profess talaga na talagang protektahan natin yung kanilang karapatan para ipahayag yung kanilang mga saloobin at saka yung mga advokasya nila, siyempre meron pong hangganan yung mga karapatan na yan. And your police is ready to maintain public order and safety, to protect yung ating vital installations, to include yung pong protection na rin ng mga rallyista. So mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po.
3: Maraming salamat po ang ating pong officer in charge ng National Capital Region, NCRPO, Police Brigadier General Christopher Abrahano, dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
12: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
12: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
12: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Ulitin ko lamang po, tayo ay nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service sa inyong mga YouTube browser. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit naman ang kanilang mga shortwave transmitters. At sa inyong mga cellphones, sa pamamagitan nating live audio streaming, sa inyong mga cellphones, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. At pag na-download nyo na po, hanapin nyo lang yung icon o logo ng Radyo Pilipinas World Service. Alright mga kababayan, siyempre tuloy-tuloy pa rin tayo. Ano po, tuloy-tuloy pa rin tayo at tinututukan pa rin natin ang mga kaganapan ngayong araw na ito, September 21, 2026, mga paghahanda ng ating mga kapulisan, ng ating mga otoridad sa mga anumang kilos protesta na mangyayari ngayon sa ating mga pangunahing lansangan, sa ating mga syudad, particular dito sa Manila, maging dito sa May Quezon City, okay? Sa anumang kilos protesta na mangyayari ngayong araw na ito. Napag-alaman din natin mula kay General Abrahano, ang ating OIC ng NCRPO, na na-confirm natin na halos walang nag-apply ng permit para sa protest rally ngayong araw, ng mga protest rally ngayong araw na ito. So, kaya naitanong ko na rin kung paano nila ito tutugunan, lalo-lalo na kapag nagkaroon ng skirmish o sabihin na natin kaguluhan, gayong wala namang karamihan sa mga magpo-protest rally. Sabi nga ni Brigadier General Abrano, wala pa silang natatanggap o alam na nakakuha ng permit for today. Ayan. So, babantayan dito sa Metro Manila, particular dito sa Mendiola, okay, na madalas na pinagdarausan ng mga protest rally, okay? Yan sa Maynila, ano, sa Liwasang Bonifacio, baka meron yan. And of course dito sa Quezon City Circle, o kaya sa dito, madalas din akong makakita ng mga nagrarally dito sa, alam niyo, Welcome Rotonda, meron din mga nagrarally diyan, ano. And of course dito sa, baka meron din magpunta sa Senado, o may baka may magpunta rin sa Batasang Pambansa. And of course, hindi lang naman ho dito sa National Capital Region ang binabantayan, pati na rin sa iba't ibang mga lugar sa labas ng National Capital Region na maaaring magsagawa ng mga kilos protesta dahil ngayong araw na ito, September 21, 2026. Ayan, okay. So tuloy-tuloy pa rin tayo. Pero mamaya po, ang tabayanan ninyo ang ating magiging panayam kay Governor Jun Tamayo ng probinsya ng provincial government ng South Cotabato hinggil po sa nangyaring ikang pamamaril na naman, another incident ng school shooting sa isang public school, sa mga elementary public school, at kung saan kinasawi po ng tatlo, kabilang na po yung estudyanteng gun na maril, at ikinasugat din po ng marami, ano, merong akong balita na sa yung isang nasugatan nasa critical situation, okay? So binabantayan din po natin 'yan. And of course, yung epekto sa mga mag-aaral ng nasabing paaralan, hindi lang sa mga mag-aaral pati sa mga guro na ika nga ang nagtuturo diyan sa nasabing paaralan na 'yan. At syempre yung aalamin din natin yung mga security measures in place. Kung meron bang, bakit nakulang ba tayo sa security, nakulang ba sa security preparation, security measures,
6: ang paaralan para mangyari na naman ito, sapagkat hindi naman po itong kauna-unahang insidente ng school shooting dito sa Pilipinas, lalong-lalo na ngayong taong ito. Nakakailan na tayo? Pangatlo na to. At lahat ng tatlong insidente na yon ay involving mga estudyante rin. Diba? Mga ninth grader, 10th grader, nasa ganong kababata. Diba? At kinasawi na rin. Marami na rin na nasawi. Diba? Eh yung dito sa, diba, dito sa Zamboanga, ilan yung nasawi doon? Sa Zamboanga. Diba? O tapos ngayon pa dito sa South Cotabato, ilan din? 3. Okay? Medyo nakakabahala na po ito. At hindi na ito dapat na ipagwalang bahala ng Department of Education, ng national government, at ng maging ng mga provincial government, okay, ng LGU. Hindi natin alam kung saan ang pagkukulang dahil wala naman tayo mismo dun sa area, kahit minarapat natin makausap ang provincial government ng South Cotabato sa pangunguna ni Governor Jun Tamayo. Okay, pero one thing is for sure, this is alarming. This is alarming. Noon, alam nyo, noon, nung madalas po ako sumubaybay sa mga international news, noon, naririmarim ako, nagigimbal ako kapag may nakita akong shooting incident sa isang paaralan sa ibang bansa. Usually sa Amerika, sa Estados Unidos, maraming mga shooting incident. Okay, maging hindi na sa Estados Unidos, maging sa ibang bansa. Naawa ako sa mga estudyante, at nagigimbal ako. I was never sumagi sa isip ko na mangyayari rin ito sa Pilipinas. Ang problema, nakakatatlong insidente na po tayo. At meron pang isang ulat ngayon, kapapasok lang. Meron pang isang ulat ngayon, may panibagong banta. May panibagong banta na naman sa isang paaralan sa Sultan Kudarat. Naagapan naman ito Naagapan ng pulisya dahil sa Facebook post ng menor de edad na suspect. At sisikapin din po namin makipag-ugnayan sa PNP Lambayong sa mga oras na ito. So sa Sultan Kudarat ito. So meron na namang isang banta, kaya na naagapan ng Philippine National Police dahil sa Facebook page post nung magsasagawa ng pamamaril. Okay. Iyan po yung isa pa sa atin dapat pag-usapan at alamin. Ang role ng social media dito sa nangyayari ngayon. Yung tinatawag na deep dark web, kung tawagin nila. Deep dark web. Ikaw ba, JP, nakaka-access ka sa deep dark web? Ano bang laman ng, ikaw Tony, nakakapag-access ka ba sa deep dark web? Okay? Di ba yung mga, ano ba yun? Sabi nila kasi, ang deep dark web ay hindi to ordinary browser, di ba, na pwede mong puntahan. Kumbaga, tagong-tago ito. Ilan lang ang nakakaalam nito. Pero, kapag nalaman mo kung paano ma-access ito sa internet, online, doon mo raw makikita ang iba't ibang samut-sari ng mga kadiliman ng mga iba pang mga content na usually nakikita mong content sa YouTube, sa Google, sa Facebook. Iba to. At tabi-tabi sa mga kumakain, tabi-tabi sa mga bata, lalo na sa mga magulang, kung may mga bata kayong katabi. Alam nyo, minsan sa deep dark web, may nagsabi sa akin, makakakita ka pa rin ng actual na karahasan ginagawa. Ngayon, ayoko nang palawigin pa kung ano yung karahasan na sasabihin ko. Pero actual na karahasan, kinukuha na nila ng camera, ng video. Tapos ipopost nila sa deep dark web. Totoo po yun. Mga kahalayan, ganun din. Okay? Tsaka yung mga parang nang-iinganyo sila ng mga tao, including ng mga kabataan, na gumawa ng masama. Tapos, ina-encourage nila, tapos pinupuri pa nila kapag nakagawa ng masama. Sinusubukan i-access ni Anthony Pimentel ang deep dark web sa mga oras na ito para malaman kung ano ba yan, di ba? Kasi kailangan masugpo yan deep dark web na yan. Dapat hindi makarating sa ating mga mag-aaral yan, sa ating mga kabataan, maging sa ating mga matatanda, sa ating mga adults na. Dahil hindi natin alam di ba uso budol-budol dito sa Pilipinas? Malay mo, baka sa deep dark web, meron din ganun. Parang hinihipnotize ka, di ba? Pamamaraan. So, yun ang mga dapat tignan natin. At saka yung mga early signs yung mga early signs na dapat makita ng mga guro, ng mga magulang, ng mga otoridad, di ba? Ng komunidad. Kasama na pati komunidad kasi kabilang po ang komunidad eh sa pangangalaga ng isang bata, ng isang teenager hanggang sa maging adult ito. Kasama ang komunidad diyan, hindi lang magulang, hindi lang paaralan, hindi lang mga otoridad. Pati komunidad kasama. Oh, pati komunidad kasama. Kailangan maging observant din ng mga ang mga members ng community. Okay? Tulad niyan, no, nangyari sa Sultan Kudarat na medyo naagapan dahil nga sa Facebook page post. Okay? Dahil meron akong narinig na impormasyon na itong nagsagawa ng pinakahuling school shooting diyan sa Cotabato, sa South Cotabato. Parang nagbanta pa ito eh, nag-post ito, nagsabi na may gagawin siyang, yun nga, may gagawin siyang hindi maganda. Pero hindi pinansin. Hindi naman sa hindi pinansin, pero parang hindi sineryoso. Pero may sumeryoso ng mga ilang mga estudyante. Kaya yung ilang mga estudyante na yon, na sineryoso yung pahayag niya na yon sa Facebook page, sa post niya, hindi pumasok. Yun namang iba, hindi inalintana, parang baka nagbibiro lang, pumasok sa school. At yun yung doon niya na isagawa yung pamamaril. Okay? So, dapat siguro tignan din natin yan. Okay? And of course, yung ano na nangyari dito sa mga counselors, guidance counselors, na supposed to be kukunin ng i-hire ng DepEd para po makatulong sa mental health and well-being ng ating mga mag-aaral. Pero kasi ang sabi ho ng DepEd, 10,000? O sabihin na natin, 14,000 ang ipoproseso nila at i-hire nila. Gaano po karami ang ating mga paaralan sa buong Pilipinas? I think we have 40,000 mahigit ng mga paaralan. So yung 14,000, sabi mo ng 15, i-round off na natin, gawin na natin 15. Hindi pa rin sasapat para sa 40,000 na mga paaralan, hindi estudyante, paaralan. So we have to find a way na ma-address ito sapagkat this is becoming alarming. Para sa akin, ha, it is becoming alarming. And ang DepEd, kasama ang PNP, kasama ang LGU, kasama lahat, pati komunidad, magulang, lahat. Hindi lang paaralan, hindi lang mga guro, hindi lang mga magulang, hindi lang ang gobyerno, pati buong komunidad, kinakailangan maging involved dito para labanan natin ito. Labanan natin itong kumakalat na perwisyo na ito sa ating bayan na ika nga, nagtutulak sa ating mga kabataan na magsagawa o gumawa ng ganito mga klase ng krimen. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
17: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
16: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
19: Itinuloy na po natin ang zero balance bill.

0: Kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
1: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Okay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ito pa rin po yung lingkod Ray Sampang. All right, at natabayan na pa rin natin ang ating pakikipag-ugnayan ano po sa ating provincial government sa South Cotabato kay Governor June Tamayo, Reynaldo Tamayo, or Governor June kung tawagin po siya. Ano po. So, medyo makakausap po natin siya, kaya lang medyo kinakailangan pa natin ng konting panahon. Just give us more time para ma-establish natin ang ating communication sa kanya. Siya nga pala, sa September 22, eh, magdaraos po ng isang maritime seafaring industry na summit, kung tawagin. Ano po? Magkakaroon kasi ng summit ang Department of Migrant Workers kasama ang iba pang mga stakeholders tulad ng AMUSUP, Marina at iba pang mga maritime industry stakeholders. Ano po? Ito ay tinatawag na Philippine Maritime Convention, o yung tinatawag na magkakaroon kasi sila ng National Maritime Week and Philippine Maritime Convention sa September 22. At marami po kasing pag-uusapan doon sa nasabing convention na yan. Yan ay gaganapin mula September 22 hanggang 23 sa may Fiesta Pavilion sa Manila Hotel. Pangungunahan ng DMW. In partnership with Marina, AMUSUP. Alam naman natin, nagpo-programa sa atin dito ang AMUSUP at yung tinatawag na Joint Manning Group at kasama na rin iba pa mga government leaders sa nasabing convention. Pag-uusapan po ang mga importanteng issues at developments na nakakaapekto sa Philippine maritime sector. Alam naman po natin na sa ngayon, napakalaki ng hinaharap na hamon ng ating Philippine maritime sector, lalo-lalo na sa ating mga Filipino seafarers na lumalayag sa sakay ng iba pang mga foreign cargo at shipping vessel, lalo na sa mga bumabiyahe dito sa lugar ng Strait of Hormuz, maging dito sa Red Sea, maging dito sa Black Sea, sa mga nagiging kaganapan ngayon diyan sa Middle East. Kaya napakalaking issue, lalo na pag pinag-uusapan natin ang safe karapatan at kaligtasan ng ating mga Filipino seafarers. Hindi lang ng mga Filipino seafarers, kundi ng lahat ng mga seafarers na nagtatrabaho sa maritime industry. Sapagkat sa ngayon, hanggang ngayon, maigting pa rin ang girian, ang labanan o girian dito sa Strait of Hormuz sa pagitan ng US at ng Iran. Siyempre, nadadagdagan pa ho ito dahil ang Houthis, itong rebel group na Houthis na sinusuportahan ng bansang Iran, talaga napaka-aggressive nila ngayon. Itong mga nakalipas na linggo, may mga nakuha sila mga teritoryo, karagdagan teritoryo, at nagbabanta pa dito sa border ng Yemen at ng Saudi. Kaya ang civil defense ng Saudi Arabia ay nagpalabas po ng ilang mga kalatas at paunawa, advisory para sa kanilang mga mamamayan at sa mga foreign workers hinggil dito sa lumalalang sitwasyon kitnang silangan o sa Middle East dahil naman dito sa ginagawang aggressive actions ng Huti. Okay. Alright, nasa linya na po natin ngayon ang communication.

0: Ang ating governor ng South Cotabato, walang iba kundi si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Governor June, magandang umaga po. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na tayo.
1: Magandang umaga man, Ray, at sa ating mga taga pakinig at tagapanood nandyan na sa muli, isang napagandang umaga sa ating lahat.
0: All right, but thank you very much for giving us your time, Governor June. Sir, Governor June, ano po ang mga hakbang na ginawa na ngayon ng provincial government sa pangunguna po ninyo hinggil po dito sa nangyaring another shooting incident sa isang pampublikong paaralan involving another kabataang mag-aaral na ikinasawi na po ng tatlo including yung gunman, Governor June?
1: Sa ngayon kasi sobrang, sa ngayon kasi talagang nakita namin na yung mga kabataang ito ay involved or membro ng true crime community. So ito ay nanggaling doon sa mga online games, sabi nga nung isang bata ay sa Roblox. At nakakabahala talaga dahil sa ngayon talagang kailangan talagang kontrolin dahil marami ang nagpo-post sa Facebook ng pananakot. At hindi lang sa Facebook, may mga video clips pa. So ang ginawa natin ngayon, ang ginawa natin ay talagang pinanghuli natin sila at pinapanagot kasama yung kanilang mga magulang. Noong isang araw, may nahuli na tayo, dinala na sa presinto at napaila ng kaso dahil nga kaka-18 niya rin kahapon. At kagabi naman, may nahuli na naman ulit tayo, dalawa sa hapon at nung gabi, mga around 10 o'clock ng gabi, may nahuli na naman tayo, 18 years old yung isa, yung dalawa 16. Ay talagang kinulong natin at pinagbibigyan natin ng tinitina natin kung paano talaga matiyak na mapapanagot ito. Para naman kahit paano ay mabalansi natin yung emosyon ng mga tao at tinitina na kung sana ay hindi na masundan ito. So lahat yung ginagawa ngayon ng local government kasama ng ating mga national government agency, yung ating regional director ng PNP, talagang busy sa cybercrime, matiyak lamang na mahuli ito para huhupa yung tensyon at huhupa yung pagkabahala ng ating mga mamamayan dito sa lalawigan ng South Cotabato.
0: Alright, nabanggit po ninyo, Governor June, grupo ito ng true crime?
1: True crime community.
0: True crime community. Tapos ang nilalaro nila online is Roblox. Tama po ba?
1: Apo.
0: So ngayon
1: at hindi lang yan, may mga marami pa mga online games na pinapasukan yung mga bata na kung saan talaga nakaka-influence sa kanila. Ang nangyari kasi dito, Ray, ano? Yung Roblox kasi na ito, yung sabi ng mga kabataan, mula pa nung maliliit sila ay talagang parang binibrainwash yung utak nila.
0: Nako.
1: Hanggang meron silang sariling messaging app na sila lang yung connected. At doon na merong inutosan na magubad, may inutosan na pumatay, may inutosan na ganito. So parang ang brainwashing nila doon sa sige, mamatay tayo, kita-kita naman tayo dito kasi meron talagang life after death. Nandito lang din sa palibot, parang ano ba? So parang normal lang sa kanila mamatay, parang ganun ba? So kaya ang problema lang, pag pumatay ka, maghihiro ka, ganun. So nakita ko rin yung suicide note nung bata. Kailangan pala talagang itong action na. Kaya yan, ang ginagawa namin, kung gusto nyo pala itong gawin namin sa inyo, itong gawin namin sa magulang ninyo, medyo humupa konti.
0: Alright, okay.
1: Pero tinitiya ko na talaga untap kami sa sitwasyon ngayon dito sa lalawigan ng South Cotabato.
0: Alright.
1: At malaki talagang tulong rin ang ating mga kapulisan, yung mga different MPS, at siyempre yung ating regional director para hindi na nga natutulog dahil grabe yung coordination namin, matiyak lamang na malutas ka agad yung problema na ito. Kasi yung kalaban natin dito, hindi naman yung kalaban natin sana hindi yung kalaban dito sa local
0: it's
1: an international na kalaban parang mga satanic or demonic organization.
0: Yes, yun,
1: yun. Sila yung nagfi-finance ng mga nagde-develop ng mga online application.
0: Yun yung application. yun yung word na gusto ko sana sabihin kanina, hinahanap ko na word, yung parang demonic na yung dating eh. Demonic na yung approach, demonic na yung way na pagpapalaganap nitong ganitong klase sa online. Parang nahi-hypnotize na ba yung mga bata, Governor Jun?
1: Actually, it started doon sa Colombia no 1999. Ito yung sinusundan nila. Yun yung tinitina nila na hero nila eh. Mm. So ngayon yata kailangan maagapan ito.
0: Mm. Pero
1: tinitina natin ang lahat na ano, kung paano natin makukore.
0: Pero kamusta po yung biktima ng mga pamilya mismo? Kamusta po sila at nakikipag-ugnayan na po ba kayo sa kanila?
1: Oh, lahat naman binigay natin. Lahat ng natutulungan naman kami nila. SDS Congressman Hernandez, yung mga regional agency, siyempre ang Malacanang. Eh talagang tinitingnan rin ko anong pwede natin maibigay doon sa ating mga kabataan. Ang pamilya ng mga kabataan ang biktima.
0: Sa ngayon po ba, Governor, ilan pa ang nasa mga ospital na nasugatan? Kasi balita namin, mayroon pag isang critical eh.
1: Isa na lang, stable na rin yung kalagayan.
0: Okay.
1: The rest, pinapauwi na kasi mga daplis yun naman.
0: Okay. Pero isa sa mga napag-uusapan ngayon, Governor June, eh yung seguridad na naibigay dito sa eskwelahan. May ano ba ang security na existing noong mga panahon na yun?
1: Alam mo rin, dito sa lalawigan ng South Cotabato, yung provincial government na nagbibigay ng mga security sa mga paralan. At sa paralang yan, kasi magkatabi yung elementary at high school, I deployed 11 security guards. 11 security guards since 2019. Ibig sabihin, talaga fully guarded yan. Kasi provincial government na naman nagsisweldo eh. Ang problema ko, talagang may intention eh. Kaya pwede hindi dinaan sa gate, hindi dinaan sa ano, baka tinapon eh. Kasi mababa lang yung pader at napakalawa kasi ng eskwelahan. I think around 5 hectares or 4 hectares.
0: Oh, malaki, malawak.
1: Malaki eh. So pwede itatapon lang doon, pupunta na. So sobrang dami naman ng security kasi dito sa lalawigan ng South Cotabato, eh kami naman na po-provide ng mga security sa mga paralan. Tiniya ko talaga na kami ang mapoprovide ng mga security. This is part of our commitment na magkakaroon talaga ng free education sa lalawigan. Kaya kami na nagsusolder.
0: So 11. So, alright. So sa ngayon po, ano po mga susunod hakbang natin? Ngayon may napakulong kayo. Pero yung mga napakulong nyo, ano to? Mga minor de edad o 18 may years old?
1: Yung isa nagkataon noong September 26 huli, birthday niya, nang ika 18th birthday niya. So nasa kulungan ngayon. Kagabi may nakuha tayo, 18 years old, nakakulong rin. Yung dalawang 16, nakakulong pa ngayon, kinukuna ko pa ng clearance sa DSWD para talagang hindi na rin makakalabas. Okay. Pero pinipressure ko ngayon ang magulang. Sabi ko po siya, pag inulit ito, talagang kayo nga muli.
0: Ayun.
1: Ito, nagbibigay ako ng warning sa mga magulang ngayon. Na kung hindi ninyo gusto madamay, talagang masasakripisyo kayo dito. Talagang magkakaproblema kayo pag may ginawang masama yung mga anak. Kaya ang panawagan ko sa lalawigan, i-review lahat ng mga smartphones na kanilang mga anak. Titingnan, kasi nakita ko yung mga smartphones na umiikot. Nakita ko talaga na pag i-search mo doon sa smartphone nila yung school shooting, sobrang dami yung mga messages, mga chat prior doon pa sa insidente. So ibig sabihin, pinag-uusapan ng mga kabataan involved dito sa na membro dito sa TCC na tinatawag nila. So very alarming talaga. International yung organizations nila. Yung organization nila. Pero tinitina ko dito, hindi talaga na damage kami ngayon. Pero titiyakin ko na talagang hahabulin ko yung mga loko na yun.
0: Yan. Alright. So it's clear to say, Governor, na hindi lang LGU, hindi lang provincial government, hindi lang siguro ang paaralan at ang mga otoridad ang dapat maging involved dito, kundi ang buong komunidad, Governor June.
1: Totoo yan, Ray. Kaya nga ako nananawagan, security is everybody's concern. It's our responsibility. Everybody's concern ito, security. Hindi ito ng mga leader lang. Pero ako ngayon, ang ginagawa natin ngayon, talagang pinipilit natin, okay, sige, itong gagawin ko, gawin niyo yung role niyo. Kasi pag hindi
0: Yes.
1: tatamaan kayo, sa sige magiging action natin. So ako na nawagan sa lahat ng magulang, gawin niyo yung part niyo, kasi kung hindi, matatamaan din kayo sa akin.
0: Ngayon bilang ano po, bilang presidente ng League of Provinces, ano ang direction instructions nyo sa mga kasapi ng League of Provinces, Governor June?
1: Ako na nanawagan sa mga kong gobernador na bantayan natin ito, kasi hindi ko talaga hinakala na mangyari ito sa lalawigan ko. At ito nakakabahala talaga, dahil yung network nila, hindi lamang sa national, kundi international talaga yung network na meron sila. Kaya kailangan maging mabilis tayo dito, lalong-lalong na pag-inform sa mga magulang, para kay paano ma-check din nila yung kanilang mga anak. So, kailangan strengthen yung security kahit paano, na hindi naman nasa sakripisyo yung pagtingin ng mga kabataan. Na yung eskwelahan talaga ay safest place talaga para sa mga kabataan.
0: And speaking of that, Governor June, just in case baka hindi pa nakarating sa inyo, mukhang mayroon na namang banta ng shooting, banta ng shooting dito naman sa bahagi ng Sultan Kudarat. Kaya lang, naagapan lang ng Philippine National Police dahil inaksyon lang kagad yung isang Facebook, yung post nung magsasagawa sana ng karahasan sa kanyang Facebook page. Ano? At,
1: totoo yan. Isa yan doon sa ano, kasi although from Sultan Kudarat, yung dinitreatan niya kasi South Cotabato. Kaya ang ginawa namin, yung isang eskwelahan na college doon na maraming namamata taga Sultan Kudarat. So ang ginawa namin, talagang inuli. Ito yung 18 years old nung
0: yun.
1: Kami birthday.
0: Ito yun,
1: pero
0: ito yun.
1: Ito yun. Kagabi, meron naman na huli. Napapakita-kita ng baril, inuli rin. Yung mga bata na naglalagay ng TCC Joel, na locate rin natin. Kasi ngayon kasi talaga minamaximize natin even yung cybercrime network natin, talagang gumagalaw para kahit paano maagapan yung ganito mga insidente.
0: Okay, with that, Governor June, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. Thank you so much sa oras
1: maraming
0: po.
1: Maraming salamat din, Ray, at sa muli, isa na po na umaga sa ating lahat.
0: Ang ating pong South Cotabato Governor Reynaldo June Tamayo Jr., kay si Governor June. Okay, maraming salamat po kay Governor June sa oras sa pinagkaloob niya sa atin. Alright, sige, so may ang update, may mga nahuli. Oh, ito na, may mga nahuli. Na mga una-una may nahuli yung nagpaplano, yung nagbabanta dito sa Sultan Kudarat, nahuli. Okay? Pero ang ano na to is 18 years old na, kasi may issue dito ng ano eh, ng juvenile justice system. Dito naman papasok yung ano eh, juvenile justice system, 'di ba? Na pag below 18 ka, tama ba? Below 18 hindi ka basta-basta pwedeng idiretso sa kulungan. Parang dadaan ka pa sa DSWD, magkakaroon pa ng psychological o anumang mga evaluation, titignan yung level of discernment mo, etc., etc. Okay? Yun yung ginagamit ngayon eh, na panangga ng mga kabataang gumagawa ng ganitong klase ng mga krimen. Itong ganitong mga klase, itong juvenile justice system. Alright? Kaya't nagiging maingat din po ang ating mga otoridad sa pagpapataw ng mga ganitong klase ng hakbang o parusa laban sa mga kabataan, gumagawa ng krimen na pumapatay ng mga kabataan. Ano po, hindi ko maisip na sabihin na mga kabataang pumapatay. Ano? Siguro mangyayari lang 'yan sa isang warlike situation kung saan ginagamit yung mga kabataan o nakikilahok ang mga kabataan sa pagtatanggol sa inang bayan, di ba? Pero hindi ito, iba ito yung senaryo na ito eh. This is peace time. This is school setting, di ba? Hindi ito warlike setting. Hindi ito panahon ng gera na kung saan bawat kalalakihan, bawat kababaihan ay nag-aalay ng buhay para sa kalayaan ng inang bayan, di ba? Yung mga ninuno natin, yung mga di ba, nag-alay ng kanilang mga buhay para ipagtanggol ang ating kalayaan. Hindi po ganun eh. Hindi po ganun eh. Iba, iba eh. Kaya nakaka-alarm, nakaka-alarm. Hindi po ganun na sitwasyon ngayon. Nasa school setting to, we are in peacetime, school setting. Nangyayari ito. So, bagamat may mga nahuli at patuloy pa rin ikang binabantayan, sabi nga ni Governor Jun Tamayo, kinausap na niya yung mga magulang ng mga kabataan ito. At talaga naman pong may stern warning sa kanila na ikang kung ano man ang binabalak ng kanilang mga anak na pinaghihinala ang gagawa ng masama at hindi nila inaksyonan at hindi sila tumulong na ikang mahinto, sila mismo ang haharap at tatamaan ng mga kaso, sabi ni Governor Jun. Alright, sige. So sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilitan ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, mula po sa ating production side, ng ating executive producer, Ms. Jam Season, sa ating master control, ang ating broadcast technical supervisor, si Mr. Tony Pimentel, Anthony Pimentel, sa ating wirecast, of course, ang ating wirecast operator, si JP Lumuntad. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Ang kapit sa pataling, kung mabaho sa gunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalat-karing babae, nga lang mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki, ikaw lang ang bukod tanging.

Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Property ng PNOC sa Bataan tinitingnan ng pamahalaan para gawing strategic petroleum reserve ayon sa Office of the Executive Secretary.
4: Headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magiging abala sa mga pribadong pulong sa araw na ito.
3: Headlines. Halos 17,000 pulis itinalaga sa mga kilos protesta sa araw na ito.
4: Headlines. Pamahalaan 24/7 na nakabantay laban sa online illegal recruitment.
3: Headlines. Mas mahigpit na seguridad ipinatutupad ngayong araw sa Tacurong National High School.
4: Headlines. Department of Migrant Workers tiniyak na walang Pilipinong nasawi sa pagsabog sa Saudi Arabia.
3: Headlines. Corporate at government records ni Vice President Sara Duterte sentro ng 27th araw ng kanyang impeachment trial.
4: Headlines. At pagbangga ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kinundi na ng ilang bansa.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, September 21, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, property ng Philippine National Oil Company o PNOC sa Bataan tinitingnan ng pamahalaan para gawing strategic petroleum reserve. Ayon po yan sa Office of the Executive Secretary. Para sa iba pang detalye, narito si Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
7: Report. Isang property ng Philippine National Oil Company sa lalawigan ng Bataan ang kinukonsidera ngayon ng gobyerno na gawing malaking imbakan ng langis o petrolyo na magsisilbing emergency supply ng bansa. Ito pinahayag ni Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santana sa harap ng hakbang na ginagawa ng gobyerno na masigurong nananatili ang sapat na supply ng langis sa Pilipinas. Magkasamaan niyang kumikilos dito ayon kay Santa Ana ang Department of Energy, PNOC at ang Maharlika Investment Corporation na kung saan ay maaaring maging kapital o capital investment partner ito. Dagdag ni Santa Ana na hinihikayat din nila ang mga investors para mamuhunan kaugnay ng nabanggit na plano sa gitna ng paninigurong maging matatag ang energy security ng bansa. Ang akbang ay bahagian niya ng resilience measure lalo tuloy-tuloy pa rin ang digmaan sa Middle East. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nakikipag-ugnayan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ibang ahensya ng gobyerno para ikonsidera ang dagdag pamasahe sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Acting Chair Greg Pua Jr., binabalansi rin nila ito sa interes ng mga driver at commuter. Isinasapinalaan niya ang rekomendasyon sa posibleng fare hike para maaprubahan bago matapos ang Oktubre. Samantala, kinukonsidera rin ng LTFRB ang planong pagtaas ng minimum wage upang hindi masyadong maapektuhan ang mga commuter sakaling ipatupad ang dagdag pasahe.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hiniling ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Commission on Elections o COMELEC na huwag isama ang transport program sa fund disbursement prohibition sa panahon ng election period. Kabilang sa transport programs ay ang service contracting, fuel subsidy at public transport modernization programs. Ayon kay LTFRB Chair Greg Poa Jr., hindi election-related expenses ang libreng EDSA busway rides, love buses at fuel discounts. Ani, alayunin ang nasabing mga programa na alalayan ng publiko sa gitna ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Pinangasiwaan naman ng LTFRB ang paglalabas ng hanggang 3 buwan na assistance packages sa modern public transport operators para sa buwan ng loan amortization at operational expenses. Gate pa ni Pua, ang paghinto sa mga programa tuwing election period ay maaaring makaapekto sa maayos na pagbibigay ng mga pangunahing transportation service.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dadaluhan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang pribadong aktibidad sa araw na ito. Ayon sa palasyo, magiging abala ang Pangulo sa harap ng mga kilos protesta sa araw na ito. Inaasahang babiyahin ngayong araw ang Pangulo patungong Bulacan para sa serye ng pribadong pulong. Nauna nang inanunsyo ng Presidential Communications Office o PCO ang pinaigting na seguridad sa paligid ng Malacañang Complex. Wala rin nakaschedule na pulong balita ngayong Lunes si Press Undersecretary Attorney Claire Castro. Sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez na bahagi lang ng normal o ng normal na hakbanging pangkaligtasan ang pinaigting na seguridad sa palasyo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit 17,000 pulis ang itinalaga para sa mga kilos protesta ngayong Lunes, Setyembre 21. Magrarally kasi ngayon ang iba't ibang grupo sa mga lansangan para gunitain ang yugtong ito ng kasaysayan na patuloy na nakaka-impluwensya sa aspetong pampolitiko ng bansa. Sinabi ng PNP na naka-standby din ang karagdagan nilang tauhan na nakasuot ng body cameras para idokumento ang mga insidente sa mga kilos protesta. Hinihikayat ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. ang mga realista na sundin ang mga tuntunin at igalang ang karapatan ng bawat isa para hindi magkagulo. Ipinaalala rin niya sa mga pulis na iwasang maging marahas sa pakikitungo sa mga demonstrador.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Security deployment ngayong September 21, hindi overkill ayon sa National Capital Region Police Office. Si Merian Bastasa sa ulat.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Hindi overkill kundi bahagi lamang ng preventive security measures ang malaking deployment ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong September 21. Ayon kay NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang malaking presensya ng police ay layin lamang na maiwasan ng karasan at mapanatili ang seguridad sa mga lugar na posibleng pagdausa ng mga pagtitipon. Wala naman umanong namamonitor sa ngayon na anumang security threat ang NCRPO bagamat nakahanda ang mga contingency plan sakaling magkaroon ng anumang insidente. Kasama sa tinututukan ng Maynila dahil sa inaasahang mas dadami yung mga magtitipon pagsapit ng hapon. Tiniyak naman ni Abrahano na gagawin ng NCRPO ang lahat para maging mapayapa ang mga pagtitipon. Nanawagan din ito sa mga realista na isagawa ang kanilang mga aktibidad sa mapayapang paraan.
8: Sa mga magpaplano, nandito po ang inyong kapulisan para i-maintain yung peace and order and ultimately to protect also their constitutional right para ma-express yung kanilang sarili. Ang pakiusap lang namin, gawin natin yung expression ng kanilang advocacies through peaceful means.
6: Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: NCRPO walang nakikitang banta sa seguridad sa inaasahang September 21 rally sa Kalakhang, Maynila. Si AJ Ignacio para sa detalye.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Yes, John, walang anumang nakikitang banta sa seguridad ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa inasang pagkilos ng iba't ibang grupo ngayong araw sa September 21 rally. Ito ay kasabay ng pagunita sa anibersaryo ng martial law. Ayon niya kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Hayes Raciro na as of this moment ay generally peaceful ang seguridad sa buong Metro Manila. kung saan namataan lamang ang nasa 250 crowd estimate sa bahagi ng San Sebastian sa Maynila. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring at paglalatag ng maayos na seguridad at ng mga pulis sa iba't ibang mga lugar kung saan inaasahang pagdarausan ng iba't ibang kilos protesta. Siniguro naman ng National Capital Region Police Office ang maximum tolerance kung sakaling magkaroon man ng ilang mga kaguluhan sa mga nasabing lugar. Diyan, mula pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa National Capital Region Police Office, NCRPO, para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Naka-lockdown ngayong araw ang bakuran ng Malacañang dahil sa inaasang malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, sarado ngayon ang new executive building o NEB kung saan naroon ang maraming tanggapan ng palasyo. Sa hiwalay na advisory, sinabi ng Presidential Action Center o PACE na suspendido rin ang kanilang operasyon ngayon para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ang PACE ang frontline channel sa pagitan ng Office of the President at ng mga Pilipino na nangangailangan ng tulong, guarantee letters at nagrereklamo laban sa mga tanggapan at kawani ng pamahalaan. Limitado rin ang pwedeng gumamit ngayon ng mga lansangan at gates patungo sa Malacañang bilang bahagi ng pinaigting na hakbanging pangseguridad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa September 21 rallies. At iba pa ang kadahilanan, kabilang na ang kaligtasan sa eskwelahan at kalidad ng hangin. Dito sa Metro Manila, walang physical na klase ngayon at mag-shift sa alternative learning mode sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila. Suspendido rin ang klase ngayon sa Cebu Province, Cebu City, Talisay City, Mandawi City, Minglanilla, Consolacion at Liloan. Ganito rin ang sitwasyon sa South Cotabato, partikular sa Banga, Coronadal, Lake Cebu, Santo Niño, Soralia at Tantangan. Kabilang din dito ang Sultan Kudarat, partikular ang mga bayan ng Lebak, Senador Ninoy Aquino at Palimbang.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pamahalaan 24/7 na nakabantay laban sa online illegal recruitment. Si Raquel Bayan sa ulat.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nagtalaga ang Department of Migrant Workers ng isang division na partikular na tututok sa mga online illegal recruitment ads. Ito ay kay DMW Undersecretary Darlene Pajarito ay dahil isa ang third country recruitment sa mga binabantayan ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ito yung pagre-recruit ng mga turista o Filipino workers sa ibang bansa at aalokin ang peking trabaho sa isa ring third world country. Sabi ng opisyal, isang paraan sa recruitment process na ito sa pamamagitan ng online. Ayon sa opisyal, ang itinalagang dibisyon ang nagkatutok sa mga online post kaugnay sa illegal recruitment sa oras na mayroong mamataan ang kanilang mga tauhan na post kaugnay sa posibleng illegal recruitment. Agad na makikipag-ugnayan sa Meta at TikTok ang mga ito upang matakedown ang mga post. Mabilis naman anyang tumutugon ang mga social media sites na ito. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 230,000 post na mula sa Facebook at TikTok ang naipaalis ng gobyerno. Karamihan anya sa mga ito, nag-aalok ng umani magandang trabaho abroad. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, suspendido po ngayong Lunes ang in-person classes sa tatlong lokal na pamahalaan sa Sultan Kudarat dahil sa napaulat na school threats makaraan ang shooting incident sa South Cotabato. Sa bayan ng Leba, kanselado ang lahat ng klase sa lahat ng antas sa public at private schools habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang napaulat na banta. Nagtalaga rin ng karagdagang security personnel para maprotektahan ang mga guro, estudyante at iba pang school personnel. Hinimok naman ang mga residente na manatiling naka-alerto at agad isumbong sa mga otoridad ang kahinahinalang aktibidad o impormasyon. Samantala, inilipat sa alternative delivery o modular learning ang klase sa lahat ng antas sa public at private school sa Isulan, ang capital ng Sultan Kudarat. Wala ring face-to-face classes sa bayan ng President Quirino sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak na ang pamahalaang panalawigan ng South Cotabato na on top of the situation ito kasunod ang shooting incident sa paaralan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Sr. na pinapahuli nila ang iba pang individual na naghahasik ng takot sa social media. Una nang nagpaabot ng tulong ang provincial government sa mga nasugatan kasunod ng shooting incident.
11: hanggang pinanghuli natin sila at pinapanagot kasama yung kanilang mga magulang. Mm-hmm. Noong isang araw, minahuli na tayo, dinala na sa presento at napailan ng kaso dahil nga kaka-18 niya rin kahapon.
12: Mm-hmm.
11: At kagabi naman, minahuli na naman ulit tayo, dalawa sa hapon at nung gabi, mga around 10 o'clock ng gabi, may nahuli na naman tayo, 18 years old yung isa, yung dalawa, 16. May talagang kinulong natin.
4: Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Sr.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
3: Mas mahigpit na seguridad ang ipatutupad ng Tacorong National High School sa Tacorong City, Sultan Kudarat simula ngayong araw. Sa ilalim ng bagong arrangement sa main gate na, papasok ang grade 8 at grade 9 students habang sa gate 3 ang grade 7 at grade 10 students, gayon din ang senior high school students sa grades 11 at 12. Sa main gate naman, lalabas ang lahat ng estudyante anuman ang kanilang grade level. Mahigpit din ang bag inspection at security checks, partikular sa mga pribadong sasakyan na papasok sa eskwelahan. Umapila naman ang school officials sa mga estudyante, magulang at personnel na makipagtulungan sa security personnel at sundin ang bagong gate assignments bilang pagtiyak na ligtas ang paaralan.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
4: Tinitingnan ng Philippine National Police o PNP ang best practices sa mga karatig bansa para mapalakas ang seguridad sa mga eskwelahan. Handa ang pulisya na lumuhok sa Joint School Safety Task Force na panukala ng Department of Education o DepEd kung saan magsasagawa ng site-specific security audits sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa mga tinitingnan nila ang mga barangay tanod na maaring magsilbi bilang force multiplier sa public at private schools. Pag-aaralan din nila ang security measures na natalakay sa Association of Southeast Asian Nations sa Chiefs of Police Conference kasunod ng June 22 shooting incident sa Tacloban City. Gate ng PNP Chief, sakalang pag-uusapan ang naturang mga programa at inisyatiba kasama ang DepEd at Department of Interior and Local Government na sandaling i-activate ang task force. Sa ngayon, pinalalakas ang surveillance at aksyon laban sa cyber-related threats.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang psychosocial intervention sa mga estudyante kasunod ng shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. na layo nitong makabangon ang mga estudyante sa matinding trauma ng insidente. Katuwang-anian nila ang ilang eksperto mula sa Region 8 at 9 kung saan nagkaroon din ng school shooting incidents. Target naman ng DSWD na magbahay-bahay para sa face-to-face counseling ng mga estudyante at kanilang magulang makaraan ang insidente sa South Cotabato.
15: September 22 at saka 23, yun na talaga ang pinakamasid, no? Talagang tuturin na natin kasama yung mga bahay-bahay, kasama yung parents nila sa paggawa ng face-to-face na counseling. At gagawin natin, ginagrupo natin from 10 to 15 individuals para maganda yung maging dating. In fact, mapakinggan talaga yung saloobin ng mga kisima. No, because it is a one-to-one and a parabang puso sa puso na pag-uusap.
3: Yan po ang tinig ni DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
4: Senadora Risa Ontiveros ipinanawagan ng agarang pagpasa ng Sagip Bata Act. Sinif Asuncion sa ulat.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas
13: Report.
16: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros para sa agarang pagpasa ng Sagip Bata Act para mapalakas sa ang kakayahan ng mga law enforcer na labanan ang nihilistic violent extremism o NVE. Kasunod dito ng insidente ng pamarin sa Banga National High School sa South Cotabato na ikatlong school shooting sa bansa mula Hunyo. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng mga investigador ng mas malinaw na proseso para humingi ng subscriber at traffic data sa mga kaso ng NVE, gayon din ng mas malawak na kakayahan sa intelligence gathering at online operations. Magkakaroon din ng age assurance at age verification requirements para sa online platforms at kailangang magtalaga ang mga ito ng legal representatives sa Pilipinas na maaaring tumanggap ng subpoena, takedown at blocking orders at request para sa account information. Ayon kay Ontiveros, hindi na dapat maantala ang pagbabasa ng panukala pananalayong palakasin ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act at protektahan ang mga kabataan laban sa online violence. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kaban!
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, House Deputy Speaker Janet Garin tiwalang may sasabatas ang Anti-Dynasty Bill bago ang 2028 elections. Si Kathleen Forbes para sa ulat.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas. Report.
21: Nalang si Deputy Speaker Janet Garin na may sapat pang panahon ng Kongreso para maisabatas ang Anti-Political Dynasty Law na maaaring maipatupad sa 2028 elections. Ayon kay Garin, kailangan lamang matapos ng Senado ang sariling berasyon nito upang mapag-usapan ng dalawang kapulungan ang mga pagkakaiba sa Bicameral Conference Committee. Sinabi niya na may political will naman ang mga mambabatas na tapusin ang panukala kahit nangilangan ito ng dagdag na oras sa trabaho ng Kongreso. Mahalaga rin, ayon kay Garin, agad na ihanda yung Implementing Rules and Regulations o IRR matapos maisabatas ang panukala. Ito ay kasunod na rin ng atas sa Supreme Court sa Kongreso na ito pa rin ang constitutional mandate na tukuyin at ipagbawal ang political dynasties.
22: Confident because there is the political will on this, hopefully, maupuan na matapos ng Senado para maupuan ng Senado at ng Kongreso. At kasi for sure magkakaroon ito ng maraming discussion sa bicameral committee. So may panahon pa naman. The question is whether kakayanin yung IRR before the 2028 elections. If there's a will, there's a way. Sakripisyo lang sa oras kasi trabaho namin yun.
21: Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
4: Pinamamadali na ng Malacanang sa Department of Health o DOH ang pagproseso sa mga lehitimong claim sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program. Inireklamo kasi na ilang pasyente ang ilang buwan nilang paghihintay para makatanggap ng tulong pinansyal. Ipinag-utos ng Executive Secretary Ralph Recto sa DOH Regional Directors at Participating Hospitals na suriin ang mga bayarin at agad na iproseso ang mga lehitimong kahilingan para sa tulong medikal. Layan ng direktiba na tiyaking mapupunta ang nilabas na pondo sa tulong medikal ng mga pasyente at upang patuloy na makapagbigay serbisyo ang mga ospital lalo na sa mga low-income at vulnerable community. Una nang naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng 27.4 billion pesos sa DOH para sa patuloy na pagpapatupad ng MAIFIP.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
3: Naitala ng Department of Health o DOH ang 33% na pagbaba ng mga kaso ng dengue ngayong taon. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOH Dengue Program Focal Medical Officer 3, Dr. Ian Christopher Rotchan mula January 4 hanggang September 16, 2026 ay mahigit 155,000 ang dengue cases, mas mababa umano kumpara sa mahigit 231,000 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagbaba, patuloy pa rin ani ang binabantayan ng kagawaran ang sitwasyon.
23: Mula po noong January 4 hanggang September 16, 2026, may kabuuang 155,918 po na kaso ng dengue na iulat po ng Department of Health. Ito po ay 33% po na mas mababa kumpara po sa 231,850 na kaso na naiulat po sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. May nagsisimulang pagbaba din po ng mga kaso na natala noong huling linggo po ng Agosto. Subalit ito po ay binabantayan po ng Department of Health.
3: Si DOH Dengue Program Focal Medical Officer 3, Dr. Ian Christopher Rocha.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Panukala magataguyod ng masustansyang pagkain sa bansa, ipinanukala sa Kamara. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Isinisido ni Albay 3 District Representative Adrian Sanceda ang agarang pagpasa sa House Bill Number 10927 o ang Philippine Healthy Food Retail Act upang gawing mas accessible at abot kaya ang mga masusustansyang pagkain para sa bawat Pilipino. Ayon kay Sanceda, layunin ng panukalang batas na ito na tugunan ang lumalalang problema ng malnutrisyon at ang pagtaas ng bilang ng mga sakit na may kinalaman sa maling dieta tulad ng diabetes, sakit sa puso at cancer. Sa ilalim ng panukala, gagawing mas abot kaya, madaling madukoy at madaling mabili ang mga sariwang produkto at masusustansyang pagkain sa mga supermarkets malapit sa mga paaralan, online platforms at mga lokal na tindahan. Inaatasan ang mga food retailers na maglaan ng espasyo para sa mga masusustansyang pagkain habang ipinagbabawal naman ang paglalagay ng mga pagkain mataas sa taba, asin at asukal. Limitahan din sa 100 metro mula sa mga paaralan at pag-display ang promotion ng mga junk foods at iba pang hindi masusustansyang pagkain. Hindi magiging mandatory ang mga mabibigat na requirements sa mga sari-sari store, vendors at karinderya sa halip bibigyan sila ng tulong pinansyal, technical assistance, cold storage at direktang koneksyon sa mga lokal na magsasaka at kooperatiba. Layunin din ang panukala na magtayo ng bagong ahensya palalawakin ang mandato ng kasalukuyang National Nutrition Council o NNC upang mga siwa sa pagpapatupad ng batas na ito. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Walang napaulat na Pilipinong nasugatan kasunod ng pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Magugunitang naglunsad ng drone at ballistic missile attacks ang grupong Houthi noong Biyernes ng gabi at Sabado ng umaga kung saan tinatarget ang capital at energy sites sa kahabaan ng Red Sea Coast. Bagamat walang naapektuhan, mahigpit na nakabantay ang Department of Migrant Workers o DMW sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Saudi Arabia habang tiniyak ng Philippine Embassy at Consulate ang tulong sa mga mangangailangang Pilipino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sentro ng 27th araw ng impeachment trial ngayon ang corporate at government records ni Vice President Sara Duterte. Ipipresenta ng prosecution sina Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario at Philippine Government Electronic Procurement System Division Chief Rendel Sopeña bilang mga testigo. Usulin nila ay diniklarang negosyo at umano'y transaksyon sa gobyerno ng mga kumpanyang may kaugnayan sa vice-presidente. Bahagi pa rin ito na maebidensya sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Duterte sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Positibo ang Department of Education o DepEd na kakayanin pa ng Filipino students na mapabuti ang ranggo nito sa mga susunod na Program for International Student Assessment o PISA. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DepEd Undersecretary for Learning Strand, Dr. Carmela Orasyon, na palalakasin pa ang learning strategies para maisakatuparan ito. Kabilang aniya sa mga pagbubutihin ng kagawaran ang mainstream education, remediation program at socio-emotional intervention.
2: Iigtingin pa natin yan. Socio-emotional learning is an intervention. Tutulungan natin ang mga mag-aaral na makakope, no, sa kanilang mga nararanasan. So kung sakaling sila ay na-turn off ng ilang leksyon, tutulungan natin silang makakope. Kung sakaling sila ay nahihirapan, sinasabi nilang Waterloo nila ang ganito, ang ganyang subject, science or math, sila ay tutulungan natin.
3: Yan po ang tining ni DepEd Undersecretary for Learning Strand, Dr. Carmela Orasyon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kinandila ng ilang bansa ang pagbangga ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea. Kabilang ang mga embahada ng Japan, Australia, European Union, Canada at Estados Unidos sa kumondena sa insidente. Bukod sa pagkondena ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, kinilala nito ang pagiging profesional ng mga kaalyado nito sa Pilipinas sa kabila ng mapanganib at destabilizing act ng China. Ipinag-aalala rin ng Canadian Embassy sa Pilipinas na maaaring magdulot ng kaguluhan at panganib sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon ang mapanganib na aksyon ng China. Tinawag naman ni Australian Ambassador Mark Brown na unsafe o hindi ligtas at destabilizing ang aksyon ng China. Nangyari ang insidente nitong September 18 sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone habang nagsasagawa ng fuel subsidy mission sa mga Pilipino mangingisda sa West Philippine Sea.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Pilipinas at Japan binuksan ang Joint Cooperative Activity at Future Leaders Program ng ASEAN Defense Ministers Meeting ngayong araw. Si J. Mark Dagala, pagbabalita.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: Report.
8: Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbubukas ng Joint Cooperative Activity ng Pilipinas at Japan kaya hindi ng Future Leaders Program na bahagi ng ASEAN Defense Ministers Meeting ngayong araw sa Subic, Zambales. Dito kinilala ni Teodoro ang mahalagang papel ng Japan bilang alyadong bansa ng Pilipinas para sa pagpapatatag ng seguridad sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Kanya rin binigyan din ang kolaborasyon at pagtutulungan sa pagtugon sa iba't ibang banta gaya ng kalamidad at epekto ng climate change. Bukod dito ay mahalaga ang pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon para harapin ang mga hamon na partikular na ang panggigiit ng karapatan o sa karapatan at soberanya sa karagatan. Naniniwala rin ang kalihim na sa pamagitan nito lalo pang pagtitibay ang kooperasyon ng bawat bansa sa ASEAN para harapin ang mga nagbabagong hamon sa katatagan ng rehiyon. Hindi lumahok ang China sa sabi tipo subalit non-ASEAN countries ang sumama rito gaya ng Japan, Australia, New Zealand, South Korea, Russia at India. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
4: Pag-agapay sa mga MSMEs kabilang sa mga naging sentro ng pulong ng economic ministers ng ASEAN, Australia at New Zealand ngayong Lunes. Si Quincy Kahilig ang may dala ng balita.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
6: Report.
19: Sa pauuna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, matagumpay na naidaos ang 31st Closer Economic Relations Consultation sa pagitan ng economic ministers ng ASEAN at ng Australia at New Zealand na mga bansang bahagi ng ASEAN Trade Architecture sa mahigit isang dekada na. Kinanap ito sa Philippine International Convention Center ngayong Lunes ng umaga kung saan tinalakay ang iba't ibang mga hakbang para matugunan ng mga hamon ng nagbabagong global business environment ngayon tulad ng pag-unlad ng teknolohiya at magbabago sa mga supply sa merkado. Sa kanyang opening statement, binigyan din ni Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo na pinagtitibay na naturang pagpupulong ang pagtutulungan ng ASEAN, Australia at ng New Zealand sa paghahatid ng iba't ibang praktikal na benepisyo na makakatulong sa mga micro, small and medium enterprises sa rehiyon para makasabay sa patuloy na pag-unlad ng ASEAN sa pamamagitan ng digital interconnected economy. Umaabot sa $2.88 billion ang combined annual foreign direct investment inflows mula sa Australia at New Zealand sa ASEAN region. Samantala, binati naman ng Economic Minister ng Australia ang Pilipinas sa matagumpay nitong panguna sa ASEAN ngayong taon sa kabila ng mga hamon sa global economy ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Matamang binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang epekto ng climate change sa paglago ng ekonomiya at sistemang pinansyal ng bansa. Sa programang Boses, sinabi ni BSP Assistant Governor and Chief Sustainability Officer Pia Bernadette Tayag na tinututukan nila ang tatlong haligi ng sustainable agenda, ang pagtukoy sa climate risk, pagsuporta sa financing at adaptation at internal process ng BSP. Samantala, nilino ng opisyal na layunin ng sustainable agenda na makatulong sa sustainability ng mga bangko.
24: Sustainability agenda, Sir Alan, minsan sinasabi nila parang nakakadagdag lang to ng compliance or requirements. Hindi po yan ang tingin namin, kasi ang sinisigurado namin na itong mga nilalabas namin regulasyon ay hindi po pabigat para sa ating mga mas maliliit na bangko o sa mga maliliit na negosyo, kundi talagang makakatulong sa kanilang sustainability. Ibig sabihin po, hindi lang para ngayon, pero po para sa kanilang kinabukasan, considering nga ang daming risk na hinaharap.
3: Yan po si BSP Assistant Governor and Chief Sustainability Officer Pia Bernadette Tayag.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Today summit para sa sektor ng katarungan sa bansa isinagawa sa Maynila. Si Lawrence Sanjoco sa detalye.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakiisa ang Supreme Court sa dalawang araw na summit sa Manila Hotel upang palakasin ang koordinasyon at mga reforma sa sistema ng hustisya sa bansa. Ang naturang summit ay para sa Justice Sector Coordinating Council. Council o yung JSCC. Binubuang JSCC ng Supreme Court, Department of Justice at Department of Interior and Local Government o DILG na magkatuwang sa pagpapatupad ng mga programa para sa justice sector. Kabilang sa mga pangunahing programa nito ang justice zones na nag-uugnay sa mga korte, prosecutors, law enforcement, corrections at iba pang ehensya upang mapabilis ang paghawak ng mga kaso at mapalawak ang access sa hustisya. Sa kasalukuyan, may 20 justice zones na naitalaga o naitatag sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang ang mga specialty zone para sa human trafficking, online sexual abuse and exploitation of children, green justice at economic development at tourism. Tampok din sa mga proyekto ng GSCC ang National Justice Information System, mga programa laban sa jail at prison congestion, forensic evidences, forensic evidence training at pagbuo ng mga panukalang reforma at batas para sa justice sector. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
14: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, Pinoy mixed martial artists John Claude Saklag at Carlos Alvarez puntiriyang makaabante sa gold medal round ng kanilang mga event ngayong araw sa pagpapatuloy ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Ria Arevalo.
9: Hangad ng mixed martial artists na sina Jean-Claude Saklag at Carlos Alvarez na maibigay sa Pilipinas ang una nitong gintong medalya sa 20th Asian Games. Kapwa sa sala ngayong araw sa semifinals ng kanilang respetibong events sa MMA ang dalawa para sa tsansa makausad sa finals sa pag-asa makamit ang inaasam na ginto. Unang sasabak sa aksyon si Alvarez kontra Yerkingali Burkotali ng Kazakhstan sa men's traditional minus 77 kilo semifinals. Habang makakalaban ni Saklag, ang hometown bet na si Daisuke Murayama sa minus 65 kilogram semis bout. Sa pagpasok pa lamang sa semifinals ay nakakasiguro na ng bronze medal ang dalawa na maaari pa nilang maiangat sa silver o ginto kung makakausad sa final round na nakatakda sa Martes, September 22. Sa ngayon ay nakasungkit na ng isang bronze medal ang Pilipinas mula sa Philippine Women's Soft Tennis Team na binubuo ni Navien Zuleta, Princess Katindi, Christy Sanyosa, Hilary Paz, at Shireen Salazar. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. God and weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

South Cota Badong. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: business permit. Nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
2: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAC-Sinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center at itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center na itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy.

0: Hatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Baba tayo sa Southern Tagalog, sa Radyo Pilipinas Lucena. May 20 parole and probation administration clients pinagkalooban ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng TUPAD program. Si Mara Grezula sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Pinagkalooban ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program ng DOLE ang 24 na kliyente ng Parole and Probation Administration o PPA Quezon. Ayon sa pabatid ng DOLE 4A, sumailalim sa orientation ang mga napiling benepisyaryo at isinagawa rin ng contract signing sa pagitan ng DOLE Quezon at PPA Quezon. Ang mga kalahok sa TUPAD ay mga kliyente ng Parole and Probation Administration o PPA, isang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Justice na nagbibigay ng community-based alternative sa halip na pagkakakulong para sa mga kwalipikadong nagkasala. Sa ilalim ng programa, magtatrabaho ang mga benepisyaryo sa loob ng 31 days bilang tulong sa kanilang kabuhayan at pagbabalik sa produktibong pamumuhay sa komunidad. Katuwang ng DOLE Quezon sa pagpapatupad ng programa ang PPA sa pangunguna ni na Supervising Probation and Parole Officer at Officer in Charge Rowena Alfonso at Chief Probation and Parole Officer Chodoro Villaverde. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa Kabikulan, Kamalig LGU gagamitin ang mga bakanteng lote sa munisipalidad para sa bagong Bawat Barangay Busog Program. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Upang palakasin ang pambansang food security at tulungan ang mga kapuspalad na mamamayan, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Kamalig ang Bawat Barangay Busog Program na naglalayong convert ang mga bakante o hindi na ginagamit na pribadong lote upang gawing kapani-pakinabang na taniman ng mga gulay para sa mga pamilyang nangangailangan sa bayan. Ayon kay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., magkakaloob ang Municipal Agriculture Office sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture at Albay Provincial Agriculture Office na mga libreng seedling tulad ng kalabasa, titaw, upo, pechay, okra, talong at iba pa upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng pananim para sa mga kalahok. Nakatuon ang naturang inisyatibo sa mga indigent families, partikular sa mga miyembrong walang trabaho at walang karanasan sa pagsasaka, kung saan ang Municipal Agriculture Office ang magsisilbing gabay sa pagtuturo ng wastong pagtatanim upang magkaroon sila ng sarili mapagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Hinihimok ng pamalang lokal ang mga interesadong residenteng may-ari ng bakanteng lote at ang mga nagnanais magtanim na bisitahin ang opisina sa Municipal Agriculture Office sa first floor ng Maytalik Building sa Kamalig Municipal Hall upang opisyal na makipagtulungan at magparehistro sa programang ito. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa ating pagbabalik, mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao, narito muna ang ilang paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Punta na tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas. Face-to-face classes sa Cebu City muling sinuspinde dahil sa nararanasang masamang kalidad ng hangin o haze. Si Angeli Valiente sa ulat.
0: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas Report.
10: Muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa publiko na ugaliin ang pagsuot ng face mask ngayong nakakaranas na naman ng hindi magandang kalidad ng hangin ang Metro Cebu dahil sa transboundary haze. Sinus

0: Pindi na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod matapos maitala ng Environmental Management Bureau o EMB-7 na nananatili sa acutely unhealthy ang classification ng air quality sa Metro Cebu. Kapag acutely unhealthy ang kalidad ng hangin, kailangang limitahan ang outdoor activities lalo na sa mga taong mayroong sakit sa puso at respiratory diseases katulad ng asthma. Maaari ring limitahan ang paggamit ng mga sasakyan upang mabawasan ang polusyon sa hangin. Bagamat kansilado ang face-to-face classes, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata sa pamamagitan ng alternative delivery mode of learning na nanatili namang alerto ang mga paggamutan sa lungsod maging ang mga emergency responders para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng haze sa kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala sa Mindanao, Cagayan de Oro City Information Office nakipagtulungan sa DICT para tugunan ng disinformation sa social media. Magbabalita si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bumisita si Acting City Information Officer Jade Adeser sa DICT Region 10 at nakipagpulong kay Carl Pios, miyembro ng cyber security team nito, upang talakayin ang mga hakbang laban sa pagkalat ng disinformation na patuloy na pumupuntirya sa bureaucracy at operasyon ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro. Sa nasabing pag-uusap, binigyang DA ni Adeser na ang information warfare ay ginagamit bilang kasangkapan upang sirain ang reputasyon ng mga individual, hindi lamang ng mga politiko at kilalang personalidad, kundi pati na rin ng mga ordinaryong mamamayan. Nagkasundo ang CIO at DICT Region 10 na paigtingin ang koordinasyon at pag-aralan ng mga angkop na hakbang upang maprotektahan ang publiko laban sa masasamang epekto ng disinformation at maitaguyod ang isang mas ligtas at reliable na information environment. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, may gagawing pag-uulat si Johanaya Yusuf. LGU Lanao del Sur, pinaiigting ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng government protocol training.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa pangunguna ng Provincial Human Resource Management Office ng lalawigan ng Lanao del Sur, sinagawang dalawang araw na pagsasanay hinggil sa mga magagandang gawain o best practices in government protocol dito sa lungsod ng Marawi. Layunin itong higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga empleyado ng pamahalaan at madagdagan ang kanilang kaalaman sa mga opisyal na transaksyon, pagsasagawa ng meetings at conferences, gayon din sa tamang pakikitungo sa mga dignitaries. Maliban dito, ay nagsanay din ang mga kalahok kung paano haharapin ang mga sitwasyon kung saan merong uninvited guest, gayon din ang protocols for special situations, workplace conduct, professional language at tamang pakikitungo sa mga nakatataas, kasamahan, subordinates at mga kaibigan. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay patuloy na namumuhunan ang Provincial Government of Lanao del Sur sa pagpapalakas ng kakayahan ng kanilang mga empleyado bilang pagkilala na ang bawat opisyal na pakikisalamuha ay pagkakataon upang maipakita ang profesionalismo at mapanatili ang dignidad ng serbisyo publiko. Kabilang sa mga lumahok ang mga head of offices at piling empleyado mula sa lahat ng tanggapan ng lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Johanny Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hanggang bukas mong muli, ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Dadakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Halos 1.9 na milyong pisong halaga ng bayad pinsala na ipagkaloob ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC sa mga magsasaka sa Cagayan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao.
2: Agarup 1.9 million pesos agatad di crop insurance indemnity benefits tinaiyawat ti Philippine Crop Insurance Corporation wenno PCIC Region 2 kadagiti naapektaran ti El Nino. Sigon ken Claims Division Chief Margaret Veron Meman, dumanon iti 220 a mannalon manipud iti 7 nga ili ti probinsya ti Cagayan dagiti nakaawat ti Checada. Dagiti da duma ket naiyawatan babaen iti e-wallet. Nagapud dagiti benepisaryo iti ili ti Alcala, Amulong, Enrile, Igig, Peña Blanca, Consulana, ken karaman ti siyudad ti Tuguegarao. Naamuan a kaadwan kadagiti naapektaran ket dagiti corn farmers. Babaen iti insurance programs mangipapa iti government run corporation ti financial protection kadagiti eligible farmers ket mangtulong a makalasat iti economic impact ti agricultural losses. Manipud siyudad ti Tuguegarao dagiti na April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dadakuin naman natin ang Baguio City. Mahigit sa 20 kaso ng bullying at child abuse sa mga paaralan, tinututukan ng Department of Education o DepEd sa Cordillera Administrative Region. Ang kabungulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
3: Nasurok 20 nga kaso iti bullying ken child abuse iti nailista ti Department of Education Cordillera iti agdabang nga school year 2026 to 2027. Iti siyudad ti Baguio nakalista iti 10 nga kaso iti bullying ken 7 nga kaso iti child abuse bayat nga iti Benguet ket 2 nga kaso iti bullying ken 3 nga kaso iti child abuse. May isa nga kaso mat iti child abuse iti nailista sa Jay Ifugao bayat a 2 kaso iti child abuse iti Apayao ken may samat a kaso iti bullying iti nailista ti Tabuk City, Kalinga iti agdama nga school year. No pa igtultuloy dagiti programa ken pamuspusan wenno wagas kontra iti bullying, impakamo tinasaw nga ahensya iti DepEd Order Number 006 Series of 2026 a pagbasaran iti panakaawat ken panakapatungpal dagiti polisiya kontra iti bullying kadagiti pagadalan. Dahilan na tinasaw nga polisiya dagiti pamuspusan iti pananglikliklik ken panangtaming kadagiti kaso iti bullying ken gender-based violence agraman iti security protocols, panaka-report agati insidente ken panakaipa iti mental health ken psychosocial support karigati biktima. Agtultuloy iti panakapatumpal iti DepEd Car karigati programa ken pamuspusan tapno maliklikan ken mataming nagiti kaso iti bullying ken masalakniban dagiti ubing. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang Virac. Catanduanes Provincial Police Office nagsagawa ng general cleaning bilang hakbang kontra dengue. Narito si Rosie Nieva para sa report.
4: Nagkundusir ni General Cleaning as an Environmental Sanitation Activity ang mga tauhan kan Catanduanes Police Provincial Office sa Laukan Campo Caini sa Camp Francisco Camacho, Virac, Catanduanes. Obheto kan aktibidad na malikayan ang pagdakol kan mga lamok na nagdadaran ni dengue sa paagi kan paghali sa mga posibleng pamugaran kaini kabali sa mga piglinigan ang mga drainage canal, roof gutter, mga lumang rueda, flower pot, at iniba pang lugar na pwedeng pag-ipunan ng tubig. Sigon sa CAT-PPO, partainikan sa indang pagpupursigi na mamantinir ang kalinigan asin kaligtasan sa lugar, kantrabaho asin maprotektahan ang sa indang mga tauhan laban sa dengue, asin iba pang helang na darakan lamok. Gikan sa RPV Rock, yun si Rosy Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosy Nieva mula sa Virac. Tunguhin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, Cebu City LGU, prioridad ang pagsasaayos ng mga artesian well bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
5: Di pangingusgan karon sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang pag-ayos sa mga artesian wells kung atabay ng usa sa mga gilantaw nga alternatibong kakuhaan og tubig sa panahon nga masinati ang kainit sa panahon tungod sa El Nino phenomenon. Sa report sa Department of Public Services kung DPS, nasuta nga dunay 400 size ka mga artesian wells ang mahimong alternatibo nga kakuhaan og tubig dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni DPS Head Engineer Paul Hilaske nga nang gisugdan ang pagsusi sa kahimtang sa maong mga atabay aron niya kung adunay gikinahanglang ayuhon maati man kini dayon sa gipahigayon nga El Nino Summit sa siyudad ning buwan sa Setyembre na isugutan nga sa panahon sa huwaw una gyud nga maapektuhan mao ang supply sa tubig sa mga water service provider sama sa Metropolitan Cebu Water District nga nagsupply og tubig sa Metro Cebu. Tungod ni ini gihimugatan ni Engineer Hilaske ang kamahinungdanon sa pagmaintenance sa mga artesian wells isip dali nga kakuhaan og tubig sa mga komunidad, hilabi na sa mga bukirang barangay nga may unang maapektuhan sa kakulang sa tubig. Ikandiri sa RP Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Tunguhin naman natin ang Iloilo, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 6, muling nanawagan ng patuloy na pangalaga ng yaman ng katubigan. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni JP Hervas.
6: Ginparawagan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 6 ang palayong pagtipig sa mga manggad sa katubigan. Kadungan sa pagsulog sa ika-63 nga Fish Conservation Week nga ginahiwat kani katatlo nga simbana sa Setyembre. Katuyuan sa aktibidad nga mapasangkad ang hibalo sa publiko ka mga stakeholder sa kaimportansya sa pag-amling sa lusay, corales kag bakawan nga mga importante nga bahin sa ecosystem sa baybayon pati na ang iban pang manggad sa katubigan kaangay sa blue swimming crab kag Irrawaddy dolphin. Naruhay tuway nga aktibidad ang imprepara sa ahensya kaangay sa seafood kadiwa, MMK 2.0 launch kag information campaign para sa pag-amlig sa Irrawaddy dolphin kag blue swimming crab industry. May mga aktibidad man para sa mga estudyante kag ginalakipan sa lectures, poster making kag reel making contest. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mga frontliner isinailalim sa training ng Department of Migrant Workers o DMW Region 11 para sa ligtas na migrasyon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
7: Malampusong gipahigayon sa Department of Migrant Workers Regional Office 11 ang duha ka adlaw nga pre-migration orientation seminar training of trainers dito sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Gitambungan kini sa 25 ka partisipante gikan sa nagkalain-laing lokal nga ahensya sa manalamang sa PESO, PNP, Mayor's Office, CSWDO ug SK Federation aron nga palig-unon ug palapdan ang ilang kahibalo sa pagtabang sa mga overseas Filipino workers ug ilang mga pamilya. Gawas sa paghisgot sa mga hagit sa pagpanarbaho sa gawas sa nasod, gipunting usab sa sesyon ang pag-ila sa mga modus sa illegal recruitment. Gilauman nga kining bag-ong gibansay nga mga trainers ang direktang mohatag sa saktong impormasyon sa ilang mga komunidad aron nga matabangan ang mga gustong manglangyaw nga makahimo og luwas og legal nga desisyon. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Punta naman natin ang Butuan. Sa tindi ng epekto ng tagtuyot sa Caraga Region, dulot ng El Niño, cloud seeding, pinaplano na. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
8: Gipangandaman na sa Department of Agriculture Caraga ang giplanong cloud seeding operation sa rehiyon human grabing naapektuhan sa tumang kainit sa panahon. Gihimo ang coordination meeting sa Butuan City diin gihisgutan ang pagpangandam alang sa cloud seeding operation sa Caraga. Mukabat sa sobra sa 10 million pesos ang budget allocation alang kini sa 60 kaadlaw nga cloud seeding operation sa rehiyon nga gitakdang ipatuman sa Nobyembre taman sa bulan sa Disyembre ning tuiga. Unang gitarget ang Bayugan City, Agusan del Sur tungod sa mga nakitang panganod haom para sa maunga cloud seeding. Masaligon si DA Caraga Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñati Jr. nga pinaagi sa himuon nga cloud seeding makasinati nag mga pag-ulan ning karon nga nangliki na ang kayutaan sa mga basakan ug uban pang agricultural areas. Ang Butuan City ang nakaroon sa state of calamity dala sa epekto sa El Niño samtang padayon ng ebaluasyon sa kagamhanang probinsyal sa Agusan del Sur sa halapad nga kadaot para madesisyonan kung nahiangay na ang pagdeklara sa state of calamity sa probinsya. Ang Butuan ug probinsya sa Dinagat Islands nagpatuman karon sa water rationing sa kawadon ug tubig. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Punta naman natin ang Marawi. DXSO, Radyo Pilipinas Marawi at Ministry of Environment and Natural Resources ng Lanao del Sur nagsagawa ng clean up drive. Narito si Malik Mambuhay para sa report.
9: Ining gulalan na DXSO Radyo Pilipinas Marawi ang mini pagupayan ang Ministry of Environment and Natural Resources o din ang Ministry of Lanao del Sur so clean up drive ko isa ko mga barangay sa Marawi City maana si sa wawalayan na kalukan. Ngayon kaya panagunta man na pardon ko activity ang kaya DXSO kos lasla ko ika ng polo agutalo rago na anniversary niyan ang mini pantag mambo ko National Clean Up Month. Ngayon kaya panagunta man na monot mismo so broadcast station manager si Beshura Sabdulla agusto a provincial Environment and Natural Resources Office si Director Rasmari Labaw na gusto barangay chairman na si Sada Tamasigay. Sangkot wa kaya payag lalag ang mga opisyal ayan na piya magusyaran. So kalay kipantag ukaplumpiyo sa yamapi na kanabaw manbuwa sa Ragun. So kaplumpiyo ka ay patot na man din nagawi. Si Chairman Sadat ni Nalunyan na tanto at inamalay guna kong mga constituent yan sa kalalalayon o gira na kaplumpiyo sa siden ni Lumba sa darpayanan agyang kanan akang plumpiyo. Inaloy mambu ibesura agus si Director Labo aso kaplumpiyo na perko para tiaya. Gebo si Malik Pambuhay punsa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugson ng mga regional news sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang pagpalang araw sa ating lahat.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
10: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. At ito po ay handog ng ating himpilan, ang Radyo Pilipinas Magazine 1278 kHz at ng Radyo Pilipinas World Service para naman sa ating mga overseas listeners, mga OFWs at mga seafarers. So para sa episode ngayong araw ng Warm Heart ay ipapakilala po sa atin ni Steph ang ating makakasama at siya rin ang magbabanggit ng ating topic. So Steph, ano na nga bang ating pag-uusapan?
1: Ayan, sigurado maraming makaka-relate sa episode natin today dahil ang ating paksa ay iikot sa self-esteem and self-confidence. At syempre, para magkaroon tayo ng isang malalimang usapan o diskusyon patungkol sa ating napiling topic for today, ay makakasama natin ang isang master coach mula sa Life Coach Philippines International. Suking-suki na sila, no?
0: Yes.
1: Dito sa,
0: kasi warm ang heart.
1: Dami nating natututunan mula sa kanila.
0: Very insightful life
1: lessons, di ba? Kaya yun nga, no? Tulad ng ating nabanggit kanina, ay makakasama natin si Master Coach Jasmine Miroy.
0: Magandang araw po, Life Coach Jasmine, and welcome po sa Warm Heart.
2: Yes, no? So, magandang hapon po sa inyong lahat, ano? Thank you for another opportunity, no, to share, no, so what I have learned, no, from Life Coach Philippines as well. At isang opportunity din, no, to help other people, no? So, maraming salamat po sa invitation.
0: Thank you din po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At marahil ay naririnig nyo na po itong terminong ito, mga salitang ito, lalo na po sa ating mga tagapakinig na teens or nagsisimula po sa workplace, mga young adults. Paano ba tayo makabubuo ng self-confidence sa eskwelahan, sa ating lugar ng trabaho, at syempre sa applicable na rin ito kahit na sa ampang aspekto ng ating buhay, yung ating mga entrepreneurs, para magkaroon ng confidence para makapagpatayo ng mga business. Ngayon, ang una po naming katanungan sa inyo, Master Coach, ay ano po ba ang self-esteem at self-confidence? Parehas po ba ang ibig sabihin nito o meron po bang pagkakaiba, Coach?
2: Yeah, no? So, maganda tong topic natin ngayon, ano? So, para sa akin, itong topic na to ay wala tong pinipili, no? Walang pinipiling edad ito, no? So, pwede itong maka-apekto, no? Sa kabataan, no? Sa middle age, and even sa mga may age na, no? Pero yung dalawang salita na ito, no? Yung self-esteem and self-confidence ay magkadikit, no? Na konsepto. Ay kuminsan nga, dahil magkadikit na konsepto, napakala natin pareho sila, no? Pero when we talk about self-esteem, no, ang ito ay patungkol, no, so sa pagpapahalaga natin, no, so sa ating sarili, no, how do you see yourself, no? Kaya ito po yung kadalasan natin naririnig, ano, na self-worth, no? Kung ano ba yung tingin mo sa sarili mo, no? Kung ano ba yung sinasabi, yung paano mo ba tinitignan yung sarili mo, no? So kadalasan, ano, iniisip mo na worthy ba ako, no? Am I worthy to be loved, no? Am I worthy to be respect, no? Am I worthy of this promotion or this achievement, no? So yun yung self-esteem, no? Yung pagtingin mo sa sarili mo. So pag tinawag naman natin na self-confidence, ito naman yung pagtitiwala mo, no, sa kakayahan mo, no? So diyan papasok yung skills mo or yung experience mo na meron ka, no? So for example, no, kung marunong kang magluto, then confident ka, no? Meron kang confidence, no, sa pagluluto, no? So ang confidence, self-confidence, it talks about your tiwala sa sarili in terms of your skills and in terms of your experience, no? So yung self-esteem, medyo mas malalim, no, at very personal siya kasi may kinalaman siya sa kung paano mo tinitignan yung sarili mo bilang tao. Well, yung self-confidence, no, ito naman yung skills and experience.
0: Okay. So ulitin lang po natin yun para sa ating mga tagapakinig na madalas na ko-confuse kung ano po ang ibig sabihin ng self-esteem at self-confidence. Ayon po kay Master Coach Jasmine, ang self-esteem ay patungkol po sa tingin ng isang individual sa kanyang sarili. Marahil pwedeng pumasok dito yung self-worth. Tapos ang self-confidence naman po ay ang pagtitiwala ng isang individual sa kanyang sariling kakayahan. Halimbawa na lang po kung marunong po siyang magluto, ayun, di confident siya na marunong siyang magluto. Ayun, so yun po ang pagkakaiba ng self-esteem and self-confidence, Steph.
1: Ayun, Master Coach Jasmine, ito naman po ang aming katanungan. Bakit po mahalaga ang pagkakaroon ng self-esteem or self-confidence?
2: Oh, so, very important ito, no? So, in fact, maganda nga itong napag-usapan natin ito ngayon, ano? Kasi kung minsan, akala natin, mahiyain lang talaga tayo, no? Akala natin, normal na lang na pakiramdam yun, ano? Pero, bakit siya importante, no? Kasi ito yung foundation, no? Ng ating happiness, okay? Ito yung magiging foundation ng success natin, no? At ito rin yung magiging foundation ng relationship natin, no? Kaya importante po na maintindihan natin, ano, itong self-esteem and self-confidence, no? So in terms of sa contribution, no, ng ito sa happiness, no, kung positibo, no, yung tingin mo sa sarili mo, then mas magiging masaya ka at pakiramdam mo kompleto yung buhay mo, no. So kung ito naman ay tungkol sa relationship mo, no, kung positibo yung tingin mo sa sarili mo, definitely, no, magiging maayos din yung pakikitungo mo sa ibang tao, no, magiging hindi ka makakaramdam ng insecurity, no, hindi ka makakaramdam ng inggit, no, ng envy, no, kung maganda at positibo yung pagtingin mo sa sarili, no. So in terms of self-confidence naman, ano, kapag ikaw ay confident, no, mayroong kang tiwala, no, sa iyong kakayahan, then kahit ano yung pagsubok na dumating, no, kahit challenging siya, kahit mahirap, no, eh kayang-kaya mo siyang pagtagumpayan, no. So kaya importante, no, na maintindihan po natin yung self-esteem and self-confidence, kasi yung foundation siya ng happiness, ng achievements mo, at saka ng iyong happiness, achievement, and relationship.
0: Ayun. Happiness, achievement, and relationship. Ayan. So, dyan po depende, no? Kung meron tayong magandang pundasyon ng self-esteem o self-confidence na iuugnay ito sa kung paano tumatakbo ang ating relasyon sa buhay, paano tayo nagtatagumpay sa ating mga endeavors, o gaano tayo ka-happy, no? Ano naman po, Coach Jasmine, yung senyales na ang isang tao ay mayroong mababang self-esteem o self-confidence?
2: No, so maganda to, no? So ihanda natin, no, yung ating mga papel, no? So kung check ka ba dito, no?
0: Oo,
2: so,
0: nga, no, parang, no, checklist ito.
2: Oo, checklist, nagkagawa tayo ng checklist, ano, okay. Ano nga ba yung mga sign, no? Pag when you have a low self-esteem, no, madalas mo, no, na sinisisi mo yung sarili mo, no? So kahit hindi mo naman kontrolado yung mga bagay o sitwasyon, no, ang default mo is sinisisi mo lagi yung sarili mo. So kahit na hindi mo naman kasalanan yung nangyari, no, it's an external factor that have caused it, ano, pero ang sinisisi mo lagi yung sarili mo, no? At paulit-ulit mo, no, paulit-ulit mong iniisip yung pagkakamali na yun, ano, yun, no? yung self-critic, no, number one po yan, no? So a sign of low self-esteem, no. Pangalawa, yung hindi mo pagtanggap ng mga papuri, no, o yung mga positive comments to you, no? Yung minsan sasabihin sa'yo, "Uy, ang ganda mo naman ngayon, no? Ang ganda mo naman," sasabihin mo lang, "Hindi naman." No, 'di ba? So narinig niyo na po ba 'yon, 'di ba? O kaya kung sasabihin sa'yo na ang galing mo naman, ang sasabihin mo, "Hindi, tsamba lang 'yan." Di po ba? So, yan. Isa po yan sa mga sign na hindi, na low self-esteem. No? Iniisip mo na hindi ka worth, no? Hindi ka worthy to accept those praises, no? O yung mga appreciation na yun, no? At pangatlo, no? Yung madalas mong kinukompare, no? Yung sarili mo sa ibang tao. At pakiramdam mo, you will not be enough. No? Kinukompare mo yung sarili mo at yung meron kang feeling na hindi ka enough. No? So, low self-esteem. No? At yung negatibong pananaw mo sa sarili mo. No? So, that you feel that you're not worthy of love. No? You're not worthy to be respected. No? You don't deserve achievements. Diba? So, low self-esteem yun. Ano? So, at kung confidence naman ang pag-uusapan natin, ano, signs naman yan is yung nagdududa ka sa kakayahan mo. No? So, iniisip mo na, ay, hindi ko kayang gawin yan. No? So, kahit na alam mo naman, diba? Kahit may sapat ka naman na kaalaman tungkol sa isang bagay, diba? Or sanay ka naman, ano, nag-aalinlangan ka. No? May pag-aalinlangan ka sa kakayahan mo na yan. So, I remember, ano, so, we have a family business kasi yung bakery, no? So, 3 decades, almost 4 decades, no? And dumaki ako na sa bakery, no? So, but when I tried baking, no, parati akong nag-aalinlangan, no, sa binibake ko, no? And to the point na, dahil nag-aalinlangan ako, hindi ako confident sa binibake ko, no? So, nahihiya akong ibenta siya, no? Mm-hmm. So, but I have to really come into terms into myself or tanggapin ko siya, no, na, kakayahan ko siya. And then when I started really becoming confident, no, yun, nag-start na yung my own bakery business as well, no? So, na meron akong sariling line of bread apart from what my mother is doing, no? So, yun, isa po yun, ano, yung meron kang pag-aalinlangan, no, sa kakayahan mo, no? So, to the point that hindi mo makita na maganda yung hindi mo ma-appreciate, no, yung creations mo, yung mga ginawa mo, no? Lagi mo lang iniisip na tsamba lang yun, no? Or na iniisip mo lang na nagkataon lang, di ba? So, yun yung mga signs, no, ng low self-esteem and low self-confidence.
0: Okay. So, ang low self-esteem para sa ating mga ka-warm heart ay ilan sa mga sinyales, no, according to Master Coach Hasmin, ay yung sinisisi yung sarili kahit na hindi kasalanan. Paulit-ulit na iniisip na yung pagkakamali mo na yon. So, para bang self-critic daw ang tawag dito. Pangalawa, yung hindi pagtanggap ng papuri, yung ina-attribute sa chance or chamba, yung mga magaganda mong ginagawa or nagawa. Then pangatlo, madalas ikinukumpara ang sarili sa ibang tao. So, yun po yung sa signs of low self-esteem. Yun naman pong sign of a low self-confidence ay yung pagdududa sa kakayahan. Ayan. So, alam
2: mo. Dagdagan po pa yung sa self-confidence. Ano? Maybe someone can relate on this. No? Yung another sign ano, ng low self-confidence is yung madali kang maapektuhan ng opinion ng ibang tao. Yun. Di po ba? So, kapag hindi ka sigurado sa sarili mo, no? So, kung ano yung opinion ng ibang tao, kung anong sasabihin, naapektuhan ka, no? Nagiging sensitive ka, no? Kahit na ito ay isang maliit na kritisismo, no? Kahit na ito ay para sa ikakaputi mo, no? Na-hurt ka, nasasaktan ka, no? So, hindi mo siya, mas nakikita mo siya in a negative way than in a positive way, no? So, and also, no, yung bang mga time, no, na iniiwasan mo na mag-express ka ng opinion mo, no, dahil natatakot ka na ma-judge. No? Sign din po yun, no, ng low self-confidence.
0: Ganun pala yun, kapag ka iniiwasan mo mag-express dahil natatakot ka ma-judge.
2: Yes, oo, diba? Kahit na alam mo namang maganda yung ano ko, mukhang maganda yung idea mo, no, pero yun nga, dahil mababa yung tingin mo sa sarili mo, no, sa idea mo, opinion mo, you'd rather not share, no, because baka ma-judge ka.
0: Okay. Alright, Steph?
1: Pastor Coach Jasmine, mabalikan lang natin yung pagtanggap ng mga papuri. Paano po ba dapat, kumbaga, tumanggap ng mga praises or validation? To what extent po at paano po ba natin maiwasan? Kasi minsan eh, pagka nagpapalaman tayo sa praises, eh medyo borderline narcissistic na po, no? Yung individual. Paano po kaya yun?
2: Yeah, no? So, kailangan mo siyang, ang first thing, no? So, kung credible naman yung tao na pumuri sa'yo, ano, then say thank you. No? As simple as saying thank you and thank you for saying those kind words, diba? Pasalamatan natin. And then maybe for a while, no, or at the end of the day, you can have some self-reflection, ano, bakit niya kaya nasabi yun, ano? Definitely, there are points, no, na bakit niya nasabi yun, ano? Or kung gusto mong malaman palalo, ano, you can validate that with the person, no? Pwede mo siyang tanungin, ano, so paano niyo po nasabi na ang galing or ang ganda, no? So para may basis, no? So para merong basihan, no, yung papuri na yun. Yun siya. So because it's also a feedback, no? So lahat tayo kailangan natin ng feedback, eh, no? So yung feedback is can be positive and the feedback can be negative, but both will help us, no? Makakatulong yung feedback na yan para sa ikakabuti natin, no? So doon natin siya laging tignan, no? Para hindi po tayo mauwi, no, doon sa other side, no, na parang narcissistic, ano. Tingnan natin siya lagi doon sa context na context na makakabuti siya para sa atin.
1: Mm-mm, totoo naman po 'yan kasi lagi naman pong may room for improvement, 'di ba po?
2: Yes.
1: Ayun. So next question naman po namin, ano-ano naman po yung mga dahilan na nagpapababa ng ating self-esteem o self-confidence? Ano-ano po yung mga bagay o sino-sino? Pwede naman, di ba? Yeah. Sino-sino po?
2: Yes.
1: Nakaka-apekto
3: tanong yun
1: sa ating confidence level.
2: Oo, importante yung sino-sino because diyan talaga nagsisimula, no, yung kung paano ba tayo pinalaki, no? So it can come from our caregivers, no? And when we talk about caregivers, no, pwedeng magulang po natin yan o yung tagapag-alaga sa atin, no? Kung tayo ay pinalaki sa pintas, no? Yung lagi tayong sinasabihan na hindi tayo maganda, no? Hindi, ang pangit natin, no? Hindi ka naman magaling, puro problema ang binigay mo sa akin, diba? Doon magsisimula yun, ano? Yung negatibong pananaw mo sa sarili, no? So, galing yan sa caregivers natin o yung mga taong nakapaligid sa atin, no? Pangalawa, no, kung di tayo kaya sino talaga, eh, no? Yun talaga yun, eh, no? Kapangalawa kasi yung kung hindi tayo nakakatanggap ng support, no? Suporta or papuri, no? Importante yan. Basic human needs din natin na we need also that kind of sense of belongingness, eh, no? So, kailangan natin ng suporta and appreciation, no? So, kung hindi ka nakakaramdam, no, ng pagmamahal o pag-appreciate, no, bumababa yung self-worth mo. Again, tao na naman po yun, no? So, it can be our family, no, ang kasama natin sa trabaho, no, o sino man, no, yung nasa environment natin, no? Yon, no? So, and then rejection, no? Yung past experience mo nang na-reject ka, 'di ba? Na-bully ka, no? So, part din po 'yan, ano, ng nakakaapekto, no, ng ating self-esteem and self-confidence, no? Kaya po marami, no? So there are a lot of external factor, no, na nag-contribute, no, kung bakit po lumababa yung self-esteem natin or self-confidence, no? Yung trauma, no? So tayo po ay yung past experience natin na hindi magaganda tapos hindi po na proseso, no, trauma po yun, no? At tatama po talaga yun sa ating pagkatao, no? Kapag ka hindi po siya napaprocess, no? And another thing, if you keep on involving yourself into toxic relationship, no? Bumababa po yung ano natin yan, self-esteem, no? Yung self-worth po natin, no? Kapag lagi kang nasa relasyon, no? Na hindi ka pinapahalagahan, hindi ka minamahal, no? Sinasaktan ka, no? Maaapektuhan at maaapektuhan ang pagtingin mo sa sarili mo. And even to your skills, no? Maaapektuhan yan, no? Tatama po siya sa atin. Yun po.
0: Complicated naman pala, no? Tapos, naalala ko kasi sabi ni Coach Hasmin na minsan nagkakaroon ng low self-esteem or low self-confidence kung walang suporta o appreciation, ano? Kaya pala merong mga expression, Coach, na kulang sa aruga kapag ka medyo yung ugali ay hindi maganda, ano?
2: Yes. So, kasi ano na nila yun eh. Parang kuminsan coping mechanism na nila yon or parang self-defense na nila, no? So, kasi nga, no, hindi sila nakaramdam ng suporta at pagmamahal, so they'd rather to protect themselves, no, na masaktan ulit. So, ganun na lang yung magiging response nila to other people. Kaysa masaktan na naman ako, no? Lagi na lang ako nasasaktan, nabibigo, diba? So, I'd rather put a wall, no? Mag-wall up na lang ako.
0: Oo. Okay. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala. Abangan niyo po ang mga susunod pa nating tatalakayin kay Coach Hasmin Miroy, Master Coach ng Life Coach Philippines International.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
3: Good news! Isa nang ganap na batas, ang Republic Act No. 11984 o ang No Permit, No Exam Prohibition Act. Matapos itong lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim nito, ang lahat ng estudyante na may unpaid school fees ay papayagan ng makakuha ng periodic at final exams. Sakop nito ang lahat ng public at private basic institutions o K-12, Higher Educational Institutions o HEIs, at Technical Vocational Institutions o TVIs. Naninindigan ang ating pamahalaan sa karapatan ng bawat batang Pilipino na magkaroon ng maayos na edukasyon at hindi ito dapat mahadlangan dahil sa mga hindi mabayarang school fees.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
6: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
3: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region, o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
3: VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Warm heart.
10: Warm heart.
9: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
11: Alamin ang ilang mga self-help tips.
9: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
10: Warm Heart.
1: At tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart kung saan kasama pa rin natin si Miss Jasmine Miroy, Master Coach mula sa Life Coach Philippines International, sa topic pa rin na self-esteem and self-confidence. Ito naman po ang tanong natin dito kay Master Coach Jasmine. Ano po ang kaugnayan ng self-esteem at self-confidence sa mental well-being o mental health ng isang individual? Paano po kaya nakakaapekto ang self-esteem o self-confidence sa ating mental health o kalusugang pangkaisipan?
2: So malaki, no? So malaki po yung ugnayan, ano, nung self-esteem and confidence, no, so, sa ating well-being o yung ating mental health, no. In fact, no, so malaking factor, no, kung bakit nagkakaroon ng anxiety, no, yung mga tao is ang isang individual is because of kung mababa yung tiwala mo sa sarili mo, no, mag-overthink ka, no. So mababa yung tiwala mo sa yung skills, no, at yung mababa yung pagtingin mo sa sarili mo, no, you will have the tendency to overthink, no. So isip ka ng isip na, ko tama ba yung ginawa ko, ano ba yung sasabihin, ano ba yung sasabihin nila, no, so baka i-judge nila ako, no. So yun, no, so ganun yung nangyayari sa isip mo, no. So when you have low self esteem and confidence, no, na to the point, no, that na uuwi ito sa tinatawag natin na social anxiety, no. So ayaw mo na lang makihalubilo, no, sa ibang tao, no, kasi nga yung tendency mo to overthink about people's judgment on you, no. And kung ganun ang nangyari, no, nagkaroon ka na ng social anxiety, no, definitely mauuwi rin po siya sa depression, no. Kapag mababa po yung pananaw natin sa ating sarili at sa ating kakayahan, ano, eventually we will feel hopeless. Okay, mawawalan tayo ng gana sa buhay, no? At ito yung mga sintomas ng depression, no? So ayaw mo nang makihalubilo, ayaw mo nang magpag-usap sa ibang tao, gusto mo na lang mapag-isa, no? At feeling mo, no, hopeless na, no? And dito rin, no, yung itong self, low self-esteem and confidence din po natin, nagiging effect din po nito is yung abuse, no? Pwede siyang substance abuse, no, any form of abuse, no, substance abuse, alcohol, no, pornography, or any type of abuse, no, kasi ito ngayon yung ginagawa mong coping mechanism mo, no. So sa pagiging low self-esteem mo, yung wala kang kumpiyansa sa sarili mo at mababang tingin mo sa sarili mo, no. So iniiwasan na lang ng nila, no, ng mga tao yung problema, so ang tendency nila, 'di ba? They would resort to unhealthy coping strategy, no. Andiyan na po 'yan, no, yung any form of abuse, no. So yun po yung impact po nito, no, so sa ating well-being and sa atin pong mental health.
1: Kaya pala, parang ang naiisip diyan, kung ano yung kakulangan, pinupunan nung anong bibis, di ba?
12: Abuse or, yes, yung substance.
2: Yeah, kaya opo, sa substance, pornography, sa gaming, no? So may void kasi ng pinifill in yung tao.
1: Para palang stress eating ang labanan.
2: Yes.
12: Okay. Opo. Ayun. So, Master Coach, ulitin lang namin kasi kanina nabanggit nyo rin po na mahalaga yung self-esteem and self-confidence kasi nakaka-apekto siya sa happiness, achievement, relationship. Ngayon naman po in terms of mental health, nakaka-apekto po yung pagkakaroon ng low self-esteem or low self-confidence sa likelihood mo na magkaroon ng social anxiety, depression, or abuse in any form like substance. gaming, porn, ganun. Palawakin pa po natin lalo itong talakayan tungkol sa epekto ng pagkakaroon ng mababang self-esteem. Bukod po doon sa mga nabanggit ninyo, meron pa po kaya tayo mga iba pang effects or ano mga epekto ng pagkakaroon nitong mababang self-esteem and self-confidence, Coach?
2: mga epekto pa niyan sa relationship, no? Pagbababa po yung ating self-esteem and confidence, no? So ang tendency, no, so yung insecurity, no? Kapag merong insecurity, no, tinamaan yung insecurity, no, so ang tendency po nito, no, so magiging masyadong dependent ka, no, so sa karelasyon mo, no, to the point of jealousy, no.

0: tayong mag-take ng risk, okay, ayaw po nating humakbang, no? So kaya yung sabi ko kanina, 'di ba, sa achievements natin affect may malaki po siyang factor, no, foundation siya ng achievement natin, because we will miss a lot of opportunities, no, kung tayo po ay wala pong magandang pananaw sa sarili po natin at sa ating pong kakayahan, no. So we'd rather stay in our comfort zone, no, we'd rather stay where we are right now, no, than take risk or than explore, no, other opportunities and other things in life.
1: Yun, parang may naalala ako dyan kasi may mga kakilala akong overachiever, tapos biglang bumagsak sila sa isang subject and then nawala na yung kanilang
2: kumpiyansa
1: sa sarili. Kaya nagpaka-chill na lang sila. Pero yun nga, unknowingly na nami-miss pala nila yung mas magagandang opportunities out there.
2: Mm-hmm. Maganda rin pala yung effect kapag decisive ka, no? Pero na-achieve mo lang pala yung pagiging decisive kapag may mataas na level ka ng self-esteem or self-confidence. Di ko alam yon na may relation pala yung ability mo to make a decision sa level ng self-esteem mo, no?
0: Yeah, oo, kasi kung iisipin natin, kung mag-reflect tayo, no, ilang opportunities nga ba talaga yung napalampas ko, no? Ilang promotion, no? Ilang yung mga bagay na hinindian ko, no? Kasi sabi ko, ay, hindi ko po, parang hindi ko kaya, parang hindi pa ako ready, di ba?
2: Ayun, so kailangan pala kilalanin mo rin yung sarili mo, no?
1: Oo.
2: Parang, or coach, so speaking of readiness, paano mo malalaman kung ready na ang isang tao?
0: You'll never know when you're ready, no? Wala po talagang, you know, when you're ready, once you're there.
2: Lakas ng loob ng ano.
0: Yes, at ganun din ang confidence. You will never be confident until you go sinubukan mo at ginawa mo. Magiging confident ka lang pag ginawa mo na siya. Ganon din po ang readiness. Kasi kahit mag-aral po tayo na mag-aral, no? Dami na mo ng aral, sabi, ay, hindi pa ako ready. Mag-aaral pa ulit ako. Hindi naman po eh, di ba? Kung titignan natin, no, where we are right now, where you are right now, di ka naman talaga ready, no? So, pero ginawa mo. Kaya eto ka na ngayon, no? So, wala pong, para malaman kung ready ka, just do it, sabi nga, diba, ng isang brand.
2: Yes. Oo. Ito ko yan.
1: Diba? Kasi syempre, yung ano eh, kahit naman inisip natin na risky ang isang bagay, pero marami kasing umaandar na what if eh, after kapag hindi mo ginawa, kaya gawin mo na lang.
0: Yes, saka mo sabing kung ready ka na ba or hindi. No? Kasi kung hindi, kung kulang pa din, that's the time, okay, I'll acquire more skills. Ano yung kailangan ko pang i-improve, no? Pero pag hindi mo ginawa, paano mo malalaman?
1: Mm-hmm. Ayun, eto naman po, Master Coach Jasmine, no? Doon pa rin sa mental health aspect. Kailan po ba dapat magpatingin sa espesyalista dahil sa mababang self-esteem o self-confidence?
0: No, so thank you for that question, ano, kasi pwedeng isa sa mga nakikinig sa atin, no, is nakaka-relate na, no. So know that help is available, ano. So kailan yung tamang panahon, no, kung kailangan na mag-seek ng professional help or professional support, no, kapag nakaka-apekto na ito ng buhay mo, no, kung hirap ka nang tapusin yung mga trabaho mo, no, hindi mo na nagagawa yung responsibilidad mo sa trabaho, sa bahay, sa pamilya mo, no, lalong-lalo na sa sarili mo, no, kahit na yung simpleng hygiene mo, di mo na yan nagagawa, no, so talagang nagdi-dissociate ka na, no, so hindi ka na nakikipagsalamuha sa ibang tao, no, kahit na yung simpleng gawain, no, hindi mo na siya ginagawa, no, kasi nga natatakot ka na baka magkamali ka, no, pakiramdam mo baka lahat ng gagawin mo ay mali, no, so para bang na-cripple ka na, no, nung pakiramdam ng mababang pagtingin sa sarili, no, at walang mababang kumpiyansa sa sarili kung na-cripple ka na nito, no, so ikahon o na-i-box ka na nito, no, so maybe it's about time, no, for you to seek professional help, no. At kung ikaw din, no, ay nakakaranas na ng matinding lungkot, no, at pakiramdam mo wala ka ng pag-asa, no, at madalas parang ang dilim, no, parang

0: dilim-dilim na lang ng paligid, no? Umiiyak ka na lang, no? Kahit walang dahilan, na umiiyak ka, no? At yun, no? So, yung parating pakiramdam na parating mali, no? And yung the tendency to overthink, no? Hanggang mapagod ka sa kakaisip, di ka na nakakatulog, and things like that, no? So, it's about time, no? To seek help. Okay? And kung minsan may physical manifestation na din ito, no? Like headache, no, yung stomach ache, no, at saka yung fatigue, no, na kahit na makatulog ka pa ng 12 hours, no, pero feeling mo pagod ka pa rin, no. So start seeking professional help, no. So kung hindi mo pa kaya mag-seek ng professional help sa doctor, no, so nandito po kami, no. So andito po ang Life Coach Philippines International, no. So you can seek for the help of a life coach, no, a confidence coach, no, para sa mga practical, no, na mga hakbang, no, at saka accountability, no, support, no, kung paano maibabalik sa yung sa yung self-worth mo at saka yung tiwala mo sa sarili.
1: Ayun. Speaking of mga hakbang, ito ang interesado kami ni Steph. paano po natin mabubuo ang ating self-esteem o self-confidence, Master Coach? And paano po mai-improve doon sa meron self-confidence pero hindi pa ganoon masyadong ano ang level? Paano po mai-improve ang self-esteem or self-confidence, Master Coach?
0: Oo, may limang steps ako dyan.
1: Wow!
0: So, gusto namin
1: yan.
0: So, step one, no? So, kailangan po natin i-practice yung tinatawag natin na self-compassion, no? So, minsan kasi mabait po tayo sa ibang tao, eh, no? Pero sa sarili natin, naku, hirap na hirap po tayong ibigay yung compassion na yan, no? Self-compassion, no? Kailangan po nating tanggapin na normal, no? Normal na nagkakamali po tayo, no? Hindi po, ang tao po ay designed, no? Na hindi perfect, no? Nagkakamali, no? Pero tignan po natin na yung pagkakamali na yan as something na to beat ourselves, no? Pero tignan mo yung pagkakamali na yan para ikaw ay matuto, no? At mas gumaling pa, no? So be kind, no? Self-compassion. Self-compassion kasama na dyan yung self-kindness, eh, no? At self-love, no? Maging mabait po tayo, no? So sa ating sarili, no? So starting with accepting, no, of our mistakes and looking at it in a brighter or positive perspective for our self-improvement. So yun yung una, no? Pangalawa is we need to mag-set po tayo ng set ng realistic goal, no? So simulan natin sa small goals, no, unti-unti, no? Kasi kapag malaki yung goal mo agad, no, tapos hindi mo na achieve, eh ano na, 'di ba? Tatamaan na yung self-confidence mo, no? So you can start with, no, if you want to develop that self-confidence at magandang pananaw mo sa sarili mo, simula mo muna sa maliit na goal and eventually palaki till such time, no, na you gain that confidence and that maging maganda yung pananaw mo sa sarili. Okay? At pangatlo, no, importante po yung environment natin, yung habitat po natin, no. We need to choose the people, no, na papayagan po natin sa ating circle, no. So these are the people na naniniwala sa kakayahan mo, mga tao na handa kang suportahan, handa kang mahalin, no, tanggapin, no, at hindi ka rin naman ito tolerate. Pero po ganyan po yung sa Life Coach Philippines, ano, yan po yung aming laging sinasabi, you are loved, you are accepted, but you are not tolerated, no? Mahal ka, no? At kung nagkamali ka, tanggap ka, no? Kahit sino ka pa. Pero pag nagkamali ka, you will not be tolerated. Definitely, you will be corrected, no? At gagabayan ka kung paano maging tama, no? So, importante yung environment, no? Importante yung mga taong makakasama natin, no? At pinapayagan natin sa buhay natin. At yung pang-apat is acknowledge your achievements, no? Kasi meron naman po talaga yan, no? Yung mga nagawa mo, no? E ano mo yan, no? Acknowledge it, no? So that's why sa amin po, sa mga coaches po namin, ano, yung si Master Coach A, siya po yung nagtitrain po sa amin, she would always remind us, no, to celebrate, no? Small or big wins pa yan, no? Wala naman po talagang small and big, eh. Basta achievement or win, win pa rin po yan. Ano? Acknowledge mo siya at i-celebrate mo siya. Pag sinelebrate mo kasi yan, talagang ibig sabihin ina-acknowledge mo. No? Simple celebration. Ano? So, hindi kailangang bonggang-bongga, no? Pero something lang na mare-remember mo na, oy, na-achieve ko to. Diba? Kasi kadalasan tayo po, ano eh, pag may na-achieve tayo, okay, what's next? Ganun na, no? Hindi na natin sinavor yung achievement natin. Hindi na natin sinelebrate, no? O minsan nga, parang hiyang-hiya pa tayong i-share, no? Baka sabihin, mayabang ako. Hindi po, no? So, sinishare natin, no? Kasi, at saka sineselebrate natin because we are acknowledging that achievement or that win, no? Malaki po yung matutulong sa atin yan sa self-confidence natin at saka sa self-esteem natin. At definitely, yung panglima, no, yung galing sa unang question, seek professional help, no? Kung patuloy kang nahihirapan, no, importante po na makipag-usap ka po sa professional. So, importante po yan. Ano, ako po, no, ngayon, ano, meron po akong sarili ko pong life coach, no? Kasi syempre, habang nag-next level ka sa buhay mo, no, kailangan mo ng accountability partner, kailangan mo ng someone na mag-guide sa'yo, no? Kasi syempre, pagbago yung isang path mo, diba? Hindi ka confident, diba? At saka, yung tiwala mo sa sarili mo, no? Sa kakayahan mo, pwedeng maapektuhan. Kaya po, yun, kailangan meron kang coach, no, support, you seek a professional. Yan po.
1: Yes, magkaroon muna tayo ng recap doon sa mga senior ni Master Coach na steps, no? Kasi napakahalaga nito na ibahagi sa inyo ating mga listeners. So, 5 steps kung paano mabuo ang ating self-esteem or self-confidence. At para na rin po doon sa meron din self-confidence at self-esteem pero gusto pang ma-improve, ano? So, 1, mag-practice ng self-compassion, be kind. Ito yung tinatawag niyang self-kind and self-kindness, self-love. Paano gawin yon? Accept mo na nagkamali ka, pero tignan itong mga pagkakamali bilang paraan kung paano magkaroon ng self-improvement. Tapos, 2, mag-set ng realistic goals.
0: Yes.
1: May masasabi ka ba dun, Steph?
2: Ako parang relate na relate ako dyan, no? Kasi ako yung tipong hindi nagsusulat sa planner. Ganon. Pero yun nga, maging realistic tayo. Kung ano lang ang kaya mong gawin ngayon, yun ang gawin mo. Kasi it's a, ano eh, life is a process naman yan eh. Oh, hindi kailangan madaliin.
1: Oo. Pero alam niyo si Steph, kahit hindi yan nagpa-planner, very maagap yan. Sa production talagang siya yung stick to schedule. Kahit wala pa man, hindi pa mangyayari, talagang naka-ano na yun, no? Naka-schedule na.
2: Ayan, i-apply ko na yung 4, acknowledge achievement.
1: Ayan. Yun talaga ang strength ni Steph. Okay, yung magpagka na schedule eh talagang way ahead of ano. Wala ako, hindi ako magda-doubt kung si Steph ang magsa-schedule.
0: Talaga. Oh, yan maganda yan. Maganda yan, Bea, yung ginagawa mo kay Steph, no? So, okay. Ano rin, no? Maging generous din tayo in appreciating or telling people about what they're good at.
1: Oo, patagal lang kami magkasama ni Steph, kaya
0: pinala ko lang. So, makakatulong yan, no? So, and it will be a culture, no? Kung sa pamilya nyo, sa dito sa workplace, no? Ganyan, no? Matutulungan po, yan, pwede natin idagdag sa steps natin yan, ano, no? To appreciate, no? To thank people around you, no? Para ma-develop po yun, self-esteem and confidence.
2: Yun!
1: And then, ayun, self-compassion, set realistic goals, and acknowledging achievement. Tapos, i-choose din daw natin yung mga taong nakapaligid sa atin. Yung environment and habitat, very important daw yun. Sabi ni Master Coach Jasmine, pumili ng mga taong nakapaligid sa'yo. You will be loved, appreciated, but not tolerated. No? Kapag nagkamali ka raw, you will be corrected and you will be guided.
2: Yes.
1: No? So, ang ating 5, seek professional help. Hindi lang siguro ito sa konteksto kapag ka meron ka ng mental health condition na mag-seek ka ng tulong, kundi kapag ka ang endeavor mo ay bago o nag-venture ka into something new at kailangan
0: or bigger.
1: ayun, mag-help sa'yo.
2: Mm-mm. At syempre, yung kababanggit lang ni Master Coach Jasmine na i-practice natin yung, kumbaga, thinking the people around us.
0: Giving compliment. No? Be generous. No? Lagyan natin step. Be generous in giving compliment and gratitude.
1: Yan. Be generous in giving compliments, ano, mm-hmm, the people around us. Ayan.
0: Yes, no, kasi kung buong buhay nung tao nakatanggap na lang siya ng pintas, 'di ba? And hindi appreciation, no. So malaking maitutulong natin, no, kahit hindi pa po tayo, for example, hindi tayo life coach, hindi tayo professional, no, but yung yun po ang laki na po ng maitutulong mo po sa tao. Yung step number 6.
2: Nakaka-relate talaga tayo.
1: Very applicable, ano? Thank you po, Master.
2: Kasi simpleng thank you talaga ang laking bagay. Mm-hmm. Oo, parang lakas maka-hype.
0: Yun, oo, diba? Lakas maka-angat ng ating self-esteem at pananaw sa sarili.
2: Opo. Eto naman, Master Coach Jasmine, final message na lang po para sa ating mga tagapakinig na maaaring mababa, no, yung kanilang self-esteem and self-confidence at syempre patungkol sa mental health in general.
0: Yes, no? So, sa lahat po na nakikinig, no, kung umabot ka pa dito sa part na ito, no? So, always remember, no, na yung mababang self-esteem at mababang self-confidence ay hindi po siya permanent state, no? So, ito ay hindi dahil ganyan yung pakiramdam mo ngayon, ganyan na siya forever, no? So, ito ay pwedeng maging maayos, no? Ito ay pwedeng maging mabuti, no, with the right process, no? Sabi nga kanina, di ba, ni Steph, no? So, proseso siya, no? So, with the right process, with the right support, no, with the right environment, no, and pang-unawa, no, ng mga tao sa paligid po natin, hindi siya permanenteng state. Pwede maging maayos at mabuti yung kalagayan, no? And always remember as well na yung self-worth mo, no, ay hindi po yan nasusukat, no, sa mga pagkakamali mo, no, or sa opinion, no, ng ibang tao patungkol sa iyo, no. So ito ay kung paano mo pinipili, no, ikaw pa din yan, paano mo pinipili na mas maging mabuti at mas maging maayos araw-araw, no. So kahit sa ano pa sabihin nila, pero deep inside you, no, yung if you know, no, na inaayos mo yung buhay mo, gusto mo maging mabuti, no, yun yung mas importante po doon, no? And kung nahihirapan ka, no, again, sabi ko sa inyo kanina, no, help is available, no? So, hindi ka mag-isa, no? All you need to do is to reach out, no? Mamaya, bibigay ko po yung number ko sa inyo, no? And as always, no, i-prioritize po natin yung mental health, no? Pag inuna po natin yung ating pong mental health, masasaya ka, and then life becomes more meaningful and peaceful, no? So, yun po, no? Prioritize po natin yung ating pong mental health.
1: Mm-mm. Thank you. Speaking of yung phone number, Master Coach Jasmine, baka pwede nyo pong ibahagi sa ating mga listeners yung mga gustong makipag-ugnayan sa inyo o kaya sa Life Coach Philippines International. Go ahead po.
0: Yes, opo. No? So, ang number ko po ay 0918-944-7841. And also, we also have Coaching Hub. No? So, nandito po ang Coaching Hub po namin is located at Decaf Coffee Republic. We are located at Pioneer Center Compound along Pioneer Road, Corner Brixton and United States, Capitolio, Pasig City. Pwede nyo pong i-search yan sa Facebook, Decaf Coffee Republic Worldwide, no? So, and Life Coach Philippines International. So, yung coffee shop po namin, Decaf, is open from 3 p.m. to 3 a.m., no? So, sinadya po namin ganun yung oras, no? Kahit po after office hours, gusto niyo pong may kausap, no? Gusto niyo pong may mapuntahan instead of going to the bars, no? At mag-inom, no? Or mapunta sa maling lugar, no? Eh, open po yung coaching hub po namin until 3 a.m. If you need help and support, at kailangan mo lang ng safe space, no, for you na mapag-isa, makapag-isip, no, or kung gusto mo may makausap na coach, lahat po ng tao po doon ay live coaches, no. Come to Decaf Coffee Republic.
2: Mm-hmm. Yun, maalala ko lang din kanina kasi nabanggit yung kapag ka dun sa low self-esteem and low ano yung kumbaga nagre-resort dun sa substance abuse. Ayan, kaysa magiinom kayo.
1: Yan,
2: dala lang kayo sa sa kanila.
1: Tama, ano?
0: Yes, ganun po talaga yung design ko nun. Kaya siya 3 p.m. to 3 a.m.
1: Ayun, ulitin lang natin ang number po ni coach, ni Master Coach Jasmine Miroy ng Life Coach Philippines International ay 0912-944. Sorry.
0: 0918.
1: Sorry, mamali pa ako na sa
2: akin. Baka matawagan. Wrong set.
1: Papapush tapos 0918 na kung lagot tayo. Okay, ulitin lang natin. Ito na po talaga yung tama, mga ka-warm heart. 0918-944-7841. At para po sa mga gustong mag-join sa kanila, yes, punta lang po kayo sa D-Cup Coffee Republic sa May Pasig City. I-search nyo lang po yung exact location sa kanilang Facebook page, Life Coach Philippines International. Bukas po sila ng 3 p.m. hanggang 3 a.m. Ayan. Thank you so much, Coach. Naku,
0: matitipunan
1: sa inyo. Thank Sana hindi po kayo magsasawa kapag kami nag-communicate ulit sa inyo.
0: Yes.
1: Po kami.
0: Opo. Thank you rin po.
1: Si Master Coach Jasmine Miroy ng Life Coach Philippines International. Dito po nagtatapos ang ating palatuntunang Warm Heart, pero bago po kami tuloy ang magpaalam ni Steph, magpapasalamat muna kami sa ating mga nakasama, Steph.
2: Siyempre, maraming salamat sa naging in charge ng ating sound design, yes, kay Sir Anthony Pimentel. Salamat din sa lumikha ng ating theme song na sabi ko nga lagi, no, sa mga nakaraang episode natin ay nagustuhan ng aking mga kaklase sa MDC. Siyempre, walang iba kundi kay Miss Angela Peñalosa. Maraming salamat din sa mga nakatuwang natin, no, sa production, no, dun sa mga iba nating naging voiceovers pa dito sa ating programa. Siyempre, sa ating kaibigan mula dito sa RP World Service, kay Win Peñano. Sa mga kaibigan natin sa Radyo Magazine, siyempre, kina Hazel Joy Morada, Mary Rose Rosero, at Cha Cristobal. Siyempre, maraming salamat din sa ating technical side, no, dito sa RP World Service, kina Susan Aison at Milo Jonella. At sa Radyo Magazine naman, kina Julius Ungab, Sam Reyes, at Mary Shol Malimban. Maraming salamat sa ating station manager dito sa RP World Service, kay Sir Ray Sampang, at sa station manager naman ng Radyo Magazine, kay Ma'am Marinela Texon.
1: Yun. At maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay sa palatuntunang Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service at sa Radyo Magazine, no, Steph?
2: Yes.
1: Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman si Steph Vicente, at ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ba ako mag-request? Yeah, yung pagkat ng gusto-gusto ko? Oo, thank you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa muzika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, nang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko, hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino. Di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa pataling, kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit

sana awa, hindi ko na alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas
3: mobile number. Pagkatapos
1: online,
3: ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong
1: para
3: email.
1: Sa tingoy, sa
3: gamitin
1: Pilipinas,
3: ang code sa e-bank app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinatututukan ang pagpapatupad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients on BAI program sa iba't ibang rehiyon.
4: Headlines.
3: DSWD, DepEd at iba pang ahensya ng pamahalaan patuloy ang pagbibigay tulong sa mga biktima at naulila sa naganap na school shooting incident sa South Cotabato.
4: Headlines.
3: Comprehensive School Safety Act, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado.
4: Headlines.
3: Inilunsad na e-gov AI, lalo pang magpapalakas ng serbisyo ng pamahalaan sa e-gov PH Super App.
4: Headlines.
3: Mga idinaos na aktibidad nitong September 21 naging maayos at mapayapa sa kabuuan ayon sa PNP.
4: Headlines.
3: Posibleng paglabas sa anti-dummy law, tinitignan ng House Prosecution kaugnay na mga negosyong nakadikit kay VP Sara.
4: Headlines.
3: Olympics double gold medalist Carlos Yulo pasok sa apat na finals ng men's artistic gymnastics sa Aichi Nagoya Asian Games.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw na Martes, September 22, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Executive Secretary Ralph Recto binigyang direktiba ang DOH na matutukang maigi ng kanilang regional directors ang pagpapatupad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIF program. Mula sa Malacanang, naritong report ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagbigay ng kautusan si Executive Secretary Ralph Recto sa pamunuan ng Department of Health na tiyakin sa mga regional directors nito na naipatutupad ng maayos ang mas pinalawak pang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP. Ang MIFIP ay ang programang nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap o walang sapat na kakayahang magbayad ng gastusing medikal. Ang direktiba ay ginawa ni Recto upang masigurong napoproseso ang mga kailangang bayarang account at lehitibong claim sa ilalim ng MIFIP program. Ipinunto ng Executive Secretary na mahalagang matiyak na maayos ang pagpoproseso ng claims hindi lang para sa hanay ng mga beneficiaries kundi pati na sa panig ng mga participating hospitals at nang sa gayon ay masigurang operasyon ng mga ito at makapagsilbi sa mga low-income beneficiaries. 27.4 billion pesos ang inirelease ng DBM sa DOH para sa implementasyon ng naturang programa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyan din ang Department of Health o DOH na patuloy ang pagpapalakas at pagpapalawak nila sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program upang mas maraming Pilipinong makinabang dito. Sa panayam ng Sentro Balita kay DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis, abot na sa mahigit sa 8 milyong Pilipino ang natulungan sa ilalim ng MIFIP at target itong paramihin pa. Ayon kay Manikis, target na benepisyaryo ng MIFIP program ay ang mga indigent patients at mga financially incapacitated individuals na walang may pampambayad sa gamutan sa ospital. Paglilinaw pa ni Manikis na hindi tulad ng zero balance billing ay maaaring magamit ang MyFIP program sa mga pribadong ospital kahit pa ang pasyente ay wala sa ward accommodation.
7: Sakali naman na wala sila sa basic accommodation at kailangan nila ng tulong o kaya nasa private hospital, ito po, dito papasok yung tulong po ng MyFIP, no? So hindi lang po ito ang ZBB po, ito sa public hospital, pero ito pong MyFIP, sinasaklaw po nito pati serbisyo po ng private hospital, no? Kung kinakailangan po ng pasyente.
3: Ang pahayag po ni Department of Health Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Opisyal ng nilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT, ang eGov AI, isang bagong intelligent feature ng eGov PH Super App na layuning gawing mas madali at mabilis ang pag-access ng mga Pilipino sa government services. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Cabinet Secretary Art Ben Har Abalos Jr. na patuloy ang pag-unlad at paghusay ng mga serbisyo ng pamahalaan dahil sa technology advancement. Kasama na rito ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Anya, isa itong paraan upang mas maging accessible sa bawat Pilipino ang inobasyon tungo sa mas makabagong gamit ng teknolohiya.
9: Administration is championing the ethical and responsible use of AI as a means to improve our services to Filipinos and create opportunities for them. eGov AI puts that principle into practice. To the Filipino people, use eGov AI wisely, responsibly, and ethically. Always remember that technology should sharpen our judgment, not replace it.
3: Yan po ang pahayag ni Cabinet Secretary Ben Har Abalos Jr.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang pagkalinga ng pamahalaan sa mga estudyante at pamilyang naapektuhan ng naganap na shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato nitong Biyernes. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may mga tulong pinansyal at pangkabuhayan ng binibigay ang ahensya para sa pamilya ng mga nasawing estudyante. Diniyak din ang ahensya na agad may bibigay ang mga pangangailangan ng mga na-confine sa ospital matapos ang insidente. Hindi lang anya pinansyal at medical na tulong ang pinagkakaloob ng pamahalaan kundi pati na rin psychosocial intervention na hatid ng mga social worker sa mga nabiktimang kabataan at buong school community.
10: Bigay din ng psychosocial first aid ang ating mga social workers, hindi lamang po dun sa mga pamilya ng mga naapektuhan, but gayon din dun sa school community. Kahapon, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian dyan sa Banga at sa Soralia sa South Cotabato. At kasama din natin yung ating mga social workers na nagbahagi nga ng psychosocial first aid to other school personnel and gayon din doon sa mga pamilya ng mga bata na nasugatan at nasawi dahil nga sa nakakalungkot na incident.
3: Samantala, binahagi rin ni Dumlao na personal na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga naapektuang biktima, ang paaralan at pamilya ng mga nasawi. Nagbigay ng katiyakan ng DSWD na kagapay sila ng mga biktima kaugnay ng nasabing insidente hanggang sa kanilang paghilom, recovery at muling pagbangon. Bukod sa burial assistance at psychosocial intervention, handa rin ang ahensya na ibigay kung anuman ang iba pang mga pangangailangan nila. Aktibo na ang pagtutulungan ng DSWD at Department of Education o DepEd para bumuo ng grupong magbibigay ng trauma-informed care intervention sa buong school community.
10: Pagtulungan tayo sa Department of Education para sa trauma-informed care. Okay. So meron din tayo mga personnel na magkakapacitate ng mga personnel from the DepEd, from the barangay, from the Philippine National Police, kasi multidisciplinary itong session na igagawin natin. Kaya mahalaga na magtulong-tulong ang mga miyembro ng komunidad on this.
3: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga paralang nakaranas ng traumatic incident dapat magpatupad ng compassionate at accessible na psychological support ayon sa National Center for Mental Health. Yan ang balita natin sa atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Igandiin ng National Center for Mental Health ang kahalagahan ng kaligtasan ng mga mag-aaral hindi lamang sa aspetong pisikal, bagkus maging ang emotional safety ng mga ito, lalo na yung mga mag-aaral na nakaranas o nakasaksi ng traumatic experience sa paaralan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NCMH Dr. Noel Reyes na dapat maiparamdam ng mga nakatatanda na mapagkakatiwalaan sila, suportado at available sila upang malapitan ng mga nakababata. Anya, bukod sa physical security na ibinibigay ng mga paaralan, dapat na magbigay rin ng napapanahon, compassionate at accessible psychological support ang mga ito. Kailangan anya ng malinaw ang komunikasyon at ligtas ang kapaligiran ng mga bata. Sabi ni Reyes, dapat alam ng mga estudyante na nakaranas ng violent o traumatic experience sa mga paaralan na mayroon silang malalapitan sa lahat ng pagkakataon.
12: We should help them calm down. No po, and i-orient po natin sila. We have to identify the immediate, no, and the practical emotional needs ng bata, no. Kung ano po yung nararapat na unahin natin gawin, base po sa presentation ng bata, unahin po natin. And of course, tulad na nasabi ko po kanina, we have to connect them with the family members, no, and teachers or counselors, or kung nangailangan po sila ng mas specialized intervention, i-connect po natin sila sa isang specialist, no, na makakatulong po sa nangyayaring emotional disturbance.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa ang panukalang batas na magtatatag ng isang komprehensibo at proactive na sistema para sa kaligtasan ng mga paaralan sa buong bansa. Pumasa ang Senate Bill No. 2426 o ang panukalang Comprehensive School Safety Act. Sa botong 17 senador ang pabor, walang tutol at walang abstention. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino na siyang pangunahing sponsor ng panukala, dapat maging ligtas ang lugar ng mga paaralan para sa pagkatuto at pagbuo ng pangarap ng mga kabataan at hindi maging lugar ng takot at karahasan. Sa ilalim ng panukala, bawat paaralan ay kailangang magkaroon ng sariling school safety plan na nakatuon sa tatlong pangunahing aspeto: prevention, emergency response at recovery. Kabilang sa mga nakapaloob sa panukala ang risk assessment at training, malinaw na lockdown at evacuation procedures, psychosocial support at mas maigpit na physical security gaya ng metal detectors, mandatory bag checks at CCTV sa common areas. Pinagbabawal din ang paggamit ng gadgets habang may klase maliban sa mga pahihintulutang sitwasyon. Maglalaan din ang suporta para sa mga guro, kabilang ang pagbabawas ng teaching load, legal assistance at regular na safety training, habang magkakaroon naman ng mandatory orientation para sa mga magulang at guardians.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine National Police nagpaalala sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikita sa social media. Yan po ang report ni J. Mark Dagala.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Nagpaalala ang Philippine National Police sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikita sa social media, gayon din ay seryosohin ang anumang uri ng mga pagbabanta o pananakot. Hindi ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Naltates Jr., makaraang tumugon ng pulisya sa mga ulat na kanilang natanggap sa Sultan Kudarat at South Cotabato. Ay kay Naltates, dapat malaman ng publiko ang kahalagahan ng responsable paggamit ng social media, gayon din anya ang pangangailangan na maiulat agad ang anumang online content na nagdudulot ng takot at panganib sa kaligtasan ng publiko. Una riyan ay napigilan ng pulisya ang tangkang pamamaril ng isang estudyante ng Kapingkong National High School sa Lambayong, Sultan Kudarat, matapos mabisto ang plano nito sa kanyang Facebook post. Isa-isa pang insidente sa Tupi, South Cotabato, kung saan naaresto ang 18-anyos na estudyante matapos itong mag-post ng mga larawan sa social media na may hawak pang mga baril. Sinabi ng PNP Chief, magsilbing paalala ito sa lahat na ang social media ay hindi lugar para magasik ng takot at karasan, dahil malaki ang epekto nito sa totoong buhay, lalo't kung marami ang mapapahamak. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, hindi palalagpasin ng Philippine National Police sa mga nagpapakalat ng pekeng banta na nila'y nagsasayang ng oras at resources ng pamahalaan. Kasunod dito ng dalawang magkakahiwalay na insidente sa Mindanao hinggil sa pekeng banta ng karasan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, sa halip na nakatutok sa pagbabantay sa kalsada, napupunta ang atensyon ng mga pulis sa pagresponde sa mga ganitong insidente.
17: Especially students do this just to be able to escape yung taking of exams, ayaw lang pumasok. So ito'y ways of government resources, and fair warning to everyone that we will prosecute to the fullest extent of the law yung pong mga mahuhuli natin gumagawa nito. It's time to stop this now. Hindi po ito nakakatawa, hindi po ito nakakatuwa. Additionally, yun na ay nag-waste na ng resources po ng ating gobyerno.
3: Si PNP spokesperson Police Colonel Arlen Reyco.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangkalatang naging mapayapang mga kilos protestang sinagawa ng iba't ibang grupo sa buong bansa kahapon September 21. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Naltates Jr., maiugnay ito sa pinatupad ng maximum tolerance ng mga pulis at sa maingat na pagkakalatag ng seguridad na ibinatay anya sa mga marahas na insidente sa kaparehong petsa noong nakarang taon. Bagamat may ilang isolated incident na naitala, agad naman ito ang natugunan ng pulisya. Pinuri din ni Naltates sa mga pulis na nasa ground dahil sa kanilang pagtitimpi at profesionalismo habang tinitiyak ang kaligtasan ng publiko at ang karapatan ng mga realista na nagmagpahayag ng kanilang saloobin. Matatanda ang mahigit sa 17,000 na tauhan ng pulisyang dineploy para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa mga pagtitipon.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mainit ang naging pagtanggap ni Executive Secretary Ralph Recto kay Japanese Senate Vice President Fukuyama Tetsuro sa pagbisita nito sa Maynila upang isulong pa ang parliamentary exchanges sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas. Sa pagbisitang ito, pinagtibay din ang comprehensive strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Kasunod ng huling pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan nitong buwan ng Mayo, kapwa tiniyak ng Pilipinas at Japan ang commitment ng dalawang bansa sa napagtibayin pa ang kooperasyon sa depensa, maritime security, energy infrastructure, and development, gayon din sa linya ng kalakalan at pamumuhunan at people-to-people ties. Kasama sa courtesy call, sila Japanese Senators Kawai Takandori, Miohiraki Daisaku at Umemura Mizuho.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyang diin ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting ang kahalagahan ng pagtutulungan at dialogo upang matugunan ang mga hamong pang-ekonomiya sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing paksang tinalakay, ang digitalization, energy at food security, connectivity at supply chain resilience kasama ang walong East Asia Summit partner nations na kinabibilangan ng Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos na may kabuuang two-way trade na nagkakahalaga ng 3.07 trillion US dollars. Ang naturang pagpupulong ay bahagi naman ng pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026 na may temang Navigating Our Future Together.
18: This diversity is one of the strengths of the EAS. It gives us an opportunity to exchange views, better understand one another's perspective, and identify areas where practical economic cooperation can be advanced. The scale of our economies also gives us considerable potential to strengthen economic linkages, connectivity, resilience, and sustainable and inclusive growth.
3: Yan po ang pahayag ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pagsasakatuparan sa ASEAN Power Grid Initiative para sa matatag na supply ng kuryente sa Southeast Asia. Sinulong sa 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting. Narito ang balitang atin sa atin ni Quincy Cahilig.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Sa pauna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, naging produktibo ang 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting sa Pasay City nito Lunes. Dito ay binigyang diin ng Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang kalagahan ng pagtutulungan ng 11 ASEAN member states at 8 East Asia Summit partners nations upang matugunan ang mga hamong pang-ekonomiya sa mundo. Binigyang diin sa pagpupulong ang pagpaparatiling bukas sa mga trade corridor upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng kalakalan, partikular ang supply ng enerhiya at iba pang pangunahing pangangailangan. Kaugnay nga nito ay isinusulong ang pagsasakatuparan ng ASEAN Power Grid upang matiyak ang sapat at matatag na supply ng kuryente para sa lumalaking industrial at digital demands para walang patid ang paglago ng ekonomiya ng Southeast Asia. Target ng ASEAN Power Grid na ikonekta ang mga energy system at infrastructure ng ASEAN member states bago ang taong 2045. Matatandaan na noong 2025 nakapagtala ang ASEAN at mga dialogue partner nito na Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos ng kabuuang two-way trade na nagkakahalaga ng 3.07 trillion US dollars na patunay ng masiglang ugnayan na pangkalakalan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Binigyan din ni Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo ang malaking potensyal at pakinabang na maaring makuha ng Pilipinas mula sa itatayong PAC Silica Project sa New Clark City, Tarlac. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Rodolfo na kinakailangan pa ng bansa na makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa larangan ng teknolohiya. Ito na ang tamang panahon upang patunayan ng bansa na hindi lang labor force, raw materials at semiconductor component ang kayang maiambag ng Pilipinas. Inihayag din ng opisyal ng pagtaas ng demand para sa mga semiconductors na dulot ng mabilis na pagbusbong ng artificial intelligence o AI ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakapagtala ang bansa ng record high merchandise exports noong 2025.
20: We initiated these projects because they support our national goals. PAC Silica can help accelerate them. PAC Silica allows us to finally monetize our being a trustworthy trading partner. PAC Silica did not and does not define our destination. It only helps accelerate the journey.
3: Yan po ang pahayag ni Trade and the Secretary Severino Rodolfo.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bilang bahagi ng pagsusulong ng transparency at accountability at upang maiwasan ang posibilidad ng katiwalian, giniit ni Davao City Representative Toby Tiangco ang muling pagbubukas ng plenary interpellations sa budget ng House of Representatives. Sinabi ni Tiangco na dapat payagan ang pamunuan ng Kamara ang muling pagbubukas ng interpellation sa budget ng lower house matapos ilipat ang deliberations mula September 24 patungong September 17 habang anya o siya ay nasa ibang bansa para sa official business. Giniit niya na muling buksan ng pamunuan ng Kamara ang mga talakayan sa budget ng lower house at binanggit na payagan din itong muling buksan ang deliberation sa budget ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Binigyan din ni Tiangco na dapat sumunod ang House of Representatives sa mataas na pamantayan ng financial accountability lalo na pagdating sa mga panuntunan nito sa paggastos. Ngayon man, hindi pinagbigyan ng Kamara ang kanyang motion.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senator Dante Marcoleta hindi na sasali sa impeachment trial kung anya'y lalabag sa konstitusyon ang proseso. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinahayag ni Senador Dante Marcoleta na hindi na siya lalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kabilang sa deliberasyon at botohan kung sa tingin niya ay lalabag sa konstitusyon na magiging takbo ng paglilitis. Sa isang pahayag muling konesyon ni Marcoleta ang pagtatalaga kay Senador Chris Escudero bilang presiding officer ng impeachment court na nindigan ng senador na ipinapakita ng records ng 1986 Constitutional Commission na ang Senate President ang dapat na mamuno sa impeachment trial maliban na lang kung ang Pangulo ang nililitis. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng pagharap ng sa Senate Impeachment Court ng mga amici curiae o friends of the court na nagbahagi ng kanilang opinion tungkol sa basihan ng voting threshold sa impeachment trial. Para kay Marcoleta, hindi maaaring baguhin ng Senado sa pamamagitan ng internal rules nito ang voting threshold na itinatakda ng konstitusyon. Sinabi ni Marcoleta na kung itutuloy ang paglilitis sa ilalim ng anya'y questionable presiding authority at magpapatupad ng voting threshold na taliwas sa konstitusyon, maaari anyang maapektuhan ang legitimacy at integrity ng impeachment trial. Maaari rin anyang maging subject sa constitutional challenge ang magiging hatol ng impeachment court. Inaasahang pagdedesisyonan ng mga senator and judges sa Miyerkules ang usapin sa 16-vote threshold matapos ang oral arguments at ng prosecution at defense. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Posibleng paglabas anti-dummy law, sinisilip ng House Prosecution laban sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Sisiyasatin ngayon ng House Prosecution Team ang JTC Group of Companies Philippines Incorporated at ang negosyanteng si Jaime T. Cruz, kaugnay ng mga idinglarang interes sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, posibleng magbunga ito ng issue sa ilalim ng anti-dummy law. Sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Lano del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong, si Cruz ay hindi lang basta pangalan na nadamay matapos lumabas sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission na ang JTC ang mayoriyang stockholder o nagmamay-ari ng GenCorp Industries Incorporated, isang kumpanyang nakalista sa SAL ni Vivi Duterte. Batay sa patotoo ni SEC Director Gerardo Del Rosario, wala sa mga records ng ahensya ng GenCorp ang pangalan ni VP Sara bilang incorporator, director o stockholder. Ayon kay Adyong, sisiyasati ng prosecution kung bakit idiniklara ni Duterte ang GenCorp sa kanyang SALN kahit wala siya sa mga official na record ng korporasyon bilang stockholder. Binigyan din ng mambabatas na mahalagang masundan ng ugnayan sa pagitan ni Duterte ng GenCorp at ng JTC upang linawin kung bakit ito nakalista sa kanyang SALN gayong hindi siya ang lumalabas na beneficial owner sa mga dokumento ng SEC. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Energy hinihintay ang rekomendasyon sa posibleng excise tax suspension sa petrolyo. Narito ang balitang hatid sa atin ni Kathleen Forbes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hinihintay pa na Department of Energy ang magiging rekomendasyon ng economic managers kaunay ng pamukan ng suspension sa excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa panayam ng House Media kay Energy Secretary Sharon Galing, 2 linggo na ang nakalipas na isumita ng ahensya sa economic managers ang sertifikasyon na umabot na sa $80 kada bariles ang presyo ng crude oil. Ito kasi itinakdang trigger para sa posibleng pagsuspende ng excise tax. Sabi ni Galing na sinusulitan ng economic managers na usapin kabilang na yung posibleng epekto nito sa inflation at sa kabuuang ekonomiya. Kapag nakapaglabas na ng rekomendasyon ng economic managers, ipaparating ito sa Malacanang na siya mag-aanunsyo ng magiging desisyon. Sabi ng kadihim, posibleng manatiling mataas ang presyo ng petrolyo at hindi agad bumalik sa pre-war level ang halaga nito dahil sa patuloy na epekto ng tensyon sa Middle East. Posible rin anyang manatili ang ganitong sitwasyon hanggang Pasko. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Epektibo na ngayong araw ang panibagong sigwada ng taas presyo ng mga produktong petrolyo base sa nilabas na anunsyo ng Department of Energy. Magkakasabay na nagpatupad ngayong umaga ng taas presyo ang iba't ibang kumpanya ng langis na sa 4 pesos 88 centavos kada litro ang tinaas ng gasolina, habang sumipa naman sa tumataginting na 8 pesos and 82 centavos kada litro ang pagtaas sa diesel, habang ang sa kerosene tumaas ang presyo sa 6 pesos and 47 centavos kada litro. Ang nasabing paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ay dulot na rin ng kaguluhan sa Middle East.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Exemption ng fuel subsidy program sa election spending ban, welcome sa LTFRB. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagpasalamat ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa Commission on Elections sa COMELEC matapos na pagbigyan ang hiling nitong exemption sa election ban para sa ilang programa sa pampublikong transportasyon. Kabilang na rito ang fuel subsidy program na sakop ang one-time fuel subsidy at 12 pesos kada litrong fuel discount, gayon din ang service contracting program na kinabibilangan ng EDSA Busway Extension at ng Love Bus libreng sakay. Kasama rin sa exemption ng mga aktibidad sa ilan ng public transport modernization program, kabilang ang 3 buwang assistance para sa monthly amortization at operational expenses ng mga PUV operator. Ayon sa LTFRB, mahalaga ang exemption na ito para magtuloy-tuloy ang tulong sa mga operator, driver at pati na sa mga commuter, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tiniyak naman ng LTFRB na susunod ito sa mga kondisyon ng COMELEC, kabilang na ang pagbabawal sa direktang partisipasyon ng mga kandidato sa pagpapatuwad ng mga programa at pagsumite ng periodic report sa mga naging disbursement. Mula sa LTFRB, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Commission on Elections posibleng magpatupad ng special election sa Batanes. Yan ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Kinumpirma ni Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia na kakailanganin nilang magsagawa ng special election sa Batanes. Ito ani ay bunsod ng pagpanaw ni Batanes Lone District Representative Siriaco Gato Jr. nitong September 21. Ayon kay Garcia, nagpatawag na ng emergency meeting ang poll body kasama ang field officials upang paghandaan ang nasabing special elections. Hilal ng batas, kailangan anyang idaos ang special elections nang hindi mas

0: Naritong report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
2: Ipinanawagan ni New Zealand Foreign Minister Winston Peters ang mas pinalakas na gampanin ng Estados Unidos sa Pasipiko, lalo na't mas lumalaki pa ang mga hamon sa rehiyon pagdating sa usapin ng geopolitics at seguridad. Sa kanyang foreign policy speech bago ang nakatakdang halalan sa Nobyembre, tinukoy ni Peters ang missile tests, pinalawak na naval exercises at organized transnational crime bilang mga banta sa istabilidad ng rehiyon. Anya, bilang Pacific power, kailangang mahikayat ang Amerika na palakasin pa ang kooperasyon sa Pasipiko nang sa gayon ay masuportahan ang regional prosperity at seguridad sa lugar. Ikinalugod din ito ang kamakailang commitment ng Washington sa Pacific Island Nations, kabilang na ang $150 million na assistance package. Kasabay nito, iginit din ng opisyal ang pagpapatatag sa kampanya ng New Zealand sa Pasipiko sa pamamagitan ng pagbibigay tulong, defense cooperation at diplomasya sa mga karatig bansa at isla sa rehiyon. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Carlos Yulo pumalpak sa isang routine subalit nakapasok pa rin sa apat na finals ng Men's Artistic Gymnastics sa Aichi Nagoya Asian Games. Mula sa Sports Radio 918, narito ang balitang atid ni Judith Caringal.
3: Olympic double gold medalist Carlos Yulo umabante sa apat na finals ng Men Artistic Gymnastics sa 20th Asian Games. Number one qualifier si Carlos sa floor exercise kung saan nakapasok rin ang nakababatang kapatid na si Eldrew na pumang-apat sa qualification na nasabing event. Pasok din si Caloy sa parallel bars at sa vault kung saan nakabawi sa kanyang maagang failed landing. Pinamunuan din ni Carlos at Eldrew ang Philippine team sa pag-abante sa men's team all-around final. Hangad ni Carlos na maka-gold sa Asian Games, ang tanging kulang sa listahan ng kanyang mga tagumpay katulad ng panalo sa Olympics, World Championships, World Cup, Asian Championships at SEA Games. Lubhang masaya ang magkapatid na Yulo sa kapwa nila pagpasok sa mga final events sa kauna-unahan rin na pagkakataon na sila ay nagkasama sa Asian Games. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judy Caringal, Philippine Olympic Committee Media, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Aichi Nagoya Asian Games.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya, sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 42 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong.

0: mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chain sa yan at dito po gagawin?
2: Eksakto, yun yung talagang layunin nitong pagsali natin sa PAC-Sinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito, Ace. At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
2: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Bayan ng Uyugan, Batanes, nakaisa sa Iwat and Cultural Attire. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang report ni Mayan Bata.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mayan.
7: Kaugnay sa selebrasyon ng Linggo ng Kasuotang Pilipino, nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Uyugan sa naturang selebrasyon upang magbigay pugay sa mayamang pamana ng kultura ng mga Iwatan sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga tradisyonal at makabagong disenyo ng Kasuotang Iwatan. Alinsunod sa Provincial Ordinance No. 428 Series of 2024 na kilala bilang Iwatan Cultural Attire Day Ordinance of 2024, ang unang araw ng trabaho sa ikatlong linggo ng Setyembre ay ipinagdiriwang taon-taon bilang Iwatan Attire Day o araw noonaw na yun Iwatan. Hinihikayat ang lahat ng mga manggagawa sa lalawigan na makiisa sa taunang selebrasyon. Kaya naman aktibong nakibahagi ang lokal na pamahalaan ng Uyugan sa naturang aktibidad kung saan itinampok ng mga manggagawa, guro at mga mag-aaral ang iba't ibang kasuotan na nagsusulong ng pagpapahalaga at pangangalaga sa pagkakakilanlan ng kultura ng mga Iwatan sa pamamagitan ng pagsusuot ng tradisyonal na kasuotang Iwatan. Mula sa lalawigan ng Batanes, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Zero balance billing at medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP na katulong sa mga benepisyaryo sa Ilocos Norte at Lawag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Ronnie.
8: Patuloy na lumalaban sa buhay ang dalawang benepisyaryo ng zero balance billing at medical assistance for indigent and financially incapacitated patient o MAIFIP na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Health matapos silang makalabas sa ospital. Sa panig ni Michelle Ann Malvar, residente ng Barangay Abaga, Bangi, Ilocos Norte, na malaking tulong ang zero balance billing sa kanyang pagpapagaling sa ospital matapos operahan sa matres. Dahil kung wala ang programa ng Pangulo Anaya, ay posibleng nabaon na sila sa utang. Imbes ay naging mapayapa ang kanyang kaisipan at mas nakapagpagaling ng maayos. Ayon naman kay Dionisio Agkawili ng Barangay Navotas, Lawag City, na isa ring benepisyaryo ng ZBB at MAIFIP, sinagot ng gobyerno ang kanyang bill na umabot sa 342,000 pesos ngunit kailangan pa ng dagdag na tulong para sa kanyang maintenance, ganun din sa kanyang patuloy na pagdadialysis. Parehong nagpasalamat ang dalawa kay Pangulong Marcos, Department of Health at PhilHealth, at umaasang magpapatuloy at mapaunlad ang mga programa para mas makatulong pa sa kanila at ibang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Department of Health at Department of Agrarian Reform, pinangunahan ang inauguration at hospital expansion ng Conrado F. Estrella Medical Center sa Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug. Narito ang balitang hatid ni Grace Acuar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Grace.
5: Formal nang tinanggap ng DOH ang deed of donation at opisyal na titulo ng 3,807 square meter na lupain na pinagkaloob ng Pamilya Estrella para sa pagpapalawak ng Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center na mas kilala bilang Estrella Hospital. Pinangunahan ni bagong talagang Acting DOH Secretary Edwin M. Mercado ang ceremonial signing at opisyal na turnover ng titulo noong September 19, 2026. Natawa ng Pamilya Estrella sa donasyon sina Victor James Estrella, Dar Secretary Conrado M. Estrella III at Abono Party List Representative Robert Raymond M. Estrella. Gagamitin ang lupang donasyon para sa pagpapatayo ng isang pitong palapag na gusali na may basement na maging bahagi ng pagpapalawak ng ospital. Kabilang sa mga pasilidad na itatayo rito, ang Cancer Treatment Facility at Multi-Specialty Outpatient Department, gayon din ang pagpapataas ng authorized bed capacity ng ospital. Ang proyekto ay nakapaloob sa Multi-Year Contractual Authority para sa fiscal years 2027 to 2029 na magsisilbing multi-year framework para sa pagpapatupad ng malaking infrastruktura ng ospital. Ayon kay Secretary Mercado, mahalagang hakbang ang durasyon sa pagpapalakas ng pampublikong serbisyong pangkalusugan sa Pangasinan at Makarating lalawigan. Binigyan din ito na ang patuloy na pagpapanlad sa Estrella Hospital ay linsunod sa layunin ng RA number 11223 o Universal Healthcare Law, particular sa pagpapalapit ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga komunidad. Itinatag ang Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center sa bisa ng RA number 11558 bilang isang 100-bed capacity level 2 general hospital. Ipinangalan ito sa yumaong si Conrado F. Estrella Sr. na nagsilbing alkalde na Rosales, Pangasinan, gobernador ng Pangasinan at Minister of Agrarian Reform. Samantala, muling pinagtibay ni Dar Secretary Conrado Estrella III ang commitment ng Pamilya Estrella sa pagpapanlad ng kalusugan at kapakanan ng mga residente ng Pangasinan. Kasunod ng turnover ceremony, ang blessing at inauguration ng mga bagong pinalawak na operational wings ng medical center at nagsagawa rin ng technical hospital tour at magbisita sa inpatient ward kung saan inasaksihan ng mga health officials ang mga pasilidad para sa pangalaga sa mga pasyente, emergency trauma areas at healthcare information technology systems ng ospital. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MyFIP program. Malaking tulong sa libu-libong pasyente ng Eastern Bicol Medical Center sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Juris.
9: Malaking tulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng pinansyal na suporta para sa pagpapagamot ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program ayon sa Eastern Bicol Medical Center o EBMC sa Catanduanes. Ayon kay Dr. Maria Bessie Rodulfo Safe, Chief of Hospital ng EBMC, nababawasan sa pamamagitan ng programa ang pinansyal na pasanin ng mga pasyente dahil maaaring ma-i-charge sa MAIFIP ang kanilang kwalipikadong gastusing medikal. Kabilang sa mga na-charge sa programa ang isang hospital bill na umabot sa mahigit 1.3 million pesos habang mayroon ding mga kaso na nasa 600,000 gayon din ang nasa 100 hanggang 250,000 pesos. Bilang end referral hospital at tanging level 2 government hospital sa probinsya, sinabi ni Safe na libo-libong pasyente ang natutulungan ng EBMC kaya malaking bagay ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng programa. Gayunman sinabi niyang hindi regular ang pagdating ng pondo sa ngayon sa ospital at limitado rin ang kamakailang natanggap nilang alokasyon. Pero dahil dyan, nanawagan si Safe ng mas malaki at tuloy-tuloy na pondo para sa MAIFIP upang mas marami pang pasyenteng nangangailangan ang mapagkalooban ng tulong. Anya, sa ilalim ng programa, nabibigyan ng pagkakataon ng mga pasyente at kanilang pamilya na higit na makapagtuon sa pagpapagamot ng hindi labis na nabibigatan sa gastusin medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: ASEAN meeting patungkol sa pangisdaan ginanap sa Puerto Princesa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang hatid ni Lizelle Pilapil.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Lizelle.
10: Nagtipon sa Puerto Princesa mga opisyal ng pangistaan, mga eksperto at mga katuwang na organisasyon mula sa iba't ibang panig ng Timog Silangang Asya habang pinangungunahan ng DABFAR ang serye na mahalagang pagpupulong ng ASEAN tungkol sa pangistaan. Naging pangunahing bahagi ng aktibidad ang 18th meeting of the ASEAN Fisheries Consultative Forum, ang 34th meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries at ang 1st meeting of the ASEAN Seafood Food Alliance. Natalakay sa ilalim ng AFCF ang napapanahong mga usapin na nakakaapekto sa sektor ng pangistaan at aquaculture sa rehiyon. Nakapaloob sa talakayan dito ang kapasidad sa pangingisda, mga hakbang laban sa illegal, unreported and unregulated o IUU na pangingisda, rehabilitasyon at pagpapabuti ng mga yamang dagat at mga epekto ng pagbabago ng klima sa pangistaan at aquaculture. Tinalaki din dito ang patungkol sa pantaigdigang kasunduan sa pangistaan, kabilang ang WTO Agreement on Fisheries Subsidies at ang Agreement on Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Nagsilbing mahalagang plataforma naman ang 34th ASWGFI para sa pagsusuri sa kalagayan ng pangistaan sa ASEAN, pagpapalitan ng teknikal na kaalaman at mga polisiya at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansang kasapi at mga katuwang na organisasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: DSWD Region 7, pinangunahan ang inauguration ng bagong pasilidad sa Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Jessa Aguilanan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Jessa.
11: Naisakatuparan na ang layunin ng Department of Social Welfare and Development Central Visayas na gawing mas maganda at maliwalas ang pasilidad na kakalinga sa mga nangangailangang individual sa Cebu at buong rehiyon. Ito ay matapos isinagawa ang blessing at formal na pagbubukas ng upgraded facility ng DSWD 7, partikular ang Crisis Intervention Section o CIS Screening Area, ang mismong CIS office, annex building nito, maging ang annex canopy. Kabilang sa naidagdag sa bagong ayos na pasilidad ay ang bagong air conditioning, bagong waiting chairs, maging ang LED display para sa mga kaalaman at gabay mula sa ahensya. Aabot din sa 100 kliyente ang kayang tanggapin ng mas pinagandang screening area, ang sabay na kayang tanggapin na may itinalagang lactation room para sa breastfeeding mother at play area para sa mga bata. Pinangunahan ni na DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero, Assistant Regional Director for Operations GSI Son at ARD for Administration Tony Son Luther Lee ang ribbon cutting matapos ang ginawang blessing. Ang upgrading ng mga pasilidad ng DSWD 7 sa Cebu ay bahagi ng habang ng ahensya upang mas maging epesyente, madaling lapitan at komportable ang implementation ng mga programa ng pamahalaan para sa vulnerable sector. Ang DSWD 7 ay sumusunod sa prinsipyo ng Harmonized Action and Processes for Swift Accountable Yield o HAPSAY na salitang Cebuano para sa maayos. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: DSWD Region 8 nagpadala ng psychosocial support team sa South Cotabato. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang atid ni Suzette Pretensio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Suzette.
12: Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 ng 6 na tauhan sa South Cotabato upang tulungan ang mga naapektuhan ng kamakailang insidente ng pamamarigit sa isang paaralan. Ipinadala ng ahensya ang 2 social worker at 4 na psychometrician upang dagdagan ang mga nagbibigay ng psychosocial support sa mga bata, pamilya at komunidad ng paaralan. Layunin ng grupo na tulungan ang mga apektado na harapin ang emosyonal na epekto ng nasabing insidente. Nakumpleto ng 6 na tauhan ang Training of Trainers on Trauma Psychosocial Support na isinagawa kamakailan sa Palo, Leyte. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang DSWD 8 sa iba pang field office upang maibigay ang kinakailangang suporta sa mga naapektuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFIP na katulong naman sa pagpapagamot ng halos 5,000 Iliganon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Darito ang balitang atin sa atin ni Sharif Timhar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sharif.
13: Nakatulong ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFI program ng Department of Health o DOH sa halos 5,000 pasyente sa Iligan City mula January hanggang September 21, 2026. Ito ang ibinahagi ni Iligan City Loan District Congressional Office Consultant Luella Maybituin. Andiya, kabilang sa MAIFIP ang tulong sa hospital bills, gamot at laboratory test na may kabuang pondong 50 milyong piso para sa Iligan. Nagpasalamat naman ang isa sa mga benepisyaryo mula Barangay Abuno na si Rowena Quinita kay Representative Celso Regencia, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos matulungan sa gastusin sa ospital at gamot para sa kanyang mild stroke at problema sa puso. Giit niya, naging mabilis at madali ang proseso ng pamahalaan kaya malaking ginhawa ito sa kanyang pagpapagamot. Samantala, pinalakas ng DOH ang pagpapatupad ng MAIFIP matapos ilabas ng Department of Budget and Management ang 27.4 billion pesos na pondo para sa programa sa direktiba ni Pangulong Marcos. Pinasalamatan naman ni Maybituin ang punong ehekutibo sa pagpapabilis ng pagproseso at paglalabas ng pondo para sa naturang programa na inaasahang makatutulong sa mas maraming pasyente sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: DSWD Caraga, patuloy naman ang tulong sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni Reggie Tanyare.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Reggie.
14: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga sa mga pamilyang nakararanas ng matinding init at kakulangan sa tubig dulot ng El Nino mula September 17 hanggang 19, 2026 na mahagi ang Ahensya ng Food and Water Assistance sa mga apektadong pamilya sa Butuan City, Carmen sa Surigao del Sur at San Jose at Basilisa sa Dinagat Islands. Sa Carmen, umabot sa 3,185 family food packs ang ipinamahagi. Samantala, sa San Jose, 9,020 family food packs, 9,020 10 litro na bottled water at 5,000 jerry cans o refillable water containers ang naipamahagi. Sa Basilisa naman, 6,493 family food packs ang ipinagkaloob sa mga pamilya. Patuloy rin ang water rationing efforts sa Butuan City kung saan isang water tanker ang nagseserbisyo sa mga barangay Masaw at Villa Cananga mula September 10, 2026. Layunin ng mga hakbang na matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang higit na naaapektuhan ng kakulangan sa pagkain at tubig habang nagpapatuloy ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 22, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
17: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
16: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
18: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
19: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
16: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
20: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
5: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Ngayon po ay araw ng Martes, September 22, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige. Tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood sa live social media streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Tuesday morning. Traffic update muna. Direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
4: Ihatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapahanig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa may Ermin Garcia at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Connecticut. Pag-akyat po natin ng Ortigas Flyover ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko hanggang makarating na po yan dito sa may Shaw Boulevard. Pagkatapos po niyan ay dire-diretso naman po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan ng Guadalupe at asahan muli ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Estrella hanggang sa may Buendia Avenue. Pag-akyat naman po natin ng Magallanes Flyover ay magiging maluwag din po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makababa po tayo ng Evangelista. Ngunit asahan muli ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Cabrera hanggang makarating naman po yan dito sa may Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po sa may FB Harrison hanggang makarating po yan dito po sa intersection ng Taft. Pagdaakyat din po natin ng Magallanes Flyover hanggang makababa po yan ng Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko. At mula naman po dito sa may Boni hanggang makarating po ng Guadix ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. Kung pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Balintawak. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod ng Makati, meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Bay. Magandang umaga po.
4: Thank you. Si Gia Rivales, mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ito pong 12 piso per liter na fuel discount sa mga jeepney at UV Express, aktibo na muli.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Alamin natin ang detalye sa report ni Marian Bastasa. Mary!
7: Alan, maaari na ngang muling mag-avail nitong 12 peso na kada litreng fuel discount ang mga kwalipikadong public utility jeepney at mga UV express driver at mga operator sa mga piling gasolinahan. Kasunod ito ng pag-aproba ng COMELEC sa hiling ng LTFRB na ma-exempt na sa election ban ng fuel subsidy program, kabilang na ang fuel discount. Ayon sa LTFRB, naging available muli ang discount kagabi bandang alas 9:30 para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Kanina, meron tayong napuntahang gasolinahan dito sa may Matalino Street sa likod ng City Hall, at ang sabi sa atin nung mga gas teller doon, meron na daw humabol kaninang madaling araw na nagpagasolina ng mga jeepney driver para makapag-avail nitong discount. Ikinalugod naman ng super na si June na palagi raw inaabangan itong diskwento, lalo na ngayong mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa kanya, talagang nagpapagasolina siya doon sa mga gas station na may ang ma-avail na 12 pesos na fuel discount. Si Tatay Limuel naman, matagal na rin daw nakikinabang sa fuel discount, bagamat aminado na hindi na raw ito sapat para matugunan yung patuloy niyang pagtaas na presyo ng produktong petrolyo. Pakinggan natin ang pahayag ng makanakausap nating chopper kanina.
8: Maganda rin ang pagbabalik. Oh. Laking bagay din yun. 12 pesos.
7: Oo. Oh, oh. Magkano ba ang ano nun?
8: 12 pesos magkatalitro.
7: Tapos, so ang kunyari, ang pag-gas mo 1.5, magkano rin ang nababawas doon, sir?
8: 200 din.
7: So, kahit pa paano?
8: Oo, kahit pa paano. Parang 1.3 na lang din yung diesel mo.
9: Sapat. Gaya ngayon, tumaas na naman.
7: Oh.
9: Ang laki na naman ang itinaas, 93 na.
7: Oo.
9: Eh di, halos 7 pesos na lang. 100 ang 1 liter.
7: Oo. Pero sa 93 na yun, minus yung ano doon tayo.
9: May mamainos. Halimbawa, nag-target kang mga 500. Baka mamimainos sa'yo dyan mga 70.
7: Samantala, Alan, magkakaiba naman yung pananaw ng mga tsuper doon sa panawagan para sa taas pasahe. May ilan na pabor na itaas na yung minimum fare sa hanggang 15 pesos. Habang may iba namang mga tsuper na nag-aalala ng dagdag pasanin ito para sa mga commuter. Matatanda ang binigyan ng hanggang Oktubre ng Department of Transportation itong LTFRB para magdesisyon dito nga sa mga hirit na taas pasahe. Tiniyak naman ng LTFRB na pagpapatuloy o ipagpapatuloy nila yung iba pa mga aprobadong programa ng Department of Transportation para mapakinabangan ito ng mga driver, operator at commuter, at alin pa rin naman sa kondisyon ng COMELEC. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you so much, si Marian Bastasa mula po sa Quezon City.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, meron tayong 16 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, makakausap natin si Rear Admiral Jay Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. 17 minutes makalipas ang 7 a.m.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami, o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito, o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. O, ayun, alam mo na ha, hashtag panatag ang may alam.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Mga kaibigan, 18 and a half minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
12: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
11: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
12: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
11: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
12: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
11: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags.
12: Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa.
3: Para sa mas malawak.
5: Mas maraming mararating.
3: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
5: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Radio Pilipinas.
5: News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
2: sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
5: Sports Radio. 918.
3: Radyo Magazine. 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
5: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
5: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 21 minutes makalipas po ang 7 AM. At sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin this morning ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Sir, magandang umaga po.
14: Hello sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig.
4: Yes sir, noong pong nakaraang Biyernes, September 18, ano ho, meron hong report din na yung pagbangga ng vessel ng China Coast Guard sa isang boat naman ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At ito'y nangyari sa karagatan sa Palawan, sir.
14: Opo, sir. Totoo po yan. No? Ang China Coast Guard vessel ay paahasang binangga. Ang isang B-5 vessel noong nakaraan September 18, kung saan ito ay namumudbud lamang no, ng fuel subsidy sa ating mga kababayang mga isang Pilipino.
4: Opo, ito pong vessel ng B-5, ito yung dato magat salamat sir, ano, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa aktual na pagsasagawa o pagbibigay ng tulong sa ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, Rear Admiral, sir?
14: Yes, sir. That was the intention of BRP. Magat salamat, no? Ang mamahagi ng fuel subsidy sa ating mga mangingisdang Pilipino. Dahil kung mapapansin mo, sir, no? In the past few weeks, no? Pangit ang panahon.
4: Opo.
14: At the same time, tumataas ang presyo ng langis. Kaya nagkaroon ng activity ang BFAR, no? For them to deliver fuel subsidy sa ating mga maista. Para kahit pa parang maibsan, no? Ang kanilang pinagdaraan ng hirap ng pangisda. At the same time, yung mahal na presyo ng crudo.
4: Opo. Ayan, at base sa koordinasyon ng BFAR with the Philippine Coast Guard, ano po ang extent ng damage, ika nga, na tinamon itong barko ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Itong dato, magat salamat, sir.
14: Well, based on our the report that we received, no, the BFAR vessel had damages on its railings, no, dahil sa pagbangga sa kanya. But there's no significant damage with regard to its seaworthiness.
4: Mm-hmm.
14: And accordingly, naglabas na sila ng total estimated amount. I think it's in a figure of 1.1 million na kailangan ng BFAR for them to repair the damage that they incurred because of the rammer.
4: And because of this, the BFAR vessel had to cut short yung mission nito na pagtulong sa ating mga mangingisda, sir.
14: Yes, sir, no. Dahil sa kanyang tinamong damage, she wasn't able to continue the delivery of fuel subsidy.
4: Okay. Anong aktwal na dala ng BFAR vessel na ito nung maganap yon ay fuel na ipagkakalob sa ating mga mangingisda para mabilis ang refueling ng karikin nilang mga bangkang pangisda, sir? Hindi na sila babalik muna, tapos magpapakarga lang ng fuel, tapos lalaot uli, sir.
14: Yes, sir. Ang BFAR vessel ay may dalang fuel, food packs, and even ice, no?
4: Mm-hmm.
14: Para mas mapatagal yung pangingisda ng ating mga kababayan Pilipino.
4: Opo. At saka for emphasis din, Rear Admiral Tariela, sir, ito ay regular na ginagawa ng BFAR, even ang ating Philippine Coast Guard, yung paghatid ng tulong sa mga pumapalaot na Filipino fishermen para mas maging simple ang kanilang procedure at hindi na mangangailangang magbalik-balik pa sa Pampang, at ito'y tuloy-tuloy na ginagawa sa loob ng karagatan ng bansa, sir.
14: Yes, sir. And what is really noting, no? The BFAR vessel is unarmed, it is civilian, and it does not have any malicious intent, no, sa kanyang ginagawa sa West Philippine Sea when this incident happened.
4: Ayun. You mentioned, you used the word intentional ramming nung China Coast Guard vessel dito sa BFAR vessel, sir.
14: Yes, sir. It was intentional, no? And para sa akin, it's pure evil. Bakit naman babanggain ng isang fishery vessel na wala namang armas, isang civilian, at walang ibang dahilan kundi tumulong sa ating mga mangingisdang Pilipino.
4: Mm-hmm. Okay. Considering this event, halimbawa, syempre, it will be subject to repairs muna itong barkong ito. Pero may iba pa naman tayong mga vessels na maaring makatulong sa paghatid ng, let's say, food, water, and even fuel dun sa ating mga mangingisdang pumalaot na, sir.
14: Yes, sir, no, may mga BFAR vessels naman na maaaring humalinhin sa ginagawa nitong BRP Datu, magat salamat. But para sa akin, it still needs to be condemned dahil ang ganitong gawain ng China ay hindi dapat natin pinapalagpas. And of course, they do not have any rights, no, to be inside our exclusive economic zone, which is as close as 54 nautical miles. At sasabihin nilang ang ginagawa lamang nila is a legitimate law enforcement.
4: Mm-hmm. Opo. Okay. Rear Admiral Jay Tariela, sir, salamat po ha ng marami sa mga updates mula sa inyo sa Philippine Coast Guard, sir.
15: Maraming salamat po.
4: Thank you, sir. Rear Admiral Jay Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng PCG, Philippine Coast Guard.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Mga kaibigan, meron hon 28 minutes makalipas ang 7 AM. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
16: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
17: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
16: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
18: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
16: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Riklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Ayun namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
6: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
24: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: 33 minutes makalipas ang 7 AM. Oy, ito. Magandang balita to, magandang balita mula sa Department of Tourism. Meron pong siyam na hotel sa Pilipinas kinilala ng Michelin Guide ayon po sa Department of Tourism. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan. Iatid sa atin ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas. Report.
4: AJ! AJ, babalikan natin maya-maya si AJ Ignacio.
24: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Ulit-ulit, baka nandiyan na, nasa linya na. AJ Ignacio, good morning!
25: Yes, Boss Alan, umabot na sa siyam na hotel sa Pilipinas ang kinilala ng Michelin Guide sa kanilang 2026 hotel selection. Dalawang hotel ang unang nakatanggap nga nito, Boss Alan, ng 2 Michelin keys sa Pilipinas. Ito ang El Nido Resorts sa Lagan Island sa Palawan at Raffles sa Makati. Ang dalawang Michelin keys ay binigay sa mga hotel na nag-aalok ng pambihira at hindi malilimot ng karanasan sa mga bisita. Samantala, apat na hotel naman ang unang nakatanggap na ng One Michelin Key. Kabilang dito ang New Star sa Cebu, El Nido Resort sa Pangulusan Island sa Palawan, Hotel Okura Manila sa Pasay City at Minami Resort sa Sipalay City, Negros Occidental. Napili naman ang kanilang One Michelin Key sa ng tatlong hotel na Naypalad Hideaway sa Surigao, Fairmont Makati at Amampulo sa Palawan. Sinabi nga ni Tourism o ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay na malaki ang maitutulong ng mga pagkilalang ito upang mas makilala ang Pilipinas bilang destinasyon na may dekalidad ng mga hotel resort kasama ang kanilang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa mga turista. Sa kabuuan, nasa siyam na nga alan ang Michelin Key Hotels ng Pilipinas para ngayong taong 2026. Wala pa rin dito alan sa Department of Tourism. Para sa bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: 36 minutes makalipas ang 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Lung Center of the Philippines ang ating makakausap this morning. Ang Executive Director ng Lung Center of the Philippines, si Dr. Jubert Benedicto. Dr. Benedicto, sir, good morning po.
26: Good morning po, Sir Alad. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay ninyo.
4: Yes, sir. Nako, pag-usapan muna natin, sir, itong medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Insofar as your hospital is concerned, of course, ano po mga update tungkol diyan? Kasi mismo nga Malacanang pinamamadali sa ating mga government hospitals yung pong pagkakaloob ng tulong sa ating mga kababayan by way of this particular project, itong medical assistance to for indigent and financially incapacitated patients. Dr. Jubert, sir.
26: Well, magandang umaga po ulit at kumuha nga po ako ng mga datos mula po sa aming financial department. So, ang nakikita ko po, ang latest po naming update, siguro po na i-implement na namin through the MAIFI program, yun aming pong tinatawag na zero balance billing. So, ito po yung nagsimula latter part po ng September last year. Tapos hanggang ngayon, let's say bandang end ng July, ang datos po na nakikita ko ay almost 4,000 patients po sa Lung Center ang nakinabang dito. Totaling ang equivalent niya po halos 222 million pesos. in the past 9 months.
4: Opo, ito ay bahagi ng ano, yung aspeto ng zero balance billing, Dr. Gilbert, sir.
26: Opo. Pag sinabi po kasi nating MAIFI po, so isa siyang programa tulad po na nabanggit nyo, Sir Alan, na ito po'y para sa mga indigent at financially incapacitated. Ibig po sabihin yung talagang mahihirap nating kababayan. At dito po sa Lung Center, na i-implement po namin yung dire-diretso ever since po nagsabi po yung Pangulo natin at yung DOH Secretary. So, iba't ibang pasyente na po na kinabang nito. So, this is on top of po dun sa kanilang pribilehyo bilang PhilHealth member, pag meron silang special discount tulad po ng pagiging senior citizen or PWD. So, this is on top of it. So, ang nangyari po, nasi-zero balance billing po talaga yung mga pasyente namin.
4: Ayun, at we understand na malaki ang pondong inilaan ng pamahalaan para dito sa aspetong ito, no?

0: siya ng maayos sa ibang programa ng gobyerno para number one po, makinabang talaga ng yung dapat makinabang, makikinabang po sa ganitong programa. Number two, hindi po magiging redundant. So, ibig ko sabihin, kung ikaw ay nakikinabang naman na sa isang programa, hindi naman tayo dapat kukuha mula sa MAIPIP tsaka mula po sa ibang programa para po talaga ma-maximize natin yung benefit na to. Ang top of mind po namin talaga, nakinabang po ng malaki dito sa lung center, yung mga pasyente po nating may mga cancer sa baga na dati po ay talagang kung saan-saan sila kumukuha ng pondo. Ngayon dahil may MAIFI po, isang puntahan na lang, isang kargahan po doon ng pondo. Ang iba pa pong nakinabang, yung mga pasyente pong kailangan lagyan ng tubo sa kanilang mga baga para po ma-drain or ma-evacuate yung tubig sa kanilang baga. So, ang laki po ng pakinabang sa kanila kasi lahat po ng instrumento, lahat ng OR na dati pong may singil, kahit po charity yan, no? Siyempre, may gugugulin po tayong mga accessories na kailangan nila. Opo. Ay nalibre po dahil sa MAIFI program.
1: Ayun. Okay. At pinag-uusapan natin, kayo na rin ang nagsabi, na maraming mga aparato at kagamitan ang pinagkakaloob doon sa talagang mga nangangailangan. Kung halimbawa sa kasalukuyan, on the average, ilang pasyente na may kaugnayan dito sa problema sa baga, halimbawa, ang kayang sabay-sabay na may accommodate ng pasilidad ng ating Lung Center of the Philippines, Dr. Jubert, sir?
0: Opo, nasa datos po namin, bale, in the last 9 months or so, almost 4,000 patients po yung nakinabang po dito. So, sa Lung Center po, i-assure natin yung mga kababayan po natin na as long as, syempre dapat pasok ka po dun sa kailangan nating mga inclusion or criteria po para makinabang ka sa MAIFI program, lahat po yun nasasagot, yung mga tubo na kailangan, yung let's say yung mga pantahe, no, yung anesthesia na kailangan and everything for any special procedure para po sa baga. Yan po ay kayang-kaya pong ikarga sa Lung Center of the Philippines.
1: Ayun, at syempre yung dinidescribe yung mga procedure, syempre mga hindi ordinaryong procedure ang mga yan. Highly specialized na may kaugnayan sa baga. Ika nga, sa aspeto po ng mga equipment, mga modernong equipment lang ng Lung Center of the Philippines, nasaan na po tayo sa kasalukuyan, sir?
0: Napakaganda pong balita na kahit papano naman po ay we can stand toe-to-toe maskin po sa private hospitals in terms of updates po sa equipment. Ang masasabi ko lang po, tulad po nung last budget, nabigyan din po kami ng pondo para sa isang bagong linac machine. Yan po yung nagbibigay ng radiation treatment para po sa mga may cancer pong pasyente. So nakakuha po kami or makakakuha kami within the quarter ng isang bagong high-end na linac machine. Yung nadidinig pa po siguro ng ibang kababayan natin, yung equipment na robotics. So maskin po yung pinong-pinong procedure sa baga, na robot po yung gagawa para po mas maging precise. Meron na rin po ang Lung Center. Makukuha po namin yon in the next quarter. Kasama pa po dyan yung ibang accessories para po sa bronchoscopy o yung pong parang teleskopyo na pinapasok po sa ilong, diretso po sa daanan ng hangin para po makita at mabiopsy po yung mga may bukol sa baga. So available po yan since last year po, since the past 2 years. Pero ngayon po, yung mga high-end na mga accessories makukuha na rin po dito sa Lung Center.
1: Ayun, okay. And of course, through the MAIFIP program ng ating pamahalaan ng ating Department of Health, well, ano ang nakikita niyo pang matinding magiging positibong impact nito sa ating mga kababayan sa hinaharap, sir?
0: Bali, yung nakikita po namin tulad po kasi for the past few weeks, for the past few days actually, busy po kami dun sa budget hearing na nangyayari, no? Both sa Congress and sa Senate. So, ang maganda po sa during sa mga budget hearing, nakakausap po natin yung mga mambabatas po natin, lalo naman congressmen na they represent various areas po sa Philippines. Ang nakikita ko pong maganda sigurong, kumbaga, ilulook forward po ng kababayan natin ay

0: mas lalo pong pinaigting, tsaka na mas invigorated po yung MAIFI program. At tinatry po nilang mag-expand yon para po makinabang pa po yung ibang klase ng pasyente. So sumasabay na rin po siya sa PhilHealth. Dati po kasi yung mga na-admit pong pasyente sa ER na less than 24 hours, out of pocket po yung nangyayari doon. Ngayon pati po yun masasagot na.
1: Kasama na.
0: So nakikita ko po na nakikita nila yung benefit. Ang siguro challenge lang po dyan is yung proper implementation para hindi po mahaluan ng kahit anong bahid na, let's say, pamumulitika or let's say mga mas lalo pang napahirapan ang pasyente dahil po dito sa MAIFIP. So na-envision ko po na as long as this is properly implemented po at maging maayos po lahat from the patient to the doctors and everything, magiging maganda po ang kinalabasan nito para po sa lahat.
1: Opo. Okay. Nako, Dr. Jubert Benedicto, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito at sa mga impormasyong ito mula sa inyo sa Lung Center of the Philippines, sir.
0: Magandang umaga po at maraming salamat po sa pag-imbita sa Lung Center.
1: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang Executive Director ng Lung Center of the Philippines, Dr. Jubert Benedicto.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 46 and a half minutes na makalipas po ang 7 AM. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 minutes na makalipas pong 7 AM. Ngayong umaga, tayo po makikipag-ugnayan sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Makakausap natin ang chief nila ng Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
9: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon.
1: Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Una, makikibalita kami. Ano na ang status muna ng El Nino natin insofar as the Philippines is concerned, ma'am?
9: Well, sa ngayon po, Sir Alan, ay nasa strong category na po yung ating El Nino. So, ibig sabihin po, from moderate to strong to become strong na po yung ating El Nino is present in the tropical Pacific. So ang ibig sabihin po niyan, mas lalo pong umiinit yung temperatura ng ating karagatan. At sinasabi nga po natin na predicted po natin that by end of December 2026 ay possible po na ma-reach nito yung very strong category ng ating El Nino.
1: Opo. And habang nagpi-prevail itong strong sa kasalukuyan na El Nino and towards the end of this year, very strong El Nino, ano po ang magiging mga karakteristik ng bagyo napapasok sa ating bansa, kung mayroon man. Please, ma'am.
9: Sa ngayon po ay patuhin na po yung ating habagat, although may mga possible pa rin po ng surge ng ating habagat sa ngayon. And kapag magtatapos na po yung ating habagat, so mapunta tayo sa transition and anihan, may mga possible pa rin po na mga bagyo na madidevelop or papasok sa Philippine Area of Responsibility. Mostly po possible ay sabi nga po natin ay typhoon at super typhoon category. But there were instances po, may mga taon na medyo mas malimit na lang o so kaunti na lang po yung bagyong pumapasok at the last quarter ng taon kapag po meron tayong ganitong El Nino. So lalo na nga po ngayon meron tayong strong El Nino, meron din pong possibility na kukunti na lang po yung bagyo na papasok by end of this year.
1: Ayun, kukunti yung bagyo, pero nabanggit niyo ma'am na baka mas malalakas ang mga ito, ma'am?
9: Yes po, ma'am. Possible po mga typhoon at super typhoon category, at mostly po yan po yung mga possible na mga landfalling or crossing ng mga bagyo.
1: Okay. Ayun. Well, bago tayo tuluyang magtapos, Ma'am Annalisa, we understand na merong isang climate forum. This is the 200th climate forum na ang pangunahing nakatutok ay ang pag-asa. Give us some updates tungkol dito at ano ang maitutulong nitong climate forum, ika nga, lalo na sa ating mga ordinaryong mamamayan. Ma'am.
9: Well, bukas nga po, September 23, March the milestone ng pag-asa po sa pagkoconduct ng National Climate Forum. So ito po yung ginagawa natin, 1-1, ligo lang para makapagbigay po tayo ng mga updates at makapagbigay din po ng advisory, lalo na po dito sa ongoing nating El Nino na becoming strengthening. So ito sa mga significant po nito is yung mga possible po na yung mga kailangan ng paghahanda at bigay ang mga lahat ng mga ginagawa ng national government, including our partners, yung mga tinatawag po nating mga civil society organizations at yung government organization, yung humanitarian country team, kung paano po nasama-sama na ibigay yung limit ng mga efforts po para malabanan po o magkaroon ng sipat na intervention dito po sa ongoing nating El Nino. So yun po yung ibibigay po natin motive dito po sa conduct ng 200 Climate Forum. So inaayayahan po namin yung mga face-to-face na participants po namin, inaayayahan din po sa park in Radisson Hotel. So invited po kayo din doon sa Alan, so makapunta po kayo personal doon.
1: Apo.
9: And also live din po sa official Facebook account ng Pag-asa at sa YouTube channel po ng DOSK Pag-asa and also via Zoom po. So invited po kayo lahat para naibigay po yung update about the latest update ng timing.
1: Opo, ayan. Ma'am Annalisa Solis, nako, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyong Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Thank you so much, ma'am.
9: Morning po.
1: Yes, ma'am. Good morning. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Meron pong mahalagang paalala ang Philippine National Police sa lahat ng mga security agency. Alamin po natin ang balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
6: Magandang maganda mga pinalalangan ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o PNP SOSIA ang papel ng mga private security personnel bilang unang line of defense sa mga paaralan laban sa posibleng violent incidents. Sa memorandum advisory na pirmado ni Social Chief Police Brigadier General Glenn Cinco, diligan din ito na dapat trained ang mga private security personnel sa armed intruder protocols. Kabilang na ang agarang pag-secure sa mga access points kung ligtas kung gawin at pagpapatunog ng alarm. Inatasan din silang panatiliing maluwag ang mga daraanan ng mga responder at gabayan ang mga ito pagdating sa paaralan. Inimuin ang mga private security personnel na patuloy na makipag-ugnayan sa mga school authority at kung maaari ay lumahok sa mga safety drills para sa active attack incidents. Inilabas ng naturang tanggapan ang abiso kasunod na rin ang mga naitatalang karasan sa iba't ibang mga paaralan na pinasasangkutan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, si May Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, J. Mark Dagala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, September 22, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Alvin Pelgone, Jo Marie Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
13: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
12: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
14: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
15: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
12: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
16: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.